0: May edad nga gahon katuntanan. Ay ragumando atong programa Journey Gospel Hour. Ibahan ninyo inyong kubos nga tagapaghambay makaon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor at Journey Church Caliba.
1: Kay nasaktan kaya ikay ngayon lito at naguguluhan sa dami-rami na problema patong-patong na trahedya, walang desisyon.
0: Musta ka mo kabay nga sa medayad ka mong kaimtangan?
1: Sinasabi ko lang katotohan ngayon.
0: Adlaw it bingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-atos mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Kabay nga ro Ginoo magatao katot kalinong at paghidait.

0: 107.7.
1: At ang ginatamyo, it good morning, ro tanan ng mga taga Journey Church Kalibo. Hindu na mag-celebrate kita atong First Communion Sunday. It buwan it July. Oh, napakadasig gido aton nga panyempo makara. Bilang adlaw Disyembre. Matutukan lumaban si Jesus ang kalak. Sa sunod nga dagon pisaron e kampanyahan. Makalimutan si Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Praise the Lord, salamat sa Ginoo sa padani ninyong pag suporta sa pagpamati sa ng programa natong Journey Gospel Hour. Sa mga nagpamati sa atong mga karadyuhan sa 88.5 Todo Radyo Kalibo.
0: Oh yeah.
1: And of course sa mga nagpamantaw live sa atong cable television ag una man sa atong nagpamantaw sa Facebook live naton ag sa atong page. Good morning katatanan.
2: Are you ready? Come on. Let's give it up for
1: Happy birthday gali no kay Pastora Herbie Almonia Kasidsid.

Good morning, Mano. Nasa Islet Boracay. Sa mga nagapamantaw sa aton nga cable television at nagapamantaw sa aton nga live ang karang aga. Happy Sunday, katang tanan. Good morning, una kay Kuya Mike Labachao.

Praise the Lord, good morning ito man sa tanan naton nga mga nagasubaybay sa ng programa. Sa pagpadayon naton makangagahon, magahagad ani kami at mga gangit nun nga kagantahon makangagahon sa pag-umpisa naton paagi sa Journey Church Worship Team. Pamatian nato.

0: sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
1: Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to feel the atmosphere of worship. Patuloy po natin pagpurihan ang ating Panginoon.

isa lang po na dapat tignan natin is sa buhay po natin na kailangan po tignan natin na hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Lord Jesus, sa awitin po

0: Lord. Patuloy kami na pa.
1: Praise the Lord. Ag salamat kid no sa mga kagantahon nga ron. Ag kabay nga tawaan namon kamo. It pag padumdum sa dayang adlaw. Adlaw it Domingo. Adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-atos sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Adlaw it pag-iibat pamilya. Ag kabay nga dayang adlaw no. And the first Sunday communion no? Sa mga kasimbahanan makaray. Presente kamo. So praise the Lord sa pagpadayon nato makarang agahon magahayit kami it word of encouragement na pagadagon ni taamon nga mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Galisco. Pamatian nato.
2: Ang gusto ko i-share po ngayon mga kapatid is all about Apostle Paul, and Apostle Paul is asking for prayers. Okay? Grabe no? Si Apostle Paul, yan po mga kapatid ay ano, father of faith. Okay? Si Paul po ay great man of God na siya po ang sumulat ng 2/3 ng New Testament. Di po ba? No? Pero kahit ganun na po siya, no, yung experience po niya, di ba? He was the only person na naka-experience, mga kapatid, ng revelation of first heaven, second heaven, and third heaven. Okay? Si Paul lang po yung, kaya nga po si Paul po kakaiba yung teachings niya. Kakaiba yung preachings niya, mga kapatid. Kasi nga naranasan niya, natikman niya ang langit. Amen? No? Kaya po, kahit ganun pa man, yung kanyang karanasan spiritually, nangangailangan pa rin siya ng panalangin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng prayer. Okay? Okay, we need prayers. Okay? Kaya, ang topic ko ngayon, mga kapatid, is join me in prayer. Okay? Alam niyo po, if there is one thing, it might be the least that we can give to a person. Diba? Sometimes, no? Sometimes we cannot give money. Tama po ba? No? Tama po ba? Kasi sometimes meron ka, sometimes wala ka. Diba? Sometimes, mga kapatid, kapos ka, sometimes sagana ka. Tama po ba? No? Pero alam niyo po ba mga kapatid, even though, okay, wala kang pera, pero pwede kang manalangin. Amen? May mga tao mga kapatid, panalangin lang sapat na eh. Okay? No? Di ba basta maipag-pray mo lang ako kapatid, bahala na si Lord doon. Amen? Kasi, alam niyo, ang Diyos naman kasi ang nagbibigay. Amen po ba? No? At alam, pinakamaganda sa prayer, hindi po ito pwedeng ikahon. Di po ba? No? Hindi rin siya nalilimitahan ng lugar, hindi siya nalilimitahan ng oras. Amen? Kaya po, ang prayer is one of the most powerful gift that you can give to a person. Amen? Tanungin mo ngayong katabi mo, pinagpe-pray mo ba ako? Okay. Okay. Okay, are you praying for me? Di po ba? No? Diba? Sino po dito mga kapatid yung nagpe-pray po kayo sa pastor nyo? Ha? Okay, thank you po ha. Okay. Kasi napakahalaga po ng prayer. Okay? So now, tingnan po natin Romans chapter 15, verse 30 to 33. Okay? So let's read the request of Apostle Paul. Okay? Basahin natin. I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ, and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf, that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. So that by God's will, I may come to you with joy and be refreshed in your company. May the God of peace be with you all. Amen. No? So ito po si Apostle Paul was giving an appeal. No? Nagre-request siya. Sabi niya, pwede ba ako makiusap sa inyo, mga kapatid? At sinabi niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang pag-ibig. Di ba? No? Espiritu ng pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, yung Love kasi is spirit. Amen? No? Kaya alam nyo, kahit malayo yung tao, nararamdaman mo yung love. So ito yung ginamit po ni Paul. Sabi niya, I appeal to you. Ako'y nakikiusap sa'yo. At sinabi niya, mga kapatid, yung praise na to strive together with me. Okay? Alam niyo ba, mga kapatid, yung praise po na yon, when we study in Greek word, ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, is the word agony. No, sabihin niyo nga po, agony. Okay? Kaya po yung point number one natin, mga kapatid, prayer is agony. Okay? Ano ba yung salitang agony? Ano ba sa Tagalog yung agony? Ano na? Bighati. Okay. Sino po dito yung mga nanganak na? Mga nanganak. Okay? Alam niyo po, modesty aside, no, gagamitin ko lang. Okay? Yung nararamdaman mo yung pain, kasi malapit ka ng manganak, you are in agony. Hello? Di ba? Okay? Yung, ayan o, yung hindi mo maipaliwanag, yung pain na nararamdaman mo. Okay? So ito pala, hindi lang po pala ito isang special request ni Apostle Paul, but he was asking for the people in Romans, for the believers of Romans, to agonize with him. Okay? Ang ibig sabihin nun, maramdaman ninyo yung nararamdaman ko. Amen? Kayo po ba nakaka-relate po ba kayo sa ganun? Diba? Yung, alam mo, may nagpatutuo, tapos nararamdaman mo yung pain niya. No? Kaya hanggang pag-uwi mo, dalandala mo po yun. Talagang pinagpe-pray mo siya. Okay? Yun yung ibig sabihin, mga kapatid, ng agonizing in prayer. Sa ibang version kasi ang nakalagay, mga kapatid, no? Paul was actually saying to join me in my agony. Pwede bang, alam niyo yun, yung pwede mo mang bawasan tong bigat ko? Hello? Di ba? Damayan mo ko. Di ba? Yun, makidalamhati ka sa akin. Ito yung tanong, mga kapatid, no? Naglagay ako dyan ng question to ponder. When was the last time you agonized in prayer? Ito, tanongin ko, ha? Kailan ka huling umiyak? No? Kailan ka nakipagpuno sa prayer? Inaalala ka pa ba? No? When was the last time you wrestled in prayer? Okay? When was the last time you shed tears in prayer? Alam nyo, minsan yung comfort is dangerous. Hello? Lahat tayo nagpe-pray tayo ng comfort. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, maraming bumagsak sa kasalanan nung sila po ay nandun na sa comfort. Hello? Kaya nga, di ba, yung prayer po ni David, sabi niya, Lord, wag mo akong payamanin ng labis, baka makalimutan kita. Kasi there is a tendency, mga kapatid, that we become complacent because we live a comforted life. Kaya alam niyo, minsan, mga kapatid, yung troubles, yung trials, may magandang dulot sa ating. Hello? Diba? Kaya alam niyo po, mga kapatid, no? Sometimes we are praying for a comfortable life, no? Pero alam niyo, hindi binibigay ni Lord lahat. Na minsan talaga meron kang haharapin, okay, so that you will agonize in prayer. Alam niyo, yung project inheritance, iniiyak ko kay Lord dyan. Diba? Pwede mong sabihin, ano, Lord, bakit ba napasok-pasok ko ito? Ano? Di ba? Pero mga kapatid, importante po that we agonize in prayer. Because prayer is not just fun, but prayer is also hard work. Amen po ba? No? Alam niyo po mga kapatid, you are working behind the scene. Meron kang nakikitang resulta, yun ay bunga ng panalangin. Amen po ba? Meron kasing nanalangin sa iyo. Kaya ka nandito pa rin ngayon, kaya ka nakakapagpatuloy kasi may nananalangin para sa iyo. You are just a result of prayer. Can I hear amen? Di ba? Kung meron ka mga answered prayers ngayon, kapatid, pakinggan mo ko. Hindi lang dahil magaling ka. Hindi lang dahil mahusay ka. Kapatid, maniwala ka sa akin. Kaya ka may mga pagpapala ngayon kasi may nananalangin sa iyo. Kaya ako nakakapagpatuloy, mga kapatid, kasi may nananalangin sa akin. And prayer is hard work behind the scene. At alam niyo, ito yung pinakamaganda kasi ino-honor ng Diyos yun. Kaya nga, di ba sinabi ko nga sa inyo, there are times na yung ating business sa ginagawa natin sa ministry, hindi nagbubunga. Kaya po, prayer is wrestling with God. Okay? Di ba naalala niyo si Jacob? Nakipag-wrestling siya. Okay? Prayer is wrestling in God. Kapatid, ang tinitingnan ng Panginoon yung iyong faith dun sa iyong pinagpe-pray. Prayer is striving in the realm of the Spirit. Di ba naalala niyo, tinuro ko sa inyo, yung blessing mo nasa spirit realms na. Di ba? From the invisible, gawin mong visible. Intindihan niyo po ba yun? From the supernatural to natural. Amen po ba? Okay? From the spirit to physical. Amen po ba? Di ba? Kailangan makita mo yun. Yung pagpapala natin, nasa spirit realms na. Hello? Amen ba mga kapatid? Kumbaga, medyo mabigat. Hindi ko kaya mag-isa. Intindihan niyo po? Diba? Para tayong may hinihila na napakalaking pagpapala, di po ba? No? Hindi pwedeng isa lang ang bubuhat. Hindi pwedeng isa lang ang hihila. Tama po ba? No? Mas maraming hihila, mga kapatid, no? Mas magiging magaan, mas magiging madali. Amen po ba, mga kapatid, no? Okay? Kaya po, hindi ka dapat nahihiya o natatakot na mag-share ng iyong prayers. Amen? Kasi yung iba nahihiya. Iba ka mamaya pag nalaman nila. No? Ay, alam mo kaya nakakatuwa din yung iba yung pati yung ano, pamamalengke, hihingi pa ng prayer. Diba? Okay? Pastor, pag-pray mo naman, pupunta ako sa palengke ngayon eh. Ah, diba? Okay, pwede mong isipin, ano ba naman yung sister? Pati pa mamamalengke. Ano? Pero ganun yung dependency niya sa Diyos. Amen po ba? No? Prayer is spiritual warfare against principalities, powers, and forces of the evil. Okay, makinig kayo ha. Ano ang katangian ni Satanas? Ha? Sinungaling? Ano pa? Ha? Ano? Ano na? Mandaraya, magnanakaw, maninira, mamamatay tao. Di ba? Ibig sabihin, what already belongs to you, okay, given by God, binigay na ng Diyos eh. Ang gagawin ng demonyo, mga kapatid, ay sirain yung ibinigay sa'yo, nakawin yung ibinigay sa'yo. Amen po ba? Alam niyo ba, in the spirit realms, you are healthy. Sino naniniwala? Na siya ay healthy. You are healthy. Di ba? Wala kang sakit. I-claim mo lagi yun. Dapat pagising mo sa umaga, thank you Lord, I am healthy. I am wealthy. Wow, di ba? Kasi mga kapatid, yun talaga yung position mo. Amen. Alam niyo ba, yun yung position natin kay Lord? Kaya nga, we are wrestling a warfare against principalities, territories, no, powers of the enemy. Why? Because the enemy wants life. The enemy wanted to destroy your family. The enemy wanted to destroy your health. Hello? Diba? Kaya nga huwag kang papayag. Anytime, pwedeng gumalaw ang demonyo at wasakin ang buhay mo at pamilya mo. Amen po ba? Kasi he wants to destroy your life. Okay? Sino po dito naniniwala na you will live a fullness of life? Diba? Dapat yun ang deklarasyon mo. Okay? Dapat mabubuhay ka, mga kapatid, ng 80 to 120 years. Amen? Sino dito ang gustong mabuhay ng 80 to 120 years? Ha? Amen? Diba? Okay. That is fullness of life. Amen? Pero the enemy wanted to kill you. Diba? So dapat, no, kaya akong deklarasyon ko, Lord, I will live 80 years. Yun ang deklarasyon ko. Pwede na yun. Diba? Amen ba, mga kapatid? No? Yun yung fullness of life. Kaya lang, ang demonyo, papatayin ka. Because the more you live, the more you will declare the glory of God. Amen po ba? No? Kaya reality, sa Ephesians chapter 6, no? Alam natin doon, mga kapatid, that we are not wrestling against flesh and blood, but against territories, principalities of the enemy. Sa prayer natin, mga kapatid, okay, from the supernatural.
1: Praise the Lord, aga salamat sa Ginoo, no? The first part, ito aton nga pagtuon, aga ging talakay, ro, pagtuon naton about prayer. Ano ka importante nga habay kaina nga may una, no, nga nagapangamuyo sa bawat isa katon. Habay nga kaina, prayer is a hard work behind the scene, no. Tanan do konoro success itabo ay may sa likod nga nagapangamuyo kana, no. Di ba man notice naton even sa atong mga unga, gina-pray naton nga maging successful, no? Gina-pray naton nga maging maayos ra nang pagpangamuhi. Pero sa likod karon ay nagapangamuyo ra ng mga parents, no, ng nanay ag ng tatay nga one day, no, ro anang unga ay maging maayos, no. Salamat gid sa word of encouragement nga ging daga katon sa kahanginan itaton nga mission director at iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco ag sa sunod yung man nga Domingo, no. Pamatian nyo man naton do part 2 it ding lesson. Sa pagpatayo nanay naton, gusto ko anay nang tamyo na good morning, no. Si Engineer Antonio Palmon Beltran, no. Kuna sa may Tagaytay City, na of course do taga EP Beltran Surveying Services, no. Aga sandang opisina iya sa may Capitol site, no, sa tabok it EBL Sports Complex. And of course, kinatamayaw mo nato at good morning. Aro, taga Tangalan Church of Christ, no, sa pagpanguna ni Pastor Robert Ong. No, good morning, una sa mga taga Tangalan Church of Christ. Aga good morning man sa taga Aklan News Channel, no. Thank you for watching. A blessed Sunday, no, sa bawat isa kinyo na. Aga of course, una sa Isabela kay Kuya Dens Kuyop. No, thank you gid. Thank you din sa regular imora nga nagapamati sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Good morning sa akong kumpare, no? Paring Jun Tumlos, no? Thank you for watching sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Good morning man, no? Una sa may Barangay Panipiason sa mga nagapamati permis sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Good morning una kay Pastor Boy Gregorio ag sa mga tumuguo ag sumilimba una, no, sa may Barangay Panipiason. So good morning man, no, una sa may Banway Chung Washington, no, sa mga naga pamati ag naga subaybay sa dayong programa Permi Journey Gospel Hour. Special una sa may taga Candelaria, New Washington. And thank you for watching sa dayong programa natin Journey Gospel Hour. Good morning man kay Mama Ria Tan Estrada, and of course sa bilog nga pamilya, no, kay Miguel, no, aga una sa Metro Manila, no? Thank you for watching kay Ma'am Rhea Tan Estrada. Good morning kay Sister Angeline, no? Buri sa pagpamati sa ating programa Journey Gospel Hour, kay Ma'am Gemma Ramos, no? Kay Pastor Paul Ganson, no? Nasa may Biscara Subdivision, no? Thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Kay Ma'am Teresa Dinila, una sa may Barangay Kawayan, Washington, no? Thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. At kay Bro Gabriel Sunyo Sartega, no? Thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Abugid nga salamat, no? Sa patayin ninyong pag-subaybay sa ating programa, no? Ano ka namin nga kami ka mong nagpamati, no? Sa iba-ibang mga mensaheng atong ginadaga, no? Atong pangamuyo gamang, no? Padayon kita sa pagbasa ng Biblia, pagtuon, nagpagtib sa kamaturan. Habang nga ni, pagtuon, nag-abot, gamang paagi sa pagpamati, agro pagpamati, halin sa pulong itiyos, no? Agod, habang nga ni, agod, hindi kita malingkang, no? Kung sa Ilonggo, hindi kita ma-worried sa nagpalibot katon, no? Sa mga nababatian naton, sa mga nararanasan naton, ipokus naton do aton pananawan sa aton nga Ginoo. Bayan sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. No? In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Ituloy natin i-focus na itong pananawan sa Diyos at bukon sa tao. No? Itaw natin do the best natin, no? Sa pag-serve sa Lord. Ito kabuhi abin natin nga rahay, kaangay isang ka-journey. No? Agmahabay natin paato sa isang ka-turning point. No? Nag-abot sa kabuhi tao, no? Atong nga pagtuo, makita natin nga may mga promises to guide our steps. No? Pero may mga difficult valleys nga ginaagyan man kita. May mga bagay nga kabudlay, no, kalisod, may pagtangis. Pero praise the Lord, at the end of the day, no, may eternal destination do bawat isa katon. The journey nato ay puno it ups and down, no. The journey nato ay perming nag-remind katon that every steps and struggle has purpose, no? Bawat steps ang struggle nato na may una nga rason, may purpose to Ginoo, no? Kabay nga habang kita ay paadto sa aton nga destination, i-appreciate naton do mga experience naton, no? I-appreciate naton do mga bagay nga kung siin naging mapag-on kita, daya man ay problema, daya man ay kasubo, daya man ay kasakit, importante naging strong kita ag na-overcome naton do tanan ng mga obstacles in life na atong nabaton. Praise the Lord, ag hasta lamang kita rikara. Ag before ako mag-end, gusto ko tamyawon, pahabol, no? Si former kagawad Hill Reyes, it is Tanya. No? Good morning, ag thank you for watching sa ating programa Journey Gospel Hour. Praise the Lord, ag abugid nga salamat sa patayin ninyo pagsubaybay sa ating programa naton Journey Gospel Hour. At sa sunod naman nga Domingo, kita-kita kita sa ating programa, same station, same time, 8 to 9, itagahon. At hayra rin yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Journey Church Kalibo, nagpaabot it may daid nga agahon, at malipayon nga Domingo, katuntanan. Safe Cape, aga kita tanan mga igmanghod, no? Keep safe, aga perming safe kita sa pag-drive, no? Mabudlay abik nung kaisa sa mga dayanon nga ginaagyan nato, no? Aga hayaan naton nga Ginoo magatata pag magahagom sa bawat isa kato. Good morning everyone, aga happy Sunday katong tanan. God bless us all.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Ay, mga gaso JP, mga gaso Sir Boy. Sa itong mga suki, ngatik pala isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok na si Spio. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sing imumood, nagapanami

0: ang imo digestion, ang Clinica Spore Biotics. Mm.
1: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo yan daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
1: Boy. Batchmate mo si Richard?
3: Ha?
1: Batchmate?
3: Magulang sa sakon, gawa.
1: Ate, okay.
3: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
1: Gabi. Manong Tong.
3: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
1: Ah, hindi ka naka-guest, no?
3: Hindi ah! Lantaw ka ba lang? Lantaw, lari ba lang ako? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka ba lang mga skin namun? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Mm. Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aray kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component.
0: Mga proteins, ha?
3: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini, Sir Kevin, sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen, and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit, because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imong collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imong panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol yan
1: kulong?
3: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Piolo.
3: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
3: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid, Sir Boy, mabuling DTX 500, Sir Boy?
1: Correct, no? Okay, ang collagen, no? nga ako no, correct me si Sir JP no, collagen sa una, damo. Okay, oh. Basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mighty C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga, punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
0: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no, sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
3: dasi
0: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact ang balik Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ang aton selula nagaedad man Sir JP.
3: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
3: Di amuna na pari Richard, thank you gid sa
0: so ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen? So,
3: okay.
0: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
3: Oh.
0: Kung lang tawon mo ang content ng serum, Sir JP, makita mo gina, antioxidant.
3: Amo mangyapon.
0: Vitamin A, vitamin C.
3: Gusto!
0: No? So, ang ini nga mga vitamins.
3: Small amounts. No?
0: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong alawas naga glow.
3: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
0: Hindi si Richard de la Torre.
3: Richard Gomez. Amin ko.
1: Basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
3: akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
3: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
3: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na ganyo.
3: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ay, ako. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok.
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga coronot. Ang nami pag hindi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
3: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, mm-hmm. kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya mm-hmm. nga, mm-hmm. ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Mm-hmm. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
3: Pero mm-hmm. kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, mm-hmm. may yatag ka si Sir Kevin, nga kapisi mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag-DTX Premium yes. Coffee, oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas, manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionine, ngalin sa gano mushroom. Oh. Ang ergotionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
3: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul butangan lang nila sang buluban yusan ang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
0: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
3: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement, may maca, may kavuaska, Peruvian herbs, that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, o sari, isang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
3: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na, hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon ang
3: aroma terapin. Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
3: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
3: Ay!
1: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
3: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Arada sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo man lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang nga tawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarim no amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
0: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, maging salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500 ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre hubin ang inyo cellular permino kag mag Mighty C alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit, kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Head Times. Raya ro programa makahatod kinyo it mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong it probinsyang Afghan at sa iba pang parte it atong nasyon. Spirit Times, sang oras sa pagtalakay it mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon hay masuportahan at mapangapinan do garantiya it konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon it kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

Good morning. Medyo late kita sa aton karang asugod. Sayahanon yung man kita. Of course, sa kinaanda, no, halin sa baybayan, patos na bukid, nga bayan, itaton karang probinsya, kutob sa mabutan, itaton karang limog. Welcome sa aton karang programang Spirit Times with your Sarge Malan. O, aton karang partner, eh, may ginapanawan. Sako-sako, man kita ko pilangarang adlaw dahil may mga aktibidades kita with the former rebels nga gina-facilitate naton iya. Kinahanggan nga matawa naman naton itgarat pagtutok dahil yan nga gagas man kita transformation program para sa aton karang mga kasimanwa man doon sa probinsya Tagan nga nag-apply it amnesty. Voluntaryo naton dang facilitate dahil yan nga natabuan niya nga katon nag-connect eh. Hindi man natong pwedeng balibara, nag-aiwanan dahil nakabuhi kita at istorya. But again, siyempre no, araton karang pagpanirbisyo ay para mangyapunta sa Kalinong itaton karang probinsya. Agsangagan nga may itaton karang inisyatibo ay nakatutok imaura sa pagbulig naton voluntaryo sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict. May mga gin-istoryahan, gin-planuhan nga bukod niya tiya naghalin man do rayang arangkwan dahil national do rayang arang kinaiya it mga plano sa pag-organisa it aton karang mga amigo man sa yung konon pihak na bahin ka na ikatong nga nagbalik sa aton karang sabak ito gano. Pero bago kita magpaday no, kamusta lang aton una nga mga amigo man sa Binit it by Bayon, yeah, sa may area kara it by Makato. Porsyon man it New Washington. Tapos kita ikaw sa may porsyon it Boracay na warang makita ko lang adlaw eh. Porsyon it Buruanga, hindi rin ni maabot eh. Yan may cellphone kita nga may Facebook live kita sa aton karang Todo TV. No? Maka ma-screen nanda sa aton karang Facebook at likewise sa aton karang YouTube. So, do mga amigo man ato ni kara sa may porsyon man ita nabukid nga bahin sa may Malinaw, Madalag, Libakaw. Pasensya na din ato matamyo to nanay dahil yan nga kung tanaw na to ng mga pangagan iya ay aboy. Usually nga nung to karada aton karang amigo nga si Kwan. Aton nga partner si Sarge Nathan. By the way, do mga aton man karang kalinya sa may reservist ang mga musta man ko siyang adlaw itong naapit kita sa anda karang nga ginarumbuhan niya kapihan ang likewise aton karang mga rotisi makaroon nga nito no kung graduate yung sanda karang training nanda iya sa may area karang ita Dingli mga amigo man aton niya sa may porsyon karang ita Ibahay sa may Buktong Bato iya mas tayo may tangalan doon eh, pero may kita iya nga nag-aagi agi sa may Purok Uno at Purok Size ita sila sir na poblasyon Kalibo Aklan. So mga kasimanwa no, aton karang ginisuriyan niya sa Radyo Todo, atong karang programang Spirit Time sa inyo. Anong od gihapon da sa ginapadayon natong pagsustener, mantener do nabi? Kung ano lang gitpidi natong maobra kara, hindi man kita panupod kwarta eh. Nga at least maalalayan natong do ideolohiya it mga ginikanan, mga inunga, mga nanay, mga tatay kara nga sa iba na itong kagabanan kara, 30% ito itong pamuhuyo ay nag-aguman kara ita problema sa ekonomiya kung manabitanan mang karanon eh. Sa nahamba na itong karang triangulo ito itong karang ekonomiya eh. Kaisot gilang 10% ito may una-una ang mabaho 10% ito una sa laylayan sa adlaw-adlaw ay nagasuko para sa ikabuhi matanda karang pamilya. So kami ron iya sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Ya sa aklan, abi, kung batayan man ninyo kung namat nasasambit o nagpahayag anakarang opinion or official nga pahayag man si Attorney Chris Gonzalez bilang spokesperson is it aton karang Regional Task Force and Local Communist Armed Conflict Region 6. Kapadayon atong kumpanya para padumdumon aton karang mga ginikanan nga nagkapiskwilat mga inunga. Makaroon abing simpo nga rahay abo uguman ikaw na kikita naton sa buko niya sa Facebook ay pati sa Instagram karag sa TikTok nga rupag pasimpagad man it raya nga rang mga grupo it kabataan na sektor
Nagadagamat pangagan doon under sa Raya nga rang bagong lisa makabayan, League of Filipino Student, kabataang makabayan nga ra. Ag more di kara sa aton karang kabataan party list nga. Aton karang mga kabataan ay nag-imbita sa anda mag-sunod no, sa basic mass integration. Kara raw sa bilog, kara raw pinakamasakit. No? Kami kaagiyo ta kami kara ako mismo no, sa panahon naton kato. Very basic Raya nga ra. Sa mga panahon ito, aktivismo anay ka to, mga 1980s and 90s. Early 2000 nga. Wa't apanuhi ra itaton karang mga ginikanan, wa man apanuhi itaton karang gobyerno. Ay kato, abiro tutok itatong government. Ay basta armado ah. Pero na-realize, no? Ag-estudyuhan man it mga tao nga mga inagamon. Nga mabaho gali ro papel it daya nga rang parliamento o legal nga rang pagipag-away nga ginasulong it mga komunista is Pilipinas. Dai kana naton tutukan. Ano ba ro ginahamba nga rang basic mass integration nya kanami ta pamatian nato na macha manimpugos ta matodro mga estudyante kana no. Do mga kabataan kana gabanan na karang target ay 13 to 35 years old. That's the compulsory age bracket. Nga ginahambag it CPPNPDF. Ay katon abi sa aton karang National Youth Commission nga ginahambag karon ay 15 hasta 30 youth kuno ron eh. Ay, kita nga ragampas yung kita karon, buko nyo tat youth, act yun kita. But then again, ro, iba mat ang implementation agro tanda karang understanding it Communist Party of the Philippines nga ro, kabataan para kanda 13 hasta 35. So, may programa karon do CPPNPDF through sa anda karang mga legal nga printing. Para hayag ra, bahala galing ka mumaakig ah. Kung manakamit pakke kung kasuhan yung galing ratuman. Nagkabuhay man da pirming, inihamba na ng red tagging, o kung ano man una, kung spy tagging pagid na, yung term. O ginahamba yun yung ginapasipagaan ka mo dahil may ideolohiya ka mong natindugan. Magkapanindugan man kasi kami sa among rights. Nga paintindihon, nga hindi madagar ang mga kabataan nga rapagto sa kabukiran. Okay, probinsya Takgan, Malinong, paton karang hagos nga ginapamatian kay Habanan is portion it Region 4A sa Luzon, portion it Mindoro, agrayang arang Negros, may mga patay, may mga kabataan, kita karang babalitaan yung daga sa Ambos, nandaga sa Rayang arang Inquintro, nandaga sa natawag naton nga rang mga sakop it in PA nga nagkagamatay tungod nakikisoko sa nara sa aton nga gobyerno. So kita bilang voluntaryo nga nagabulig man ma-appreciate man daw hindi iba nga para maintenar daton karang kalinungan kauswagan niya sa probinsya gintunaran man dahit oras agdugo ron it mga military anay kato ag mga tawo nga nagapati sa rayang arang sistema nga dapat hay mangin malinong ag may pag-sustener sa aton karang kauswagan pagi sa matauhay nga sistema bukon it sa pagi sa punta it armas nga side man kita nga kun atong balikan do kasaysayan nga ron sa probinsya abot ang mga magugang karang kahamba nga kato anay hay makara ag makaron hay medyo gain yon don agro nya ni ro siste abi kara ano may una sa basic mass integration nga nga kun amat aton karang mga estudyante nga ginaopera na sa sugod at eskwelahan nagahalin na makaron nga chimpo. Gustuhon man nato no hindi, nakakapangampanya at araw mga party list nga rin sa Sudit Skwilahan. Nakakapangampanya at araw mga party list nga rin sa Facebook gani. Nakakapangampanya at araw mga sectoral organization nga rin sa aton nga rin mga kabataan. Dahil yan nga open na aton nga social media eh. Katot gani, kasugod tara sa mga eskwilahan. Atong mga chimpo namon, kakandak pa tara at mga forum. No? And I myself, I was the one na nag-lead anay sa amon dating eskwelahan ay sa Rossmoor College of Arts and Trades. Itong kolehiyo kita. Masambit ko man, iba mga reporter nyo, mga kaibahan na akon. Ag, sa kamaturan doon, medyo manami matarabong pagpamati ka to, medyo napaintindi kita, na-appreciar man na itong kagam, na-appreciar man na itong kabubuton, na gusto mo na itong i-expressar. Ag, kulihi natin, na, sayra na ito doon, may deception galing. Ag, dayaro mga butang, nga dapat maintindihan or sitwasyon niya dapat mas maintindihan makaroon dahil kami mismo nakaagi nga makapaintindi sa mga ginikanan nga nagpadagay tanda mga estudyante sa eskwilahan para mag-eskwila nga kung amat ito halilipatan o wa na panuhan
ay tungod dyan ni curious ro kabataan ay nadadagas ang da sa nahambang naton karang gradual form of recruitment. So may mga explanation karon kabay pang matapos naton. Alas maybe si kutay uno ta kadasig datong oras. So ano ba ro ginadagagan nga nga kwan naman it naga sulong gid ra nga mga kabataan nga kung buko mat party list ron imo sectoral organization nga natuhoy na na ginabuso nang buon gusto na nang maging membro ro mga kabataan especially ro mga estudyante. May una kita nga subsector it kabataan unahon ta na ya in school youth. So ro in school youth nga ra ro mga pinaka vulnerable del intellectual ra kabanan eh nag-eskwela kagani para ma-enhance imong kaagam eh. So mga in school youth nga ra sa sugod at eskwelahan formal man or informal na pag-eskwela. May una man kitang mga non ano nga natawag ra mga wag eskwela ano na tagagog kulintigan nga ra lipat kita mga wag eskwela nga mga kabataan ginapaano bigato ginapabisaya gitara ginapa translate sa klanon. So mga estudyante na una o mga non-school youth, sunod, ano-ano sa kwan, sa doon nga aklanon. Doon mga basta waga eskwela, mga kabataan niya waga eskwela. So, ruyon, uuna ron sa mga kunamat, mga tambay ra, o graduate yon nga wat trabaho, nag-uusoy it opportunidad. Pero sunod karahay, rumanahambag natin nga mga non-working youth, possibly graduate yon dayang ara, ginatukoy natin mga bagong graduate, wat trabaho, sa ranang edad ay sa bracket yapon itwa pagampas si 35 years old. May una man kita ng mga non-working youth nga kaaging mga working youth mga working youth nagatrabaho imo eksakto sa nang kurso o kumbukon mat eksakto sa nang kurso at least may trabaho imo may una imong ginabaton nga sweldo allowances honorarium nga sa bracket yapon ito yung mga kabataan. May una man kita ng mga special youth kayo mga kabataan nga mahambag naton nga daanda karang pagginawi ay wagin sakto sa andang edad o may una karang abnormality. Tanan bagaro yun ay may una nga associated or ginbulgar nga mga organisasyon nga nagabaton sa anda karang kinaiya bilang sektor. So sabat naton karon may una. Sa bilog o niya ni karon dayang arang mga kabataan patilis, dayang arang anak bayan, o sa underground mga karon, no, o kabataang mga kabayan. Doon yung nagalid. No? May iabaga sa probinsya at Afghan nga na-recruit anay. Ay, sabat na doon ko na, oo. Sigurado ta kita dahil iba ni kilaga man naton eh. Makapilang panumpa o ta sandaron. Pero iba karon ay gindaga, no? Naging NPA. Pero iba ginuli man naton niya, timingan naton, doon iba karang hauli naton niya sa probinsya. Nagbalik imo sa nang pamilya o nakapag-asawa o manyani. So, ro iba nga swerte nga nakabalik. Payad, ro iba mata nga sa makaroon na iakigman katon, ay ginisturya naton, pati ro ginikanan ka rin, isigadaywa pa kung masugot o hindi. Ay masama dominante patrana, patranda karang unga, no? Sa anda karang ginikanan, hindi yung tanimo matunan, yung tanimo magiyahan. So, kita, pamata kita gapilit, at least kina-offer naton ka na, gamit pa ni kita, itanda ka lang nga, mga tiya, tiyo, nga bi-explikahan, nga mararupunto naton. But at least, sa pagabuton, hindi kita mabaso, nga basi ko madisgrasya sa anda kong siin. Ay kabay pang, hindi siya nagpanaw sa bukid. Dahil, sa nagtaliwan nga mga dinikada, bukid ang asairan yung may taga-aklan nga nag-ilin PA man, ano mo, buhi pa ni Ruiba, kilaga man naton. May unang mas bata kisa katon. Sure kita nga nagapamati man kararan ng mga parinting na nadumdumananda. Husin Oron. Yeah, may taga-numan siya, may taga-malinaw, may taga-kalibo gani. May aton matag-ibahay. Iyaman sa taga-Newsinton. Masakit man da hambagon pero at least ay ginasagi naton doon nga basi pa man lang makauli sanda maging simbolo baga nga
katong probinsya nga rahay mamba naton nga nakaya naton nga mga ginpatayang anay nga mga kabataan ay nagbalik yon sa aton karang sabak it gobyerno. So tan-awon nato no, ano ra yang nga basic mass integration no ayan. So may basihan kita kara. May aton karang tan-awon nga explanation na kung ano ro may una. Andamat ang papel da ibukon at amon da. Andamat ang explanation da it sang ka publication sa NCR. Nga suno kanda hay raya randa karang gustong matabo sa mga kabataan nga naging expose nanda ano para bi karang hambag ay sa ano kuno para sa anda karang ning exposure sa kalikasan aba so may mga explanation gara ano importansya karat integrasyon suno kanda pero aton day mong iribat pag hinambang natong basic mass integration ay kabataan man doon o sektor nung no, gusto ni mong isaka randa right about termino ko na gusto mo maging abante sanda at isipan o abanting masa abi abanting membro kinasaka mo randa karang educational capability or political capability kapabilidad nga mag-isip politika nga politikado para sa ginalinya nga pagtuon it partido gamitan lang nato ni Moroit medyo pinakamagapit no nga explanation kung paano ginagiya it mga political officer o political instructor na karang mga estudyante. Pagto sa dagan, yung gusto na nang agtunan. Dagan, abirat, kumukomunismo. So, una, sa mass integration nga, yung proseso karang ako sasiin, raya nga rang sektor, especially kabataan, ay sugta nanda o ideyahan nanda o randa raya nga giyahan nga makapangabuhi. Kaibahan, ito yung sektor nga gusto nandang i-expose o tao. Halimbawa, rosang kabataan kin-expose mo sa mga lugar nga may unang mangingisda o sektor it natawag naton karang fisher folk. So may una kita nga live, work, sleep. May portogether at may portogetherness ron di karon nga ginahambay. Eat, live, work, sleep. Apat. Pwede ka katugog, pwede ka ubra, pwede ka pangabuhi kay bahan nanda, pwede ka trabaho kay bahan nanda. So ginagiya ng daro kabataan nga magtinir sa lugar. Ay, live gani eh, di ba? So, maaguman ito ang kabataan, no sistema, sa ruin nga rong, kung ano man o period, itahabaon ito yun nga rong kimpo nga una sanda, sa sangka lugar, sa sangka sektor, o sa sangka pamilya nga, ginamba na nag-adapt temporarily, kanda. May iya ba natabo sa aton? Karon may una, o, typical example na ito, nanay, Puo Kalibo, 2015, ibahan ako karon niya eh. Nakaasawa o tatpare o gindaya nga itong tao iya o sa bilong nagsakawan sa bukit. 2015 and 16 una gapon sa Tangalan. Specifically sa Huwili. Sa piyak pagid nga barangay. So may buktong bato anay. May mga kabataan to. Ay, sa UP pa nahalin, di ba? May tagalasir naman.

pwede man sa mga IP, pwede man adang iibaron sa natawag naton karang mga trabahador. Pinapakita nanda, gusto na nang expose sa mga kabataan. Naging daga nanda ha, nanda karang hakulit nga madaga di kaon sa nami or propaganda basic mass integration. Sino ka summit kara? Basi may maghambal kinyo ha, sa inyo karang mga inunga. Nay, may extracurricular activity kami, kinimbitahan kami sa kaorganisasyon o no? Ma-basic mass integration ko no? Para mag-agam kami. Ano gusto na karang matabo? Maipakita nga may kakuangan do gobyerno sa mga daya nga ra nga underprivileged nga mga komunidad. Mga wa baga ginapansin na kung amat haaywan nga mga komunidad. Ay kaya banan ko nung ko, ano man na rin yung hata, ano man yung nakita ko, ay grabe, tagalit man, ano? Grabe ta. Naging aware no kabataan nga maura tagalit yung sitwasyon, it kapubrihan sa mga lugar nga ra, nga ginaywanan it gobyerno. Suno ron sa ligasyon na. Ay tuod man may una kita matuod. Ay kun amat abi papansin kang panot politika kinangan murubuto. Tawag kon sa mga sapat nga rang politiko mga animal. Oh, dayro mga klasit animal nga politiko nga nakakadumdum gang kung panahon it eleksyon. Minatuod daw ang duyon the wording nga ginhambag ha. Prangkang istorya kinyo. That's how they explain. Nga rayang si politician nga ra ginalin kamo. Oh, dayro sagarat gobyerno. So next karon nga step, dahil nakita nyo yung sitwasyon, aminado ka mo nga may sitwasyon, ginasaka ko din nyo karang political awareness. Di karon nga sugod yung dayan do political education. Ano ro pwedeng ubrahon ni sang kabataan? Anong klaseng layi ro pwedeng sandigan? Anong klaseng layi ro pwedeng gamiton? Anong klaseng layer o pwede karang nga i-discuss nga rumanga tao nga ra sa rayang nga rang kapubrihan ay magiyahan sanda nga maging sambilog sa sektor nga maging babaskog. So, di karayon dayon doon, ginapukaw kagon o natawag karong arousal. Ginaorganisa kung dahil kamo. Di kara kamana ha, ikaw di kara in charge, ikaw di kara in charge. Umaura inyong pangagan ha. Agi na pahugag yun. Uraya mo na imong assignment ha. Maguwas sa imong pag-iisdyante, may assignment ka dahil ikaw ay yung obligado nga magbulig sa rayang komunidad. Tungo dyan, ikaw ro tawo ng antiguhan, may prinsipyo at may konsensya. Para marayang mga tao nga ray, bisan papaalin, maging parte at mag-aalsa sa kinamatarong nga may una, sanda. Manami, matamatod pamatian doon. Bisan kami ka to, akon ka rin ka lang discussion, permi sa guwa, itaya nga rin airtime. Ginahamba na akon. Bisan kami ka to, siya manami, matanay mo ganit rin pamatian. Sino ka ba ako mahimo, katimong hero? Ba? So, posible ba ang ratong kabataan karay maging biktima, especially ko sa sugod at eskwelahan, abo ng mga kabataan nga nag-inspirar nga maging student leader? Sambilog ron. Ako man ka to, doon man, ay simpre kulang kita sa pansin. Gusto man aton maging bida-bida. Ay, karon gid nga sugod. Oh, sugod man kita ito, para sikat kita or mamba na to, magamit na aton, gid ro extended aton karang talent bilang estudyante. So, doon yung punto. Sa doon yung punto, ha? Kung magampasan ninyo, o estudyante, abingaray, naging abantira lang kaisipan, masyado imong aktibo sa pagpartisipar, ay posible tawaan imo rat posisyon, tawaan imo ra itsang ka, namba naton karang obligasyon, ang responsibilidad yun na. Bukod niya tatsa kwento na, sa namba natin nga rong ginahamba nga tao, kundi sa komunidad. Ay, siyempre, tao nga rapon amat. Kita, mga bisan matood, rong mga estudyante, may huyaon man doon, may palabrari honor man doon, kaya banan doon yung taong ginausoy nanda. Pero may panindugan. Ay, sa sobra mong panindugan, kung amat halilipat ka, nagtagang ka o tinggali. Daya na mong ginahinamba ka, nagagagto kami sa mga panimagay, itaya nga rang ginaligan. Ah, haron nyo man mana si, ano,

ginapasurrender na naman actually bukon gina buong na mundo kooperasyon it mga tao nga ron maguwang man doon o bata gusto na mong paintindi nga madyasaga tanong rin mo nga rong haagyan ay basi ibaga pwede natin nga di ka na kita maagi optional man lang kung masunod dyan na kamon o hindi o aywanan ang daro yung linya natabu bagay sa probinsya ay abu utaron abu utaraton karang idea that's why yan yung makikita ninyo no? Prangkang istorya sangkiri lang makaroon o gabit-bitit placard sa rally. Ikumpara mo ka to, nga hawas kaya dos mo kayon sa sobrang abo, ay makaroon mas abo parandang placard. Take note ha, first exposure at pagkatapos at BMI, ikaroon mo makita sa karsada. Isinggit mo, tanan, di mong hakita, haobserbahan sa sangkasiktor ito sa komunidad niya kung sasiin ka, nag-live, nag-eat, nag-work, at nag-sleep. Sa period it basic mass integration. Tagbuo gani kita kararo mga anak yayamanin na iwa takan di tantiguhan maghaling it kagayo. Ha? Di tantiguhan magtugon kung what rice cooker. Ay, at least ito pagkasunod nanda, this is how to do it. Pero yun baga. Ay, excited man do iba. Tagbuo ka lang man. Pero actually, they are exposing this young people, saraya nga lang ha, sitwasyon. Creating an idea. Nga gobyerno ay saga, gobyerno ay puro saga, gobyerno ay nagpabaya, gobyerno ay nagapinabaya. Agwao tsansa, maliban sa gusto nga linya nga may una kita. Ano ro tsansa ang linya nga may una kita? Do revolusyon. So kung aware ka yun, politically aware ka yun, nusunod rin karay, sectoral alliances. Paano mangin isa kayang mga tao? So, basic mass integration ba sa sangka sektor yung ginadaga ng dari inyo karang mga inunga? Bukon. Inhambag wa ni Kena, abo nga sektor. May manguma, may mangisda, may trabahador, at iba pa. Ang tananda yung arang ang mga area ay may mga naga kandak karait BMI. In short, kaya itong mababatian, nga insulto kanda, researcher. Di karoon yun, kaumpisa. So, ano rong maging assignment nanda? Talaga kandak at sectoral alliance. Tanando yung sector, ro first nanda karang assignment, paano rong madaga? Bisan bukon matanan, at least may pilambilog paagto sa karsada. Number one, pangaywa, paagto sa sangka centralized nga forum nagakakililita gon si mangunguma, si mangingisda, si raya nga ra nga trabahador. Kung sino pa di karong mingko mga Moscow sa andang komunidad, o mga ultimo sa komunidad gakililita sanda isugod sa mas mataas nga pagtuon. Anong klaseng mga pagtuon doon? Na mas ginasaka abinanda o kaya ba na natong hibatian karon na iro espesyal na kursong masa pangkabataan pangkababaihan anong klaseng sektor pwede man nga farmers pwede man nga raya nga rang trabahador especially mga gaki so anang sugod karon ito yung arong lektura hindi kito mabugag ha. Do tatlo nga problema it aton karang kalibutan. Do imperialismo, buroklata kapitalismo, at dayang feudalismo. So, dayang rang mga inunga nga madaga di karon. Ay nga ngawa ka dahil sa guwa at pagtuon sa eskwilahan do ginaturo nga ron, do mga isem nga ron, or churi. Ay katuman, anay, bam, iya, tagali makon nga ron. Okay, nakilaya ko ta si Karl Marx, nakilaya ko taro kaibahan ni Andres Bonifacio at ni Rizal. Oh, nakilaga ko taro kaibahan it mga kasaysayan nga ginasugid sa sugod it skwilahan agro kasaysayan sa guwa. Narecognisa na ako, nakita na ako nga, may una tagali kitang mga lokal nga naghitabo iya, nagkatabo iya sa aton karang region nga wa tanasugat, no? Wa sa libro na butang. May raya tagaling sitwasyon sa aton karang susyudad. Nga ro kabataan ay dapat ay mag-intra
Do yun do posibleng matabo sa inyo karang mga inunga. Ay pag-uli sa inyong bagay ka, na ibukong at bago na ng problema. Kaproblema ko tayo mga baguhon no kalibutan. So di karang mag-aumpisa kung dahil na na-expose yun ninyo. Ano ba ang kabataan niya na gin-expose yun nanda. Ay may mobilisasyon yun dahil doon pagkatapos it's sectoral alliance. Ano itong ubrahon? Sa May 1, ano man naro activity nga ito sa May 1, dapat isokoro kinamatarong it mga liburer. Sa March 29, Farmers Day man na ito. Marali kita, iparisinggit o kinamatarong nato sa kakuangan it binhi. Aro yun ba? People Power, February 25, panahon to't insa to. Marali man na kita para marikognisa raton karang partisipasyon sa pagbago at gobyerno. Ag iba pa. So, doon yung klase at pagmobilisa. Ay, kibot kita kung amat, no? Agto sa karsada. Sandaron, no? Kinapamunuhat bago nila sa makabayan. Pangutan, kasinggit baga sandaron sa personal? Wow. Tanda at akarong nasinggit, dalang punta itanan, paano mapirder o gobyerno? Okay, grante nga abong manakaw sa gobyerno. Sa anima ko, di malukit, dumalita nga ron eh. Sa meet, mangkunta kita karon ay nagtugugupod. Galing ay pipila nga abirong nakasamit. Kaya palakpak, kuro iba karay, nabswilto. Pangamuyo lang kita karay, kung saan o saan na magkagamatay ra. Kaya itong prayer, raya man nga rang paninggitan nga rang kontra sa korupsyon, ay dagaman gihapon da, itdaya nga rang mga komunista nga nagapakuno-kuno nga nagataot solusyon giya sa aton nga mga kabataan. Ha? Kuteliyoro solusyon tanay daya nga nga insisting ideology ay pamatyon do gaupang sa anda karang helikoton. Okay. So sa mobilisasyon nga ron may solidarity and transformation program especially sa student. Especially, gina-expose ang daray. Kaya banan kita makaroon o gina-expose kabataan. So, ano ra itong, ano ro makita ni mo sa raya nga ra nga nahamba na itong solidarity nga ra transformation program na nga ra? Pinakasimple ni mo makita, maura. Tawang ka na ako at sample ha. Tawang naman kamot sample. Rosang ka estudyante sa raya nga ra iskwilahan. O, eskwilahan, universidad, abis, sample naton, University A. Makibot ka ting karon, masinggit temot bulig para ta sa mga estudyante ato sa University B. Nakatabo ayahan doon, anay yakato sa Aklan. Yes, sa Iloilo, kurayang nagpundo. Eh. Pinakalas ng mabaskog nga nag-rally, anay kato nga gasagampukan kita. Buta na akong 2017. 2017, nagsigipaan kita to. Nagbakuhan kita to. Na may sporon pa agto sa provincial capital. Sintaro halin doon mga estudyante nga to. May mga pare pa ka to. May mga ano, seminarista. Nga daga, ay kabataan doon. Daga pa to sa bakuhan. May dyan na iyakaton, uwagon. Katoan na yun, di kara sa may cruising bangaw, tag may round ball pa di ko bao. Pag anniversary yan, right, mga laulaw nga kabataang makabayan ka. Kaya simbolik, kapag uba-ubat, yambong, aga, may marker, anda ka rang awas nga maso at karit, nga may drawing, may bit-bit man sa daron nga kwan, IPG nga right, kwan, maso at karit. Ay sa mga tao nga to. O nabili nun sa bilog sa kalibor, sa bilog, may istrogon sa New Lucena, kung nalas mo nakita eh. Anak atong asawa ay Balumiro Rabilido taga-Aklan. Ana misis ka to, may tuman tuman sa lugar ngon. Ay kami man gatoron, mauron man. Perhaps makarelate ka raro mga nakakita ng mga tao. Posible yan inyo mga inungay padala niyo sa Iloilo ha. Padala niyo sa mga universidad ay base kung naka-uret yon o natawag na nga, "Oy, sunod ka mo iya." Basi kon ha kablet yun mauron o ag tobi man ang kamuya ay manami raho. Ay may amigo nga amigo man nga nagrekomenda. So, di no anda karong mobilization. Kita mo nga problema tato sa pihak.
ma-intratay mo ay kuno ka grupo na. Doon ang pinakasimple. Last ka ra, sa BMI, practically, kung paano ra i-apply, ano ra na karang purpose? Anda karang purpose, may una sa nang ma-select ng mga leader. Leader nga magapadayon sa anda karang linya. Linya nga rana karang punta. It's either masaka ka sa bukid. Dali expose ka kunay. Part doon nga maging leader ka. Ayro ma-expose ka sa both. Iya sa pangabuhi sa syudad at pangabuhi sa kabukiran. Di karon yun dayon doon. Nga kung amat, dahil yan imabaskog, mataraw intelligence unit, karait aton nga mga military at pulis, ay inkwintro gon sa kabukiran. Kung mga kabataan nga rang kaibahan, it NPA. Look what happened sa Negros, what happened sa Mindoro, what happened sa Luzon. Like, but, nabatian man siguro, nakita nyo sa TV ron, nakita nyo sa Facebook. Nasa makaroon yan eh. Bisan kinsinggitan yun, it New People's Army nga namatyan kami, 19. Pero ro grupo nga rat, League of Filipino Student, Kabataan Partilis, Anak Bayan, o oh, Gabriela nga ra, Karapatan ay naghahambag, estudyante na to, best nga question naton man. Ikaw man nag-rely na itong best nga question, hamat may estudyante nga nag-eskwila, haabot eh mo sa kabukiran kay Bat NPA. Sa batang naga-research, ba, klabi yun, akin allowed it eskwilahan. But take note ha, wa it, bisan sinong eskwilahan, o bisan anong eskwilahan, nga nakahambang na andang estudyante to, hagin sugtan andang indaga to sa kabukiran kay Bat NPA. That's the reason niya kung tanawin yung kaportista ka na, bukong tanat bang eskwilahan, kundi, ro mga organisasyon nga nagdagaman kanda sa kabukiran. Ginobrat as andang propaganda, saya agot gobyerno ay inkwintro sa bukid. Mauron daw sitwasyon kaon is Pilipinas. For 57 years, they are using the youth. Ano ka ni Hamba ni Jose Marisison, tagbuhi pa imaw? Pro kabataan ko no, ay raya ro dugo. It bagong revolusyon o magapadayon. It mabuhayong inaway banwa. People's Protected War. So ano ra nang epekto itaya nga ranggira kung ginamobilisar atong mga kabataan? Imbes makaisip it mayad nga solusyon, magayo sa radikalisasyon, ay naging radikal do kabataan. Agdagasan da karang exposure sa mga ruyon nga ron, bisan pipilang sa nang bilog, ay apektado ro silent majority. Why? Abot anda karang hipapati, abo taranda karang mahambal nga paluwer dahil may nagareact ka eh. Lideris ka eh. Ayro mga una di karo mga silent yang nga, ah, makaratagali man ah. Ay masunod, takay mo ron. O, oh. Ano anak karang political effect? Mag-abo uman dobutante. Nanda, para sa anda karang party list yung ginasulong. Party list man nga ragihapon nung nagasuporta sa armado nga problema. Aton karang nasyon dari ang CPP and PNDEP. Doon ang nakarong epekto. Hindi bukod man imaron it sunod-sunod. Gradual imaron. Kung amat, kita mo sa isang dagon, daywa, tatlo ang nang hirekrut. Pero influensya at mga taong anong hirekrut, mabuhay. Kaya nga niya ako, gahambagin nyo eh. Nag-retard yun ako sa army. Wa patang hatuli, una utaroy nyo ron ng mga tao ang ginambal ng problema ya sa kwan, problema ya sa susudad na ito, nagasinggit sa karsada. Ay makaroon nga may ungaong kita, may uban yung yani ako, una gihapon sanda. Sanda na iron ng mga kabataan ka to. Aghasta makaroon, tungo dyan ay wamata nagsurrender doon, una matagihapon sa limpyo kuno nga sistema, tungo dyan allowed mo datong konstitusyon. They're helping the revolution. Waman sanda matod kasinggit yon, but they are the one nga nagagiya sa mga panibago makaroon nga problema it susudad. Nga nagabit-bit nga rat ideolohiya it komunismo ya. Waman sanda ron gako, oh kami komunista pero ano nang naubrahan lata man eh. They're against the government, against the solution gobyerno.
against sa military, against sa solusyon at police, against sa solusyon natin sa counterinsurgency. So, kung atong tanawon daro, application ni Dayang karang basic mass integration, this is the start. Nga atong mga intelektual, nga mga estudyante, nga sa uli, rayro maging mangin maagamon, nga magapamuno sa atong susudad, ay ma-expose ka ra. Sa kriyang, ay kung una sandaron, pwede na nahikablit yung sa uli, ay pre, iban, galing kita katong una, no? May natabo ba ya katon? Ha? May una nga politiko kundo iba, ranang amigo, NPA dati, o ay makilita sandaron, ay may pabor gidron. Hindi kito mawaga nga may pinagsamahan ka mo. Ba? Ay kapin pa kong politisyan niya kinangat buto, o pre, pilang bilog aton da? Ay, pilang, at pila man ay mong kinanggan man ay. Mauron gid lang ron. In short, it will create another form of corruption. It will create another form of problem sa Pilipinas, especially ideologically. Agbauron matabo sa aton karang nasyon. Kuguya kong gid lang. Sa ibang nasyon, ginpila ko taro yung ilohiya. Nagmanggaranon yung tasanda. Speaking of wealth, it all start with the correct, aligned political values. Ay, our Pilipinas, oh, sobra na itong kaagam sa kagampuan na ito. Kitaro mga taong Pilipino, pili na Pino pa. Sa sobra na itong kaagam, kita galinaway mismo. Takubaabo na itong tao, yes, Pilipinas. Sa bilog kita sa pinakpataas, it populasyon. Mayad kita ma-export. Export it, kwan doon? Labor. Abo nga manggad nga may una kita. Pero gailinaway gapon kita sa atong sistema. Agraya ro. Sitwasyon nga magamit bilang foundation at exploitation sa mga kabataan. Daya nga lang nagasulong it komunismo sa Pilipinas. Do, CPP in PNDF. Communist Party of the Philippines. National Democratic Front. Agrato karang New People's Army. Sandara. Ano nga kibot kita ay naganisa, malinong makara, kundi kita magmintinar. May una umang recruitment, may hidaga guman, may isang katawo guman, nga posible kilaga mo, kapitbagay mo. Ay nag-inpiit naman na imuro, kay posipos na rakato. Ay nag-inpiit naman na imuro, kaagam-agam taman na rakato, matigto taman na imuman. Pangutana bagaroon dati, it mga tatay, nga randang mga inunga, gindaga sa kabukiran, o nakakibot sanda, naglisensya, o takang tayo, ayaw na ako pag-usuya, masakat ang sabukid. Yes. Kaagi utang karon nga nagatangis, rusang kaama, nagahayot, it ana nga, inogbaligya nga, kung alin man di kaon, handicraft ron, katangis. Ako tagay na mag-auma man na share nga rang unga ay maging parte doon nga rong New People's Army nga samtang kato kami biktima man kami in PA. Ay, ruin yan eh. Bukong matsaga at ginikanan doon. Kanan. Ngani, raaton ka rang ginapadumdum. Punta rong mga unga. Kundi maging makayat, mga ginikanan. Maging pukaw ba kitang, oh? Iyaong tanay, abi. Mapagpangusisa na kita. E base rin yung gina-offer ka ito na ipaon doon para hibunit kita. Hindi yung kita kahalin. Kapingod ko na ito mga estudyante nga rin. Ika-eskwila sa Iloilo, ika-eskwila sa Magayo, sa Guwa at Aklan. Siyempre, iwa taron ka uli sa inyong panimagay. Hindi man natin mahambar ang dagang permis pangamuyo na dapat kita maging aware, responsable kitang padumdumon na may cellphone yung man makaroon. Eh. Pwede man matawagan. Hindi kita magkataka nga kung amat atong unga wa tagapansin ka to na iba si busy sa games o basi busy sa iba. Padumdumon tagit sa adlaw-adlaw. Kung di man natin madisiplina ron nga bunagon tat paha ag hangir dahil may mabahogon, padumdumon ta bilang ginikanan nga sandara ay dapat ay raya ng focus. Dayang Rwanda karang tutukan, naglikawanan na raya nga mga organisasyon nga nagahaylo kanda nga magsunod sa mga aktibidades nga wa tanat kahilabtanan sa pag-eskwila nanda. Okay?
alas 10:24 gon, nasig datong oras, aba punta naton karang diskusyon na igaling kung putlo naton da sunod laman siguro ah. So wa man naton ginahambay nga sa kabilugan magain do maging researcher ka. Magain no gatuon ka maging advocacy iya it imong pagkatawo ro gabulig sa mga pobre. Ako man yan eh, doon man gihapon. Bukod na bit sa kwarta ron nga dapat ay maging pilantropo ka, kundi paano mo siya nabuligan nga makagapit sa gobyerno? Bukod na makapagayo ka sa gobyerno o maging maakig rin ang sektor sa gobyerno? Bukod nga turan mo siya para maging magain tro pananawan sa mga ahinsya nga rin, supposedly, doon yan ang kaapin? Ha? Pwede man natin ang ubrahon doon bilang kabataan, timprano ka pa nga maging responsable nga responsible citizen. Kuno eh. Kumbaga ay nagatindog ka sa konstitusyon nga ginapatihan mo nga raya ra imong obligasyon. So, common sense man no, may mga tao gid man mabuligon, may mga tao gid man nga bata pa ay nababatyagan ang daro ka pobrehon itiba. May mga tao gid man nga ginagiyahat Ginoo. Dagaon sa anda ka lang pagsimba-simba ay dapat ay magbulig ka kung kaya malang nimo. Pero doon niya nero mga tsansa, kaya nga mga kabataan, kung masyado ka open imong pagkatawo sa iba, welcome more mga daya nga lang nagabisita, nagataoke mo it lingwahe, especially kung alternatibong klase, nag-imbita ka mo, kung anong mang klaseng oportunidad o makikita mo, kato abe akong imbitasyon, may kaunig to. Ay natrako na eh. Tunod yan kita sa mga anong ara, mga relihiyon. Basta may pamahaw gang. Kung kanta-kanta man kita igtog, so singgit-singgit, tangis-tangis man kita. Basta pag uli, may pamahaw ako. May uli ako nga pinutos. Ay wat ang kasamit, anay katot spaghetti eh. Ay, may spaghetti, tabi ito. Pero yun doon, nagabukas sa imong kaisipan. Now, especially kung student leader ka, posible, pero may kita rin mong pangagan. Oy, si ano man na, leader man na si Sipilahan doon, maura mo ka to. So, hindi yung kita karon hingawa nga, hamatrogin na target, tayo may mga potensyal, antiguhan maghambal, may isog robuot magrason, ha? May panindugan, especially kung may uitsura, isang bilog mo sa pointers, no? Nunduman ko, anay, 2000... 3 siguro nag-end eh. Sangka aktivista. Pero kulihi ka na Kernel yung timo sa army ah. He was assigned in Hulusulo now sa 11th Division. Sa transport, at si Sir nga to sa kwan, 4th Div siguro. Pero nakalas na nangara sa 11th Div, to sa may Hulusulo. Una sa Iloilo, matag-abo ko noranda karang recruit. Taga-Aklan para nang kabats ka ra, mga taga Malinaw. Mga ano doon ay Tatris Marias. Siguro known man kinyo ah. Known man sa nakaintindi. Madali siya naka-recruit kung guwapa randa ka nga kaibahan. So, sa bilog man doon sa gina-recruit kung beauty queen ka, may appeal ka sa eskwelahan. Doon noon sa bilog sa ginatanaon ng pwedeng recruit. So, dahil may ano mo, may power imaw na maka-recruit mat iba. So, sa bilog ron sa mga potensyal nga pwedeng iiba nanda, pwede nanda nga maimbitahan. Makaw nabi, sweeping organizing, sweeping mandanda ko, madasiganay na, imbitasyon eh. Exposing to, expose iya. Tapos direkta undo pagtuon, ikto dahil ikaw lecturean mismo sa lugar nga ron. Ay, sino man o hindi maghuo kung hakita man yung muro kapubrihan? Ha? Soro yun, din to, kung ano may una sa basic mass integration. Politically, ideologically, rayang discussion nga ray, gina-open na ton sa kanginan, ginhamba na ton dati. Yaki natabo ra, nga wa takasayod ro mga eskwelahan, mga universidad. Del, wa talaga gaong. Now, ro programa it National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, iya sa probinsya Tagan. Ay raya ron sa bilog sa atong ginasuportahan. Ginapakita naton, gusto natong imintinar ng awareness at mga tao, mga sektor at kabataan. Nga basi posible mauman doon nagkatabo anay ka to. Dagahan kita iya from other areas o may mga expose nga locally. Ag
later on dago na sa kabukiran ng mga kabataan. Especially kung yung kabataan man mismo problemado. O madga suporta ka na. O madga presyar. So, ato niyang padumdum ka rano. May mga chimpo nga mabugat. May mga chimpo nga ratong kabataan nga ay kung amatay, nilipat kita nga giyahan. Mugay ratong ginahambal. Ganda. Imbes nga giya, mugay. Ay nasasakitan man anda karong buot. Agsambilog ron sa nagatrigger. Haman it nakakipag-istorya imaw, naging open imaw sa ibang mga tao. Nga ro, kapareho na ng sitwasyon, pobreo niya ni uwa-uwa agon, imbis nga suportahan imot iba, bulihon pa, agraan na mismong panimagay, imbis nga gay-gay, mugay. Sambilog ron siya nag-trigger. Ako na-experiensyahan ko gidron anay ka to. Ako nuwaw na kot may istorya, mugay rin nababato naton sa atong nanay, ay ito ko gagto sa rin mga klase tao. Na naka-expressar ako, na-appreciar man kita, ag-uliho na ako na panuhan nga, ay, matiyaw tako. Ha? Ay, naka-istorya ka gunay, na-expose ka gunay. Ag, pero iba ka mo, hay, hadagagid. Nagmahambang naton nga, biktima man kita sa kakuhangan naton pag-intindi, biktima man kita sa kakuhangan sa atong kabuhi, nga raya man doon naging propaganda para ro kabataan nga iba madaga sa kabukiran magamit kontra sa aton karang gobyerno. So man, ako naman inyo karang Underworld yung naguya sa kanginan sa Spirit Time, Charles Malan, may dahil nga agahon. Si Manwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Time.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: DTH Kicks 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Pag-ibig sa mga buta.
7: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Matyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakakwat na, nakakaginawa Kuya Boy.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: anong makaroon. Nag una competition kada siya katon ay. Umpisa naton sa maski sa atong kaugalingon, sa sulit pamilya, sa sulit sosyedad o sa komunidad. Amen.
1: Amen.
0: O maski siya niya komunidad, maski sa simbahan may una ron. Maski siya niya simbahan. Tatuloy ko man imo whatever. Amen.
2: Amen.
0: Sa gobyerno kapin kay jabi aton niya mga official, amen, o mga ano. Kasi Brad Binder mapapili siguro sa das niya. Para kay election bro, no?
1: Hindi pa masayaran bro.
0: Hindi. Basta yun, resign. Yun, resign, no? Pumansya yung rutaw.
1: Ano lang kabuboto ni Tower ato? Ano na? Hindi na pasanda
0: ko. At least tayo una, gihapon na competition ka ron, no?
1: Amen.
0: May una, kung amat masi gusto Tower siyang gakandidato, siyang gusto mag-official itbanwa, ay ginahunos gihapon sa paydagong doon. Amen?
2: Amen.
0: Ayun, naging katong doon nga, crab mentality, yung utak palangka kita. Amen?
1: Amen.
0: Ay, pero sa Ginoo, ta kung ano para mahabay at Ginoo kung, o itawo kung duaton niya, batasan niyo tayo, para sa Ginoo nga rin, sobra ka mapinubuson. Amen? So, grabe it, Aron. Ay, grabe it ang paghingabot doon, kung kapaubos ka, tapos hingabuton ka pa. Amen? Pero, pero ginhambay di karait aton niya Ginoo sa Ebanghelyo. Ako malulo kag mapainubuson sing tagipusoon kag makapahuway kamo. Malulo pa. Bukon niyang imuit mapainubuson kundi malulo pa. Amen?
1: Amen.
0: Ay, ano rin malulo ng mga tao? Makaroon anong profesyon sa kalibutan do? Dapat maging malulo ka. Kaya siguro mga ahente sa mga ahente it basta gabaligya mga
1: promote.
0: Amen.
2: Oo. Amen.
0: Agro mga artista ron, amen.
2: Amen.
0: Eh, pagawa karon buya. Kun amat mga politiko man ba kun man ay. Madulo man sad akon. Oras kampanya, amen.
1: Amen.
0: Oo, pero rato nya Ginoo, hey, all the time tahalin ka to hasta magaron malulo ita na ag mapainubuson. Gusto kong ta nga pamandungan niya gira, pero manami abi kung hibatian natin do pag pamandung sa first reading, sa second reading, agad tayo mabuugin natin do kung paano gin natin ma-attain o dahil nga rin nga ginahambay at Ginoo nga kari kamo sa akon kag magpahuway, no? Ay ano ba yan kung pininuhon niya ninihim mo ay langan yung tama na ma-rest in peace yung tama na ako kara eh. Amen?
2: Amen.
0: Na mamatay ako man ang pahuway. Hindi. Ang bagay sa second reading, yun doon pa mga dungay ato ni Sir Karen, basta una kita sa gahom, itmahal nga Diyos, una kita sa gahom, sa sabak, o kapaturo kita sa pagi sa balaan niya Espiritu, ay doon yung siguro ro pahuway.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Ang bago na buhi pata kita, ay makaiwas nga makapahuway na ito niya gawas, ay makapahuway para bilog na atong huna-huna, pati atong mga bagatsyagun. Amen.
2: Amen.
0: Ay rosang bilog, nga kinayit ato nga mahal nga Diyos. Pero pag hinait, amen?
2: Amen.
0: Oo, gintawag. Din do, dugahom nga gintaw katon it mahal nga Diyos. Nga, hindi, tutakong gani, buko niya taron it kon eh. Buko niya taron it bugay, uprutas, it Espiritu Santo. Kundi gahom. Amen?
2: Amen.
0: Ay, maski ano ka kamanggaran nun, ano kung ka pobre ya sa kalibutan, kung wa kimuro kalinong, pareho lang eh. Ay, kita mo makaroon doon natong naglinong-linong ang makaroon doon natong gindeliberan at nagbaton malimalita nga aside yung amuron, ay, ababo, may mga problema eh. Kung problema sa na, kung nasa San Oron nga hindi maimbestigahan sa Blue Ribbon, amen?
2: Amen.
0: Ay, may protesta yun. Agara, habang ganit iba eh, malinong man ang makaroon yun. Tapos po, 3 days nga itong rally, ay, basi sa plan nga ito, huwag katapos tayo. Una naman, no? Amen? So, butang bagon, maski pila man kamalitar imong kwarta, gabuyog gihapon imong ugo. What linong? Amen? Pero kung magpasakop ka sa gahom at mahal nga Diyos, ipangabuhin ato nun na, ano na secondary rin, balaan yung Espiritu, no? Ay, sambilog rin na pinakamanami nga regalo at mahal nga Diyos ka ito, na mismo nga Holy Spirit.
2: Amen?
0: Amen?
2: Amen.
0: Nga ginasikway natin gihapon sa makaroon, wala natin nagkilaya ha. Aywa kita na ilaga maging mabuot, malulo o mapainubuson. Amen?
2: Amen.
0: Inano, niplaster mo namon ganyo kung ano ro gaygay, ano komentaryo, ano ro hamba ni San Pablo.

0: Amen. Unang tanay siguro do proceeding, bro.
1: Sa may do, may nagagahon katong tanan, brothers and sisters. Kung ato na mga pamangandungan dayang first reading, na nungkod dira sa pag-abot, kung ato niya manyayuwas nga si Ginoong Hesus.
0: Jerusalem.
1: Sa Jerusalem, pagsuda na. Ang rayang basa honda kung ato matandaan, pirmira nga nababasa naton pag-abot at na yung ano nga Palm Sunday, di ba?
0: Amen.
1: Sa bilog ra, mga pag-asaon, babatian naton. Agraya, hey, nagasinggit kita, magsinggit dapat kita sa kalipay, maghugyaw, maghugyaw. O pumuyot siyon, magsinggit sa kalipay, kamo nga pumuluyo sang Jerusalem, tanawa ang inyo hari, nagaabot sa inyo. Mahimayaon kag madinagon, pero mapinuboson kag nagasakay sa asno, kag sa pulyino nga tinday sang asno. Eri karabi ako natong pamanduan da. Ay, kontara. Danat ang ginadaga karay bukod patagihapot inaway kundi pero pag hidait. Oo. Ay kun ato niya ni nga ayat imo nagabot bukod atari may mga hari man abi kun magdaog ta sanday sandat ang nagagahom ko may poder nga ginatawag agrayang ani ko sa aton mga kalibutanon makong pagkabutang bisan sa makaron kag natabo ay agos kwaot aray ginabakal arayang arang klaseng mga poder ay kun wa kating
0: inugbakay
1: kara. Ay wa katik poder, gidi ka pwede maging hari. Ay sa una sa tiempo, sa aton, sa Ginoo, ay hara, sa pag-abot ni Ginoong Hesus, mawa tayo mo na kuwi, gidi mapainuboson imaw. Dahil daan ang ginasakyan, tanay ka to, ay pulyino, at ang natindahin siyang pulyino, ay makaroon tayo, abutang nagugupan, bro, nga, kuwa niya ang ginasakyan, o, rayang mga ngaway.
0: Ano, hindi ka rin, kuhaon ko sa Israel, ang mga karuwahe si inaway. Ay makaroon hay may jet fighter saan da?
1: Ay, dito niyong mabagurun po.
0: Kakuhaan ko ang mga kabayo sa Jerusalem. Ay, kababot ang mga tangki di gira.
1: Upo niya ang kabayo.
0: Pagabaliyo ng mga pana, nga kayong kami. Ay, basi may nuclear tayo niyong makaroon da.
1: Wala ito na sa iri.
0: Ganyan ay, panggani hamba ni San Pablo, alipat ako ng versikulo ko ng basi ko na ito, nga come across sa pilangan daw. Nga, kalita naton, kita nga mga hintil, pero mga Israelites ay busy po ta sa pag-inaway, pag-ira. Kalita naton nga, kung ano dapat nato himoon, agud na to ay mangin kandidato kita o makapangangi kita, matuman ka ton, rohantum it mahal nga Diyos. Amen.
2: Amen.
0: Ipat ako ng versikular na eh. May ambay ka sinful. Sige bro, dayo.
1: Agde ka na, ay kung mahal kay Ginoo mataro.
0: Ganyan tama ito, hamba ni sinful, no? Nga kalita na naton nga mga hintil.
1: Amen.
0: Masandaro palangga. Although, gadinaog siya sa gira, ay, pero may problema taron ay. Amen.
2: Amen.
0: Ay pa ang kinakabuhi tabi bukod ta Holy Spirit ay pulbura ta agadawan. Mapulbura ta ang kinakabuhi. O, sige bro.
1: Ang katuon na tabi bro, ay pwede natin malikawan da yung mga pana nga ra.
0: Mm.
1: Ay kita na naton nga sakay sa kabayo ay makaron tayo. Ay kibot kaya nga una tayo mong sa imong tumbad
0: yan. Mama ko mo rong kin ubong dat pila tong metro sa Bukid It Israelites Iranian say kita Israelites. More nyo ta ka sophisticated mga ng armas eh.
1: Dahil yan eh.
0: Kaya ni Ryan nga mga gintugan ng mga armas mga panggira ay bukong tatanat ginuhay. Ang ba't ginuhay pati ratong mga panangan eh buong.
1: Papalihan
0: na. Ay, ano, kita nga mga hintil ng mga Pilipino ay padayon ta kita kung ano ro gusto yung ginuho.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ay pagod mag-abot adlaw kung ano nga pa ano nga papawayon itong mga Israelites. Eh, pareho kita nandang kandidato sa langit, ah.
2: Amen.
1: Bro.
2: Amen.
1: Agde ka bro, ay, huwag man naton masayari kung ano ginmanuplano at mahinga Diyos para rin ka ron. Basi, ginapakita lang ron kung ano ginkagamhanan na yung mga lugar, naging palangga ko atong mahinga Diyos.
2: Amen.
1: Agde ka raman, abi, ho, kung ato
0: nga may purpose na ron, ay, abuon yung mga Iranians so nag-convert sa kuwan, eh. Masipatago, ay, makon, hayag nga ni, million so na nag-convert sa simbahan kita at Ginoo. Sige bro.
1: Agrikarahim arkaraya sa ho, padayon na naton sa pagbalik na nakura tong mga pana ang pagbuo ko mga kabayo ay paras man doon ko rin anong gamhanan mo to randang pagumbra ka rin sanda tayo maagam ta sanda mamit abot na rin ang sayran yung mga kuhan armas. Agrikaraya ang inyo hari magapagkipagidain
0: tumbok mo
1: sa mga kapungsuran magagahom siya halin sa isa kadagat pakadto sa isa alin sa suba sang Euphrates, pakadto sa mga ukbong sang Duta. ay base sa mabot mataraan
0: sabi, daw. Sabi ilo kung sa Pilipinas, ro Pilipinas karo ginatumbon karo ay nga bersikulo, amen.
2: Amen.
0: Magapakikidait sa mga kapungsunan magagamsa halin sa isa kadagat pagkatus sa oh, amen.
1: Amen. Di karon bro ay simple kita nagahugat yang kung mga bagay nga ron kung ano ro plano ginbat mahaga Dios. Ay siyempre, kung aton tayo rin basanda tangara, ay siyempre, gamahanan at sanda pag-abot sa mga butang nga rang iyang sa kalibutan, hindi mandalagan naton sa langit na mga armas nga randang nilahimo, kundi ibilin kilang man sa madasod ng mga henerasyon da.
0: Amen.
1: Agraya na tayo, ginagastuhan, tara. It manggad, agro yung manggad niya ron, gitaot mga Diyos ron, ng mga kaagam, mga ibago, peras ko yung mga pag produce at mga langis nga ron, nga kinahangan at bilog nga kalibutan. Kung siya yun, kung naman, nag-antos man ng mga tao dahil sa presyo nga mabodlay at sa mga nagtatrabaho karon, at sa bilog pa karon ay doon niya, kung atong pamagandungan, nag-aabot kid man eh. Agos nga ni, kung imong pamagandungan ay ang ginahambay na dangarang kapatatak ka at 666 nga rabro, ay kung hindi ka magpatatak, hindi ka man kabakal, hindi ka kabaligya, kung ano rin mong kuhan, ay medyo nagamat-amat niya, kung imong pamangandungan, nagkakatabo, aman, bisan sa aton niya pang gobyerno makaron, kung ikaw kontra, may kaso ka. May kaso ka, gumapin ka, maduga rin mong kaso. Nga niya, medyo amat-amat niya ginatatak sa aton niya.
0: Unin the Philippines.
1: Oo. Di ba ka? Ang natawag na nga. Oo. Giyaron, biblical taron. Nakikita naton doon yan eh kung ikaw
0: ay kung doon kung huwag katatak siksiksisik di ka baka hindi ka kabalik yan eh tandaan mo tag RCA nga to ay return to kamuti again doon tanong kita kamuti mabaling huy amen
1: amen
0: galing ro mga kung bugagong yung kaon hindi mo kaya ron
1: hindi mo kaya obraho
0: pero kung mapainubuson ka ting kaya mo ta.
1: Ang magkakalipay ka tibo bro. Kalipay taron halin sa grasya at mahal nga Diyos ron. Bilang pag-abot nga bilang hari nga si Ginoong Hesus bisan sa makaruyong bagay na kasurvive kita nga malipayon sa atong pagkabuhi.
0: Pero ro pagpaubos sumakamura na pagpaubos kira. Sana tikuho kre ang madinilagon nga pagsulod sa Jerusalem. I guess dinilagon ay ro pagpaubos dili ay siyang ka-alimento at pag success o ka-dagagan. Amen?
1: Amen.
0: E kita ay hindi kita magayo. Ako ka to ay dito pa ako sa Piang Station ka to, regular empleyado to ay may mga tatlong kabayo ito ang kadami reklismen ng programa. Tapos ay makarawang isugid ra. Magka-drive. May nga na-drive sa may jeep sa nang kabubahong ito. Madami. Tapos may sila, may patsiro sa bilog. Gawa limo siya na kung i-Diyos. Tama ko na ay namit. Tama ko na ng trabaho nga ra. Kadami reklismen ito ba ya? Patakotik ulo ka to eh. Ay nga ni Tagambis ang kita katon niya nga programa ito. Ang tama ko na eh. Ako naman ako ginu-check yan. Eh, makaroon ay eh, mahambay ko makaroon pang orason niya. May mga konsekwensya man eh. Eh, siyempre kung may siyag yan kayo sa kamahal makaroon do gasolina. Eh, problema ka at pang bakal. Amen?
2: Amen.
0: Pero at least ay eh, hatao, di ba? Itatanan, may siyag yan kita bro, di ba bro?
2: Amen?
1: Amen.
0: Eh, pero kung pulino, sa ano sa pulino to kung may kabayo kita ay galing ay may konsekwensya magyapon aton man dugan silak doon pero at least ay kung ano man atong problema kung sa mga konsekwensya nga sa atong paglagad kinabuligan man kita Ginoo.
1: Amen. Agri ka bro kung saraya kung gasalig na kita sa mahal nga Diyos bisan wat na kita kwarta kung ano man tana kung ano man yung pag ano man yung pagabuton nga mga sitwasyon sa atong pagdumugahan niya sa atong niya ng panggobyerno, iya lang kita magsalig, kaliway robukid makaron. Agos nga ni makaron eh, nag-rodating nga ginatamnan eh, wawang natamnan, nagtugitubuhan.
0: Abo makaron niya bakante nga. Abo makaron mga propietaryo, ga-problema sana kung paano maging produktibo ang mga yugta, kabukiran ba doon, kapatagan. Amen?
1: Amen.
0: Eh, pwede ka mag-aksa karon o, di ba?
1: Ay, akong amigo nga to bro, nga ni ay. Bisa na sa makaron wa nga ni Motsawa ay, rana malang ang inumpisahan na iwa man niyang ginatawag nga rang tagamnan ay gin ko na artilahan na ro yung arong ugta imo kapahawan kapatanong may kontrata sanda mabot na yung pilang dagon imo tartanong maron amo kabubaho nga bagay ay nakasinso mata dahil nagasalig imo sa kung anong kintao kanat mahal nga Diyos. Ayaw mo kunya at mga simuyaw makaroon na anang yung produkto.
0: Ang iba kita bro, mapainubusan. May istorya ko pa na ko, madakpan ko pa na. May kilagay ako sa Bataan, Galagat, Imura. Mananggiti mo ay. Mananggiti ka panagot. Huwag mo sinila, sa mga panganay ko, among amigo ito sa bilog. Huwag mo ng bugs, huwag mo manaroon at brief. Huwag ka sinilas. Mananggiti mo. Panaba agad imaw. Pero side ka mo kung ano, oh, mga edukador, mga makaroon. Kapundar mo tracking, kapundar mo bagay nga kanamiton, mabuot ang asawa. Ay, ro, anang kita sa anang sihod sa tabahay, may mga sukit, gagawin mo sa banwa. Oo. Ay, ako nga niwa pa kung itapundar nga kung anang hapundar. Bukong na mataas sa tinunan. Ay, na bisikleta ka ta, bisikleta ka ta. Tawa nga niwa kung may, takong buhi pa mo, pero bata, may mukha kong to eh. Ay, bisikleta ka ta. Adlaulo ka bisikleta, what sinilas? Pamana it brief ron. Pero edukado ang mga unga, may mga galingan tayo, may mga traktor tayo. Oo. Imaro unang naka-imbento kuray nga nga takray nga kuliglig nga ginakargahan it mga butong mga mabug. Oh, imo ka ando una sa Bataan gid oh. Kailangan ng daron. Magkaglaga ka na ko sa Bataan. So butong bago na pero pagpaubos. Ay isang kagahom.
2: Amen.
0: Ag may bugahon yung matayad pagabuti tadlaw. Amen?
1: Amen. Ag siguro ay doyaw ay mong nahambag man bro, may mga mananggiti. Pero ng mga nga, professional. Ay what, doyon do negosyo, ngawait na yung natawag nga ginakapitalan mo.
0: O gamit gasolina.
1: O gagamit
0: ito na naman. Pisa.
1: Kundi ay imong ang kabudlay.
0: Oo.
1: Ang magtagam-tagam ka man nun, basi mahugog ka.
0: Ay.
1: Oh, hey, una ro pangamuyo, bro. Una ka do pangamuyo. Hasta makaron wa man sa damay.
0: May nabat ka sa mga kasayo day. Gasakat niyog, kalit ko una na kato. Tigbako jud ani ito magsakat niyog kay. Pero tuba ka to, kay managiti man ang tatay, tigbako jud 1 litro ay. Gapangoros ang daron, bro.
1: Oh, bago magsaka.
0: Gapangoros don bago magsaka.
1: Amen.
0: Ang bani kun gapininog dat makaron basi, ro piligron dat mauron. Sayo jagi sandaron, ga kun don gapangoros. Oh.
1: Amen. Aga pangamuyo man sanda nga kabay abo nga nagtubod. Mm. Ay may una man ya time nga natawag na dangaot. Ay maron man sa atong pangabuhi mga brothers and sisters, may time man nya nga naga masagana man kita.
0: Pangurus butang bawon ay nagatuo sa Ginoo. Oh, ano pangurus? Pero ipapugaw na ro krus ni Kristo.
1: Amen.
0: Nga nagawas
1: kana.
0: Katun sa saga kamatayon.
1: Amen.
0: Magapad yun ang istorya ron. Amen?
2: Amen. Amen.
1: Agrikara, kung nagasalig kita, haron, raton nga hari nga si Jesus, isan anong oras, basta pagkatawagon mo imaw, ikaw ay hindi ka man igbugatan, hindi ka pagbudayan.
0: Buwasahon natin itong mga haunang istorya ka rin, anong pulyendo nga rin yung sakyan, unga in asno, tiyo.
1: Tiyo.
0: Hinugaman pa rin. Hinugaman pa
1: rin. Amen.
0: Oo. Ay kita nga niya, hindi gin mga sakyan ko, hindi nga niya, tugugan gin nga sakyan ko, hindi. Bukod na tinugan mo, hindi, ay, kasgit. Kasgit naman ang pagbagag ang sakyan. Di ba, makaroon kita, sige bro.
1: Ay, bisan sa pulyino kita bro, agro importante makabot, agro makalagad kita sa atong mahal nga Diyos.
0: Pero ako bro, sa dahil sa mahal nga Diyos, huwag kita kot sakyan niya ako, huwag kita kot binakaganon, pero hinugaman niya. Huwag hindi ako tiyakyan niya. Kita mo niyo may ginasakyan ako. Huwag akong kapangagan doon. O hinugaman ta nandun. O sige.
1: Okay, Karen bro. Siguro, hay, kung kita matamatood, matutom sa pag-ampo sa atong mga Ginoo. Ngayon yung mga butang, anong nga ba nga sa atong Santos ng Ebanghelyo, kari ka mong ginabugatan, kaginabudlayan. E papahuwayon mo, at papahuwayon doon mga brothers and sisters, kung gabalik, loob kita sa atong mga Diyos.
0: Dugao na doon mga mabukat ka ng problema, pag inaagas kita ko rin yung ambisyon natin nga, oo, kung amat imposible yun.
1: Imposible matabo.
0: Amen.
2: Amen.
1: At rin matabo yung ron, kung may imo kita ang mahambay ko nga ni, kung may kapital ka, kung mga ambisyon niya ron, ay hindi matagapon kayo may tao ron, kung bukon man at para gid mataki mo.
0: Amen.
1: At mga brothers and sisters, ay rang inahambay nga ni, kung iyat akita sa alang sabak atong mahal nga Ginoo, sa grasya at Ginoo, naroon ginahambay na na, karik ka mo, ang nabugatan ka, ginabudlayan. Ay kita ka, pras ka ton, nabudlayan yung kita ka atong mga handom, mga ambisyon, naroon nga mga maruyon, ay, dangop takta sa Ginoo.
2: Amen.
1: Agon, do yung mga butang, bukot mabugat, agbukon ng gidit mga ginabudlayan kita, kundi, bisan conforming agaabot katon grasya halin sa mahinga Dios, pasalamatan naton ay kita nakamahagan-haganan ka atong mga kinanganon ag gintoy-toyan na nakita nga hindi kita mabudlayan sa atong pamanawon.
2: Amen.
1: Ag di karay ako bro, agabugin niya salamat.
0: Di karong gating.
1: So, bro. So, okay.
0: Mapahuway. Eh, sa bisyo ron. Bahuway kita sa bisyo. Amen. Ay, may bisyo kita. Problema ron eh. Magastos doon. Amen.
2: Amen.
0: Balikan natin doon secondary reading siso.
2: Asa man may dahil niya
0: gahan. Panday, bilog pinsan tama ko na pagpamagad doon ka rin, dayong, pang dayong Domingo itang preparasyon da. Sige sis.
2: Sa man may dahil niya gahan din mga brothers and sisters.
0: Happy birthday, gali. Advance, aron na para sa madason niya. Dagon.
2: Thank you, good bro. Aton niya balikan ni Karar, aton niya second reading dahil rusugat ni San Pablo sa mga taga Roma. Agdaya bro, hambang kinaro, kabuhi sa Espiritu Santo. Naghambay si San Pablo nga nagapadumdum mo katon nga kun kita hay nagakabuhi sa aton nga tawhanon nga kinaugali hay kita hambang ni San Pablo mamatay. Pero kun kita hay nagakabuhi suno sa Espiritu Santo, kita hay magakabuhi. Agdaya ro ginahambar ka ni San Pablo sa aton nga second reading nga iyaw ta katon ro balaan nga espiritu, ro Espiritu Santo iyaw ta katon agamay na kun kita hay nagapasugot nga giyahan kita kuray nga Espiritu Santo hay kita nga mga makasasaga hay nahambar na nga do espiritu kuno nga nagbanhaw kag Ginoong Hesukristo hay magabanhaw man katon sa katapusan nga adlaw. Nga ni mga brothers and sisters, hambay kina ni Brad Book sa iro, rugahom it atong mahay nga Diyos, rana nga pagka mapainubuson. Ay, sambilog do yun nga, pamaagi, mga brothers and sisters nga, paagi sa pagtuma naton sa balaan nga Espiritu, paano man naton mabatian do balaan nga Espiritu nga matuma naton daan ang kabubuton. Dahil siyempre, di nga natin mo makita. Pero iyay mo, mga brothers and sisters, sa atong yung tagipusoon, mabatsyagan natin imaw. Siguro, rosambilog.
0: Arasis, paginambay mo nga, iya mo sa atong tagipusoon, mabatsyagan natin. Taon to't pa, pamatood ang hamba ni San Pablo, nga the Holy Spirit, iyo takaton.
2: Amen.
0: Bro. And hamba ni Jesus, balik-balik ko ta, mga ikmangon naman kay Kristo, 1:14-15. Kung ginahigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Sa 16, pangayoon ko sa amay, kaghatagan niya kamo sang isa kakamananabang. Kama.
2: Amen. Amen.
0: Kama. Ang espiritu sang kamaturan nga maga pabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Confirm bro, hamba ni St. Paul, confirm bro yung ginhamba sis.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: So no, sa hamba ni Jesus. Sige, go ahead.
2: Amen. At kung atong dikara mga brothers and sisters nga iswag pagi dekara sa bagasahon niya rani. Sa suwat niya ni San Pablo, anang hambay iya sa verse 7 bro. Gani ang isa katawong mangin kaaway sang Diyos, kun ang iya panghuna-huna ginagaman sang tawhanon niya kinaugali. Kag wala siya nagatuman sa kasuguan sang Diyos, kag matuod gid nga hindi siya makatuman sini. So anang arang hambay mga brothers and sisters nga, minatuod gid man niya kung kita matuod ay atong tapirmi nga ginaisip atong ginahandom ro atong tawhanon niya kinaugali, hindi kita makatuman sa anang kasuguan ni Diyos. Agduyon do ginapaabot kato ni San Pablo makaron, nga kung kita, yakaton do balaan ng Espiritu, kinahangan gatuman kita sa anang kabubuton ni atong mahal nga Diyos. Nagatuman kita sa anang mga sugo, paagi man sa ato niya simbahan.
0: Ano, paano kita makatuman sa ato niya, paagi sa ato niya sa tawan niya? Kinagwala, hamba ni Jesus, 1:15, paboritong versikulo ni Bert Paeng, huwagin man ang kamot mahimo, hamba ni Jesus, kunwa ako.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Oh.
2: Amen bro. Ngani ro sambilog sa aton mga brothers and sisters nga pirmi nga siguro igakot sa aton pangamuyo. Nga sambilog nga ipangamuyo naton nga rubalaan nga espiritu turan kita kung paalin naton yung matuman. Dahil doon nga ni hamba ni amba kay ina ni Bergus nga kun uwa iya katon do wa rumahay nga Dios nga wa rubalaan nga espiritu indi kita naton masarangan do aberalin.
0: Para sis, confirmation man sa ginhabari mo bag-ugang.
2: Amen bro.
0: Haba ni Jesus sa 1:14-26, sa 25 ko pa yung haba na, ginasugid ko ini samtang yari pa ako upod sa inyo. Butang baon buhi pa yung mga to kay banal mga apostoles. O wa pa yung mga kasaka sa langit.
2: Amen.
0: Buhi man na kasaka, makaroon buhi man yung mga. ang mananabang kama mananabang kon sa kato to ay abogado taron di ba mananabang
2: amen bro
0: ang Espiritu Santo nga ipadala sang amay sa akon ngalan magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang kag magapahanumdom siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo ama akon mo sa sang ka Biblia nga ray padumdum na kimo it Ginoo it amen, Holy bro. Spirit amen
2: amen
0: eh ako ngani di katanda siguro sang ka chapter nga ra amen
2: amen bro
0: kun waro balaan nga Espiritu wa di kita magihan in siguro namon ika plaster kinyo makaroon kung ano dapat namon i-plaster kung marumalaan yung Espiritu. Amen?
2: Amen, bro.
0: Ay, pati ka mo yung amon the Holy Spirit. Siguro iba gaduda. O, inuman ko malam dati si Bad Books ang kibang ko na sa warangan dati ron. Oo! Oh, ay, hindi namon to mabarang nga what bayad. Kung marumalaan yung Espiritu.
2: Amen?
0: Amen,
2: bro. Amen, bro.
0: Sige, sis.
2: Amen. Nga ni mga brothers and sisters, di kara kung aton niya, kung mga Biblia ka mo, kung mabasa natin dahil nga nga, chapter 8 nga ra, sa suhat nga ni San Pablo, naghahambay mo ka ra, atras pagkita sa bro nga, kung ang panghuna-huna ninyo ginagaman sa tawhano yung kinaugali, do resulta hay kamatayon. Pero kung do atong panghuna-huna ginagaman sa kabuhi, ginagaman sa espiritu, do resulta amuro kabuhi at paghidait.
0: Daya mga... Dumabugat kita sa karanga, di kara sa second reading nga ra, ni St. Paul oh, sa verse 11 oh.
2: Amen bro.
0: Kung ang Espiritu sa Diyos nga nagbanhaw kay Jesus. Kita mo?
2: Amen bro.
0: Ano? Verse 11. Kung ang Espiritu sa Diyos nga nagbanhaw kay Jesus, nagkabuhi sa inyo. Di siya nga nagbanhaw kay Kristo maghatag man siyang kabuhi sa inyo mamalat yun nga lawas pagi sa Espiritu nga yara sa inyo. E, amen bro. Magin natin pagbatunan doon Ginoo pagi sa atang balaan niya Espiritu. Amen.
2: Amen bro.
0: Huwag atin mo gaturo. Huwag atin mo gapadumdum katon. Magabanhaw pa katon.
2: Amen.
0: Amen.
2: Bro. Amen.
1: Amen.
0: Bugat ang hambayan, pero may natuod na ro.
2: Amen, bro.
0: Ayaman ni St. Paul nakasuhat sa Biblia. Roma 8, versikulo 11. Oh, sige, sis.
2: Amen, bro. Agduin nga mga brothers and sisters.
0: Siyamat din siya pag-interrupt.
2: Nga ginahamba ni San Pablo, nga rubalaan ni Espiritu magaturo ka to. Doon na itong tinguhaon nga pangamuyuon. Ang bago nga ni pangamuyuon na itong prayer nga turuan kita ko balaan ni Espiritu kung paaling kita maging mangin mapainubuson, mangin mahigugmaon, mangin mahinusuhon. Pangamuyuon na itong tanan doon yun, mga brothers and sisters, dahil doon, doon pa maagi, nga makasugid kita, nga nagatuman yung kita sa anang kabubuton, it balaan ni Espiritu. Doon doon, do tion nga mahambay nato nga ay ginpamatian kun ginakabuhi kun ro akon iya nga pagkabuhi sa buhat kalibutan paagi sa pagtuyot balaan nga Espiritu nga ni mga brothers and sisters kaparehas ni Ginoong Hesukristo nga ginpadagaay mo Dios Ama iya bilang sa pamaagit pinakakubos nga pamaagi it pag halin pagunga kana hasta sa kana nga kamatayon sa saan nga pagkabanhaw kita man ginapadumdum ni San Pablo makaron sa anang nga mga bagasahon nga magkabuhi kita sa pagtuytoy at balaan ni Espiritu dahil daya ro ang inresulta kara imo nga ni ro kabuhi nga wat katapusan nga ginaman ka aton itong Dios Ama ro kabuhi nga wat katapusan do pagkabanhaw it atong gawas bungod at yawas diya sa ibabot kalibutan mga brothers and sisters do ginatungod di kara ni San Pablo kundi ro aton nga kabuhi nga wat katapusan kaibahan ko atong mahal nga Dios. Hasta lang ko ri karon bro agmed ayad nga agahon sa uman.
0: Thank you sis. Amen. Di oras pa kita, may una pa. Pagbalikan naton do unang Corinthians 6:19. Ikabulay ko no sa inyo ni Moses. Sa ginabaga na St. Paul nga wa man na mo kasayan nga do inyong gawas man na templo it Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen. Ay, sa verse 20 nga ang ginabay ni St. Paul nga, hindi naman na kamo inyo, kundi ginbakal na kamo sa, Dako nga bili. Buta ba na ikabuhi, dugo, kabuhi, ato niya ginuro, pagkubos katon sa sagag sa kamatayon.
2: Amen.
0: Amen? Ayun ho. Amo sa verse 9 nga sa second reading, no? Wala na kamo ni kabuhi sa no sa ginatudlo sa inyo sa inyo tawhano niya kinaugali. Ginapresyum sa mga taga Roma kaduray.
2: Amen.
0: Kinabay ni St. Paul ag posible makaroon dun para katuntanan yun. Amen?
2: Amen.
0: Kundi nagakabuhi ka mo sunod sa ginatulo sang Espiritu kung matuod nga Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Kung matuod ang Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Nagakabuhi yun, Buya Katon. Ang tao nga wala sa iyang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay, kung ba ganakaton, nagakabuhi ro Espiritu ni Diyos, Espiritu Santo, ay buong kita tanaw ni Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ay, paano kita mabanhaw? Paano kita mag-uwas? Paano kita makapagangit? Amen.
2: Amen.
0: May padumdumay mo karon, no? Ikaw sis, basa yung komentaryo. Sa Efeso 4, versikulo 17, ikaw, ay basi ko, nambangon kabun sa mga magkakilagan ako, mga kumpare na akong dati. Nga, medyo close ka kon. Basi mo na kung ano ang ginabinasa ka. Sir, karin atong pabasahon, ha? Agon mga, relate ba kita? Efeso kapitulo 4, versikulo 17, kung maabot natin sa 32, mas mayad sis, sige, palihog.
2: Gani?
0: Basi ginabayan nyo yung practice na munda, uwa. Makaroon pa yung nakondagin na pabukad kay Stegaren. Tama, sis?
2: Oh,
0: okay, sige, sis.
2: Gani, sa ngalan sang Ginoo, nagapaandam ako sa inyo. Hindi na kamo magtabuhi subong sang pagano. Nga ang ila mga huna-huna, wala
0: St. Paulus. Yes, akong Biblia nga ni, ang nagitang nga ba ni St. Paul. Gani, sa ngalan sang Ginoo, nagasiling ako, sini? O, nagasiling ako. Kag nagapaandam sa inyo. O, sige, sis.
2: Kag ang ila mga painuino na dulman.
0: Dahil nga rin pagano ay putamaw na iwak at Diyos. Huwakin mo the Holy Spirit.
2: Amen.
0: Amen? O sige sis.
2: Wala sila simbahin sa kabuhi nga ginahatag sang Diyos. Kay sila mga ignorante kag mga batinggilan.
0: Ano ba kung makaroon 2026 yun? Ko year, ano para? Basi year 33 para ginsugat? O mga almost 2,000 years ago, ginsugat di St. Paul. Amen?
2: Amen.
0: Tapos sa tama karon ay, hambagong kita na ignorante, gihapon kita agbatinggilan. Eh, amen. Kung ignorante, huwag kita baduan kung nanungod sa Ginoo. Kung nanuro tama, nanuro sugoy Ginoo. Kung batinggilan ay, tig-aw, ting-uho karon, tig-aw yung bago.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Sige, sis.
2: Wala nagid sila sing huya.
0: Hmm. Kay, verse 19 doon, no?
2: Amen, bro. Kay nawili na sila sa mga bisyo, kag nagahimo.
0: Aray, dumduman ko tagra itong suna nga ito, presidente. Baya naman kayo! Eh, tapos, matagyapot na prisos, na mga ron, kababo na nagsugin, malimalita, tagalian ng kwarta. Araw, di ba, no? Wala, naging sila si Uy. Nahuyog na sila sa mga bisyo, ano, pero bisyo. Bisyo, talanda, hayo. Bisyo kung paano makahilokuro Pilipino. O sige sis.
2: Kay wala, kay nawili na sila sa mga bisyo kag nagahimo sila sang tanan nga sahi sang malaway nga mga buhat nga wala sing pugong-pugong.
0: Oh, kita nyo tagrato nga itong Viva Max. May Viva Max nag-uwa. Amen?
1: Amen.
0: Ay, basi mahambay ka mo nga, wala si Brad Boggs nga. Oo. Kamu man. Sino di kararo nakalibre ay ako nakapanguriyuso man kung ang makarang bagay, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Itagay man kita ko una. Amen? Ano pa yung gani? Lagaw-lagaw man. Amen?
2: Amen.
0: Pero, tanan doon. Pero, dahil ko prosesi at balaan ng Espiritu, siyempre kabag-o man kita. Ano rin gusto nga ba ang gara ni St. Paul? Dapat hay magbag-o kita ron. Sige sis, badayon.
2: Hindi amo ina ang inyo natun-an na hanungod kay Kristo. Nakabatigid kamo na hanungod sa iya. Kagsubong nga mga sumulunod niya, gintudluan kamo sang kamatuuran nga yara kay Jesus. Gani, ubahan ninyo ang inyo daan nga kinaugali.
0: Dali sis, may dumdaman ko karo. Controversial mo ni Jesus karong pangay. At aton nga rahi, gusto mo ba ni Saint Paul ay si
2: Jesus
0: Christ.
2: Amen, bro.
0: Amen?
2: Amen.
0: Tag ato niya Ginoo, tag unga ni Mama Mary, tagin panamkon.
2: Amen.
0: Agin panagun pa kay sa gamit Holy Spirit. Amen.
2: Amen.
0: Petaga kabitit ang makaroon nga si Jesus Crispin. Imot ang makaroon doon sikat-sikat. Amen. Amen. Pero i-impeach ko na imot ako matuod. Sige, sis.
2: Gani.
0: Dahil kasi nador ka rin kinuyapan ka na eh. Oo. Isang bilo ko to, may simbahan pa. Wat yung makadumdong may Jesus anang gamahanan. Mag-iwas ka to. Amen.
2: Amen.
0: So, eh, nahadlo ko mahipreso eh. Samantalang nasugad na ni St. Paul sa mga taga-peso ay na yung ginabasa ng Sir Garrett para katuntunan. Sa presuhan ka rin si
2: St. Paul.
0: St. Paul?
2: Amen.
0: Oo, oh, sige, sige.
2: Gani, ubahan ninyo ang inyo daan nga kinaugali, nga amuanay ang inyo pagginawi. Ining daan nga kinaugali nga nagadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. Baguhan ninyo simbugos ang inyo mga tagipusoon kag mga panghuna-huna.
0: Amen.
2: Isuklob ninyo ang bago nga kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios. Kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kagbalaan.
0: Ano, Mrs. Pakiuman, Mrs. Sa verse, halin sa verse 22. Pakiuman.
2: Gani, ubahan ninyo ang inyo daan nga kinaugali nga amuanay ang inyo pagginawi. Ining daan nga kinaugali nga nagadunot, nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. Baguhan ninyo simbugos ang inyo mga tagipusoon kag mga panghuna-huna. Isuklob ninyo ang bag-o nga kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kagbalaan.
0: Madali ang sis. Diba yan ba sa Ebanghelyo ay kari ka mo nga mga ganapag bugtan kay papawayan ka mo.
2: Amen.
0: Ay hararambal, hararosolusyon. Amen.
2: Amen.
0: Bag-uho na ton, ratong daan niya kinugali. Sa bulig ron, itbalaan niya Espiritu.
2: Amen.
0: Kung batunan na ton, dobalaan niya Espiritu, barutunan na ton do, mahangin Diyos pag-isaan nga, balaan niya Espiritu. Matabura.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen, bro.
0: Pero kung literal yata na itong basahon na itong da, agwa ta kita ga baton, kumahal ka Diyos, pag-isaan ang balaan niya Espiritu, kunyang ra eh. Mingkuling gana yung rangin bagting, agbatian na ito, nag-apos ato niya, piyakadunggan. Amen?
2: Amen.
0: Oo, oh, sige, sis.
2: Karon, hindi na kamo magbinutig.
0: Wow. Abo makaroon niya kaya panganit cyber libel agod na ito ay hindi hiukpan. Ah. Sige, sis.
2: Ang tagsa-tagsa dapat magsugid sing matuod sa iya utod tungod kay kitatanan mga bahin sang lawas ni Kristo. Kun magpangakig kamo, hindi kamo magpakasala tungod sang inyo pagpangakig kag hindi pagpadugaya ang inyong kaakig sa bugos nga adlaw.
0: Na yung pangakig nga ra, hey. Sa bugos nga adlaw, no? Habay mga ni Karaka sa Bible study ka to, hey. Pwede gali makumbro 23 oras yan, no? Pero sa 23 oras, kung puno ka't kaakig ka, abo ko tarihin mo ka niya. Ihambal.
2: Amen.
0: Abo ko tayo mo hiubra. Amen.
2: Amen, bro.
0: Oo, basikon, mahambal ko tayong karoon niya, kung makasarang ka, hey. Patunon ko mana ugait abugado mana. Amen.
2: Amen.
0: Kundi ay kung gusto mong patyon imong nakiganya tawo ay gapininuo karon kun ano tari imong bakun ni armas sining iban. Amen.
2: Amen, bro.
0: Oo. Ay dapat ro aking gani gali ay hindi magsubra et sang adlaw.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Ay para makon hindi ka makasuri ay 23 oras yung, sa 23 sang oras sang ani abo rin mo bro eh.
2: Amen.
0: Amen.
2: Bro. Amen.
0: Nga saga. Oo. Sige, sis.
2: Indi paghatagi sing kahigayunan ang yawa.
0: Man.
2: Ang nagapangawat anay, dapat hindi na magpangawat.
0: Ano? Oo. Rumagaling ka dyan ang white kanyugan. Dengan ang mga mahilig magpasan at malita. Ano-ano pa. Amen?
2: Amen,
0: bro.
2: Sige. Kundi mag-ubra siya sing husto, agud sa pagbuhi sang iya kaugalingon kag makabulig siya sa mga imol. Indi kamo maghambal sang malain nga mga pulong kundi sang maayo lamang nga mga pulong nga makapabakod kag makabulig sa iban. Agud niya ang inyo ginahambal makahatag sing kaayuhan sa mga nagapalamati sa inyo. hindi ninyo pagsubua ang Espiritu Santo sang Diyos. Kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Diyos, kag isa kagarantiya nga magaabot ang adlaw nga ang Diyos magaluwas sa inyo.
0: So hindi tagali, mahambagit ang Diyos danon kita, hindi na pwede nga rin nga kung uwa katon dumalaan yung Espiritu.
2: Amen.
0: Uwa nga kabuhi katon. Amen. So, sige siya.
2: Sikwaya ninyo ang tanan nga paghinakit, pagka mainiton kag pagkaaki, pagyaw-yawanay ukon pagpasipalahay, kag ang tanan nga sahi sa mga pagdinumtanay.
0: Pagyaw-yawanay, ramay solusyon. Dakit to rin ako na yung brand pa yung karay. Imbes kumaki ka, imbes ka magsabat ka o magsalangag pa ka mo. Ang advice kimat aron ay, no? Silence is the best. Oh, silence yung hipos ka lang. Amen?
2: Amen, bro.
0: Sige, say, bada yun.
2: Sa baylo, magmaayo kag magmalulo ka mo sa isa kag isa, kag magpinatawaray ka mo, subong nga ang Diyos nagpatawad man sa inyo paagi kay Kristo.
0: Thank you, bitches. Boom. Klaro siguro. Balikan nato no, kung may Biblia ka mo, ha? Oro, Epeso 4, versikulo 17-32.
2: Amen.
0: Amen?
2: Amen.
0: Kaniro na, hey, paano pa nga hindi magmatuod ka ito dahing hamba ito niya Ginoo? Tari ka mo sa akon kag magpahuway. Ang siguro matabukit ka ito dahing ginhabang ito niya Ginoo di kara sa Ebanghelyo. Taganang hamba di kara? Ano ang hamba di kara sa Ebanghelyo? Ako malulo kag mapainubuson sing tagipusoon kag makapahuway kamo. Apa, kung iya katundo bala niyo Espiritu, hindi kita maging malulo ay? Amen? Amen. Hindi kita magmapainubuson?
3: Amen.
0: Amen?
2: Amen.
0: Ay, sambilo ko rin sa, una ko sa Galatians 5:22-23 ay. Basahan niyo, nahuya, una kong pabasat uman kay Sister Karen, ang nahuya, manawagin niyo, ipabasat uman kay Sister Karen. Ay, basi mambal ka mga dumdum naman ni Brad Boggs ay, ignorante kami agbatinggilan. Uman-uman nyo lang mana. Amen?
2: Amen.
0: So ikabuhin natin, may mahon na mong kay Kristo. Amen. So wala niya Espiritu natin na Ginoo. Kaya nung ginhambay ni St. Paul. Amen?
2: Amen.
0: Kung si St. Paul ganit, ay ginbago it Ginoo, pagi sa wala niya Espiritu, personal gini mo, ay ginbago. Ano hindi tatun nga mga Diyos. Alin siya siyang kamanugpatay, pati siyang katumuo, pati siyang kaalagad at mga Diyos. Eventually, naging santo. Amen?
2: Amen.
0: May dugalingon nga basilika ito sa Roma. Amen?
2: Amen.
0: Sa Vatican. Amen?
1: Amen.
0: Kung may St. Peter Square ay may St. Paul's Basilica man. Amen?
2: Amen.
0: Siguro dapat maging, kung hindi gayon man kita katupong, ngayon maging inspirasyon naton, maging idolo naton si St. Paul.
2: Amen.
0: Amen?
2: Amen.
0: Oo. Ay hindi mangani mahimugin na ni St. Paul da kung wakro pagtutuid mula niyo Espiritu ay abo mananagin agyan ay.
2: Amen.
0: Amen. Samtang nag-alagad mo sa Ginoo. Amen. Siguro naiintindihan niyo kami karon. Bro, pangamuyo sa mga tumuluo kita. Tama ko siguro, no? Ibu ko magkita at ignorante gid. Amen.
2: Amen.
0: Ibu ko magkita at batinggilan. Sige. Pangamuyo sa mga tumuluo.
1: Ang Ginoo nga maluloyon kag mahigugmaon naghanda para sa aton sing labing maayo nga mga butang gani magpangamuyo kita sa iya nga may dako nga pagsalig sa aton sabat dungga nga amon pangamuyo Ginoo
0: dungga nga amon pangamuyo Ginoo
3: para sa simbahan nga nalapnag sa bukos nga kalibutan agud yang nga iya madangat ang pagidait nagapangalaba kami.
1: Dungga nga mon pangamuyo Ginoo.
3: Para sa tanan niya mga tawo, agud imo sila lisuon pakadto sa imo anak, paagi sa Espiritu Santo, nagapangalaba kami.
1: Dungga nga mon pangamuyo Ginoo.
3: Para sa tanan niya mga abyan niya wala diri, agud niya makabuylog man sila sa amon, sa pagpasalamat sa imo, nagapangalaba kami.
1: Dungga nga mon pangamuyo Ginoo.
3: Para sa mga nagamasakit kag nagaantos sa mga biktima sang injustisya, agod nga imo sila hatagan sing kasulhayan paglaom pagpaglugpay naga pangalaba kami.
1: Dungga nga amon pangamuyo Ginoo. O Diyos nga amon amay, ginpadala mo sa amon si Jesucristo agud ipakita kag ipaagom sa amon ang imo paghigugma kabay nga magkalipay kami sa sini kag ipambit man namon ini sa amon mga kauturan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
3: Amen.
0: Nakapambit yung kita bro. Amen. Pangimangon namon kay Kristo. Huwag kamo kasayod. Makaroon namon ihambal. Kamura among inspirasyon. Samtang nag-view ka mo, samtang nag-pamati ka mo, maski sa ano ni replay. Ito na yung programa Divine Mercy sa Kabuye, di kara sa Tolo Tilo Radio. Ay kamuro sambilog sa mga instrumento at ato niya mahalaga Diyos. Nga padayon kami nga nag-bantala, nag-paambit kinyo kung mga pungit at ato niya mahalaga Diyos. Kada adlaw nga Domingo, pag-isari ang programa Divine Mercy sa Kabuye. Siyama din kinyo ha. Ay sa kami, masiwa kita gakilaga. Ay kilala kamo kamo mga tagipusoon.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Importante ay kilala kamo it ato niya mahalaga Diyos.
3: Amen.
0: Kaya kamo ay anang manugpagamati, kamo ay anang tumuguo ag eventually gabut adlaw ay makaalagad man kamo kana.
3: Amen. Amen.
0: Kabay pa. Bro, masi may sangkari ka mo masi isang minuto. Okay, okay ko lang.
3: So, daya man lang ay mga hingayaw man lang ra sa ato niya tong mga gospel reading ag manami ron dayang episo 4 nga ra ay iya kararo mga atong mga kasaypanan pero iya man ro proana nga ginasingan niya sabat sa mga bukonit manami natong inubrahan pamigandom gid kunta nga kon may una nga nag-interest ba nga gatuon it pag it Bible study ay haong man kami nga magbulig o magubra nga bali man nagturo kinyo agud. Pero amon niya hando may ma-expand, ma-extend ba rin ato niya servisyo sa atong isikatawo?
0: Ano, ginaklaro na ito na, grupo man in Divine Mercy o sa komunidad mismo Divine Mercy o maskibokon, amen? Basta kinaka na ito do. Ay, makaroon na ako, nagkakalipay ako hababatian ako nga activated yung datong mga katikistas na nanya parokya sa Bilog
3: Amen, Diocese. Amen, amen, amen.
0: Ang nalipay man ako, mabatian ako, bukon pat-confirm. Pero, diretso gid sa, from the horse mouth ba gina-train yun makaroon sa katikises, daton yung mga may mga seminars makaroon, daton mga maestra. Matuon siya, Sterlusen, niya gina-integrate yun sa curriculum, school curriculum do Word of God. Amen? Oo, ginapakilala yun, no? Sa mga estudyante, sa mga nga, aro, Ginoo. Amen? Dapat Amen. Maroon yan, oh. At dapat bukong yung sa Departamento at Edukasyon. Sa DLG nga niya, manami yun, eh. O taga DLG, hindi ka magbabible study ka mo, halin sa barangay, sa munisipyo. Amen?
3: Amen.
0: Agad ito ay matabo ka itong do, aba ni St. Paul nga rin nga, ubaho nyo na ito na tawhano niya, atong tawhano niya kinaugali. Amen? Sige bro, padayo.
3: Agro, maroon niya niya, kinangan kita na itong re-encouragement kita nga makabalik kita sa Ginoo. Ay kainangan niya, gintapi ko ninyo, ro, anungod sa doyong mga, kato mga armas nga, sa dating panahon, ag ikumpara naton sa mga makaroon nga medyo lites yung mga armas. Kung ako takaroon mag-evaluate ay madali ilatag kita mag-abot sa katapusan at kalibutan. Pero yung tara akong pagkaintindi, kung namatay na utak kita sa part nga makunduyon yun yung ginagamit niya armas, ruyon yun ro nagakanabo sa kalibutan, ay sa akong tagpag-interpretar ay ruyon. Pero ato na bing ginabasa nga ra ay hanungod sa katong panahon nga raya pero ginasingan na Bible nga
0: pero,
3: Old and New Testament.
0: Ang bagay ni St. Paul, ang pulong sa Diyos, buhi kagamanan ay.
3: Amen.
0: Amen. So, buta ba na kung ginhambay ka to, ginsigatanin ka to, applicable kaya po ni mga makaroon niya panahon.
3: Amen.
0: At sa mga pag-abuto niya panahon.
3: Amen.
0: Amen.
3: Gina-encourage ko ka mo nga ronda to kayo nang inbasa nga tong Episo 4 nga to. Kung may mo ay tawin yung oras ang pamagandungan ba ruana nga kahugan ang kung may inyo nga medyo doon niya confusion baga sa pagkaintindi ruato niya pari sarang ron makabulig kami sarang man makabulig ang makatauman at sang kiri nga refleksyon nga mas matubka na ninyo ro kahugan o amo niya rang mga ginatauan at doon yung pagmamagandong riya sarayang programa kabay nga padayon ka mo magpamati karay ruin nyo karang hipugot
4: o inyong hibatian ag i-apply ninyo sa inyong kabuhi, sigurado tanang makabulig kinyo. Layang amon niya ra nga ginapaabot kinyo, amon yung tanghabaton ra, agro among papil nga ni kara, ay gasir lata kami kinyo. Agod ga spread ro ginasingan nga, nga duyo niya mayad nga binuhatan it aton niya Ginoo, agro anang nga paghigugma ay mabatyagan aton pagi sa anang balaan ni Espiritu.
0: Amen.
4: Ag sa uman ay may dayad gitgaton nga turadlaon da, ag kabay nga ro, masunod yung manyarang Domingo ay isa nga Domingo nga mabinungahon ag magkabuhigit kita sa mapainubuson ang mahigugmaon niya tagipusoon. Doon niyang siguro ra ako niya ma-share ag kabay nga tawangin niyo pagtagupangod ro kabuhi nato niya ra nga kabuhi at nga physical makaroon doon na itong mga priority. Isipo nato niya may masunod patakitang kabuhi ro ato niya spiritual. Agroyon do dapat nato niya preparahan. Do kadayagan ay
0: dapat yan naka-practice at kita makaroon ay.
4: Oh? Agro kadayagan brad ay wata sa iba ron ay.
0: Amen.
4: Yat ang personal katon ro ato niya rong pagtuman at pagsunod sa kabubuton in Ginoo ay sigurado tang may kadayagan taro. Physical abi ay kunamatay nakapokus kita sa material nga butang ay. Amen. Magayo sa kadagagan nun. Pero kung material nga butang gamiton matanimo sa spiritual nga kabuhi ay mapinuslanon matagyapon mo ron.
0: Amen.
4: Doon yan siguro may ayad yun niya gahon sa tanan.
0: Siya mga bro. Makaroon ay i-cancel natin aton anay tag-atong itong healing and salvation prayer ay mas importante yung the Holy Spirit. Ay kung iya ka itong the Holy Spirit automatic at aron nagamayad kita. Amen.
1: Amen.
0: Ay, imurgaturo kung ano raton nga. Imurgaturo kung ano atong gagaon nga makalibre kita it baka itbugong. Amen.
1: Amen.
0: Agwat epekto sa aton nga kidney o kung ano pang bahing ka atong gawas. Amen. Masaya ka atong the Holy Spirit. Imo tagaturo ka atong nun kung ano rung mga dapat himo naton. O pwede nga ni imo taro gabuong ka atong ay tandaan naton no. May ambay, nga pamatundan da nga samtan nagakatugong kita. Paway kita ay ginabuong man kita it Ginoo.
1: Amen.
0: Ugaling yung ngayon paano kung pagbuong ka to't Ginoo ta kung bungo na na kita, kung hilong kita, kung nakita sa influenza et makahilong ilim nun, isa agwa di patarantag tapos ay katuga pa at ako mabuong ro Ginoo ka to'n. Ay ginabiling ko lang kinyo ro sabat karon. Amen.
1: Amen.
0: So, salamat kid kinyo pag iba ka mo, nagkabay nga bendisyonan kita, ito niya Ginoo, itong mahangin Diyos nga, madinayagon, mapainubuson, matinatapon, mapinatawaron, ag magagahom sa nga tanan ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Kaya paka natin dato niya mahaga niya. Siyamat gin, inyo tanan.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Today's best music all weekend long.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae. Todo reggae.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500!
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Today's best music all weekend long.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Today's best music all weekend long.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radio Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: May dahit nga hapon, probinsya Itaklan. Ag makaroon hay adlaw it Domingo. Una nga adlaw it Domingo sa buwan it Hulyo. Mga nigugma, no? Nagsugod yung kita sa pangaywa or sa second half. Itraya nga dagon, no? Ag suno nga ni sa mga balita, no? Hay may ginapaabot kita nga super typhoon, mga nigugma, no? Kabay pa nga kawian kita it aton nga Dios nga raya nga bagyo hay hindi mag-develop, no? Ag magainroana nga direksyon, no? Ag hindi gud magsugod iya sa aton nga pungsod it Pilipinas, no? Ag sa pihak nga ni karon mga nigugma, no? Ay abo pa nga mga balita ro aton nga natagupangdan, no? Nga magakatabo, no? Sa harang pag-abuton nga mga inadlaw. Pangaywa kara or sunod kara hayrong impeachment, no? Trial it aton nga vice presidente si President Vice President Sara Duterte, no? So abo nga mga Pilipino rong magbantay, no, sa balita, sa television, sa social media dahil isagangon si Vice President Sara Duterte sa impeachment court, no? Pero bukod ito yung raton nga pag-istoryahan mga inigugma, no, ako rin yung alagad, Brother Don Manikan, kaibahan naton si Sister Casey Casquejo and Brother Errol, no, iya kami para mangin abyan ninyo sa kahanginan, mga inigugma, sa pagtuon naton at pagpamagandong naton it pulong it Diyos. Agara rin yung programa, The Voice of Hope, no, umpisa it alauna, it hapon hasta it alas dos. Mangin kaibahan kita iya sa Radyo Todo 88.5 Aklan. So hindi niyo kami pag-aywanan mga inigugma, sagamat sa aton nga mga avid listeners nga una gid pirmi sa pag

0: Subaybay katon sa pagsuporta katon sa aton nga mga followers na sa aton nga Facebook page Radyo Todo 88.5 Aklan, no, kabay pang buligan nyo kami it pagpagapnaag, no, ang Ebanghelyo ni Kristo, pamaagi nga ginashare ninyo mga niguma rurayang live feed, no, sa aton nga mga Facebook live. Ag of course, no, ginaabi-abi naton ag ginatamyaw gid naton, no, it mayad-ayad nga hapon ag mabaho nga pagpasagamat si Sir Jonathan Cabrera, no, ro aton nga CEO ag president it aton nga Radyo Todo, no, ag kaibahan man kara si Ma'am Sol, no, Cabrera ro aton nga station manager agrong tanan-tanan nga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, no, especially sa aton nga mga technical guys, no, nga nagasuporta gid katon Sunday after Sunday, no. Ag sang nagligat nga ni nga Domingo, mga inigugma, wa kita nag iba, no, ag medyo nahidlaw man kita kinyo, pero kinahanggan gid nga mauntat anay ro aton nga pag-ililibas sa kahanginan kasi nga ni may aton man nga mga programa, no, sa simbahan. Imo nga ni ron kung nagapangita kamo it simbahan, no, nga matun-an nyo si Kristo halinggid sa pulong it Ginoo bukas, no, rupertahan it Bible Baptist Church Kalibo, and we will be honored to welcome you there, no, ro aton nga panimbahon every Sunday ag every Wednesday sa adlaw nga Domingo nag-umpisa it 9:20, no, ro aton nga Sunday school, and then pagkatapos karon hay diretso kita sa aton nga worship service ag nagatapos kita it mga 11:45. Sa Wednesdays, no, nag-aumpisa ro aton nga prayer meeting it alas 6 ag nagatapos kita sa aton nga Bible study it 8 o'clock it gabi. So mga inigugma, kung nagapangita kamo it simbahan nga sa siin, no, matun-an gid ninyo nga sino si Jesus, no, ano si Jesus naton, ag bukas gid rong Biblia, no, wa kamo ginabuwagan magdaga it Bible, no, pwede gid ninyo bisitahon ro aton nga simbahan, no, iya sa Oreta Road, Andagaw, Kalibo, Aklan, Bible Baptist Church, Kalibo. Ag of course, kung una ka mo magapit sa may Ibahay, no, Ibahay, una ro aton nga simbahan sa Naisod Ibahay, Aklan, nga ginapangunahan ita aton nga pinalangga nga pastor, no, si Pastor Dan Paderes sa Landmark Bible Baptist Church. Okay? So, sa maabo nga mga kamatuuran siguro naton ro nung gapauli gon dahil kakatapos yang itpanimbahon, pero iba siguro ay kakatapos yang it siesta, no, kabay pa nga sa inyo nga pagpahuway ay ibahan ninyo kami, no, ag kun may time kamo nga mag-interact sa aton nga Facebook live, no, sa aton nga chat box, no, pwede gid kamo makapadagat inyo nga mga panawagan, pwede gid kamo makapadagat inyo mga pangutana, no, pwede gid kamo makapadagat inyong mga greetings, no, gina-welcome gid naton. And of course, no, ro aton nga mga avid listeners, gina abi-abi naton si Nanay Renny, no, una sa may Fulgencio Balete, sanda ni Tatay Victor, no, Nanay Renny, Tatay Victor, mayad-ayad gid nga hapon, no, kinyo una, ang kabay pa nga nasa mayad-ayad kamo nga kahimtangan, no, salamat sa inyong pagbisita last Sunday, no, may mensahe nga ni si Nanay Renny. Good afternoon, Pastor ag Sis Casey, God bless sa programa. Si Anterica, no, iya man naga pamantaw man katon si Anterica Babes Rica Forte na sa may Tangalan, no. Good afternoon, Pastor ag Sis Casey ag Brother Errol. Alright, no, maraming salamat po si Auntie Raquel ag si Uncle Boy Olid, no, una sa Naisod, Permigid, no, nag-subaybay katon sa teleradyo, no, Auntie Raquel, Uncle Boy, mayad-ayad nga hapon, no, kabay pa nga mayad-ayad man rin yung kahimtangan, no, gabi yung gid rin yung mga health, no, dahil sa inyong edad, no, doon raton nga pangamuyo ag ibahan gid kamo sa amon nga prayer, no, sa aton nga prayer meeting every week. Of course, ginabi-abi man naton si Ma'am Rose Paderes or akon nga mother-in-law, pirmi man katon naga subaybay o nasa Landmark Bible Baptist Church or mga De La Cruz family. iya sa likod ita Pastrana Bagong Plaza, no, it Kalibo, no. Of course si Brother Lou de la Cruz, si Manong Lou una sa Maytangalan, nagasubaybay man katon ang abo pa, no. Kung gusto niyo ma-recognize mga inigugma, no, hindi kita mo mag-hesitate nga magpadaga it inyong mga greetings. All right, no? So hindi kita magbuhay dahil pero oras pirmi naton hay kabos, no? Kung pwede nga ni kita tawan it mahabang oras, we will grab that, no? But of course, sagamat gid, no, sa Ginoo sa rayang ministry. All right, no? So may magusto ka mong i-greet, Sister Casey, basi may gusto ka mong i-greet, and then mag-pray lang anadayin kita, no, para sa aton nga pag-umpisa.
1: Of course, i-greet natin atong una mga kapitbagay sa Oreta Road, kung sa atong nga church, Good Afternoon Kinyo, and also siguro do atong mga gina-family, sila itong mga turan, una sa Laserna, at una sa Alipotos naman siya. So, Good Afternoon Kinyo.
0: Amen, no? Okay, no? Mag-pray kita, yes. Okay.
1: Lord Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. And we thank you, Lord, for this opportunity nga makashare kami, Lord, it imong word, Lord, iya sa kahanginan. And we pray, Lord, that you guide us, you guide our hearts, our mind, Lord, nga ikaw gamang, Lord, do mamutawi, Lord, sa mga bibig, imong katotohanan, imong grasya, Lord. And we pray, Lord, Holy Spirit, nga ikaw, Lord, do mag-move man, Lord, sa mga tao na makapamati, yes, sa kahanginan, Lord, that they may be saved, and that they will also, if they are already believers, that they will also work for the Lord, because we believe that your coming is near.
0: Amen.
1: And yes, apart from you, Lord, we are nothing. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. No, bago kita mag-salang, itaton nga pangutana, medyo maabo katon nga nag-padagay, tanda mga greetings, no, si Ma'am Mary Jane de la Puerta. No, good afternoon, sir. Shout out dyan sa Tamalagon, sa mga kapatid ko. Palagi lang kayo mag-ingat, always good health, palagi more blessed to come. Maraming salamat, Ma'am Mary Jane. And then si Ma'am Vivian Quinto, good afternoon po. Shout out po kay Danilo Ralia at Bacau Norte. Si Ma'am Ruby, no? Ma'am Ruby Gabi, good afternoon po, Pastor from Libacau. Maraming salamat, ma'am, no? Thank you for watching. And then si Brother Errol dito rin, no? Good afternoon sa lahat. God bless po. Okay. All right, no? So hindi kita magbuhay, no, mga inigugma. Nagapangita kita it mga topiko nga gusto naton na istoryahan. Hindi man kita magayo sa relevance baga it mga istorya sa aton nga gakatabo sa aton nga palibot, no? So mas main siguro nga pag-aistoryahan natin dahil nga ni mga nigugma, this coming Monday, no, July 6, ay iba siguro excited, iba nagakasubo, no, mixed emotions or ginabatsyag it aton nga sambayan ng Pilipinas dahil hinaga, no, ay isa lang, no, aton nga vice presidente, no, si Sara Duterte sa ginatawag nga impeachment proceedings. And there are people already waiting for her conviction. May mga tao mata nga nagasalig, especially roana nga mga taga-suporta, that she will be acquitted, no? Pero kita nga mga Kristohanon, because we are believers of the Lord Jesus Christ, wa man nga naging partisan kita, no? Rugin bilin ka ito ni Ginoo nga una sa tanan, aton gid nga pangamuyuan, ro aton nga una sa gobyerno, no? Aga kabay pa nga raya nga impeachment trial ay maging fair, no? Although I don't know how we can expect, no, the outcome. Huwag kita kasayod, but sige kita sa pagpangamuyo. No, ang nagasalig kita nga magguwa gidrong kamatuoran, makonviktar kung makonvict, maakwit kung makakwit, kung nawait kasayanan, no? But mga inigugma, tandaan nato, no? One day, bukon yamang it, mga public officials naton ro isa lang sa ginatawag nga judgment, no, tanan kita mag-aabot gid ro adlaw that we will stand, no, we will stand before the righteous judge, no, the Lord Jesus Christ, no. Tandaan naton mga inigugma nga rong paghukom sa arang kalibutan ay ginbilin it amay, no, sa aton nga Ginoo Jesu Kristo. So ro pangutana, the question that matters mga inigugma is not what verdict will the Senate render? Kina, pag-umpisa itraya nga mahaba, no tedious nga ginatawag nga impeachment proceeding. Bukod ito yung pangutana nga dapat natin paghugaton. No, kung naintindihan natin roaton nga sitwasyon, mga hinigugmas, atubangan, itbalaan nga Diyos, handa baga kita. Are you ready to stand before God? Because the Vice President is not only the person na isasalang sa judgment. Of course, that is very important sa aton nga nasyon para makamove on yun kita kung ano roaton nga kinabukasan. Pero tandaan natin, mga hinigugma, all of us, every person in every country, in every citizens of every nation will stand before the righteous God, the Lord Jesus Christ, and that includes every Filipino. That includes you, ikaw nga nagapamati. So, pinaka-importante ang mahalaga nga pangutana, mga hinigugma, although importante ka ito, Nuraya, nga mga development nga nagakatabo sa aton nga nasyon, pero ikaw, are you ready to stand before God? Kaya nga ni mga hinigugma, bilang mga Bible believers, nagapati kita that the greatest need of the Filipinos, this country, is not merely good government. Kita mo, mga hinigugma, pilang beses kita, every 6 years, gabaylo kita it presidente, no? Mga national leaders. Mayroon na kita nga mga local elections. Ginabayluhan natin ng mga leaders natin nga tapos yung randang termino, ang nagasali kita at pagbag-o. No? Pero, no, for how many years, no, we arrived in this situation? Kasi nga, nero, pinaka-greatest need natin, mga hinigugma, more than good government, is the saving grace of Jesus Christ. And every Filipinos, no, deserve to hear the gospel. Kasi si Jesus Christ napatay para sa tanan. No? Bukod niyang it para sa mga Hudyo, bukod niyamang it para sa mga Amerikano, no, namatay man si Jesus Christ sa tagsa-tagsa ka mga Pilipino, agi mo nga ni ron sa aton nga kakayahan, no, ginadaga naton rong ebanghelyo ni Kristo sa atong mga karasadahon, paagi sa pagpanaw it mga gospel tracts, kapang imbita kita it mga bisita sa simbahan, para man lang kahit papaano no, mapaabot kan darong ebanghelyo.
1: Yes.
0: So that's the question, mga hinigugma. Are you ready to face the Lord Jesus Christ in a judgment? Brother Errol, please take it away.
2: Okay. Magandang hapon sa lahat. I will start with 2 Corinthians 5:10. Or Sis Casey will read that one. Now we'll read Revelation 20. Kung meron ka ang Biblia, please read with us Revelation chapter 20, verse 11 and 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na nakatayo sa harap ng Diyos, at ang mga aklat ay binuksan. At isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinitulan mula sa bagay na yaon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So what Pastor Donald mentioned earlier, one day you will stand before the Almighty Judge. And in general knowledge, it is known that there will be a what is called white throne judge or judgment. The Revelation, the book of the Revelation 20, sa pahayag 20, verses 11 to 15. We'll read on, verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. At ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Watch this. At sino man ang hindi nasusumpungan nagsulat sa akla ng buhay ay inihagis sa lawa ng apoy. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
3: That's right.
2: So judgment is for all. The question is, anong klase ng pahuhukom? This judgment is the judgment seat of Christ for everyone that is not written in the book of life. And if you are not written in the book of life, it says the word will be cast into the lake of fire, ay inihagis sa lawa ng apoy. So the question to start with, are you going to stand before the Lord at the white throne or the great white throne judgment? May palawang option, and that is 2 Corinthians chapter 5, verse 10.
1: For we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad.
2: The Senate may pass a verdict on a public official or some public officials. But the Bible, itong salita ng Diyos, remind us that every single one of us has a court date with the Almighty. You will either go to the white throne judgment in the book of the Revelation, or you will stand at the judgment seat of Christ, as written by Sister Casey, as written in 2 Corinthians 5:10. Anong pakakaiba kumpara sa yung dalawang? What's the difference between the two? The first one is the great throne judgment, which all the people who died without Jesus Christ, who are not written in the book of life, will go to and eventually cast out into the lake of fire.
3: That's right.
2: But when the Apostle Paul, sinabi niya sa Corinto, second book, chapter 5, verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ, ito patungko sa lahat ng mananampalataya. All these that appear at the judgment seat of Christ are the one who believe on the Lord Jesus Christ and are in the book of life. Please read Philippians chapter 4, verse 3. Philippians chapter 4, verse 3.
1: And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life.
2: And that's why sinabi niya ang sunod ng versikulo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice means an inner, more than happiness.
3: Right.
2: And why do we say inner happiness or rejoice? Is because if you are saved, you are in the Lord Jesus Christ.
3: Amen.
2: And therefore you can rejoice. If you are in the Lord Jesus Christ, your names are written in the book of life.
3: Wow.
2: Ang pangalawang pangako ng Panginoong Jesucristo in Revelation chapter 3, verse 5. Okay? The Bible says here, siya na nagtatagumpay siya, siya na tatagumpay, siya rin ay magdadamitan ng puting kasuutan at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay, kundi ipapahaya ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and what? I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. If you are in Christ, he will confess your name before the Father at lahat ng mga kanyang anghel. And what is needed therefore? He that overcometh. The overcoming happens when you put your trust in the one who has overcome. The Lord Jesus Christ. And he said in the book of John chapter 16, verse 33, John chapter 16 verse 33.
1: John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.
0: Amen.
2: Sa sanlibutan kayo ay makakaroon ng kapighatian, ngunit maging malakas ang loob, nadaiko na ang sanlibutan. Be of good cheer, for I have overcome the world. So amen. When Apostle Paul isinulat niya sa Filippo or the Philippians, he said, those who are in the gospel, they are in the book of life. And the Lord Jesus Christ then said, sa pahayag, Revelation chapter 3, verse 5, he that overcometh shall be clothed in white raiment. Ibig sabihin, the one who believes in the Lord Jesus Christ has overcome. Why? Because Jesus Christ is the one who has overcome. So going back to the question, we have a date, Monday?
0: Yes, Monday.
2: About
0: the start of the impeachment trial.
2: Right. So that is a Supreme Court meeting.
0: It's not necessarily Supreme Court. It's the Senate Impeachment Court. So it's the Congress that leading the trial, not the Supreme Court.
2: Okay. But that's a picture of everyone that will stand before the Lord and have their own trial as if it is a Supreme Court hearing. And so this impeachment trial that starts is a good reminder and a picture of what will happen when your life is over.
0: That's right.
2: You either go to the white throne judgment, which means that you die in your sin and you're not in the book of life, you're not written in the book of life, you have not overcome, and then you will be cast out into the lake of fire. Ang lawa sa apoy. But if you have trusted in the Lord Jesus Christ, you have overcome, you are in the book of life, and then you will have your judgment at the judgment seat of Christ. And the judgment seat of Christ is not about salvation. The judgment seat of Christ is about the service of the Lord and the possible crowns that you may earn. So maybe we can go, before we go back to Pastor Don, 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3. This is talking about ang pakakaiba ng kaligtasan at ang servisyo sa Panginoong Diyos. 1 Corinthians chapter 3. And then verse 13 to 15.
1: 1 Corinthians 3, verse 13 to 15. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire.
2: Amen. So ito ang litrato ng judgment seat of Christ, where the fire shall try the works, ang lahat ng gawa ng mananampalataya.
0: That's right.
2: Kung mananatili ang gawa ng sinumang tao na kanyang naitayo sa ibabaw nito ay tananggap, matatanggap siya ng gantimpala.
0: Wow.
2: Kung ang gawa ng sinumang tao ay masusunog, siya ay magtitiis ng pagkawala. Datapuat siya mismo ay maligtas. Okay, so this fire does not touch the believer or the soul there.
0: Right.
2: Because it says, siya mismo ay maligtas or maliligtas. Gayun man gaya sa pamagitan ng apoy. So this is a picture of hell, the fire, which happens at the judgment seat of Christ.
0: Right.
2: But he himself shall be saved. The question is, when you stand before the Almighty Judge, will you stand before the Lord Jesus Christ at the judgment seat of Christ, or at the white or great white throne judgment with the rest of the people who did not believe in the Lord Jesus Christ? Parang personal tagapagligtas.
0: Amen. Ginatamyaw naton ita medayt nga hapon, no, si Darren PB Peralta Cipriano, si Sister Sweet, no, gapamantaw katon, si Auntie Minerva, no, is watching with us. Ante, medayt nga hapon, no. Ag of course, gina-recognize man naton raton yung mga tagpagamati over the radio monitors. Siyempre, hindi sila maka-interact sa aton nga Facebook Live, no. But if you can, no, magpadayod kamot inyong mga mensahe, no, that will be a great encouragement, no, sa aton mga inigugma. Aga matuod ro yun, no, sabi ni Brother Errol kanina, no, the impeachment of the Vice President is a great reminder para katon nga uwa it mataas nga posisyon nga hindi pwede hukman, no. Tanan kita mga inigugma, mag-aatubang git, no, gapasagamat kita nga ro batas it aton nga pungso dit Pilipinas ay gagana, no, dahil kun uwa o pirmahan naton it is politically motivated, no, but we cannot really conclude, no, kung ano rong punot tulo it dayang nga mga butang. Pero katon nga mga Bible believers, nagapangamuyo kita nga maging fair, no, roray nga trial ag maguwa gid kung ano rong kamatuoran. Pero let us be reminded, mga inigugma, dito po sa Ecclesiastes chapter 12, no, verse 13 to 14, na sinasabi nga natin, wala pong pinipili ang Diyos, no, dahil vice president ka, dahil presidente ka, dahil ikaw yung pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa, you're not going to face him, no? Sabi ho dito lahat tayo, eh. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabi ho dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito po ang katungkulan natin na magkaroon tayo ng tinatawag na reverential fear sa Diyos, sapagkat sino ba ang Diyos? Siya ang naglikha, siya ang nagbigay sa atin ng buhay, no? He owns everything. And verse 14, for God shall bring every work into judgment, every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sinabi nga natin kanina, no, mga minamahal, no, doon po sa ating pananambahan, God is never tolerant. Akala natin nakalimutan ng Diyos ang ating mga ginawa, no, hindi na niya yun babanggitin sa pagharap natin sa kanya. But God is never tolerant, no? We will be judged according to our works. Mga inigugma, nabanggit ni Brother Errol kanina. Pero ito pong pinapahayag dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, wala hong nirerespeto ang Diyos. Ano man po ang ating posisyon, ano man po ang ating estado ng buhay dito sa ibabaw ng mundo, whether we are the most powerful person on earth, whether we are the most wealthiest person on this planet earth, or whether we are the poorest, lahat tayo, mga kaibigan, mga minamahal, is going to face God in judgment. Kaya nga ang hamon sa atin ni King Solomon, King Solomon is the wisest man who ever lived, no, according to the word of God. Sabi niya sa verse number 1 ng chapter 12, anong gagawin natin? Ngayong haharap pala tayo sa Diyos at the end of our lives. Remember, sabi niya, remember, alalahanin natin ang Panginoon. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Habang bata pa, habang nandun pa tayo sa ating sanity, habang nakakapag-isip pa tayo ng mabuti, habang nakakagawa pa tayo ng maayos na desisyon, let us remember our Creator. Yan po ang sinasabi, while the evil days come not. Habang malusog pa tayo, may kalakasan pa tayo, habang maayos pa tayong mag-isip, nor the years draw nigh. No, huwag mo nang hintay na nakaratay ka na sa deathbed, no, sa iyong sickbed, na hindi na gumagana yung isipan mo na gumawa ng maayos na desisyon, no? When thou shalt say, I have no pleasure in them. So you see mga kaibigan, naharap tayo sa Panginoon eh. And you know, sabi nga nila, biblical ethics or biblical standards is the highest form of standards kumpara sa anumang mga ethical standards dito sa mundo. Because sa biblical standards, mga minamahal, you're not going to be judged by your action or by the product of your actions, even your motive, no? Even your motive. Sa atin, kita mo, no, sa ating pamahalaan, minsan nakikita lang natin na masama or hindi maayos ang ating mga tagapamuno dahil nakikita natin ang kanilang korupsyon, no? But kahit pa sabihin natin, ah, maayos siya kasi marami siyang programa, marami siyang proyekto, pero God is different. Mga kaibigan, He's not only going to judge, no, the beautiful plazas or parks that politicians or our leader have, you know, created, no, pati yung motibo. So ganun kahalaga, mga minamahal, na dapat aton ba nga tagupang dun kung sa aton pa nga dialekto, mga nigugma, nga mag-aatubang kita sa Diyos. And let us remind you once again, no, pirmi natong ginakutrayan nga verse ya sa Hebrews chapter 9, verse number 27. Can you read that for the end time, Sister Casey?
1: Hebrews chapter
0: 9, verse 27.
1: And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment.
0: So, you see, mga nigugma, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Gintawan gid kita, mga nigugma, it appointment sa ginatawag nga kamatayon. But after this, the judgment. Kaya nga niro pangutana naton makaron, if you're going to meet God, no, at the end of all this, are you ready to face Him in judgment? No? Kasi meron tayong appointment eh. At ito yung pinakamasaklap na appointment sapagkat hindi natin alam kung kailan darating sa atin ang kamatayan, mga minamahal. Kaya nga, tignan mo, may sinasabi ang Diyos na hindi maganda para sa atin, pero may sagot din siya kung paano natin na not in the sense na matatakasan, kundi paano natin mabibigyang sagot na maging handa tayo sa paghuhukom ng Diyos. Verse number 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. So Jesus Christ was offered for us, mga nigugma. And that's the reason why, even if you are not a Bible believer, if you are not reading the Bible, you have heard perhaps the story about a man, the Lord Jesus Christ, who was crucified on the cross. Ito pong sinasabi sa verse number 28. Yes, meron tayong appointment with death, at ang sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan, at ang kasalanan ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Yung paghihiwalay na yun, it speaks of eternal separation, na sinasabi ni Brother Errol kanina, we are going to spend our eternity in the lake of fire, a fire that shall not be quenched, where worms dieth not, no? Where will you find yourself gnashing your teeth, no? Sa paghinuso, mga inigugma. Oh, but we are appointed. And if we will not believe, no, the Lord Jesus Christ for who He is, ay, mga inigugma, manginulihi yun ng tanan para sa aton. Kaya nga ni, ginapadumdum kita, mga inigugma, ni Apostle Pablo, nga mag-andam kita kung ano ra atong ginapatihan. Because there are many people proclaiming today that they are also Christians and they are proclaiming the gospel of Jesus Christ. But if you are going to carefully, you know, look on what they are telling you, pagin kumpara natin sa pulong it ginoro andang maginahambal, sayop gali, no? Ag may una karon nga mga nagawali sa buses, no? May mga nagawali sa mga terminals, may mga street preachers nga nagaproclaim it gospel kuno ni Jesus Christ, but according to the Apostle Paul, if they preach, no, another gospel, oh, mag-andam gid kita, mga inigugma. So the question is the question mga inigugma nga dapat naton matagupang danraya, are we prepared to face the Lord Jesus Christ in judgment? Aga hambang ani sa Biblia, no? All power is given unto me in heaven and in earth. God the Father, no? Gave the Lord Jesus Christ the full authority to execute judgment. O, kita mo mga inigugma, pero sa gihapon, ibisan si Jesus Christ through judge, no? Imo man gihapon ro sabat para magampasan naton urayang mabaho naton nga problema sa saga. Because He is the sacrifice, no? Nga gintaw it Diyos, no? Para magtubos sa aton nga kasaganan, mga inigugma. Suno sa 2 Corinthians, 1 Corinthians 10:21, is that right? 1 Corinthians 'nga imawro ginhimo nga kasaganan para sa katon mga inigugma. Is that 1 Corinthians 10:21?
1: Yes po. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table.
0: I think that's not the verse that I'm trying to refer to. But the Lord Jesus Christ was made sin for us.
2: Oh, 2 Corinthians 5:21.
0: Oh, yun tama. Sorry. 5:21. Mga inigugma, basahon nato, no? Hambang iya. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him.
2: Wow.
1: Amen.
0: Oh, tama man igug mo. Pero atong nga Ginoo indi gid nana pag indi gid magsugot ro aton nga Dios nga wa itbayad ro saga kasi nga ni balaan siya eh. Oh. So, duyon mga inigug mo rong pangutana is still standing sa aton nga atubangan. Yes, we are excited no in siguro maabo nga mga Pilipino ro mga television, no, magtaas ro anda mga rating it mga viewers, no, people is going to be hooked up in their televisions again, no, watching the impeachment trial in live coverage, no, ro mga social media tutok ito sa hatong istorya dahil mabaho raya nga balita, no, hindi gamang sa sugod it Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. But the Word of God is reminding us this afternoon mga inigugma that like the president, the vice president of the Philippines, all of us is going to face Jesus Christ in judgment. But how can we mga inigugma, paano natin kaya mahambal nga manginhanda kita? How can a person be prepared, Brother Errol? How can a person be prepared to face God in judgment? Is there a way to be prepared? No?
2: Yes, the first thing to know is have knowledge of sin.
0: Mm.
2: Okay, sa street preaching, nag-preach kami lahat palagi, ang sigurado or ang kamatayan mo ay sigurado. And right. The reason for that is sin.
0: Mm-hmm.
2: But how do you know what sin is? Romans chapter 3. Romans chapter 3 and verse 20.
1: Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
2: The knowledge of sin is found in the law, my sampung utos. In reality, there are 613 laws, but these laws were in place to show that we are guilty. Okay, come to 1 John 4. First John chapter 1. There's a verse in First John chapter, I believe it's 4. I don't think it is here. But it is the transgression the transgression of the law. I thought it was 1 John chapter 4. But a sin is a transgression against the law. So knowing of sin is through the law. Okay, so yung utos ng Panginoong Diyos, and through His law, you will know about what sin is. Go back to Romans chapter 3, please. And then we will see that everyone is guilty. Verse 23 and 24. Romans 3, 23-24.
1: For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
2: So the knowledge of sin is the first way to prepare. Ang tanong ng pastor is how can you be prepared for the judgment? The first thing is to have knowledge of sin. Second is to realize that you are a sinner. Ang lahat ay nagasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So having knowledge is one, realizing that you are a sinner is two. And number three is the gift of God, Romans 6, verse 23. Because the knowledge of sin, knowing that you are a sinner, what you deserve is death,
0: right?
2: Which is the eternal wrath of God, ang kanyang apoy sa infierno o sa lawa ng apoy, the lake of fire. But look at Romans 6, verse 23.
1: For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
2: Amen. Ito yung short version ng Evangelio ni Cristo. You must know what sin is. You must realize you are a sinner, and that the only way is to receive the gift of God. Ano ba yun? Ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So through our Lord Jesus Christ, who was made sin, okay, as we read in 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin was made sin for us, so that what? We can be made the righteousness of God. Ito yung ang libreng regalo ng Diyos. God's gift was His only begotten Son who died for your sin. And that's the only way for you to prepare. As mentioned in Acts chapter 16 verse 30, mga Ginoo, anong dapat gawin upang maliligtas ako, or what must I do to be saved? And the Bible answers sa pamagitan ng Apostle Pablo at Silas, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas.
0: Amen.
2: Realize that you are a sinner at kailangan ka ang tagapagligtas, and that Savior is the Lord Jesus Christ.
0: Amen. Agaman ba gano, mga nigugma, rong kaguwasan, pag aton ba nga istoryahan o Bible, why salvation is seems to be simple, no? Very simple. Kung sa Tagalog ba, bakit napakapayak ng kaligtasan? Bakit kailangang sumampalataya lang tayo ay maliligtas? Sapagkat meron akong gumawa ng paraan.
1: Amen.
0: Meron akong nagbayad ng ating kasalanan, mga kaibigan, no? Hindi ho madali ang kaligtasan, no? Para sa atin, no? Sapagkat ito po ay binuwisan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Siya po ay napako sa krus, tinanggap niya lahat ng mga palo, no, ng panghihiya, no, para lamang po tayo ay matubo sa ating pagkakasala, no, at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay po sa atin ng pruweba na tayo po ay napatawad na sa ating mga pagkakasala. So sana po naunawaan po na ng ating mga kaibigan, no, at ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin dito sa Kalibo, because we are really praying that the Lord Jesus Christ will open the hearts of our kababayan to the gospel. No, sapagkat ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sino mang sumampalataya sa Kanya, regardless of your race, regardless of your position, regardless of your education at educational attainment, no? Ano man ang iyong katayuan sa buhay, mga minamahal, meron tayong pag-asang maligtas. At hindi yun dahil meron tayong religion, hindi yun dahil meron tayong mga mabubuting gawa, no? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, but because salvation is the grace of God. Amen. The grace that we do not deserve, but we can receive that grace through faith in Jesus Christ.
2: Amen. Mm.
0: So yun po mga minamahal, no? Nakakalungkot na wala na tayong oras, no? Pero ang atin pong dalangin, no, na bukas, as lalong-lalo na po sa mga maraming mananampalataya, will also be among the millions of Filipinos, no, na magsusubaybay sa impeachment trial ng ating pangalawang pangulo, na instead po na sasali tayo sa mga pag-aaway-away, no, sa social media, hindi pagkakaunawaan, manalangin tayo, no?
1: Amen.
0: Ipag-pray natin yung ating mga leader. Siguro mas maganda, Sister Casey, if you could read once again 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2, no?
1: 1 Timothy 2.
0: 1 Timothy 2, 1 and 2.
1: 1 and 2. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
0: Mm. So, kung nais po nating mabuhay in peace and in all honesty, ano pong kabilin-bilinan sa atin? Let us pray for our government. Let us pray for our leaders. Nabigyan sila ng takot, nabigyan sila ng wisdom sa pamamahala, at sana itong impeachment, no, ay maging patas, no, at lumabas ang katotohanan, no? Let us pray that justice will take its proper course without prejudice. At bantayan din natin ang ating mga sinasabi. Alam niyo po mga minamahal, doon po tayo minsan kaya tayo mga Pilipino, pag napapansin niyo ba sa social media, lahat ng mga negatives tayo po ang nangunguna. No, we are always number one. We're always ahead. No, pagdating po sa mga pambubuli, no, tayo po nangunguna. Pero let us be reminded. Yes, Sister Casey?
1: Sa chismis.
0: Oh, sa chismis. Let us be reminded, mga inigugma. This is very powerful. Now, if you can turn with us your Bible in Matthew chapter 12, verse 36 to 37. Ano pong sinasabi rito ng ating Panginoon? But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. You see that? Kaya sabi nga natin, God is not tolerant. He's just patient. No? Kaya nasasabi natin, tinatanong natin, if God is good, why all this evil in the world? Bakit hindi niya na lang pigilan? Bakit hindi niya na lang tuldukan? Bakit hindi niya na lang tapusin? Bakit hindi niya na lang patayin si Satan? Because you know, my friend, merong itinakdang araw ng paghuhukom. And the Lord Jesus Christ is looking forward to that day. Oh, nagpapasalamat nga tayo na ang Diyos, no, hindi siya napupuot, at ang puot niya ay napipigilan ng kanyang biyaya, na hindi niya binubuhos ang kanyang galit sapagkat iniintay ang araw ng paghuhukom. But every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified. No? Kaya nga sabi sa Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But by thy words, thou shalt be condemned. If you reject the Lord Jesus Christ with your mouth of yours in unbelief, you will also be condemned. And every idle word. At mahilig tayong magsalita, no? Minsan, we cannot stop our mouth from running. Lalong-lalo na po pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Pero, paalala po ito sa ating mga mananampalataya na tayo po ay mag-spend sa panalangin.
1: Amen.
0: Panalangin po natin ang ating bayan, ipinalangin natin ang mga susunod na leaders natin ay magkaroon ng takot sa Diyos at maglingkod sila ng may buong sigasig at katapatan. Alright, 157 na po mga kaibigan at ilang minuto po ay i-spend natin sa panalangin, no? Ipag-pray natin po ang ating bayang Pilipinas, no? Sa mga pangyayaring ito na sana bigyan ng Panginoong Diyos ng wisdom ang ating mga leaders, especially those who are in the impeachment court, yung ating mga senator judges, na magkaroon sila ng patas na pag-uusig at hindi mag-iral yung partisanship at yung personal interest, no? Sabi nga nila, God save the Philippines. At sabi nga natin, it's not only the good governance that we need, but the most important thing that we need, mga kababayan, is the gospel of Jesus Christ. Yun lamang po ang tunay na makapagbibigay ng pagbabago sa sino mang puso, anuman siya kasama, anuman kaitim ang kanyang budhi, pag napasok siya ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo at nakinig siya sa pakiusap ng banal na espiritu at nagsisi at sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, ang taong yon, gaano man siya kasama, ay maliligtas at babaguhin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa hapong ito, sa inyong biyaya at katapatan. Lord, ang amin pong bayan, kayo po ang nakikita ng tunay na kalagayan. Nasa gitna kami, Lord, ng matinding pagsubok at pagkawatak-watak ng aming puso, ng aming isipan. Nandun kami, Lord, sa sitwasyon na marami sa amin ang hindi nagkakaisa. Dahil, Lord, alamang sa rason, Lord, ng politika. Lord, tulungan niyo po ang aming bayan. As tomorrow, Lord, we are bracing ourselves for this first in history na isang vice presidente, Lord, ay isasalang sa impeachment. Tulungan niyo po ang aming mga senator judges that they will that you will give them discernment. At hindi, Lord, umiral ang personal na interest, Panginoon, kundi ang katotohanan. Mangibabaw sana sa kanilang mga puso ang takot sa inyo. At hindi, Lord, yung kanilang personal na interest o ng kanilang kulay or political party. Tulungan niyo po na sana sa darating na panahon, bigyan, Lord, ng karunungan ang aming mga kababayan kung sino ang mga karapat-dapat na pinuno na ihalal sa aming bayan. At alahanin sana namin ang sitwasyong ito na kahit po sinong pinakamakapangyarihang tao o hindi pinakamakapangyarihang tao, lahat kami darating ang araw ay isasalang din sa isang paghuhukom. Whether it is the Great White Throne Judgment or the Judgment Seat of Christ, lahat kami, Lord, everything, every one of us shall give account to the Lord Jesus Christ. Every secret thing, every motive shall be judged. Even the very words that comes out of our mouth, Lord, will be judged. Because you are not a tolerant God, but a patient. At walang kasalanan, Panginoon, hindi dapat bayaran. But nagpapasalamat kami, Panginoon, na tinubos nyo kami sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Mahabag po kayo, Lord, sa aming bayan. Iligtas niyo po ang bayang Pilipinas, hindi lamang, Lord, sa political turmoil, kundi, Lord, sa espiritual na kalagayan, na marami sa aming mga kababayan, including our leaders, will get to know the Lord Jesus Christ, that He is the Son of God, and He is the only Savior that can reconcile us back to God, and so that we can receive that free gift of eternal life. Purihin ka, dakilain ka, pagpalain niyo rin po ang istasyong ito. Ito pong aming samot dalangin sa mapangalan ni Jesus, naming Panginoong Diyos, tagapagligtas.
1: Amen.
0: Amen. Maraming salamat po mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Brother Don, Sister Casey, Brother Errol, kasama din natin si Brother Arian. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shalom.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: probiotic coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.

0: Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba' al-huda. So, Alhamdulillah at andito na naman tayo magbabalik sa ating programang ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Bago natin simulan ang ating tatalakayin ngayon at maipaliwanag ang ating mga paksa, inshallah, ay nais muna nating batiin yung mga tagapakinig natin mula sa kahit saang mang sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa maging sa labas ng bansa. Ay magandang hapon po ulit sa lahat at ganoon din sa mga kapatirang mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ulit, magandang hapon po sa lahat at naway ang kapayapaan ay mapasa inyo sa mga taong tumatahak sa landas ng gabay. So bago natin simulan, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nag-iisang Diyos. At ganoon din naway ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan ay mapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din sa kanyang mga kasamahan, mga sahaba, at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat mananampalataya na tinahak ang tinahak nilang landas. So alhamdulillah, at bago natin simulan ang ating mga sasagutin ng mga katanungan, ay nais muna nating ipakilala at nais din siyempre natin na magbigay din siya ng pagbati sa ating mga tagapakinig na walang iba, ang ating butihing ustad, butihing kapatid, Ustad Ahmad, inshallah. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustad. Jazakallah khairul jaza sa iyong pagpapakilala sa akin. At gayon din, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat ng ating kapatid na mga Muslim, at magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ahmad Rasul, ang inyong kapatid, kaibigan na nagmula sa Metro Manila. At alhamdulillah tayo ay naparito sa paanyaya ng ating kapatid na si Ustad Jamal na makapagbahagi ng munting kaalaman o kaalaman kung bakit ba tayo o ano ba ang meron sa pananampalatayang Islam. So, binabalik ko kay Ustad Jamal.
0: Baka meron kang gustong batiin, Ustad, yung mga takwimig niya.
1: So, unang-una, gusto kong i-shout out yung aking mag-ina, ang aking asawa, si Safiya, Magdara, at sa lahat ng aking mga kaibigan, kasamahan, mga Ustad mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Gayon din, alhamdulillah, dahil sa taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napagbigyan tayo o binigyan tayo ng opportunity na makapagbahagi ng kaalaman sa mga ganitong uri ng programa. So, unang-una, pinasasalamatan natin ang dakilang tagapaglika. Pangalawa, ay pinasasalamatan natin si Sir Jonathan Cabrera sa ganitong programa na ipinagkaloob niya sa ating mga Muslim. Si Sir Jonathan, hindi po siya Muslim, pero binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng every Sunday.
0: Alhamdulillah.
1: Patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So napakalaking da'wa ang ibinigay na opportunity sa atin. At ito ay mula sa taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala. So muli, aking pinasasalamatan ang Allah, si Sir Jonathan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Masha Allah, alhamdulillah. Napakagandang pangbungad ng ating butihing Ustad. So yun nga, napakalaki talagang tulong sa atin bilang mga Muslim na sa pamagitan ng radio program na ito ay mas lalo nating naipapaliwanag ng madalian ang Islam patungkol sa ating pananampalataya. Dahil alam natin yan na saan mang sulok ng mundo, kahit sa social media, ay maraming mga haka-haka, maraming mga bali-balita patungkol sa Islam. At alhamdulillah, sa programang ito ay sa abot ng ating makaya ay ma-explain natin, maipaliwanag natin yon sa abot ng ating makaya na mailinaw natin na ito palang Islam at hindi ganito ang Islam. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamagitan ng programa na ito ay bigyang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas marami pang magabayan tungo sa Islam at maraming maging malinaw at maunawaan nila na patungkol sa pananampalatayang Islam. So, dalangin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay taufikan ni Allah yung may-ari ng programa na ito na siyang nagbigay sa atin ng slot dito na libre, alhamdulillah. So, inshallah, bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan, syempre, gusto nating tanungin ang ating bisita na alhamdulillah, jazakallahu khairan stad sa binigyan mo tayo ng oras. Alam natin na medyo abala ka rin sa pang-araw-araw na buhay mo. So, bago natin yung stad, sagutin yung mga paksa na mga naihanda natin dito, ay baka gusto namin na naipaliwanag mo rin sa amin kung ikaw ba ay dati ng Muslim, pinanganak ka bang Muslim, ikaw ba ay dating Kristiyano na tulad namin. So, yun siguro ang gusto muna naming malaman, inshallah.
1: Mashallah, jazakallah khairan. Katunayan, ako po ay hindi born Muslim. At ang una kong relihiyon o ang dati kong relihiyon talaga na kinamulatan ay ang Roman Catholic.
0: Mm-hmm.
1: At kinalaunan ay naging bahagi ako ng Iglesia ni Cristo,
0: mm-hmm,
1: sapagkat ang aking ama ay kabilang sa mga INC.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun din yung aking mga tita, tito, na naging bahagi ng aming kwento, na nagpalaki sa amin, sila ay mga Iglesia ni Cristo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. About naman sa aking pagyakap sa Islam, katotohanan, mula pa nung murang edad,
0: mm-hmm,
1: nung kami ay mga bata pa,
0: mm-hmm,
1: ang aming lola, ang aming mga magulang, ay sinanay kami na laging pumunta ng simbahan. Upang mag-aral,
0: mm-hmm,
1: upang makinig ng mga kwento ng mga propeta, makinig ng mga aral mula sa Biblia.
0: Mm-hmm.
1: So yun na yung kinalakihan namin. Subalit, kinalaunan habang ako ay nakikinig o habang ako ay nagpatuloy sa pag-aaral, merong naging katanungan sa aking isipan na hinahanap ko ng kasagutan.
0: Mm-hmm.
1: At ito yung, kung ang Panginoon ay si Jesus, bakit ang Panginoong ito ay nananalangin pa?
0: Mm-hmm.
1: Kung siya ang Panginoon. Kasi ang pagkakaalam ko na pagpapakilala sa akin, ang Panginoon ay makapangyarihan. So yun yung aking hinahanap hanggang sa, kung diyan nagkakamali ustad, sa 7 taong gulang na yun.
0: Mashallah.
1: Doon nagsimula.
0: Ganun nakalikot yung utak mo.
1: Ganun nakalikot. Hinahanap ko talaga bakit ganun yung bakit ganun yung nangyayari. Okay? At saka isa pa, siyempre sa murang edad, alam mo naman yung mga bata, kapag nakakapanood tayo ng mga palabas, ng mga superhero, mga madalas nating napapanood sa mga TV, ng mga anime, o mga cartoons, ay gusto natin silang gayahin. Subalit, dahil nga sa kami ay pinalaki, na sinanay kaming pumupunta ng simbahan, nag-aaral, nakikinig ng mga kwento ng mga propeta, ang isa sa pinakauna kong narinig na kwento ay yung kwento ni Propeta Jonas, yung kinain ng balyena. Oo. So, doon ako na-amaze na mangha. So, hanggang sa INC na ako that time, hanggang sa pinangarap ko na gusto ko na rin maging katulad nila, na maging propeta. Dahil nga sa mga kwento na kakaiba at kamangha-mangha. So, noon, pinangarap ko na maging propeta dahil nga doon sa mga kwento na yun. Ngunit, pagdating ng 2014, narinig ko ang kwento ng Islam. Kasi actually, sa Manila na, hindi naging maganda ang background sa amin ng mga Muslim. Alam natin yan, hindi natin sila masisisi sapagkat ganun yung nakikita namin sa media. Ganun yung mga nakikita namin sa mga balita.
0: Sa mga balita.
1: Lalo na yung kapag mayroong isang Muslim na nagkasala, ay binabanggit yung word na Muslim. So, nage-generalize. Kumbaga, lahat nadadamay. So, naisip namin ang mga Muslim ganito, ganyan. So, lalo na ako ay batang Quiapo, talagang sa Quiapo na rin lumaki. So, maraming mga Muslim doon na hindi rin namin masisi kasi ganun yung nakikita naming ugali noon. Okay, kasi masyadong magulo. Pero nung nalaman ko yung aral na mayroon sa kanila, 2013, sinubukan kong saliksikin yung patungkol sa kanilang paniniwala. Kasi nagtatanong ako, tinatanong ko sa aking isipan, sa aking sarili, bakit hindi ko nakikita yung mga Muslim sa simbahan? Kumbaga, bakit, ano ba itong mga to, Antikristo? Parang ganun na yung takbo sa aking isipan. Pero nung malaman ko na meron silang sariling simbahan, meron silang sariling paniniwala, so yun yung naging dahilan upang saliksikin ko ang pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, sa edad no 2014, ay tuluyan kong niyakap ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Noon pa man, ang naging buhay namin sa Quiapo, kasi actually, may pesto yung mother ko sa until now, nandoon yung mga kapatid ko. Pag tuwing nasa Reno, mula January, magpe-prepare kami hanggang January 8, January 9, kasi yan ang araw ng Nazareno. So, ako noon, isa ako sa mga taong nagtitinda ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. Hindi yan nawawala sa mga item namin kasi yan yung diyan nabibenta yung mag, sa mga ganyang panahon.
0: Sa iyo sa mga mabenta.
1: Mabenta, yes. Like mga krus, yan. Pero alhamdulillah, nung dumating sa atin yung pananampalatayang Islam, actually, naging deboto rin kami ng Nazareno. Kabilang isa ako sa mga nagpasan din ng Nazareno ng time na yun. Kasi yung kuya ko talaga ang, hanggang ngayon is deboto ng Nazareno at siya yung nakapag-encourage sa akin na sumama. So, nakapaghatak tayo pero hindi man ganun katagal kasi nga niyakap na kagad natin yung Islam. Pananampalatayang Islam. Saka, yun, muli, alhamdulillah, na tuluyan kong niyakap yung pananampalatayang Islam kasi Muslim ang nakasagot ng aking katanungan. Kasi kung si Jesus ang Panginoon, bakit siya sumasamba? Kasi ang dami kong nabasang mga kwento na si Jesus ay nagpatira pa, nanalangin, nagsumamo. So kung siya yung Panginoon, so yun yung naging katanungan ko. At alhamdulillah, isa sa mga kapatid nating mga Muslim na mga Maranao ang nakapagdaawa sa akin, nakapag-anyaya sa akin tungo sa Islam at naipaliwanag sa akin yung katotohanan.
0: Masha'Allah. So yun,
1: alhamdulillah.
0: So ibig sabihin pala, Stad, sa murang edad mo, ganun na... ganun ka na mag-isip patungkol sa buhay na sa mundo, yung pananampalataya. Kasi nakakapagtaka eh, ang daming sekta ng ano ba, sa mga Kristiyano, pwede kang mag-born again, pwede kang maging iglesia. Pero doon ka napunta sa Islam na, kumbaga magtataka yung karamihan sa atin ng mga tagapakinig na, o kahit sa mga nasa paligid natin na, ba't ang daming religion, Islam pa ang niyakap mong Islam, ang religion. So, ang kasunod yung tanongan dito, Stad, yun nga, dahil sa sobrang sama ng image ng Islam sa lalo sa bansa natin, ano ang pagkatapos mo mag-Muslim, ano ang pakiramdam ng buhay nung hindi ka pa Muslim at yung pakiramdam na ikaw ay naging Muslim na?
1: So, alhamdulillah, sa totoo niyan, nung niyakap ko na yung pananampalatayang Islam, ang daming pagbabago. Una na dito yung pakikitungo sa akin ng pamilya ko.
0: Masha'Allah.
1: Actually, nung niyakap ko na yung Islam, nung nalaman ng pamilya ko, hindi ko makalimutan yung sinabi ng mama ko nung nagsabi ako sa kanya na ako ay nag-Muslim na. Ang tanong ng mama ko sa akin, anong nangyari sa'yo? Na-brainwash ka na, kakakain mo yan ng pastel. kasi,
0: ako,
1: uso yung pastel. Kakakain mo yan ng pastel. Yan, kumbaga, iniisip nila, na-brainwash na ako, na-recute na ako. So, ipinaliwanag ko na sa kanila na ganito, kasi nakilala ko ang Allah, napaliwanag sa akin yung mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa aking isipan. So, ang naging buhay ko noon, kasi actually, nung hindi rin ako Muslim, masyadong magulo at talagang pariwara. Tambay, addict sa computer, medyo pasaway sa magulang. Alam niya ng mama ko, kung mapanood man to ng mother ko, alam niya kung ano yung ugali ko talaga noon nung hindi pa ako Muslim at ngayon na ako ay nag-Muslim na. So, isa doon sa nagbago sa akin is yung unang-una yung pag-uugali talaga. Kasi isa sa pinakamalaking aral na itinuro sa Islam ay yung kagandahang asal. Siguro nga, makakita tayo ng ilan sa mga Muslim na hindi yun na isa sa buhay kasi sila ay tao lang. Okay? Ganun din naman ang ibang mga kakristiyanuhan na hindi rin naman lahat ng Kristiyano ay mabubuti. So, nakadepende 'yon sa pagiging tao o depende 'yon sa kung paano nila sinusunod yung aral na itinuro ng kanilang relihiyon. Pero isa sa pinakamagandang aral, pinakamalaking aral na itinuro ng ating pananampalatayang Islam ay ang pagiging mabuti, lalong-lalo na sa magulang kasi yun nga, alhamdulillah, nakapag-aral tayo ng Islam. Isa sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa manangal na Quran, wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidayni ihsana. At itinakda o ipinag-utos ng iyong Panginoon na wala kang ibang sasambahin liban lamang sa Kanya.
0: Inshallah.
1: At maging mabuti sa iyong mga magulang. So, imagine, Ustad, pagkatapos iutos ng Allah na sambahin lamang ang nag-iisang Panginoon, ay pangalawang utos niya ay maging mabuti sa mga magulang.
0: Sinunod niya kaagad.
1: Yes, yun kaagad ang sinunod niya. Kaya isa sa pinakamalaking aral na ibinahagi ng Islam at yun ang isa sa nagpabago talaga sa akin.
0: Allah.
1: Yung pagkakaroon ng magandang asal. Oo, minsan nagiging suwail, minsan nagiging pasaway. Yun ay pagiging tao natin kasi hindi naman tayo magiging perfecto talaga eh. Walang taong perfecto. Pero alhamdulillah, sa turo ng Islam, sa pamamagitan ng mga kaalaman na ating natutunan, ay napipigilan natin yung sarili natin. At kung magawa man natin, agad tayong nanunumbalik sa Allah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. So, kung sa mga nakikinig ng mga kababayan natin, no, na si Ustad ay isa sa mga halimbawa na ang pagyakap sa Islam ng isang tao ay hindi ito, hindi tinuturo dito sa Islam na maging maging marahas ka, maging masama yung ugali mo. Hindi, subhanala, sa Islam, pag niyakap mo ang Islam, dito mo maiintindihan na mayroon palang mga karapatan ng kapatid, ng magulang, ng mga tao, na doon mo maunawaan na hindi pala tayo basta-basta gumawa ng hindi makatarungan sa kapwa natin. So, sa Islam, kung isa sa buhay lang ng isang tao, ang mga aral sa Islam, subhanala, ay magiging isa sa pinaka mabait na tao sa kung saan masan nalipunan. Kasi kung babalikan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na yung pinaka naging tinagurian sa panahon niya na Al-Amin. Al-Amin ay siya ay makatarungan o mapagkatiwalaan na tao. Si Propeta Muhammad na binanggit ni Allah sa Quran na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gawing ihimplo o huwaran ng mga Muslim. So sa Islam, subhanala, kung meron man, yun yung sabi ni Ustad, na meron mang mga Muslim, na yun nga, ay hindi natin hawak ang mga tao at normal sa atin na tayo nagkukulang, nakakalimot, nagkakasala. Kung meron man tayong nakikitang Muslim na may mga kagaspangan ng ugali, may mga ginagawang hindi maganda, ay una-una, ay hindi natin pwedeng i-base sa kanila ang Islam. Marapat para sa atin na bumalik talaga sa aral ng Islam at doon natin husgahan kung tama ba ang ginagawa ng ilang mga Muslim. So, yun ang gusto kong ilinaw sa ating mga kababayang hindi Muslim na inshallah ay huwag tayo mag-base sa mga balita, huwag tayo mag-base sa mga binabasa natin na ganito ang mga Muslim, ganito ang Islam. Ibalik natin sa pag-aaral. At ganun din siguro, payo ko na rin stud sa mga Muslim na mga kapatid natin, inshallah, ay bawat isa sa atin, sana maging huwaran tayo. Na makita yon ng mga kababayan natin na hindi Muslim na mashallah, ang ganda nga ng Islam. Ang ganda nga ng Islam kasi tinuturuan kung paano makitungo sa magulang. Sabi nga ni Allah, pagkatapos nyong sambayin si Allah, maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. At sa Islam, tinuturuan tayong maging makitungo, maging makatarungan. Subhanallah, so yun po ang pananampalatayang Islam. So ito lang, at gusto ko rin din na bigyan din ng aral yung mga kababayan natin na hindi rin nangangahulugan na porke ganun nga ang Islam, nagpapakumbaba at nagpapakabuti ay sasamantalahin na lang natin yung mga kapatid. Kami mga Muslim ay nakikitungo ng patas, nakikitungo ng may makakatarungan. So, bayt huwag lang po ninyong apakan ng aming pananampalataya. Huwag nyo lang pong laitin ng aming pananampalataya. Kasi kami mga Muslim, okay lang lalaitin nyo kami, wag lang talaga yung aming pananampalataya ang aming relihiyon. Kasi minsan, may mga taong makakaya nilang tiisin yun. So, balit, may mga kapatid kami na subhanala, pagdating sa relihiyon, ay talagang hindi nila natitiis yun. So, yun din yung bilang paalala ko rin sa mga kababayan natin na sa ganun, maging gumawa tayo ng bagay na hindi rin, para magkaroon tayo ng pagkakaisa, alamin natin yung mga limitasyon ng both sides. So, yun na siguro. So, inshallah, gusto ko munang batiin stud yung mga ano natin dito, tagapakinig. Ang ating butihing Sheikh, si Sheikh Gabriel Ratanto, mashallah. Assalamualaikum, Sheikh. Ganun din si Victor at Dilatonga. Good PM, mga ustad. Good PM din, mashallah. Ganun din si ating mga tagapakinig dyan, si Nian Vicente Villanueva, mashallah. Assalamualaikum. Ganun din sa mga lahat ng mga tagapakinig natin, sa mga kapatid natin dyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon, Stad, gusto ko rin total na topic mo na rin yung start ng pag-iisip mo na si Jesus Christ, meron siyang sinasamba, meron siyang kinikilalang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, at natagpuan mo ang Islam na ito pala ang tamang religion. So tayo bilang mga Muslim, tinuruan tayo na hindi pwedeng isipin na natin yung sarili nating kaligtasan. At bilang dito tayo sa pananampalatayang Islam at alam natin na ito ang katotohanan, mayroon tayong mga tagapakinig, mga kababayan, na hindi pa nila ito alam. So, ang gusto kong bigyan din natin ng paalala, ano ang maipapayo mo doon sa mga kababayan natin na hindi pa mga Muslim, Muslim. Inshallah, Ustaz.
1: So, unang-una, magandang hapon sa inyong lahat, sa mga kababayan natin na mga hindi pa mga Muslim. Ang may papayo natin, unang-una, ay huwag natin lagyan ng limitasyon yung pagsasaliksik natin ng kaalaman. Subukan nating aralin kung ano ba ang Islam. Kasi hindi naman ibig sabihin na inaral mo ang Islam, Ustad, ay pinipilit ka ng payakapin sa Islam. Halimbawa, Ustad, kasi alam ko, college graduate ka, nakapag-high school ka. So, hindi naman siguro nawala sa mga pinag-aralan mo yung math. Ikaw ay nag-aral ng math, tama? Pero ang tanong ba, ikaw ay naging mathematician?
0: Hindi.
1: Hindi. Okay? Nag-aral ka ng science, pero naging scientist ka ba?
0: Hindi.
1: So, ganun din yung Islam. Pag nag-aral ka ng Islam, hindi ka agad ibig sabihin na Muslim ka na. Okay? Aralin lang natin. Okay? Bakit nga ba ganito yung paniniwala ng mga Muslim? Bakit nga ba sila ganito? Okay? So, unang-una, ang Allah na kinikilala ng mga Muslim ay hindi lang Panginoon ng mga Muslim. Okay? Bagkus ito ay Panginoon ng sangkatauhan. Panginoon ng lahat ng nilikha. Panginoon ng lahat ng bagay. Okay? Kasi ang Allah ay Arabic term lamang ng God sa wikang English. Okay? Ang Allah ay Arabic term ng God. Kung sa Tagalog, Panginoon, sa Bisaya, Ginoo. Okay? So kung yung word na yun na Ginoo, isalin mo sa wikang Arabic, magiging Allah. Ganun din yung God. Okay? So, kahit saan po, ito, subukan nyo po i-search sa mga AI ngayon, sa ChatGPT, Gemini, o maging sa Google Translation.
0: Sa AI.
1: O sa AI. Okay? Kahit nga kay Meta AI.
0: Meta.
1: Ano ang kahulugan ng Allah? At may isasuguro ko na 100% na walang ibang kasagutan ang AI o anumang social media ngayon na ginagamit natin, na kapag tinanong natin sila, ano ang kahulugan ng Allah? Wala silang ibang isasagot kundi ang Allah ay nag-iisang Panginoon.
0: Mashallah.
1: O Arabic term lamang ng God.
0: Dito parang stad, masasabi natin na hindi pala, kasi marami tayong mga kababayan na sinasabi na iba tayo ng Diyos.
1: Yun.
0: Mashallah.
1: So, hindi po. Lahat tayo iisa lang ng Panginoon. Naniniwala tayo sa nag-iisang Panginoon. Ang problema, nagkakaroon tayo ng pagkakahulugan kung sino ba yung Panginoon na yan. Allah. Kami, sa mga kaming mga Muslim, hindi na namin binigyan ng pangalan. Kasi unang-una, ang Allah nung time ni Moises, at ito ay nabanggit sa Surat Taha sa Quran, sa banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah kay Moises, ito yung time na tumatakas na si Moises, okay, sa Egypt, kasi nga siya ipapatayin. Nung nakilala niya ang Allah sa ibab, doon sa bundok, kasi meron siya nakitang nagliliyab, so inakyatan niya yun. So doon niya narinig yung isang tinig na sinabi ng Allah, innani anallah. Katotohanan ako si Allah. Allah. Okay? So, dahil sa doon nagpakilala sa word na Allah, Allah ang ginagamit ng mga kamusliman. At hindi lang yun, hanggang sa panahon ni Propeta Abraham at ang iba pang mga propeta. Actually, ang Allah ay nag-iisang Panginoon at ito rin ang Panginoon na kinikilala ni Jesus Christ.
0: Wow.
1: Kung babasahin nga natin yung John chapter 17 verse 3, na kung saan sinabi ni Jesus Christ, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na nag-iisa at tunay. At ako, si Hesus Kristo, na iyong isinugo.
0: Masyad.
1: So doon, Ustad, malalaman natin, mapagninilayan natin, na si Jesus Christ ay meron din siyang kinikilalang nag-iisang Panginoon.
0: Diyos. Malinaw.
1: O, malinaw. Ito, hamon ko sa mga kapatid natin, mga kababayan natin. Yung Biblia, hanapin niyo yung Biblia na nakasulat sa wikang Arabic. Meron yan doon sa Manila, sa Bible Museum. Merong sa wikang, wika ng mga Pakistan, o kaya wika ng Arabic, nakasalin sa wikang Arabic, makikita nila doon yung word na Allah. Matatagpuan nila yung word na Allah. Kahit nga yung mga Arabong Kristiyano, kasi hindi naman lahat ng Arabo ay mga Muslim, lalo na yung mga galing sa Syria, Egypt. Merong doon mga Arabong Kristiyano, kahit na sila ang kinikilala nila si Jesus Christ, pero pag sila ay tinatanong sino ang Panginoon, sasabihin nila Allah.
0: Masyaallah.
1: Okay? Allah. So, yun po ang ibig sabihin ng word na Allah. So, yun po ang may papayo ko, saliksikin niyo po ang kaalaman patungkol sa Islam. Okay po?
0: Masyaallah. So, napakaganda ng paliwanag ng ating butihing ustad na usam. Ay, yun nga. Sinasabi kasi marami tayong marinig na si Jesus, kumbaga, si Jesus Christ yung Diyos namin, tapos yung Diyos ninyo si Allah, magkaiba yun. Oo nga, may pagkaiba talaga doon, pero yun nga na sinasabi ng ating butihing ustad, na mayroon siyang sinasamba. At yun din ang dapat nating hanapin at yun sa amin si Allah. Ang Diyos ni Jesus Christ ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So napakaganda. At yun ang gusto nating ay paalala sa mga kababayan natin na kung saan yung sabi ng ating butihing ustad na saliksikin yung Islam. Wala namang mawawala. Try lang natin. Malay natin, di ba? Kahit kami rin dati na hindi kami mga Muslim, trinay lang namin na pag-aralan ng Islam, isaliksikin ng Islam. Alhamdulillah. So, yun lang yung pinagkaiba namin kung saan na naging malinaw sa akin yun na dahil sa pagsasaliksik ko ay natunghayan ko ang Islam. Malay natin, di ba? Hindi naman natin inaano yan. Baka kayo rin na dahil sa pagsasaliksik nyo ng kalaman ay yakapin nyo rin ang pananampalatayang Islam. Dahil para sa akin, walang sino mang tao na tunay na naghahanap ng katotohanan at pinag-aralan niya ang Islam, wala siyang ibang pupuntahan. Kundi yakapin ng Islam dahil sa napakalinaw na mga katibayan, ng mga ebidensya, kahit sa history, kahit sa mga ulumang kasulatan, makikita mo talaga ng Islam ang pananampalataya. Kahit sa pamaraan ng mga pagdarasal, kahit pa sa mga pagsamba o mga natawag na paniniwala ng mga propeta, makikita talaga natin na tama ang pananampalatayang Islam. So, sabi nga ni Propeta Muhammad sa isang hadith na kung saan sinabi niya, taraktukum alal bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha ila halik. Na iiwan niyo kayo sa isang bagay na kung saan na napakaliwanag na Islam, na kung saan ang reliyong Islam, yung liwanag nito, yung gabi ay para ding umaga. Kasi napakalinaw ng Islam eh. Napakalinaw na. At walang malilis sa ganitong kaliwanag na landas, maliban na lang sa taong mas pinili niya para yung mawasak ang kanyang sarili. Ibig sabihin, andyan na ang Islam, napakalinaw na. Pero sa mga taong naghahanap ng katotohanan, yayakapin niya ang Islam. Pero sa mga taong ayaw talaga niyang yakapin ang Islam, magiging malabo at magiging hindi pa rin tama ito sa kanya. At wala naman tayong ibang hangarin dito sa pagsasalita natin, kundi ipaabot na mga Islam. Wa ma tawfiqi ila billah. Liban na lamang sa tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang palagi nating ipinapanalangin. So, inshallah, Stad, ito naman yung kasunod na mga gusto nating bigyan ng paalala, kasi napakarami ng ating mga viewers na mga kapatid nating mga Muslim, lalo na sa mga balik Islam. So, siyempre napakaraming pagsubok na pinagdaanan, lalo na sa mga balik Islam, sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan. Ano ang maibibigay natin na paalala sa mga kapatiran natin, inshallah? So,
1: alhamdulillah, ang maibibigay natin payo sa ating mga kapatid na Muslim, unang-una ay maging sabar, lalo na sa mga kapatid nating mga balik Islam, mga bagong yakap sa ating pananampalataya. Tayo ay maging mapagtimpi sapagkat ang buhay ng isang Muslim ay napakahirap. Okay? Bakit napakahirap? Kasi bawat gawain natin ay mayroong sukatan. Hindi tayo pwedeng magmalabis, hindi tayo pwedeng maging pabaya. Okay? Meron tayong mga tinatawag na mga haram o mga ipinagbabawal. At isa pa, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Na ang mundong ito ay kulungan ng mga nananampalataya at paraiso sa mga hindi nananampalataya. So ibig sabihin, pag sinabi natin kulungan, ay mararanasan natin dito yung iba't ibang uri ng pagsubok. Makakaranas tayo dito ng iba't ibang uri ng paghihirap. Nandito na yung discrimination. Nandito na yung minsan dahil sa Muslim ka, hindi ka tatanggapin sa trabaho. Hindi kaya minsan dahil sa Muslim ka, may balbas ka, tatawagin kanilang kambing. Etc. Ang daming mga panlalait na itinatapon sa atin, binabato sa atin. Pero kailangan nating magsabar at hindi natin sila pwedeng insultuhin o suklian ng pang-iinsulto yung kanilang ginagawa sa atin. Okay, tayo ay maging pagsabar sapagkat hindi ito ang ating patutunguhan. Hindi tayo dito mananatili at ang buhay sa mundo ay muakkata. Ito ay panandalian lamang. Okay, ito ay temporary lamang. So, manatili tayo sa pagtitimpi at gayon din, ang may papayo ko sa bawat isa, unang-una, pangalawa, ay magsaliksik ng kaalaman sapagkat hindi sapat ang paniniwala mo, pananampalataya mo kung ikaw naman mismo ay hindi mo pa alam ang iyong pananampalataya. Okay? So, bata, matanda, babae man o lalaki, obligado po tayong magsaliksik ng ating pananampalataya. Aralin natin, kilalanin natin ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Gayun din, Kasi ito yung naging payo natin sa mga sa mga kababayan natin na mga hindi pa Muslim na mag-aral. Ganun din, pinapayuhan din namin ang ating mga kapatid na mga Muslim na magsaliksik ng kaalaman, sapagkat ang pag-aaral ay isa sa pinakamalaking pagsamba. Okay? Na kung saan nga mayroong mga hadith na nabanggit. Okay? May mga ilang kasabihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang tumahak sa daan tungo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa halallahu lahu tarikan ilal jannah.
0: Masyaallah.
1: Okay? Ay padadaliin sa kanya ang daan patungo sa paraiso. Kung nais nating makapasok sa paraiso ng Allah, ay magsaliksik tayo ng kaalaman. Okay? Sapagkat sa pamamagitan ng kaalaman, malalaman mo kung ano ang halal, ano ang haram, ano ang pwede o ano ang hindi pwede sa atin. Okay? So, ganun po ang dapat natin pagsumikapan. Gayun din ustad, nais ko sana itong maisingit.
0: Inshallah,
1: okay, bago
0: ustad,
1: pa maubos yung oras natin. Okay, kasi napakaikli lang ng ating oras. Gusto ko sanang ipaalam sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang Allah.
0: Mashallah.
1: Gusto ko to bigyan ng diin. Okay, kasi opportunity at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod at baka hindi na natin ito mabigkas. So, unang-una, mga kababayan, ganun din sa ating mga kapatid. Gusto kong mapagnilayan ninyo. Pagnilayan natin kung bakit ba tayo nabubuhay.
0: Mashallah.
1: Bakit ba tayo nandito sa mundo? Bakit ba tayo nagsusumikap? O para kanino tayo bumabangon?
0: So, okay? Parang kape lang.
1: Parang Nescafe. Okay, so yun yung mga dapat nating pagnilayan. At kung tatanungin kita, Ustad, halimbawa, para kanino ka nagsusumikap? Ano ang iyong magiging kasagutan, Ustad?
0: Siyempre, kung tatanungin tayo bilang Muslim,
1: isang Muslim,
0: ay babanggitin natin na tayo ay walang ibang purpose dito, kundi sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah. Kasi ang isang Muslim, Fajar, gumigising para sa Fajar. Okay? Para magsamba.
0: Pagsamba kay Allah. Okay.
1: Pero, karaniwang nakasagutan bilang isang tao, Ustad, kapag tinanong kung bakit sila nagsusumikap, bakit sila nagpupursige, bakit sila bumabangon, ang pinakaunang sagot nila, Ustad, kung bakit sila nagsusumikap, para sa kanilang pamilya.
0: Pamilya.
1: Actually, kahit ang mga Muslim, ganyan.
0: Ganun din.
1: Diba? Tayo ay nagsusumikap, nagpupursige para sa ating pamilya. Pangalawa, kung bakit sila nagsusumikap, kasi hindi naman lahat may pamilya, okay? Hindi lahat may asawa. So, yung iba, ang nagiging kasagutan nila, pangalawang kasagutan, ay para sa kanilang future. Para sa kanilang
0: pangarap
1: sa buhay na gusto nilang makamit o makamtan. Pero, maalasap, nakakalungkot, okay? Ang mga bagay na ito, pagkaraan ng ating pagkabuhay, pag dumating ang kamatayan natin, ang dalawang ito ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa atin. Yan ang katotohanan. Kailan tayo nakakita, ha? Na handang sumama sa atin sa ating libingan. Kasi lahat tayo daraan sa kamatayan.
0: Realidad.
1: Yan ang katotohanan. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng may buhay, lahat ng may kaluluwa ay makakatikim ng
0: kamatayan.
1: Alam natin yan. At walang pag-aalin lang dyan, kahit mga Kristiyano. Lahat ng relihiyon nagkakaisa sa bagay na yan. Lahat tayo ay naniniwala na tayo ay dadatnan ng kamatayan. Ngunit, bago tayo datnan ng kamatayan, bakit nga ba tayo binigyan ng buhay?
0: Mashallah, gandang tanong.
1: Bakit nga ba tayo binigyan ng buhay? Mga kapatid, mga kababayan, tayo ay naparito sa mundong ibabaw, hindi lang para magpakasaya. Hindi lang para makamit yung mga bagay na gusto natin sa buhay. Kundi kung bakit tayo nandito, kasi iisa lang ang dahilan. Yun ay makilala ang nag-iisang Panginoon. Mashallah. Makilala ang tagapaglikha. Makilala kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay. Kahit nga si Jesus di ba yung binanggit ko kanina na versikulo sa John chapter 17 verse 3 na ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala. Okay, makilala na nag-iisa at tunay. So doon pa lang ipinaparating na ni Jesus Christ na anak ni Maria kung bakit tayo nandito sa mundo upang makilala ang nag-iisang Panginoon.
0: Allah.
1: Ang katanungan, sino ang nag-iisang Panginoon? Kasi tayong mga Muslim, alam na natin, Allah.
0: Oo.
1: Okay? Katunayan nga, pag tinanong tayo, bakit tayo nandito sa mundo, sasabihin lang natin kung ano ang sinabi ng Allah sa marangal na Quran. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang tao at jin, liban na lamang na ako ay sambahin. Yan ang sinabi ng Allah. At tulad ng sinabi ko kanina, ang word na Allah ay Arabic term lamang ng God. Ibig sabihin, hindi ito Panginoon lang ng Muslim. Okay? So ngayon, paano ba natin makikilala ang nag-iisang Panginoon? Okay? Na pinapakilala ni Jesus Christ at pinapakilala ng lahat ng propeta. Kasi ang mga propeta ipinadala, isinugo ng Diyos upang makilala ang nag-iisang Panginoon. Yun ang pinakalayunin.
0: Layunin.
1: Yes. So ngayon, kami sa aming pananampalataya, meron kaming limang katangian na sinusunod. Okay? At pwede niyo itong tingnan sa inyong Panginoon. Kapag taglay niya ang limang katangian na ito, ibig sabihin tunay na Diyos yan. Okay? May isang kwento sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanyang mga Hudyo, sa ibang riwaya, sa ibang salaysay, mga Kristiyano, mga Kristiyan, dumating sa kanya upang tanungin kung si upang sabihin sa kanya na siplana rabbak, ilarawan mo sa amin ang iyong Panginoon. I-describe mo sa amin ang iyong Panginoon. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasalita base sa kanyang sarili. Okay, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sinabi ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita base sa kanyang kagustuhan kundi sa kagustuhan ng Panginoon.
0: Allah.
1: Okay? Sa kagustuhan ng Allah. So hinintay niya ang magiging kasagutan. Hinintay niya ang revelasyon. At doon ibinaba ang Suratul Ikhlas.
0: Masyaallah.
1: Ibinaba ang Suratul Ikhlas na naglalaman ng pagpapakilala sa nag-iisang Panginoon at taglay ang limang katangian na ito. Allah. Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad. Ikalawa, Allahu samad. Ang ikatlo at ang ikaapat, lam yalid walam yulad. At ang ikalima, walam yakullahu kufuwan ahad. Anong ibig sabihin nito? Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo o Muhammad bilang kasagutan doon sa mga nagtatanong, Kul huwallahu ahad. Siya si Allah na nag-iisa. So ito ang unang katangian. Tulad din ng sinabi ni Jesus Christ na nag-iisa at tunay. At si Allah ay nag-iisa. Pangalawang pag sinabi natin nag-iisa, Ustad, hindi isa na naging tatlo, hindi tatlo na naging isa. Kundi literal na nag-iisa
0: lang.
1: Oneness of God. Okay? Ikalawa, Allahu Samad. Ang Allah ay walang pangangailangan. Si Allah ay walang pangangailangan sa kanyang mga alipin, kundi ang mga alipin niya, ang mga lingkod niya, ang kanyang mga nilika, ang nangangailangan sa Panginoon. Okay? Sapagkat ang Allah ay makapangyarihan, Allahu gani wa nahnul fuqara. Ang Allah ang pihinakamayaman at tayo ay walang kakayahan, walang yaman, tayo ay maihirap lamang. Kaya nga tayo ay nagsusumamon, nagsusumikap. Pero ang Allah, hindi niya kailangan magsumikap, wala siyang pangangailangan. Bagkus, isa sa para makilala natin yung tunay na tagapaglika, Ustad, lahat ng katangian ng tao na may pagkukulang, halimbawa, ang mga tao nagugutom, bakit sila nagugutom? So, pag nagutom sila, nangangailangan sila ng pagkain. Pero ang Allah, walang pangangailangan. So, ibig sabihin, ang Allah ay hindi nagugutom, hindi kumakain.
0: Walang pangangailangan.
1: Wala siyang pangangailangan. Ang mga tao, inaantok, natutulog, nagpapahinga. At katangian ng Allah ay hindi nangangailangan. So, hindi niya kailangan mamahinga, hindi niya kailangan matulog, okay? At hindi siya napapagod.
0: Allah.
1: Okay? Ganap na makapangyarihan. Okay? So kung ang bagay na ito, ang ikalawang katangian na ito na sa iyong Panginoon, ibig sabihin yan ang tunay na Panginoon. Okay? Wala siyang pangangailangan. Ikatlo, actually nga, merong viral eh. Bago natin banggitin yung ikatlo, kasi naalala ko yung tanong mo, Stad, siguro. Itatanong mo din sa akin, pero sagutin ko na siguro.
0: Oh, sana mas maganda.
1: Kasi sabi, merong doon na si Allah, pinagsisigawan niya.
0: Nag-viral yun.
1: Nag-viral yun. Napanood mo din pala. So sabi niya, si Allah ay hindi daw nagpakamatay para sa mga Muslim. Kumbaga hindi nagawang magpakamatay ng Allah para sa mga Muslim. Kasi yung Panginoon nga nila nagpakamatay para sa kanilang mga kasalanan. Pero ang Allah daw, hindi raw yung ginawa. Okay? Unang-una, ang Allah ay walang pangangailangan. Okay? So ibig sabihin, kapag siya ay magpapatawad, hindi niya kailangan magpakamatay. Pangalawa, ang katangiang kamatayan ay katangian ng mga nilikha at hindi ng tagapaglikha. Ulitin natin, ang kamatayan ay katangian ng tagapaglikha, nilikha at hindi katangian ng tagapaglikha. So once na ang iyong Panginoon ay namatay, ibig sabihin siya ay kabilang sa mga nilikha at hindi kabilang sa mga tagapaglikha.
0: Malinaw.
1: Okay? So, yun po ang masasagot natin sa tao na yun. Sana mapanood niya. Okay? Kasi ang Allah ay mapagpatawad. Manumbalik ka lang sa Diyos, sa Panginoon, kay Allah, tatanggapin ka ng Allah patatawarin ka ng Panginoon dahil sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad at maawain. Okay. Pangatlong katangian ng Allah ay hindi siya nanganak. Lam yalid. Hindi ipinanganak ang Allah. Okay, kasi ba ay hindi nanganak ang Allah. Kasi bakit? Kasi kung nanganak ang Allah, yung anak niya magiging
2: Diyos din.
1: Magiging Diyos din, magiging Panginoon din. So kapag yung anak niya nanganak pa,
2: yeah.
1: Diyos sa apo. Kung nanganak pa nanganak, Diyos sa tuhod. Hanggang sa Diyos sa paa, sa talampakan. Ang dami ng Panginoon. So nawala na yung unang katangian na nag-iisa. Okay? Kasi kapag ang kambing nanganak, kambing din. Ang unggoy nanganak, unggoy din. So kapag ang Panginoon nanganak, Panginoon din. So hindi pwedeng magkaroon ng anak ang Panginoon. Okay? Ang Panginoon ay nag-iisa lamang. At kung meron man tayong naririnig na anak ng Diyos, ito ay bilang paggalang o pagrespeto, niya ibig sabihin ay maka-Diyos, ha? Kumbaga kumikilala sa Panginoon.
2: Hindi literal na
1: Hindi Diyos literal din. Na anak ng Diyos. Okay? So yun po ang nais nating iparating na ang pangatlong katangian ng Panginoon ay hindi nanganak. Pang-apat, hindi ipinanganak. Hindi siya ipinanganak kasi kung ipinanganak siya, meron siyang magulang. Okay? Ang Allah ay walang pinagmulan, walang katapusan. Okay? Walang pinanggalingan. Hindi man ito abot ng ating pag-iisip kasi ang utak natin mayroong limitasyon. Kung yung paningin nga natin may limitasyon, okay? Pagaya ko, kailangan ko ng salamin para makita yung mga bagay-bagay, yung utak din natin mayroon din yung limitasyon. Yung iba, umiinom ng gamot para tumalas ang kanilang pag-iisip. So, hindi na natin abot ng pag-iisip, saan nang galing ang Allah? Huwag na natin yan tanungin.
2: Mga tanong na, mga tanong na, sense na yun na,
1: yes, mga, yan yung mga bagay na hindi na dapat panghimasukan pa ng tao. Okay? Hindi na dapat panghimasukan ng tao. Pero ang mahalaga, maniwala ka sa nag-iisang Panginoon. Okay, maniwala ka sa Allah. Okay, so yun nga, ang pang-apat na katangian ay hindi siya ipinanganak. Dahil kung siya ay ipinanganak, ang mga magulang niya ay Panginoon din. So nawala ang katangian na nag-iisa. At panghuli, panglima, nakatangian na nag-iisang Panginoon, walam yakun lahu kufuwan ahad. Siya ay walang katulad. Ang Panginoon ay dapat walang katulad. So kapag ganito ang Panginoon mo, masisigurado natin na ikaw ay Muslim din. Kasi yan ang paniniwala ng mga Muslim, nag-iisa, walang pangangailangan, hindi ipinanganak, hindi nagkaanak, at walang kahalintulad. So yan ang paniniwala ng mga Muslim at yan ang kinikilala nilang si Allah. So alhamdulillah sa pagkakataong ito at naibahagi natin ang kaalaman. So balik sa iyo, Ustad.
2: Masha'Allah. Napakagandang pagbaliwanag ng ating Ustad patungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ito yung ano, yung pinaka dapat nating pag-aralan, alamin kung sino talaga. Kasi alam natin ang napakaraming nagpapakilalang ito daw ang Diyos, ito daw ang dapat sambahin. Subalit, kung titignan natin sa timbangan na binanggit ng ating ustad, kung ito ba ay Diyos talaga, ay malalaman natin sa mga katangian na ito, maraming bumabagsak at pumapalya at malalaman natin na ito pala ay hindi tunay na Diyos. So, alhamdulillah, na nawa sa mga tagapakinig natin, lalo na sa mga hindi Muslim, ay mapagnilay-nilayan nila yon, maisip nila yon na yung sinasamba pala nila na may hindi ganong katangian ay mag-isip-isip na po tayo at inshallah ay mag-umpisa na tayong pag-aralan ng Islam at hanggat sa maari o sa maagang mga panahon ay yakapin natin ang pananampalataya dahil ito lamang ang sumasamba sa tunay na Diyos at ito lamang ang tunay na may kaligtasan. So, hindi ito, ako Stad, minarinig ako ng mga balita nga na napakagulo ng Islam. Napaka hindi daw nila maunawaan ang Islam. So barit sa mga tinalakay natin, mashallah, makikita natin na ito pala ay napakalinaw. Kasi kung tutuusin natin, mas doon pa tayo hindi malilinawan sa mga pinanggalingan nating mga reliyon. Kasi kung doon tayo babase, diba na rin nakakalito. May mga nagsasabing ang Diyos daw ay si Yahweh, si Jehovah, si El Shaddai, si Ama. Napakarami. So doon nakakalito. Dito sa Islam, sinabi ni Ustad, ang tunay na Diyos, wala nang, kahit saang lupalop ng mundo, saan ka man naroroon, isa lang isasagot sa iyo. Ang Diyos ay si Allah. Walang pagkakaiba sa Quran. Ganun din, kung titignan natin sa pananampalataya na pinanggalingan natin na pakaraming relihiyon na sinasabi nila sa tama, may born again, may iglesia, may Roman Catholic, mayroong El Shaddai, napakarami. So, kung titignan mo dapat, kung titignan natin, napakarami. Pero sa Islam, tanungin mo saan mang lupalop ng mundo ng Muslim, isa lang isasagot sa iyo. Ang Islam, ang tamang pananampalataya. Yan din kay sa mga propeta. kung titignan natin sa pinanggalingan natin, napakarami nagpapakilala ng mga propeta. May si Ibuloy El Shada, si Ellen G. White, si Felix Manalo, sino pa? Napakarami, pero isang Biblia lang kanilang pinagkukunan ng source. Pero sa Islam, subhanallah, kahit Muslim sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, saan mang lupalop ng mundo, kung tatanungin mo siya kung sinong propeta niya, ang sasagutin niya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, napakalinaw ng Islam, mashallah. So, bago tayo umanustad, magpatuloy sa tatalakayin natin at pagsagot sa mga katanungan, ay gusto mo nating batiin yung mga sister dito natin at mga brother. Inshallah, may tanong pa dito, Ustad, inshallah, sa kung maabot ng ating oras, sasagutin natin. So, una-una, sabi ni Abdul Jalil, Imam Unakan, salam. Waalaikumsalam, rahmatullahi wa barakatuh. Ganun din kay Sister Rema, na asawa ng ating buting Ustad, Abdurrahman Baiz. Sabi niya, alhamdulillah, at bumalik na ulit ang programa. Makinig po tayo palagi para dagdag kaalaman. Mashallah, tama. At ganun din sa ating kapatid na si Abdurrahim. Mashallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mga Ustad. Watching from Katabana, Madalab, inshallah. Waalaikumsalam, rahmatullahi wa barakatuh. Ganun din sa ating isa sa mga pioneer ng ating da'wa dito sa Aklan, kay Sheikh Abdurrahman Manikam. Salamu alaikum, Sheikh. At ganun din kay Sister Philbita Arindig, isa sa mga simula noon, nagsuporta talaga to ng da'wa sa Aklan, mashallah. Hanggang ngayon, simula noon, mashallah. Sabi niya, mashallah, alhamdulillah, watching here in Kalibo, Aklan. Salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din sa ating kapatid na si Ramon O. Fabri Jr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyaan po kayo ni Allah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, ya Sheikh. Alhamdulillah. Welcome back, boses ng Islam sa probinsya ng Islam. So, alhamdulillah, at nakabalik na naman ang programa natin na ito. Alhamdulillah. Nawa ay tuloy-tuloy natin itong ma-i-ire para inshallah sa pamamagitan nito ay may palaganap natin ng Islam. Sabi pa ni Ustad, watching from Binangunan Masjid Liwanag, mashallah.
1: Mashallah.
2: So, inshallah, sa mga kapatiran natin dyan, ay iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin niya kami, o tayong lahat, at ang programa na ito na ma-spread pa natin ang ating pananampalataya at mas lalo natin itong mailinaw sa mga tao. So, inshallah, Ustad, bago natin tapusin, mayroon pa tayong 3 minutes. Baka masagot natin ang tanong ng isang kababayan natin. Ang sabi niya, yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ na siya ay Diyos, sila ang mga Antikristo. Parang, alam naman natin, ang mga Muslim, parang hindi natin sinasamba si Jesus Christ, Antikristo na tayo. Parang ganun ba? So, ano ang masasabi mo dito, Ustad, inshallah?
1: So, unang-una, hindi lahat ng Kristiyano ay kumikilala sa pagiging Diyos ni Jesus Christ.
2: Mm-hmm.
1: May mga ibang Kristiyano na ang pagkilala lang kay Jesus Christ ay tao, sugo, tulad ng INC, ay kinikilala nila si Jesus Christ bilang isang sugo. At ganoon din ang pananampalatayang Islam, si Jesus Christ ay isang dakilang propeta. At alam nyo ba, mga kapatid, mga kababayan, hindi kami magiging ganap na isang Muslim hanggat hindi maging katanggap-tanggap sa aming puso na si Jesus ay isang sugo ng Panginoon.
2: Tama.
1: Hindi po tanggap, kasi kabilang sa paniniwala o pananampalataya o faith of in Islam, bagay yung pinaniniwalaan ng ating mga ng ating paniniwala ng ating relihiyon, ng isa doon ay ang paniniwala sa mga propeta. At kabilang dito si Jesus Christ. Okay? Pangalawa, si Jesus Christ ay mas maraming nabanggit sa Quran, actually. So, ito ay palatandaan lamang na hindi kami Antikristo. Kundi mas, actually nga, ito hamon ko. At proud akong sabihin ito na mas Kristiyano pa kami sa Kristiyano. Bakit? Kasi si Jesus Christ ay balbas. Okay? Si Jesus Christ, nakita niyo yung mga Ustad, yung kasuotan ng mga Muslim, para sa mga Kristiyano, tawag nila dito long dress.
2: Long dress.
1: Pero tayo ang nakasuot ng ganun. Nasuot din ni Jesus Christ. At saan nanirahan si Jesus Christ? Sa Palestine, sa Nazareth. Okay? Na sino ngayon ang naninirahan doon, mga Muslim?
2: Tsaka lugar doon ng mga Muslim.
1: Lugar ng mga Muslim. Okay? Ang Palestine.
2: Mm-hmm.
1: At isa pa, paano ba nanalangin si Jesus Christ?
2: Yun.
1: si Jesucristo, di ba siya ay nagpatira pa?
2: Mm-hmm.
1: Sino sa mga relihiyon ang nagpapatira pa katulad ng pagpapatira pa ni Jesus Christ?
2: Siya, Muslim lang.
1: So, yun ang masasabi ko na proud akong sabihin na tayo ay mas Kristiyano pa sa Kristiyano. Bakit? Kasi si Jesus Christ kumikilala sa nag-iisang Panginoon, yun ang ating paniniwala.
2: Masyadong.
1: Yun ang aming pananampalataya. So, alhamdulillah.
2: So, yun ang maisasagot natin sa ating kababayan na nagtanong dito kay Victor de la Tonga. So, inshallah, dahil wala na tayong oras, ay siguro tatapusin na natin ang programa na ito. Nakakabitin kasi napakarami pa sana tayong tatalakayin at maibahagi. Subalit, ang oras natin ay hanggang dito na lang. So, inshallah, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin ang ating maginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sa bawat isa sa atin na sana sa mga ganitong mga proyekto, yung pagdadaawa na ito, inshallah, suportahan natin. Kung hindi man natin kayang masuportahan financial, hindi man natin kayang makapagsilita sa mga tao, inshallah, sa pamagitan ng mga dua, ipanalangin natin yung mga daiya natin, yung mga duat natin na gabayan sila ni Allah at pag-aanin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay-bagay na mas lalo nilang maipaliwanag ang Islam. Dahil tandaan natin mga kapatid na itong gawain na ito ay napakahalaga sa atin, na kung wala mang gumawa nito, insha'Allah, subhanahu wa lahat tayo ay magkakasala. So insha'Allah, nawa ay magtulungan tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, Sheikh. May ano ka pa? May wala na. So insha'Allah, hanggang dito na lang. Ako po ang inyong kapatid, kababayan at Jamal Isidro. At ito po ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Today's best music all weekend long.
5: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
7: For the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. 88.5, Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 그러면
1: Okay, muli po, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Pasensya na kayo at medyo dalawang sunod, dalawang singkad na wala tayong programa, kaya hindi ko naman nakalimutan ko na uli yung mga pinipindot dito. Anyway, alam naman natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng buhay, nandiyan ang ating Panginoon at ang ating pampalatuntunan dito sa Radyo Todo, ang radyong kaibigan nyo dito sa 88.5 FM, ang ating programang El Shaddai at kasama po natin ang ating mga kapatid dito sa El Shaddai PFCC 15 Kalibo, Aklan. At ang inyong pong mga kasama ngayon, kasama po natin sa technical side o nakumunang banggitin si Brother Reggie Plasio at yung ating mga kasama rito magigiting, sila na magpakilala sa kanilang sarili. Go ahead.
2: Praise God at isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na sa loob po ng isang oras ay samahan niyo po kami sa pagninilay ng salita ng Diyos. Ito po yung kapatid, Brother Ray Ruiz po.
3: Sa muli po, magandang hapon sa ating lahat at nawa po ay mabiyaya at mapagpalang hapon sa ating lahat po. Ako po si Brother Jenny Falco, nagbibigay sa inyo at nag-aanyaya ng magandang hapon po sa ating lahat.
1: Okay, ano yun po kapatid, Brother Rolly Bunyon at siyempre pa, nakagawian po natin bago dumako sa anumang ori ng gawain, ang tayo manalangin. At bago tayo manalangin, gusto ko pong banggitin muna yung mga taong isasama natin sa ating mga prayer. Siyempre pa ang tagapanguna ng ating gawain dito sa PFCC 15 o El Shaddai PFCC 15, Kalibo Aklan, yung ating mga council. Sa panguna ng ating coordinator ngayon, sino yung coordinator natin ngayon?
3: Si Sister Nelia.
1: Sister Romy. Nelia Romy. Nagpalit na pala. Opo. Tapos sino pa yung mga council natin? Yung pinalitan niya, Sister Annabel.
3: Gaspar.
1: Gaspar. Kala ko Vargas si Gaspar pala. At siyempre pa, sino pa yung ating mga council? Si Sister Elma.
3: Elma Fernandez.
1: Fernandez. Romano. At sige, banggitin nyo na yung
3: Siyempre po, si

0: Sister Elsie Abao, si Sister Chari Galinero.
1: Amen.
0: Ang youth ministry head po natin.
1: Tsaka siyempre isama natin yung sa prayer, yung wag nating kakalimutan yung malapit sa puso ng ating kapatid, ng ating kapwa council, yung kanyang mother, Sister
2: Violeta
0: De Los Santos.
2: Violeta Villanueva.
1: Abutin ng Panginoon at tuluyan ng palayain. Lingkod naman siya ng Diyos. At saka yung kanyang father, yung father ni Sister Chari. And of course, yung ating mga kapatid, yung ating mga manggagawa, yung mga kilala natin, huwag natin kakalimutan, di isama sa prayer natin. At baka mga baka kung ano mangyari doon sa kasama natin, si Sister Susan Palco, ang ating coordinator, masipag na coordinator ng katedral, pagpalain ng ating Panginoon na kanya buong pamilya. Sino pa isasama ninyo? Go ahead.
2: Father Rolly, isasama po natin sa ating panalangin ang ganap na kagalingan po ng ating kapatid na si Brother Journey Mirano.
1: Amen. No,
2: from Kinalangay Viejo.
1: Amen.
2: So, nag-contact po siya kanina para humingi ng panalangin.
1: Isama natin sa prayer. And of course, si Mama Mary, Sister Mary
0: Almalbes
1: ng Katedral Kalibo, Aklan. Sama rin natin sa ating prayer. Siya at ng kanyang buong pamilya. Lahat po ng mga pamilya. May mga kapwa natin preachers. Sino ba yung mga preachers natin na pwedeng na natatandaan nyo? Wag na po kayo magtaka kung medyo nakakalimutan namin. Nakita nyo naman sa screen, okay. Yung mga edad.
2: So isa pang mapagpalang hapon sa ating mga kapatid na ginagamit ni Lord sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Sila Brother Randy Solano, Brother Alan Rosales, Brother Arpel Bonifacio, Brother Richard Sabay.
1: Okay, at pati po yung nagsasalita na yan, preacher po natin yan. Pero at the same time, staff po yan ng ating PFCC 15. Anyway, wala na kayo isasama sa prayer or sa ating mga panalangin. Sa ating po mga panalangin, samahan po ninyo kaming manalangin doon sa mga taong aming binanggit. Sina Brother Nilo Incognito. At talaga namang tawag dito, very active sa paggawain ng ating Panginoon. Talagang pinagpasalamat pa niya sa Diyos yung pagkakagraduate. Dalawang anak pala niya ang graduate, ano?
2: Opo, at hindi lang po graduate yun, Brother Rolly. Hindi, ang isa ay pasado na po sa Civil Engineering Licensure Exam. At ito lang yung kanyang anak na panganay ay papasa rin sa architecture board exam.
1: Amen.
2: So may architect na siya at may engineer pa. Engineer.
1: Amen. Talagang pagkaantao, pagpapala, susunod-sunod yan. No? Yung kanyang sister wife pa nakikinig ngayon, sino yun? Si Sister...
2: Sister Weng.
1: Sister Weng. Pagpalain ng ating Panginoon. Yung ating mga kapatid dyan sa Boracay, si Brother Noli Galan. Yung kanyang sister wife, si...
0: Sister
2: Jackie.
0: Sister Jackie Galan.
1: Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Yes, si Brother Lolong.
0: At galing din po kay Brother Lolong. Binabati po.
1: Si Brother Lolong ang gumawa ng pampahid sa mukha.
0: Okay. Gumawa ng pampabata.
1: Pampahid lang sa mukha. Pampabata. Huwag yung medyo mahirap. Anyway, okay. Tuloy-tuloy. Sige, go ahead na. Yung mga ano nyo. Hindi na ako sasabat. Go ahead. Sunod-sunod na. At yung mga isasama sa prayer.
0: At simple po, gusto ko ring batiin, kagaya po nabanggit na ni Brother Rolly, yung aming coordinator sa Area 5, si Brother Noli Galan. Kasama rin po ng kanyang buong pamilya, si Brother, yung isang Galan, basta pamilya Galan po. At simple pa po, kayo'y inaanyayahan namin sa darating na August 1, ay kami po ang nakatalaga na bilang host sa ating diocesan, kaya inaanyayahan po namin po kayo ng maaga para makapag-prepare po tayo ng maaga din po. At ganun din po yung mga gawain dyan ay ito po yung mga sumusunod. Nabas, Sabado po, 3 to 5 p.m. Tabon, Saturday din po, 1 to 3 p.m. Boracay, Webes, 6 to 8 p.m. po, Praganti, Friday 6 to 8 p.m. at saka Buruanga po, Friday din 6 to 8 p.m. Yun lamang po.
1: Brother Roy.
2: At saka Brother Jeannie, so idagdag po natin ang invitation sa atin po mga kapatid, lalo na po sa Area 5, na sa July 26 ay mayroon pong gaganaping 28th anniversary ang Nabas chapter. At yan po ay
1: hindi mo iriyan.
2: Yan po ay gaganapin sa San Isidro Labrador Parish.
1: Yung nag-announce kanina, hindi ini-announce tayo.
0: At ganoon din po, inaanyayan.
1: Kanina iri ba yung Nabas? Ayun, di ba?
0: Sa akin po yung area Nabas. Nakapalong po yan sa Area 5.
1: At least doble-dobleng biyaya sa
0: mabuti
1: Nabas.
0: Mabuti po yan. At si Brother Ray ay hindi nagkulang sa pagpahalala sa kanila.
1: Ay, yun, saka yung ano ha, yung ating symposium this coming
0: opo.
2: July 12 po sa kami sa linggo na po yon, Brother Jimmy.
1: Amen. At yung gustong matutong kumanta at para malaman kung bakit kumakanta at sumasayaw, yung tumutog, gusto yung tumugtog ng gitara at saka ng mga ano, mga instrumento, inaanyayahan po namin kayo, walang limit. Hindi yung para sa orkit, tinawag natin choir, youth, and band symposium, ay para doon lamang sa kanila. Para po doon sa nais na mag-join sa ating tawag dito, manunugtog para sa ating Panginoon. Inaanyahan po kayo, kailan nyo ito gagawin?
2: July 12 po, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ito ay gaganapin sa APSTA Center. So, ang lahat po ng mga kabataan, at sabi nga ni Brother Rolly ay sa lahat ng gustong magpagamit sa Panginoon, sa larangan po ng pagtugtog, pagsayaw, pagkanta, ay inaanyayahan po namin kayong dumalo sa July 12 po, araw ng Linggo, sa APSTA Center, 8 to 4 p.m. Mayroon po tayong gaganaping youth choir and band symposium.
1: Okay, at siyempre pa, yung lahat ng binanggit ng ating mga kapatid, sama po natin sa ating mga prayer at mananalangin. Sino yung mananalangin sa inyong dalawa?
0: Ako na po.
1: Okay, go ahead.
0: Tayo na po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na banal at makapangyarihang Yahweh El Shaddai, narito po kami muli sa iyong programa sa oras na ito. Hinihiling po namin na kami ay iyong samahan upang maihatid sa aming mga kapatid ang iyong mabuting balita. Hayaan niyo po na mamutawi sa aming mga labi, walang iba kundi ang iyong mga banal na salita. Mga banal na salitang magbibigay ng inspirasyon, kalakasan sa aming mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok, sakit at karamdaman. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang lunas sa kanilang karamdaman, solusyon sa kanilang mga problema. Lahat ng ito po ay hinihiling namin at naniniwala na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong banal na pagpapagaling. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amen. At amen. Okay, at sa susunod, hindi natin i-advise kanina yung music. Supposed to be my music. Anyway, bubuksan na natin ang mabuting balita na ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Remember, today is Sunday. Ngayon po ay araw ng Linggo. At ito po yung araw ng ating pagninilay-nilay ng ating Sunday Gospel. At siyempre, sinututunghay ng mabuting balita natin?
2: So, sa hapon pong ito, tayo po ay tutunghay sa mabuting balita na atin pong pagninilayan. At ito po ay ating kukunin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 11, mula talatang 25 hanggang 30. At ito ay may pamagat na lumapit sa akin at mamahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo sa mga may kaluubang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri namin, Panginoong Jesucristo. At ang mensahe natin ngayon ay mula sa aklat ni San Mateo, kabanatang 11, talatang 25 hanggang 20 o hanggang 30. And remember, ito po yung ating Sunday Gospel. Yung mga magsisimba mamaya, yung mga nagsimba na, ito po yung inyong napakinggan. At kung titingnan po natin, ako personally, bago ko ibigay sa ating dalawang kapatid na ito, ano bang nais na iparating sa atin ng ating Panginoon? Unang-una, pinarating ng ating Panginoon sa atin o gusto ng ating Panginoon na makita natin kung ano ba yung nais ng Diyos sa ating buhay. Tayong lahat ay nakadarama ng kahirapan, ng pagod, ng panlulupaypay. Kaya ang sabi ng Panginoon, unang-una sinabi ng ating Panginoon, "Come to me, all of you who are tired and weary, and I will give you rest." Hindi naman natin makakamtan yung kapahingahan unless we come to the Lord. Unang-una, sabi niya, tatlong bagay lang yun ang nakita ko rito. Unang-una, yung paglapit sa ating Panginoon, na pinalalapit tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, yung pagbibigay ng Panginoon ng kapahingahan. Pangatlo, tinuturoan tayo ng Panginoon na mag-aral tayo sa Kanya. At pang-apat, pasanin natin kung ano yung pasanin ng Diyos na ng ating Panginoon na binibigay sa atin. So kung titingnan po natin, sa akin apat itong nakita ko. At lagi lahat ng ito ay makakamtan ng mga taong lumalapit sa ating Panginoon. Now let us listen to what God has told us. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? Come to me. Okay, go ahead, kayong dalawa.
2: Brother Rolly, Brother Genie, so ito po na sinabi ng Panginoon na lumapit sa Kanya ay isang dakilang paanyaya ng ating pong Panginoon at hindi lang para sa isang specific na tao, kundi ito ay para sa lahat. So anuman ang kalalagayan po natin sa buhay na kung saan ay nakakadama tayo ng kapaguran, nakakadama tayo ng kahirapan sa atin pong pamumuhay, so hindi po pwede na manatili tayo sa ganong kalalagayan dahil ang Diyos ay mayroon pong formula na ibinibigay sa atin upang makamtan natin ang kapahingahan na siyang minimiti nating maranasan ay yung una ay walang iba kundi ang paglapit sa Panginoon. Daddy Genie.
0: Binanggit din po dito ng Panginoon ay ito po ay paanyaya ng ating Panginoong Hesus na sa kabila ng ating mga pasanin at paghihirap ay nariyan siya upang may maibigay ang kagaanan ng ating paghihirap at pasakit. Ganun din po, hindi po lamang na inaanyayahan tayo ng Panginoon kung may problema tayo o wala. Ang Panginoon po ay nag-aanyaya bilang isang dakilang Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, hindi lang na may problema tayo, kundi kilalanin natin siya na siya ay isang dakilang Diyos na mapagpala.
1: Brother. Amen. So, tingnan mo, ang paraan, alam mo kasi, ang Panginoon simple lang, lumapit tayo sa Kanya. Pero may paraan ng paglapit sa ating Panginoon. Actually, ito po ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa ating Panginoon, kasi gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Ang napakasimple lang nito, kapag ka ang tao ay makapangyarihan, hindi ka basta-basta makakalapit sa Kanya. Ang presidente, ang mayor, minsan mayor lang, hindi ka pa pwede lumapit sa Kanya unless o maliban na lang na inaanyayaan Kanya. Ang ating Panginoon is the most powerful. He is sovereign Lord. Siya po ay pinakamakapangyarihan. Kaya siya na mismo ang nagsabi, "Come to me." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kay pagpapahingan ko. Napakasimple ng panawagan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng kanyang panawagan, mayroon siyang ibibigay sa mga taong lumalapit ng naniniwala at nagtitiwala sa kanya.
2: Amen. At siyempre, Brother Genie, Brother Rolly, kung papansinin po natin ay ano nga pa itong mga kabigatan na nakadagan sa buhay ng tao na kung saan ay nagdudulot ng kahirapan At ito ang nagiging sanhi na kung saan ay sinabi ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Una ay walang iba kundi ang ating mga nagagawang mga kasalanan. So marami tayong mga bit-bit na mga guilt feelings, no, sa atin pong buhay na kung saan ay minsan ito yung nagiging dahilan na takot o nahihiya tayong lumapit sa Kanya. At ito ang nagpapalayo sa atin sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, kung papansinin natin, Brother Jeannie, Brother Rolig, kaya sinabi ng Panginoon na lumapit, dahil ibig sabihin ay ang tao ay mayroong distansya sa Diyos, at ang nagpapalayo sa tao at sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. At kapag ang tao ay malayo sa Diyos, tiyak mabibigatan sa kanyang mga pasanin sa buhay.
1: Yes. Kasi yung sabi na sabi niya, di ba? Yung kasalanan mo daw ang dahilan kung bakit kayo lumalayo. At yun din ang dahilan bakit hindi mapakinggan yung iyong panalangin.
2: Amen.
1: Kaya
2: amen.
1: Ang panyaya, or rather yung sinabi ni Santiago, di ba, yung James chapter 4 verse 7 and 8, ang sabi niya, come near to God and He will come near to you. Resist the devil and he will flee away from you. Lumapit tayo sa ating Panginoon, lalapit siya sa atin. Labanan natin ang diablo at lalayuan tayo nito. So dalawang bagay lang ang dapat natin gawin. Paglapit natin sa ating Panginoon, then tingnan natin, kunin natin yung kapangyarihan na pangako ng ating Panginoon para yung kaaway natin ay malabanan natin.
2: Amen.
1: We can fight against the devil if we know how to ask God for the power that we need. Kaya kung titingnan po natin, ano sinabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. Then yung pangalawa, yung sa verse 29, di ba? Learn from me and take my yoke upon you. Una yung paglapit. Hindi ka matututo pag malayo ka.
2: Amen.
1: Tulad sa atin, hindi tayo magkakarinigan at hindi tayo magkakaunawaan kung malayo tayo. But because we are near from each other, magkakalapit tayo, nauunawaan natin. At ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Learn from me and take my yoke upon you. Dito sa ating paglapit sa ating Panginoon, napakahalaga na pag-aaral. Bakit? Kahit na bata, lahat ng tao, hindi po, wala namang bata na pagkasilang marunong na agad maglakad, marunong na agad magsalita, marunong na agad tumawa, marunong na agad gumawa ng kanyang gagawin. Lahat pinag-aaralan. At yung mga nag-aaral, para malaman natin, yung mga bata, pag nakatayo bago nakalakad yan, walang bata na nakapaglakad kaagad nang hindi nakaranas ng bauntog. Kadalasan yan, nadadapa. Kadalasan yan, paghawak, kung sa'yo nahawakan nila, nabibitawan at nadadapa. Pero kung yung bata, tulad na po ng tinuturo ng Panginoon, let us learn from him. Kung yung bata, pagkatapos niyang madapa, pagkatapos niyang masaktan, hindi na nag-aral, ang mangyayari, mananatili na siya lumpo. The same manner as we are. Tulad din nating mananampalataya. May mga problema na dumarating sa ating buhay, may mga pagkakataon na minsan ayaw ko na. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-aral. Kaya ang tao umaayaw ng paglilingkod at paglapit sa ating Panginoon, ang totoo, hindi siya natuto. Wala siyang natutunan. Pero kapag tayo natuto at tuloy-tuloy na natututo at nang nagtuturo sa atin ng ating Panginoon, bumagsak ka man, tatayo ka dahil alam mo yung kamay ng Diyos na yung na nagtuturo sa iyo ay nandiyan lang.
2: Amen. At kung papansinin niya po natin, Brother Jeannie, Brother Rolly, sa atin pong pamumuhay sa araw-araw na kaya nga sabi ay learn from me, no, sabi ni Lord. So isa sa aking mga natutunan sa buhay, Brother Jeannie, na siyempre, dumaraan tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga mabibigat na mga sitwasyon sa buhay. At siyempre, ay doon natin nakikita minsan na kung ayos ang iyong kalalagayan, halimbawa ay masagana ka. So, sa iyong pananagana ay marami makakakilala sa iyo at marami kang magiging kaibigan. Subalit, pag sa panahon ka ng kagipitan, sa panahon ka ng pagluha, no, sa panahon ka ng kahirapan, ay doon mo makikita ngayon kung sino ang tunay at tapat mong kaibigan. At syempre sa lessons na atin pong nakikita sa buhay na ito, na sinasabi ni Lord na learn from me, no, inaanyayahan na tayong lumapit sa Kanya, sa buhay, isa lang ang akin din pong natutunan, no, Brother Jeannie, Brother Rolly, na wala po pala talagang isang tunay at tapat na kaibigan sa buhay na hindi ka iiwanan, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
0: Amen.
2: Sa Kanya ay mayroong kapahingahan, sa Kanya ay mayroong kapatawaran, sa Kanya ay mayroon pong kalayaan, kagalingan, sa Kanya lahat ng mabubuting mga bagay natin masusumpungan at mararanasan. Kaya nga, sa pagninilay natin ng salita ng Diyos, ay sa totoo lang, ito yung, nung simula po akong maglingkod sa Panginoon, this is the very first verse, no, passage na nabuhay sa akin pong puso nung narinig ko po ang pangangaral sa gawain po ni El Shaddai, sapagkat siyempre nung time na yon ay talagang bigat na bigat ako sa mga suliranin sa buhay. Mayroon akong karamdaman, ang hirap ng pamumuhay namin, at dumating ako, no, sa punto na kung saan ay nais ko nang mag-commit ng suicide, dahil ang akala ko ang kapahingahan ay mararanasan lamang na kung magpatiwakal ka na. Subalit, kay buti ng Diyos, dahil nung ako'y nasa Maynila doon, hindi ko naman alam ang gawaing ito, napadpad ako doon sa Luneta, at may gawain po ang dating dakilang El Shaddai pala doon nung mga panahon na yon. At ako'y nakinig ng salita ng Diyos, at ito po yung salita ng Diyos na nag-strike sa akin pong puso, na kung saan ay nagbigay sa akin ng liwanag. At ngayon ay nung isinuko ko yung aking buhay sa Panginoon, nung malaman ko na ang kasalanan na ito ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, at ito ang nagiging sanhi ng lahat ng mga kabigatan sa atin pong buhay, alam niyo po ay naranasan ko ang kapangyarihan ng Panginoon. At nung mga time na yon, sabi ko nga sa Kanya ay, kung totoo ka nga, totoo nga, sipi, baguhan pa lang ako, so kung totoo nga ako'y pinagaling mo, Lord, sa aking mga karamdaman, ay sapagkat nagdudura po kasi ako noon ng sariwang dugo dahil may sakit ako sa baga. So, sabi ko, kung totoong pinagaling mo ako, wala akong nipatak na dugo na makita sa dura ko pag uwi ko sa bahay, ay magsisimula akong maglingkod sa iyo at magpapagamit, at ipatutuo ko rin ang mga ginawa mo sa aking buhay. And praise God, iyon ang naging dahilan kung bakit ako naglingkod sa Panginoon, dahil sa paglapit ko sa Kanya at pag-aral ko sa Kanyang mga salita, tunay na ang kapahingahan sa karamdaman aking naranasan. Brother Rolly, Brother Jimmy.
1: Amen. Amen. Alam mo, ganyan talaga ang buhay. Alam mo, sa totoo lang, kung titingnan po natin ang buhay ngayon, maniwala kayo, walang taong matalino na nakapaglingkod sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Ang tao, kapag naglilingkod sa Panginoon, iwanan mo lahat. Matuto sa ating Panginoon, huwag yung sariling karunungan. Sabi nga nandyan ng 1 Corinthians chapter 1, verse 19, di ba? Ano ngayon ang kabuluhan ng mga marurunong, ng mga mahuhusay na dibatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan laang. Alam mo kaya ako nababanggit ito, kasi nung araw ang inyo pong lingkod, hindi naman ako actually graduate ng college, graduate ng high school. Hindi, ang graduate lang ako yung paniniwala sa ating Panginoon. Ang pilit ko lang na inaabot yung karunungang bigay ng ating Panginoon. Kasi totoo naman ito. Ito yung natututunan natin. Ang karunungan ng Diyos pwede mong iharap kahit na kanino. Hindi mo pwedeng sabihin na okay, wala nga akong alam. Kung wala akong alam, yun Diyos ko ba walang alam? Ang mahalaga lang malaman natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Ang mahalaga lang alam natin na nag-aaral tayo sa Diyos, at ang mahalaga, alam nating pasanin ang pamatok na ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi niya, take my yoke and put it on you. Sabi niya, learn from me and take my yoke because I am meek and humble. Ano ba yung pasanin na gusto ng Panginoon na pasanin natin? Hindi yung karunungan. Hindi yung anumang bagay na dala mo, hindi yung kayamanan. Tingnan niyo na nga, nagkakagulo-gulo ng mundo. Kan dami-daming mauunlad na bansa. Ay, nagulat ako no, sinabi ni Brother Ray, pati pala yung Europe, one of the famous country, pinakang prosperous country. Pero isipin mo ano nangyari? Nagkaroon ng heat wave. Isipin mo, bakit pinakikita ng Panginoon yung galit ba ang Panginoon doon? Hindi. Ayaw mo lang kasing sumunod. Ayaw lang natin kasing sumunod. Pero tingnan nyo naman sa atin, kahit anong gawin ng ng mundo, kahit anong gawin ng Diablo, tumatayo pa rin tayo at nakakaranas pa rin tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Bakit hindi tayo lumalayo sa Kanya?
0: Amen. At ayon din po sa ipinangako ng ating Panginoon, lahat naman po tayo ay dumaranas ng pagsubok. Kahit na rin po ako, hindi rin ligtas sa pagsubok.
1: Pero mabait ng Diyos sa akin.
0: Sa mga bagay na pinagdaanan natin. Pero iba talaga ang Panginoon pag siya ang nagdala sa iyo, ang gumawa ng paraan. Kahit na nga po ako sa sarili ko, hindi ko rin alam kung ba't nandito ako, kung ba't nagsasalita ako dito. Sa totoo lang po, wala ito sa wisyo ko noong araw. Pero ang Panginoon, pag ikaw sinubok, ang sabi nga niya, halika at matututuruan kita, ako ang bahala sa iyo. Yun po ang Panginoon na dakila at kasama natin sa ating buhay. Isa pa po, nanaranasan ko sa aking buhay, yung pinakamabigat at sabi ko nga, nanumbat ako sa Panginoon sa pagkakataon. Sa pagkataon na yan kasi napakahirap po at napakasakit sa isang ama na mawala ng anak, lalo pat mahal na mahal mo yung anak mo. Hindi mo po sukat akalain na mangyari kasi sabi ko nga po, Lord, bakit ako sa dami naman yan, merong sabang kita, merong kameraman, sila na munang nauna, bakit anak ko pa? So, ang Panginoon pala, pag gumawa siya ng mga ganyang problema, ay may kalutasan at may plano siya sa iyo kung saan kanya dadalhin at paano kanya tuturuan.
1: Amen. So, tuturuan tayo kasi natatandaan niyo ba yung kay Jonas? Ang Panginoon, nung nandun si Jonas sa disyerto, ang Panginoon ay nagpatubo ng puno. Nagpatubo maghapon para mayroong masilungan si Jonas. Pagdating ng gabi, pagdating ng kinabukasan, namatay yung puno. Nung mamatay yung puno, galit na galit si Jonas. Ganun din sa atin. Okay, may anak tayo, mahal natin yung anak natin. Sa palagay mo, hindi mahal ng Diyos yung anak mo? Mahal na mahal natin yung asawa natin. Sa palagay mo, hindi mahal ng Diyos yung asawa mo? Bago pa makarating sa iyo yan, bago ka pa minahal ng Diyos, inihanda na ng Diyos ang lahat ng yan bilang tanda na mahal ka ng ating Panginoon. Kaya hindi pwede raw natin sundan, hindi pwede natin sumbatan ng Panginoon. Lord, alam mo namang mahal ko siya eh. Pwede siguro tanungin ka ni Lord, eh ako, hindi ko ba mahal yan? Sino ba nagbigay ng buhay dyan? Sino ba nagbigay ng pangangailangan mo? Hindi ba't ako? Pagkatapos susumbatan mo ako, sabihin mo na mahal mo siya. Sino ba nagbigay? Sino ba may tunay na pagmamahal? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, di ba? We love because God loved us first. Umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umiibig sa atin.
2: Amen. At yun nga na kailangan na sa Kanya tayo talaga mag-aral kasi He is a good teacher. At syempre ay tuturuan talaga tayo ng Panginoon kung paano harapin, no, ang buhay sa daigdig na ito na punong-puno ng kaguluhan na mayroon pong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kasi nga po, sa Israel po kasi, Brother Rolly, no, Brother Jeannie, i-compare natin dito sa atin na kapag may mga nag-aararo, ay isa lang po talaga yung talabaw na yung yoke na tinatawag, no, yung nasa liig na, no, yun yung kinakamitan. Pamato. O yun, pamatok. No? So, at syempre, ang kalabaw na yun na nagsusulo lang siya na ginagamit sa pag-aararo ay talagang mabibigatan talaga yun dahil isa lang siya. But then sa Israel, ang ginagawa kasi nila doon ay dalawang kalabaw na nakasingkaw ang pamatok sa kanilang liig. Kaya nga ay bagamat may hirap na maranasan pero hindi mabigat, no, dahil nga mayroon siyang kapartner. At sa buhay po din po natin ay yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon na kung nag-iisa lang din naman tayong humaharap doon without the presence of God sa mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, tsak mabibigatan talaga tayo sa ating buhay. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na take my yoke, no, para kumbaga yung pamatok niya ay makipartner tayo sa atin pong Panginoon para ang lahat ng sitwasyon na darating sa atin pong buhay ay magaan po nating pasanin at makakarating tayo sa dulo na mayroong tagumpay dahil without God in our life, we can do nothing.
1: Amen. Ako kasi ang binibigyan kong emphasis dito, yung kahulugan ng pamatok, yung kahulugan ng yoke. It is the love of God. Sabi niya, take my yoke and put it on you. Pasanin niyo ang aking pamatok, dalhin mo. pag yan ay pag-ibig, maniwala ka, hindi mabigat yan. Kahit na nga yung mga nagtatrabaho, sinasabi ko, once na ikaw ay natanggap sa trabaho, bay, mahalin mo. Kasi kung mahal mo yung trabaho mo, maniwala ka, hindi ka mahihirapan. Yung asawa mo ang totoo, kahit na pagmahal mo yan, kahit na walang hiya, ay walang hiya. I'm sorry po. Kahit na sabihin natin na yung asawa mo ay lagi kang sinisermonan, na iniisip mo na grabe naman tong asawa ko ito, mas matanda ako kaysa sa kanya, o ako ang lalaki, hindi man lang ako ginagalang, kahit na ganun, pero lagi matatandaan, kung mahal mo yan, baliwala yan, okay lang yan. Diba, kahit na minsan sinasabi, magsaing ka na, hindi ako magsasaing lang ako pagka gusto ko, tulad ngayon, gusto ko magsaing, ilang gatang, diba, yan ay kasabihan lang na kung mayroon tayong pag-ibig, na gustong pasanin ng ating Panginoon yung kanyang pamatok, maniwala tayo, hindi tayo mabibigatan. Maisipin mo, Diyos siya, He is a powerful God, and yet when he has been crucified, tingnan mo, sinisigawan siya, sinasabi siya, ikaw ang anak ng Diyos, ba't hindi yung pakawalan ng sarili mo? Pero ano sinabi niya sa halip na sumpain kayo? Hindi. Forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And that is the yoke that Jesus wanted us to bear. Amen. Yung pamatok na gusto niya pasanin natin, kahit na anong mangyari, masisigaw pa rin natin, I love you.
0: Amen. Okay. Ang ibig lang po sabihin yan, Brother Rolly, Brother Ray, na yung pamatok na nakaatang sa ating liig, ay yan ang dahilan kung bakit nandito tayong tatlo, kasi bawat isa sa atin ay mayroong nakaatang na pamasok sa atin. Magkaiba lang nga ang mga dahilan.
1: Amen. Hindi rin, parang dalawa lang yata tayo. parang yung isa wala yata.
2: Kaya punong-puno ako ng kapahingahan.
1: So, sorry po doon sa mga asawa. Alam mo sa akin, minsan kasi sabi nga, kung gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo muna yung sarili mo. Mm. Kasi karamihan sa atin, amen, gusto nating mabago yung buhay natin, hindi natin mabago yung sarili natin. Bakit? Malayo tayo. Lagi na tayong pagod. Pagising na umaga, nakakapagod ng buhay. Uy, kung gusto na mapapagod, alam mo, ang kasunod ng nakakapagod, suicide na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me, lapit kayo sa akin. Kayong lahat, hirap na kayo, kahit sa asawa mo, kahit sa mga anak mo, kahit sa hanap buhay mo, lumapit. Dahil ang Diyos ay may nakalaang kapahingahan.
2: Amen. Amen. At kung papansinin, natatawa tuloy. Kung papansinin po natin, Brother Rolly, no, Brother Jenny, na ang paanyaya ni Lord na ito ay hindi po dapat natin na tanggihan. Kasi nga ang sabi niya talaga rito ay, pagkatapos siyang sinabi na mag-aral kayo sa akin, dahil ako'y maamo at mababang loob. No? So, kumbaga ay ang standards po ng Panginoon ay kayang abutin, no, ng lahat, sapagkat siya ay may maamo at mababang loob. So, hindi tayo dapat na magkaroon ng pag-aatubili na ang Panginoong ito ay iwanan natin sa atin pong buhay, sapagkat tanging kumbaga ay siya yung mga napaka-importanting piyesa sa atin pong mga sasakyan, na pag nawala itong importanting piyesa nito, Brother Jenny, kasi si Brother Jenny driver to, si Brother Rolly ay may mga sasakyan ito, so pag mawawala ang napakahalagang piyesa sa sasakyan, ay maaring ito ay hindi makakarating sa kanyang destinasyon o maaberya sa daan, no, kakarag-karag. So kaya ang ginagawa po ay talagang kagaya ng sasakyan ni Brother Jenny ngayon, na talagang inaayos, no, para magiging

0: David, nararanasan na yung pagod. Mula pa kay Haring David, nararanasan na yung pangangailangan. Kasi sabi niya, hindi ako magkukulang. Pero kung tatanungin kayong dalawa, ano ba yung bagay na higit na nakakapagod sa buhay natin bukod sa pag-iisip? At ano, kung mag-iisip naman, ano ba yung iniisip natin na iniisip mo palang pagod ka na? Ikaw, Brother Ray, ayaw ko kung nag-iisip to.
1: Wala na akong isip.
2: Ubos na yung isip eh.
0: Hindi kasi ito yung makikita ko, dadaan ako, nakahigayan doon sa kanyang higaan, nanonood ng ano. Kung ano-ano nga napapanood, eh, sa kanya ko nga nalaman yung nagkaroon daw ng heat wave doon sa ano?
2: New York?
0: Sa Europe. Eh, sabi ko, grabe naman.
1: Alam niyo po kasi, Brother Rolly, no, Brother Jeannie, more than 5 years na dumanas po kasi ako ng anxiety disorder at saka depression.
0: Nakakapagod ba yung nagkakaroon ng anxiety? Patanong muna, kasi yung anxiety, sa isip din yan, di ba?
1: Opo,
0: opo. Pag yung ikaw ay may anxiety, mahirap ba yun? Sa'yo sarili o baliwalaan na yun?
1: Napakahirap po nung sa simula na hindi ko pa natutunan kung paano i-deal yung anxiety. No? So, ang number one po dyan ay ang hindi mo makontrol ang iyong isipan. So, yung overthinking na tinatawag. No? So, kahit anong gusto mong matulog, gusto mong i-relax ang iyong isipan, ay lagi po at saka buti sana kung mga magaganda naman na mga pangyayari, kundi lahat ay mga nakakatakot.
0: Ibig sabihin, ang pumapasok sa isipan mo, yung mga pangit, yung mga nakakatakot.
1: Opo, yung mga nakakatakot.
0: Then pagkatapos
1: ay ibang

0: 28th anniversary ng Navas chapter po sa San Isidro Labrador Parish. So magsisimula din po 'yan ng alauna hanggang alas 5 ata ng hapon. No, basta sa araw po ng July 26, magkita-kita po tayo doon sa lugar ng Navas. Ito po ay area ng ating kapatid, ang ating council, Brother Jenny Palco. Mm-hmm. So at ganun din po kay Brother Journey Mirano, panalangin namin ang ganap mong kagalingan sa anumang iniinda mong karamdaman ngayon at maging sinanay Bioli Villanueva, no, complete healing and deliverance aming panalangin na iyong maranasan.
1: Si yung mga taga Babilo, sama natin sa ating prayer, sina Sister Chingching Alibuga, Sister pangalan ng mother niya, Sister Nani,
2: Sister Nani Andrade.
1: Andrade at saka yung ating mga kapatid diyan sa Bacau.
0: Sa Bacau, sila Nanay Erlene. So magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng kapatiran na binubuo po ng PFCC 15 from Area 1 up to Area 5 at patuloy po nating subaybayan ang programang ito ng ating dakilang El Shaddai sapagkat ang kaakibat po nito ay ang biyaya at pagpapala, kapahingahan po sa ating pong buhay.
1: Amen.
0: Ang dulot ng salita ng Diyos.
1: Sa kayo ating mga kapatid, yung ating mga choir, sa pangungunan ni Brother Michel Reyes, si Sister Ruby, at sino? Sister Jing Jing.
0: Sister Jing, Sister Monina, Sister Ching, Sister Sky. So, good afternoon po sa inyong lahat. At siyempre, yung ating mga youth leaders, no? Sila Sister April, Sister Belrose, Sister Jamela, at ganun din yung ating mga instrumentalist, no, sa pamumuno ni Brother Rinley.
2: Rinley de la Cruz.
0: Brother Mark Lee, si Brother Kin, at si Brother Oliver, Brother Ian. So, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos.
1: Amen. And another announcement, yung lahat po ng preachers, choir, yung mga tawag dito, yung mga senior choir, agahan po ninyo sa ating symposium kasi lahat po kayo ay gagawin naming
0: facilitator.
1: So you will become a facilitator para yung mga attender naman ay mai-guide ninyo at maturuan ninyo at masamahan ninyo. So yun lang po ang ating pinipilit po ng council and staff and preachers na patuloy na maisaayos yung lahat na pwedeng isaayos at patuloy tayo magsama-sama para sa gawain ng ating Panginoon.
0: Amen.
1: Okay, kung wala na kayo pag-pray.
0: Brother Rolly, Brother Jeannie, hindi natin kakalimutan na i-invite ang lahat, no, sa ating 42nd anniversary, overnight anniversary celebration. Amen. No, na gaganapin po sa Luneta sa August 15 up to 16. So, yun po yung exact date and place ng celebration po natin ng 42nd anniversary celebration ng gawain ni El Shaddai sa Luneta Park. Magkita-kita po tayo doon August 15 up to 16. So invite po ninyo ang inyong mga buong pamilya.
1: At yung mga naririto, pwede kayo mag-order ng t-shirt yung mga attend doon. Then pagdating doon, pwede nyo i-claim na lang doon kasi wala pa kami dito. Pwede nyo i-order dito sa ating staff, sa ating punong tanggapan.
0: Amen.
1: Dito sa Linaboan Sur. Okay? At siyempre ba, sama natin sa prayer si Mama Mary Almaldez and family. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si sino pa yun? Si Sister, pagalingin na nga talagang tuloy-tuloy para naman lalong sumigla ang paglilingkod ng ating council na Sister Chari.
0: Amen.
1: Si Sister Violeta
0: Villanueva
1: Santos. Okay, lahat pati si yung ating CEO, si Brother Jonathan
2: Cabrera,
1: si SP, yung ating tagapagtaguyod. Let's pray. Panginoon at Ama naming nasa langit, Yahweh, kami po'y naninikluhod sa iyong banal at mabunyi pangalan. Panginoon, lumalapit na po kami at itinataas namin ang lahat ng aming pangailangan, kahilingan, lalong-lalo na ang mga tao na tinatawag mo sa gawaing ito. Yahweh, alam mo naman, kailangan namin ng himala. Kailangan namin ng pagpapala. Kailangan namin ang kapangyarihan at higit sa lahat, kailangan namin ang pagiging answered pray

0: lalong-lalo na yung aking mga kapatid na nasa kanilang tahanan na nakahawak ang kanilang mga kamay sa kanilang cellphone at nakikiisa sa panalangin ito. Ngayon din, sa pangalan ng ating ng aming mga kasama rito, ng aming council, ng aming preacher, idinideklara po namin ang pagiging answered prayer sa pangalan mo, Jesus ng Nazareth. Amen and amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, muli po, maraming salamat at paalam na tayo mga kapatid.
1: Ito po ang inyong kapatid, Brother Ray Ruiz, na patuloy po na nagpapaalam sa inyo at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos.
2: At ako naman po ang inyong kapatid, Brother Ginny Falco, nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat.
0: Sa pangalan po ng ating kasama sa technical side, si Brother Reggie Placio, ang inyong pong lingkod nagsasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, ang inyong pong kaibigang laging nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo.

0: Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga gusta. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
9: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
8: Mm-hmm.
9: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:12. Sige, balbal mga amigo, partner, hanutin nyo na. Sige, balbal.

Ay, mga po sa ating mga suki, every Sunday nga nag-aangkla, nag-tutok sa atong kinaka pagkalansada. Sa tunukong puso ang Harana Live sa radyo. Okay ba? Sige po na itong kinaka mga haranista, kag-gitarista. Ngayon sa makaroon, may dead nga po. Kay Pare Noel, tay Lugoy, kay Tatay Duming, kay Babes, kay Ate Mel, kay Nong Lar. Kay sa iba pa nato no, ng mga ano na sa gawa, mga haranista nga kaming po. May dead nga po. Simple, ginatami yun ang dead man nga po na itong kinaka GM. Ang idol Jonathan Cabrera, medyo nga po Lods idol, agsa kay Ma'am Lilia na kay Toto Simon, no? Medyo nga hapon kay Ma'am Lilia, kay Ma'am Sol, no? Kay Ma'am Janet sa mga finance department. At siyempre yaman siya itong department technical katodong Reggie Plasio. Sige po na kung niya biyan, inyo kakumpuso every Sunday katodong Lobel Aquari itin man sa Gapon. At ito ka mga pagalingawon. Sa hashtag talas 8, makaroon nga Domingo. Sige, balbal tayo, Doming. Imbukada nga bahanon. Halin sa pinakabata. Pinakabata. Pinaka-veterano, ha? Sige, hanutin mo natin.

Ate Domeng, wala kasulod yung mga mikropono. Dire ikaw. Kamis yung ato mic. Dire ka, dire. Ba na open siguro. Dire ikaw, say low, say low.

0: tamyo ko ito dahil nga hapon bro akong pamilya na sa barangay Briones akong mga unga mga apo among mga magad at mara man sa amon nga mga kapit bagay nga pamati sa rayang arang programa tatsuko pamili subyaga pamili conception pamili Jimenez pamili Makoy pamili Del Camin pamili Makidato pamili Ilya Vera pamili Flaviano pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, si Roy Del Sario, ano pamilya, may dayang hapon, si Boy, si Butoy Abayon, nagrano pamilya, may dayang hapon, si Nore Concepcion, nagrano pamilya, kami ako man, may dayang hapon, si Pars Fernandez, nagrano nanay, may dayang hapon, si Leticia Makirato, ano nga pamilya, may dayang hapon, si Noel Rentillo, sa kamana man sa amon nga, Bika pamili na sa Barangay Briones, sama ako mga brother sister kami ako manit maraid nga hapon kay Donato Libre magana pamilya maraid nga hapon si Ken Fernandez Ken Balincia agrada pamilya maraid nga hapon kasi nanding Mintino na sa pabahay kami ako manit maraid nga hapon si Green Patricio si Ronaldo Bulano kami ako manit maraid nga hapon kung unay mo nagpamating ka sa PNP personnel ang outpost ng duty sa tayo karang adlaw nga ay kami ako matmarayan nga hapon happy listening lang sa raya nga rang programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo kaibigan mo.
1: Aha, thank you so much kay Tatay Doming sa anaman nga matahom nga ambahanon. Ay, good afternoon, Sir Bong Swalog, Lods, nagpamati na sa Capitol. No? Gilbert Urbano Aquino, good afternoon, Idol, from Maloco. Sige, sinapang, kay Marlene Marti, good afternoon, sige. Sa mga Marty family aga shoutout ko no atiga offer Sampalok Kaliso Baliti Dalida family Quatson family thanks po and God bless aga naman kay Ninya Bilarmino Gdapinon paki shoutout lang sa barangay Kaano Kalibo Quadrante family pa request lang panit kung may itom thanks and God bless everyone kami kapamati kita sa sityo Agahog Katmon Altabas thank you so much ha. Irma Morales, good afternoon, shout out man sa Makawili family sa Gwalago Makato watching from Kalimbahan. Ejibel Vicencio watching on Kolong-Kolong Ibahay. Thank you so much. Again naman, no, kay Randy Santisas, listening. Janina Borbao, invite ko kamo idol sa idol May Kotin Pesta Sale na July 25 Imperial, Mambusaw, France. Sa mga gusto mag-ano da, kay Migo Janine, no? Sa mga taga-Altabas ko no kag taga-Batan kadto na kamo dito sa Mambusaw no sa Imperial no July 29 may mga promo sanda no Cotton Fiesta Sale abawa makuha ko da makuha ko da amigo sang napapaon ko man bugat man abi kon supa sige la mamaser lang galing na may oras. Pabati lang kay Tisoy, haha, chill-chill lang. Abaw, ah. Galit, Tisoy! Tisoy, ged, hindi guwapo.

Anabel Sonyo, the prenon Idol of Bell, have a blessed Sunday. Patamioman, kami yung sityo, Bunghoy Sonyo. No family, God bless always. Rinaldo Santiago Quariba, Uncle. No, may dahil nga po na. Kaya nang Dodoy Mansayon, no? Kaya nang Inday Mansayon sa grupo ta. Mga... sa katangkihan ah, mga tawuhan na may dahil nga po. Prinansin yung lahat dyan. Ma'am Elessa Jimenez Junaling, good evening. Matami naman kami sa Nalok, Sityo Biga, Sanday. Mama Grace Jimenez, Agipapa Budot Jimenez, akon nga mga Manghod Jimenez family. Salamat, Idol. Sige, nasunta na sinong Larry sa anaman nga kampiyon nga harana. Para kay Sir Bong Swalog, ang Lorena ng buhay mo. Balbal.

0: nasa Emerald ano, si Tatay Ambo.
1: Tatay Ambo!
0: Si Nanay Bibi, anang maungag apo. Sa Mantigib, si Kapitan Belated, happy birthday lang kap, kahapon.
1: Belated
0: kap. Abong hindi yung gasto, huwag may litson pa. Kapitan Ramil... Ah, si ex-Captain Ramil de la Cruz, no? Si Kapitan Ramil Pilayo, no? Si Bioli Pilayo. Akong ampod na si Rubin Diasis, no? Nga, baot yung gaw. Sindang. Ubus anot. Ampod ito, Timtima, no? Pupoy Almiro. Akong kampod nga si Joe Kalindong, Lisil Kalindong. Akong tiya nga si Nanay Liti, no? Akong nanay, si Nanay Sario.
1: Doon
0: sa binit sa pa. Si Nung Pino de Vicentino. Agakon nga... Kampod sa dongon si Ampod Dodoy Mansayon pod. Mayo nga po lang imuna daw gagatos buangan ay. Iprintal ko Milani King. Third Jackie Hans, Joshua Yanyan, Sheila, Yoport Kylie, Clifford Jessica, Jacob, Clyde, Jen, Saiwon, Cleo. Akong nga si Princess. Agrang umagad nga si Rowel Ras no. Anang inang tiyo sa Mananip, katiyahan ng kalulahan, Mangod. Si Yoli Sausa, Bienna Sausa, Salbi Sausa. Si Artemio Ibot ina sa Masangya sa Candelaria, si Mary Jane Rapibo, si Dudir Rapibo, si Uncle Joning ina sa Numansya, no? Ag si Auntie Inday, Apodilmer, ag si Salde, si Parigudeng, ag si Maria Edith, si Nang Lucina, ag si Renz, ag si Ningning, ag si Ronsil ina sa Makato, ag si Mama, ag si Papa, ag Anang Mangot. Thank you.
1: Alright, thank you so much kay Nung Lars sa Lorena ng Buhay Mo. Ay, Jimenez Oman, John Aleno, shoutout sa Naluok City o Bigas, anday Mama Grace Jimenez, agpapabudot Jimenez sa akon ng mga mangho Jimenez family. Silito Darunday, good afternoon, idol, God bless, matamiyo lang, the family, Quales, Paternal, ag Darunday, Concepcion. Agay naman kay Toto Angelo Darunday sa May Kaliso, atong amigo, si Master. ang hilo toto daranday na. Kay Jimenez dinalay matamyo sanday papa at tagay-tagay ko no budot Jimenez ang mga kainuman si Jumel ag si Do, si ano dosi iya sa Naluok City sa la, biga salamat. Sige at gusto mat sa patamyo man sanday nanay tita Fernandez iya sa Naluok si Chubiga sa Uman. Happy birthday kay Ninang Noemi. Haha, idol salamat sa sponsor. Na, happy birthday umat madama.
2: Happy birthday.
1: Amy, oh, happy birthday kita. Okay, taga ano ra? Talaga idol. Banat idolari, halin kay Ma'am Eliza, Kirby Fernandez, good afternoon sa shoutout na pabati naman. The Fernandez family sa Sablina Buol Linabo Norte, agpakanta lang do Bakero ag Larawang Kopas. Sige. I think ka nay no sa aton karang mga amigo nga naga sponsor gid katon. Inaman no sa grupo ni Sir Dodoy Masayan sa Dongon S naman siya. Thank you so much kinang Inday na kay Nong Pino sanan nga mga
3: Bolivian.
1: Grupo ta nga naga pamati una. May died. Naga pamati ina no sa doyong Dongon ag siyempre sa aton nga mga grupo na ang mga amigo ta. Thank you man no sa aton nga series tracking no kay Boss Series Litulin. Thank you so much sa pag palangga man sa amo no every Sunday. Thank you gid no sa series tracking kamo maghire tracking adto nga kamo sa series tracking namtang sa may Sitio Liptong Estancia Kalibo Aklan no kamo mag inquire it mga tracking gusto niya magpahakot una ay pwede kamo ka text no sa anang numero 0918 451 5869 no sa series sa tracking. Ang thank you man no sa DNGB Kiri kanong Darwin ng Marlin Dimo sa May Chito Baybayan Dagao sa mga asawa nga wagid ng asawa ang suporta man sa Lolo Kong Puso na kamo maghapit mapamahaw nyo kung agahon panisal muna ng sari-sari ng mga klase itinapay sa DNGB Kiri ng so much good. Agin naman kay Migot sa Dr. Balyas madayin ng hapon. Agin naman ka sa may inyo buswang no mas tingin sa mga asawa man ng mga mabuot ginang line ng Cesar Figueroa sa Bambi's Bakery. Thank you so much ha. Naka mo mag pangapi-kapi ko naman. Magbaka ka mo tinapay nga pang ano ah. So sa kapi. Mga toasted na sa launa. Ang naisari nga mga klase itinapay. Nakanalari na ng Lina. Galiego, no? Kanang Rose, na kanang nono binungguhan, eh, naginaman kay, no, ah, Nini, alias, ano to, Clavel, no? Inaman kay, anang, Elsa, no? Brillantes, Nabor Brillantes, nagpamati, good. Thank you man, no? Kung kamo mag-hire at, kampiyon nga, medyo okay. At kung kamo na sa Jake's Video Okay Rental, namtang sa Kabatangan Makato, owned and managed by Engineer Jake Taladro. At siyempre sa mag-ama, no, kay Lodge Tyron at Taladro. Thank you so much, no. Aga, pwede ka mo karinta at mga lamisan na da, o bangko, o kulang ka mo sa gamit na sa kabatanga ka mo mag-inquire sa anang numero 0920-89-13748. Agot ka mo man magpagwapo, magpagwapa. At tuwang ka mo na sa Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Agot ka mo man mag-groceries, at tuwang ka mo na sa AAA&G Wholesale and Retail sa may grossing tugbungan. May groceries, may soft drinks, may bugas, may matika, may sukal, may 10 for rent pa. Owned and managed by Miguel Jerlin Agmingo Arli Relator. Ang pamati mas na naglinda, no? Tatay Roger, mga Masigon family, ag Ambrosio family, kanang Ami, no? Ag kanang Andres na, Francisco, kanang Tresita. Kanang araw, no? Kita bira may nagnihapon sa mga tanod na, mga residor family, kanang Pilipi. Ag sa ato, amigo man nga Barbero, no? Sa may Gary Barbershop sa Tuteng Restate, nga sa Masgate, Migo Gary Alvarado, na kay nung udong akin ng bayi, no? Ang sana asawa man kay Milani Estoban. Ating kasamas. Sige, Desonta, si Tay Lugoy sa kampiyon nga harana. Kumpuso, para kinyo tanan.
3: Ulit niya.
1: Dawata na.
3: Ulit.
1: Dawata ang baso. Oh, baso. Ulit niya.

0: dahil diri gabi na sa Makato, na sa Bay Balaye, na Merna, tawag, anday mare edina, kay Toto Lare, ag sa mga ano na nga, ka, kuna, sa Chahibiray na, sa Sitio Gambon, sa Kalangkang, Makato. Ayan, ang iya sa kanila, ang dagaw na sa Bugay, kay Lloyd, kay Jumalin, kay Toto Charles, kay Iding, kay Kinken, una, kanday Parimilo, mare Jerome, ay Roselyn, at si Diomar, una, kay Lisa, kay Flores, ang na kay Almer, kay Ima, kay Fred, kay Anale, kay Rex, kay Marlene Rimbulat, una kay kay Toto Raji Roldan gali, kay naman Tauro, makano kay ni Lydia, sa anang mga o nga kay Libet, kay Carlito, kay wala na sa Dagaw, Ibong, kay Adang, kay Dido, kay kay Ikang Galiag, sa anang Bibi nga Piyot, kay Dalag, kay Angel, kay Girlie, magpakamayad ka lang na sa Alamisyon, magpakamayad ka lang, agad maka pangkita yung istorya ko man doon ako na kaday wala-wala gali kay dik-dik una kay Rochelle kay Ading kay Ining kay sin o paro iba halipat yung sa
1: ay doon na magaling iba
0: halipat kuyaki gali o na sa Apit Bugay.
1: Apit Bunghan. Yan yan. Hindi ko ma-memorize.
0: Sa mga pabirik boys sa Andagaw.
1: Pabirik man. Okay, mga nga po man sa din ang kita ka ina, anay, anay ka, din si Linaka, tanaw. kay Joy, ano? Kay Joy Free Asyong. Ganda po nun, patamiyo lang, kami iya sa Barangay Loktoga, Pamili Asyong, ag Karuran Bait Tamayo ag mga igwata sa Loktoga, salamat git. Sige, may dahil nga hapon na ha sa mga taga Loktoga nga nagpamati man sa aton nga pag-aratsada. Perlita Panganiban, gabi nun, happy listening from Barangay Tibayon. Shout out na kay Iman Family ag Panganiban Family. Agin na kay Imer Quirino. Shout out lang Idol Lopel watching from Balagtas, Bulacan. Buday Valencia, patamayaman kami iya Idol sa Sitio Mangga, Turalba, Banga. Aklan, Valencia, Aglarencio Family, Sian, ano? Sian G, by Boss. Masatot lang kay Uncle Joey, nga nagatagay-tagay sa Barangay Mabilo, New Was. Sige. Angelio Briones, Mirincilla, Kadapinon, Idol Lovell, sige. Birahe, Idol Lugoy, halin kay Ma'am Elisa. Bakit ganun mo tamiyawa si Ma'am Elisa? Naslipatan mo si Ma'am Elisa, ha? Muli, mawakagilit, wakagil ka na chocolate. Request lang ay dulit kahoy ng lawaan. Sige. Mary Francisco, haling kay Sian G. by Boss. Mary Francisco, GDPM, Katodong Lovell, tamiyaman kami iya sa Hugas, New Washington, pamantaw kami kinyo. Salamat, Katodo. Thank you so much sa Mary Francisco. Tanaw ka sa TV o sa Facebook. Sunday tatay ko no, Idol Lobel, patamiyo man, si Longhin, at si Nanay Emily. Una sa Ugsip Libakaw, Aklan. Patamiyo rin kay Nonoy Guapo, at kay Bugs, Richard de la Cruz, Subiaga, ro. Pag panamiyaw, gina kay Madam Lay, LM, Subiaga, no, sa Subiaga Ice Cream, na may dahil nga, Ice Boko, no, pagpamati, ang tagayayit, Subiaga. Kay Nanay, may dahil nga, hapon. Agi na kay Jim La Sonyo Noo. Good afternoon. Sarot lang. Sa kanday pang Toto Sonyo, Mamang Annabel, Toto Mulot, Tito Jasper, at kay Tito Pupot, taga-tauan, ano, nagatanaw it live sa Sitio Bunghog, Turalba Banga. Thank you so much gudan mga idol. Nara Aimin Yasa gud pinon. Shout out lang kay Mama Rosalie Tropa kay Danilo Tropa sa Libang Makato. Albert Agode shout out. Bless taharan gud pinon atong kabuso Lobel 810 at sa tanan nga family it kabatanga Makato. Aklan, greetings from Bless taharan it Libakaw. Aklan. Shout out lang kay Nang Mirasol Francisco gud pamati mao haling kay Sis Yong. Sis na Sis TC Yung Aga Haralda sa ano lang sa bilog ay Don Skin Naigi shoutout lang sa Naigi family from Numan Shaklan Banat Paranoel hanotin mo na.

0: Thank you. Ay nasa guwang ko balite no, malik mati una no, kanday Tatay Rosito Quadrante, kanday Nanay Aileen no, kay to Obit no. To, kamusta lang kay mo, ay na disgrasya ka sa motor no, pamayad lang ikaw ah. Ag sumawa no, kay Roslyn Rinelin Rikami, kay to Nilo no, pamayalaman ikaw to ah. Kay Marlene, kay Mama Rosa Puis na sa housing, sa culinary family no, kay nung kay Papa Blair no, kay nung Totong, Sherlyn Junel, kay Janice Bilby, Hannah, asa dito mas mamili nok bio na po una ni Lebet no lilinit ni Coach Trin Badok kay Jocelyn kay Darlene no kay sabi ni pamilya no kay Lini kay Alex Okindo pamilya no kay Marcia Sojak kay Melito kay Joshua kay Kian sa tumbukon pamilya no kay Sumay Digoy sa sonyo pamilya kay Paring Pilmor no kay Gaga no kay Nainay Mredje ni Nainay Ninya sa Mindo sa pamilya no agrolaka na sa libas no mati manos mandala kay Natyor Sino Bungbong Junel kay Juby ag sa kay Primonio Quartero no ag sa Maturiano pamilya no ina sa Mantigib no kay Parilares may man meros may man karon ag kay Jessica Clifford ag kay Jacob ni Princess ag kay Totem Teman ag kay Tibing Salvador kay Tining Nerbar ag kay Irka Di Pedro sa Pico pamilya no kay Erol Catherine Erne Noralyn Junjun Lilia Mutya kay Nerbar Pablito to kay Inday Francisco pamilya kay ni Erwin ni Frank Jopel ni Mira sa Cebuano pamilya no ni kay Romel no kay Frank Romel ag kay Marcy Emma sa Iril at kay Pring Giovanni no.
1: Noy!
0: Prim, nagkabi na muna kay mo no. Si Buano Pamili, may kapag Pring 8, Kitiri. Ag, shout out lang una kay nung Jose Ranes Rapino na sa Manhanip Malinaw. Ag kay Ronil Udi, ag ibibig ko na sa Libakaw. Ag sa kay Ina Busito no, Amit Ambong Gamlanga. Kay Jose Alfredo Gamlanga. Ag kay Floremi Gamlanga. Kay sa paring kami no, nalaunan. Sa Bakan Banga. Ag kay paring Ibong Gregorio. Apre mali gabi man kay mo ag kay Joshua Pintor no kay Charlie Sabdadio kay David mo kon kay Ma'am Elisa
1: adang
0: kay Nung Budoy no na sa Itorong kay paring Ray Bulano hindi na marami thank you
1: sige thank you so much kay Pare Noel aha may dad ni hapon kay amigo tang GR no Fernandez ba musta amigo musta Burakay abo pangap sa iro pindutan Pare Noel imo nga mikropono nay pindutan pula. Nah, okay. Ay, bagrit lang kali idol kay GR Fernandez, Angel Fernandez, LJ Fernandez, aga Julie B Fernandez, James Fernandez, ag si John Well Melvin Fernandez nga taga Bakhawan, labi na gid kay Fernandez family nga nagapamati imo makaron abaw. Ag sa mga Matias family pagid salamat idol. Thank you so much sa amigo. Sige, tagay-tagay da. Sige, sumsuman. Et, ano, sumsuman akong puso na. Ay, may din nga po sa ito nga mga rival mga good lovers na sa Boracay, kay Julius Quarry, ang kampod ko nga gwapo ina, alias Bungot. Bungot. At sa mga family kitong ina, no, kay Nung Ladong, no, stanan nga mga kay Nung Romel, nasa kay Busbong, no, sa mga Rodriguez family, kay Bus Mario. Asa na mga asawa may dead nga pagpamati. Agkamag sa El, Misa El Taikog, the Prinon, Idol Watching from Quezon City. Kay San G. Bay Boss. Tamiyo man sa Kulang Maabit Family, Ramirez, Dungon, Ag, Ferrer Family, sa Barangay Mabilo, Nyowas, salamat. Sige. Hanota Idol Noel, alin kay Ma'am Elisa, Mary Francisco, sarot lang dito sa Barangay Pues. Akon nga mga unga, aha, nga nagpamati. Shout out dyan sa mga unga gumankon no? Kay Ruel Sirada ag sa akon nga gumankon nga si Gracie Sirada sa kasana mga unga mandahan kamo anak mga anak ag iya kami ang itatay nyo sa hugas halin kay nanay mo ag tatay mo ito Francisco, salamat ka to ng Nobel. Katanaw kami live nyo sa Todo Kumbuso. Kada Domingo, get paborito kita na binamon. Lalo na ikaw, gakanta abaw. May naka, ano ra, abaw ka in la boses mo. Agoy, kurado ka, ante. Rosel, mamatayan siya niya, abaw, atong amigo. Sel, musta dan? Sige, sige, barbecue, diet, manok, ano, litson, manok, ano, limpo, makasang baligya. Pandali, maubos. De La Cruz, Johnny, good afternoon po sa Sir Tamiyaw man Tamiyaw mo man pinili De La Cruz at Taladro una sa Libang Makato no sa mga Taladro family sige Okay, Dason ta, si Dason, si Atimel. Ano yung ratsada mo, Atimel?

Habang ako'y nabubuhay. Benedicto Solinas, shout out sa asawa ko nga si Ana May Tanyon Solina at sa pamilya Solina sa barangay Sibaliw, Libakaw. Mag-ilabas ko no anay kami ba? Sige mamilisa, ilabas anay na. Habang kanta si Ate Mel ay inyo nga pamatian. Sige, balbal. Ate Mel, hanot. Hanotin mo na. Pati na Sir Bong Swallow, sige tagay.

ay may din hapon kay Daddy Bird tabasang inagsamay bahin ka rin Daddy Gayon Diversion Daddy Bird may din hapon da Daddy ano ginagawa mo ay hapon na ikaw. Ito yun to na kay Nanay Flor Tapikan Ma'am Jean Adwa may din hapon.

0: Okay na nang masyadong mahaba. Ah, good evening.
1: Beko, mabalik ka pa eh.
0: Sa sulod galing Balikon. Ah, kay Daddy Bird, diba? Sao na sa Tigayan, dad, ha? Good evening. Aga. Nagapalya-palya aton niya limog, dagad. Dagad-dagad dikit do aton niya.

0: kwan
1: pagkasal lima. Nga inom
0: eh oh, oh ano oh, kada di birth basa na sa kwan sa tigayon niya ano. Always gidi pamati oh ay kay ano no kay Sir Bong Swalog una sa kapitol kay Madam Ruby good evening go pamati siguro imo makaron eh. Aw oh, so
1: sa ina pa pamati.
0: Kay ina pagalega an ga sa tao ti taga di mo makaron don. Kay ano no kay tatay Uto na sa ano sa naman siya. Ah sa din ba ni? Ay tatay Uto sa Badjo naman siya. Aw oh, kay nung dudi mo sayon ha. Good evening kay mo nong. Gana sa bilog mo nga mga ano na sa imong katangkihan. Ha good evening mga tabuhan mo na. Kay Madam Hinday. Kay Lord Styron Taladro, kay Sir Jake Taladro na, good evening sa bilog nga Taladro family.
1: Kabatanga.
0: Sa Kabatanga, makato. Kay Ma'am Beth, ma'am, good noon. Ga ilabas-ilabas, gali mo hara makaraid na, no?
1: Sa Tatay Ambo to, sige man, ano koro?
0: Kay Tatay Ambo, gali.
1: Buko to, kay na baby.
0: Tantahan yang tayo magmukait. Niyog iba si Agi.
1: Pasihing. Tapos, dahi to, lo.
0: Okay na, hi, baby, nai. Good evening.
1: Or dahi, kamagos mo, ma.
0: Kay Manuasin, nasa mga tanan, mga unga o na, good evening, kid. Ay, go, kay Ronsil, gali, no? Pamatian tiyan niya. Good evening. Sa bilog pamilya tiyan niya, o na, sa makato. Good evening. Giya sa among hilapit bagay ha gapamati tanan una kinyo di kun pag isa-isahon dahil kabaabo kamo ha mabilog nga barangay tandagaw hay gapamati sa syempre damon niya pinalangga nga kwapa agmabuot agmahugod niya kapitan una sa andagaw kay kaba Juliet Melgariho good evening ito sa Baliti, sa tanan nagapagamati una sa Baliti, mga Quarry family, Itin family, Cebuano family, basa tanan una ha, good evening kinyo tanan, kay Kapramil, kay ng Biuli Pilayo una sa Bye Bye Makato, yun na lang, agino naman do iba.
1: Okay, thank you so much kay babes, no? Para sa nag-request it, pick pull-up ko Sunday, bawa na maputat oras, sara na ha. Nagahilig pa sa pakuting-kuting. Agi na kay Asa Inora, GGFD. Hi, kuno. Sige. Thank you, good idol. God bless. Haling kay Ronsel. Maribel Villa Cruz. Good evening. Shout out lang kami iya sa Magdalena. Gapin na mati. Get up. Thank you so much sa mataga Magdalena. Good evening man kay Angko Lugoy. Sige. Marvin Anthony Tindan. Shout out lang sa taga Silakat Nonok. Leso kay Migo Erwin no kay Umel Migo Nio kay Nini Rose Marie Bilalibang katagay habang kapamati sa inyong komposo salamat kanamiton kita na ba ni Ronsel Dela Viga Cloudy shoutout sa Bilyarwil Brothers sa Bakan Bukit nagpamati thank you so much sa mga Bakan Brothers na Bilyarwil family.

Lida, kay Monique Matias, salamat gid. Idol, always kami nga pamati ginyo. Thank you gid ha. Chanda Tunnel pa, amigo. Duty ka, wala. At ibli ka nun ang level at sa tanahan nga haranista, agitarista. Shout out kay Nong Paing, ag nang edit. Maribos, Moribos, yes, sa Minaliso. Zone 4, nagpamati ginyo. Napapog pamati. Thank you so much sa amigo. Lagi naman kay Sir Arnold Lampagoy na sa Leso, Medellin nga po. Tunin Flaviano, good PM po sa Dot di Demia Flaviano sa Candelaria, Gapinamati. Idol, bating Rosalis Caluna, good evening. Sa Barangay Tanod, it kayang one nga si Rogelio Escalona. Wow, thank you so much sa mga tanod lang ang mga mahugot. Magbantay inagman kay Chip Tony Meleroso no sa Mantigib kumpare din ang Dudoy nga mahugod man simple sa grupo man din ang lari sa tatlan sa Malinaw kinalang ay Bueho Agustin family no? Good evening sa tatlan kay Alvin Dionisio nila Mega Cloudy ang Testi Rabon good evening Bert Galos kinatapyo ko mayan nga hapon brother ano ras brother Yoder Natamyo ko man ang taga Malan Dayon, Malinaw Aklan. Kabay ka pamati. Tanan, ha? Kamu iya sa Todo Composo Radio. Todo, patamyo lang. Halin sa inyong miga, halin sa Imos Cavite. Todin Flaviano Idol. Idol ka na. Magaling mag kompos. Todin Flaviano. Aba, na kay... kay Sir Jojo no ang presidente Federation sa Bilog nga Kalibo iya ko gatan out live Todo Composo boss level habang nagakapi kapi abogid nga salamat sa pagtamyaw kakon ba thank you so much welcome ah Sir Jo sa Federation na presidente sa Bilog nga Kalibo sa ibang mga wapan uniform ha mga tuda sa Kalibo matamat yung kamot obra ay ha dinakpan yung dayang pilang adlaw nga ra ni ay matamad yung kamot paobra sa inyong mga presidente o na sa Bilog nga Kalibo nga mga toda. Pasatot lang nabilhan na biit pero nawil among t-shirt ay este blazer nga nabilhan yung makarai t-shirt nga medyo gwapo man no nga may pangagan sa printi sa likod no? Para posturawo man do ano may nabi nga sinoksok blazer nga wasak ko tara blazer sa likod ay sige taga mo sinoksok no yan ay magawa yung matanawa no so ang presidente at federasyon nag ano kita maron si Sir Romeo jo no nga bayluhan do t-shirt no ani ay makaroon ay successful yan ay tanan yung mga toda liog lang pagpobron ka mo uniform ay para manami matanawa tanan sa atat lang kay Nimia sa Candelaria gapamatik it Todin Flaviano ag thank you kuno halin kay Todin Flaviano man ag kay Nor Lord Nali Nalaonan, Sir, pakita mo man akong Mr. James Nalaonan, nagpamatigid sa Todo Composo Luguhon. Tess Irabon, salamat gid idol. Sige, Bilma Bargat, good evening. Greet ko lang doon si Annabel Bargat, trahi, anang asawa si Gigi Properio, trahi, sa sityo Tagaytay, Tamalagon, Tangalan, Aklan. Sarat lang sa Alfaro Aglabiano family. Greet man, pamilya ko. Sa barangay Yawan Gapamati yan si Gia tinaw ang langit kung wala kang loma.

atong gitaristang atong gitaristang ang mga hangkilan Barin Well, Tetay Lugoy Rex Pilayo, sige, tamay atong kina Lothar G. Sausa, shout out kay Mother Marlene Reloas Sausa, Abigail Ann Sausa, Darwin Sausa Aldinmar Butanero, Chris J. Butanero Dodong Ronquelio Jordan Sausa, Rex Pilayo shout out aha hi kuno kay Rosy Custodio shout out man idol sa taga Aranas Baliti una sa family Custodio Jewel Bilarmino watching from Katmon Altabas good evening ha Jewel Jimwell na Bilarmino family Maria Catherine Itolid Villanueva shout out sa taga Daha Itolid family JR Pasilan Sonyo, good evening, shout out man sa kay si Iboy Sonyo, ang si Uncle nara Uncle S sa Daniel Uncles Daniel Sonyo. Rex Pilayo, pa great man family ko sa pamilya Tay ko. Tay ko sa Barangay Yawan, madayon nga pagpamati. Bilma Bargats, good evening, mag-great man kami iya sa Podyot Ilaya, uno tangalan. Family Bargat, Taladad, Fernando Always Kid, Gapinamati, sa Todo Composo. Thank you so much, Gidan, mga Bargat family. Jomari Abad, Tamiyoman, sa Abad family, sa Hugas, New Washington. Sige, shout out man sa kay Uncle Ining, Reloas, Auntie Lini, Reloas, Auntie Thelma, Auntie Letty Rose, Auntie Nida, Reloas, Grants, Reloas, si Isoka, Reloas, Rafael, Reloas. Jimwell Aguirre, shout out man sa Aguirre family, sa Ibao Laiso. Papa Noel Aguirre, Auntie Mirlinda, pinamati kita. Sa mahal Roland Barana, kay tatlo ko ko nga, Angel Junior, Rashiela Jewel, pinamati kita iya sa mga karasagamat. Hindi naman kay Nanay Flor, Crespino, no, may nga pagpamati sa mga ungan na, ang mga apo, may nga pagpamati. Good evening, Idol, patamiyaman sa pamilya ko sa Rosal Libacaw, salamat kit, aling kay Ruby, Gabi, Rupag, patamiyaman. Tam, Agrasa Idol, shoutout lang kay Manoy, Ngagwapuhon, kay Ilat. Sige, Les Agustin, good evening, shoutout lang kay Nanay Lily Agustin, gapamati kita kay Mo, samtang gapawod. Iya sa kinalang ay Biho Malinaw, thank you again. Sige, nasan to si Marimar, ang pinaka, pinaka sexy, ang pinaka gwapa ng haranista sa Todo Composo. Marimar, balbala na Marimar, kapag mainit pa. Sige, anong kantahan mo? Buktot na kuno panugangan, hey, mabudlay na yung buktot ay panugangan mo, at lungan.

0: sa ano. Natamyo ko galing na si Nanay Edith na nalaga papahaom sa anong istauran na inaga. Iya sa ano, ang simi ng ligaya, bilian o ibag, sinong boy, bilian o ibag, good evening na inakanda, sigurado ng pamatisan da. Mm. Ang inaargali sa amon sa...
1: Gandahan niya, hedon lang ka. Ano, gandahan niya, hedon lang kayo, bakog ka.
0: Ang inagali sa bikiring, ang ginautang-utangan ko sa ano, itinapaya. Good evening lang inakanda.
1: Utangan, permis
0: mo rin. Ay, okay, ang inasaan ng tag-anay, bikiring, kay doktor, good evening lang inakanda.
1: Kabayad ka ba, siwag ka ba?
0: Ay, kabayad, but arong bisan, gautang ako.
1: Marimar pa rin mo.
0: Ang ina ka sa amo na, sa Silakat Nunok.
1: Oo.
0: Good evening lang lang, kakayilin nga rong akong mangod. Dahil walaga agang ako ng aday, yung bilog ng ayam, pupakan aga kayo ako nakauli.
1: Pero kuring, wa?
0: Wakot kuring! Wakot nila, agad kuring. Ang nagali kay Tano, ina sa...
1: Ay, yung nobyo.
0: Good evening, Mangali. Ang nakanday Gunyor.
1: Lipatan.
0: Ang sanday, Bobby, kanday Lito. Ay, si Lito, Lito. Kanuhi na, iputabin sa naluok. Sa ano, naluok ni Mau.
1: Ah, bait.
0: Ay, di bali lang eh. Ang ginagaling sa mga kay Jose, ano, kay Melvin galing nga raho nga kusinero ni Nanay Edith. Good evening man na.
1: Sige,
0: nagatun mo kami kayo na. Ang ano mga asawa man, good evening na.
1: Mga asawa, abo, abo asawa.
0: Nag-alaga sa anang nga unga, nalapsag.
1: Mga asawa, tabirin mo nga.
0: Ang mga sa tricycle driver nga raho, nga mga kunamatay, ginalibre ako. Good evening lang nakanda.
1: Sige, good evening.
0: Ngayong hapon lang. At inasawa ko nakikianano, natamyaw ah.
1: Sige.
0: Nagagali ay, tapos yun.
1: Oh, sige. Oh, thank you so much kay Marimar sa nang kampiyon nga komposo. Tam grasa, pasarot lang kay Manoy nga gwapuhon kay ilat ko no. Les Agustin, sarot kay Nanay Lily Agustin nga pamati kita samtang naga pawod. Sige na lang ay biho, tamyo tong kay Inara. Kunin na Lumen Diaz, good evening. Sarot lang sa Galicia Madalag kay Auntie Marjorie, kay Uncle Unoy, Nanay Kadeo, Tatay Manuel, ag kay Jasmine, ag kay DJ Matmat, ag nag-aabang kita kong puso si Auntie Ima Ribukan nga ron sa Balagtasan, Madalag, aba, dance kisunyo, Balbino, shout out kami iya sa Dagaw, ang Dagaw, ag Langaw, nga nagatagay duay, may halo nga tuba, pa ragaak, ay wow, pa ragaak eh. Ang sarot man kay Uncle Bernabe, Boy Sao sa Aquino, Auntie Charlene, Uncle Tuning, Auntie Marlin, kay Auntie Early Aquino, Sarah Aquino, Roldan, Mia Irene, kay Mikey, Charis, kay GB, kay Chi, mga Aquino family. Request lang ito sa dalam sa kayo lawaan, Jomari Abad. Tess Erabon, Yahoo, namigit Arolimog ni Sir DJ Agoy, ni Moron, Arolimog, Tangara. Thank you, Gida. Kay sarot lang kay Bugot, nung Bugot Rose, nung Bulilit Rose, nung Joel Rose, kay Mara Ernesto Rilohas, Diosa Rilohas, Pirel, kay Leo Pearl, kay Leah May Grace, Prince Ian, mga Rilohas family. At sarot man kay Maris sa Sausa, Vicente, Maria Subano, request ang Katunong Lubel, mapintas ang Damgo, ag Martyr, Kirino Nonito, ayos timsong kuman iya sa bagay makaron. Sige, sarad lang kay Rosalyn Plaza, nang Rosalyn sa plaza, ng Buday Victoriano, ng Sunny Victoriano, Michelle, Leah, Jason, Granel Rilohas, Sin, Panilin, Rilohas, Dinopola. Siyempre, sarad lang kay Auntie Mila, kahilig Justin, kahilig Santos. Kay Tess Erabon, Miga Love, shout out kay Sir Edward, Garcia, si Cecil Igin Garcia sa Malinaw, Aklan. Dasunta na si Tatay Duming. Good evening, sarot ka pamati ka sa Barangay Iyawan sa Kampulo sa Barangay Ibahay. Pa-great lang, pamilya Taiko. Panyapon, Sir, ugang, ano, ugang Rosuga, suga, iya sa Iyawan, Ibahay. Sige, inalin Sonyo, good PM, Sir, sarot lang. Kay Tatay Suring, ag Nanay Idna sa Altabas, happy birthday. More birthdays to come. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
1: Hindi makarantanan. Great naman, idol, ang kupare nga si Cyril Ricato, Rodil Campos, gatagay-tagay, tando ay sityo, katibyugan, dungon. Dugon. Dugon o dungon? Kubring panday. Mandil Bantigi, idol, shout out man. Rosalie Contrantisonio, good evening, shout out lang sa... Nanay Mary Jane Sonyo, iya sa nasa istansya, Pidmin. Pirmigid, gabi naman sa komposo. Thank you, Gid. Mahapo man, doon na mo. gina atake yung kita po. Banat, Tay Tay Doming, ano, irasada mo?
3: Release me.
1: Oh, sige, release na.

0: madayag nga kabiro ako nga kumpare na sa Nalook, si Pare Joseph Blandes, si Mari Mindang, ano nga tawag. Bilog na nga pamilya. Agay Bart, pilayo na sa dumagit yung Washington, tamiyo ko matbeday gabi. Sa puwis ba nga, akong group sa puwis yung Washington, akong mga, akong ikampod na ang tiya, ang tiyo, ano si Auntie Lilian, si ang kursito, sanong bilog ang pamilya, agay, good evening ng tiyo tanan, kamana nga sa istansya, Resma pamili, pag-iiban pamili, sa tinigaw, plenario pamili, Ibra pamili, si Priano pamili, at si Mark Sonyo na sa tinigaw, itap niya ko man, malayang gabi, at sanong bilog ang pamilya. At sa, ako man ang kumpare na sa Kawilad Liso, si Pare Redentor, si Manny Rosila, si bilog ng pamilya. Good evening sa inyo. Sama naman kay Arman Aguirre na sa Palagtasan nyo Madalag, sana pamilya, good evening. Sa ako man nga uga na sa bahay, sa Kubay Kapilihan, Poxinco, sa si bahay, si Mariali Soyo, nagrana ng asawa, si Randy, sa driver na kamunga, si Belimi, si Nitan, sa ako man nga asawa nga si British, kamana madayad man nga gabi kinyo, kabay nga una ka mo sa madayad nga panglawason at sa madayad man nga kimtangan, hapil sining lang sa raya nga nga programa nga tudol kuposo sa resituro kaibigan mo. Si kapagali na sa akong tamay ko pagali sa kabatanga makato si Talad Tyron Taladro, agaan ang bilog ang pamilya, ay good evening lang kinyan, tarang sir, kabay nga, una mo kamo sa madayad ba nga, kagintangan.
1: Sige, thank you so much, kay Tatay Dubing. Inalin sa inyo, sarot lang sa Sonyo, ang Francisco Villarinti family sa Guangco, Cortes, Baliti, Aklan. Thank you so much. Hanuta Idol Marimar, halin kay Ma'am Elisa. Evelyn Andoy Carles, may dayad nga gabi is tanan nga pamati, Estado Compuso. At ang Amando taga Kaliso habang naga nara at Kaliso Bangbang nagabigid sa akong guwa nga si Donoso Munoy Di Juan at sa akong nga mga igbata. Sige. Marvin Anthony Tindan, good evening idol, baw na no usawan gid akong amigo Nui pagbati it anang pangagan pa request ng idol no. Ibig kong magtapat si Gabong Gitaro Radyo Todo iya Silakat Nunok Liso sa barakan ni Nini Rose Marie Villanueva. Kasi makagay ako na sa barakan niyo sa makalago ko na. Mabakay ako sa soft drinks. Inalin na Sonyo, sarat man sa taga Ganson Hamindan Capiz, Kanday Iboy Remark, Tilon, Normie, Mila, Mani, ags andang mga unga sa Sonyo family, salamat. Rex Pilayo, idol, idol ko gate si sir ang composer ninyo. Sige. Lilani Pinkas, good evening. Yeah, po. Mario Abilio, good evening. Idol Bell pa. Idol, ags ang gitarista, Jeep Rocks, shoutout lang ko kay Box Patricio, Eric, si Freddy Ogok, Dilos Reyes, Katagay, Red Horse to case ang sumsuman nga pata. Ina kay Sir Cloyd Beltran sa USA kay Ma'am Lily Beltran. May dahil nga magpamati, Ma'am. Idol, papati ako kay Uncle Rinito Aguirre sa Aguirre Subdivision sa Andagao City. Wow, thank you so much sa Bandero Aguirre nga na. Subdivision, Tom Grasa. Hindi ko makita. Andagao man ako eh. Sarot idol kay Tatay Yuring Agustin, Gatagay Itandoay, Les Agustin. Idol, pakita mo yung magali sa manghod nga si Ilma una sa Badyo. Happy, happy birthday. Happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Gatagay Mansir kami tuba sa Barangay Yawan pang pag-grit. Pag-grit-git. Hugura sam... Hugura sumsuman. Pinamagahan nga man sa payok. Okay. Sa atlas, Altabas, PNP nga na, mga mabuot, halin kay Inalin Sonyo. Thank you so much sina kay sa guman ko ni Mrs. No, sa kay aha, kay BB no, kay Richard Pulido ni Richard man. Bilyar no, Bilyar na, mag-asawang Bilyar na kay Rowena no, nang Wina kita. Kay Rowena kay Richard Bilyar no, sa Alta Basmin. Birahe Idol Duming Helen kay Ma'am Elisa. Bilma Bargat, sarot lang ya sa sang unga nga si Inday Aileen Bargat Galanao ag sa anang asawa nga si Godi Francisco Galanao ag sa anang apo nga si ILD Galanao ina sa Linawa Norte. Kalibo, salamat sa pagbasa. Let's be layo, thank you so much. Bargat, Bilma Bargat, good evening. Request manok nga pula. Salamat halin kay Bilma Bargat. Ah, sige, abawte no na si nang lari kung kaya pa. Neil Crispino Ray, good evening po. Pakigreet lang si Ray family. Ray family sa Purok 4, Badyo naman siya. Gamonitor kada Domingo sa inyong programa. Thanks God bless. Nali Panado, ba narasi, good evening. Tamiyaw man, salamat kita kuno sa pagtamiyaw. Babes Pintor 18, BB, ang kulugoy, ang guwapo. Agbag ni Fred Narasi, ag sa Barangay Andagaw Council Employees, BHW, BNS. Especially agad kay Kapitan Juliet Onyet Mel Garejo. Sige, nasunta na si Nong Larry. Saan naman matahom nga komposo.

0: si Ma'am Beth dinha sa Germany, Ma'am, kay labas karon. Ag si among nga chiptanod no nga si Yet Perte nga nagabaligya sa karsada na at manok.
1: Mm.
0: Na si Salsing ang si Auntie Mudeng mayong gabi lang inyo tanan.
1: Good, gusto mas kay Nong Larry. Good evening mas sa mga taga-kabatangan at kay paring Puto Taharan at kay Madeline Taharan ng Madeline at kay Eugenio Malandak, no? May din nga pagpumati man. Lagi na man sa kay Diljan Ino sa Uman, no? Kay Rodil Tambong sa Proctos, nagpamati man katon. Lagi na sa Guba, no? Kay ano gani? Joel Rosillo sa Guba, nagpamati man katon. Lagi na man kay na Bikilintag, no? May dahil nga hapon. Lagi naman kay Elvin Mirasa, Villarasa, kay Elvis Villarasa, na nagpamati man natin. Kanyang Erlin, no? Puentes, na kayo ng Junior, sa mga unga, may dahil nga pagpamati. Declare na, kanyang Joby, dahil nga hapon, ha? Ayan, nagpamati kay Auntie Norma. Astanan yung mga unga ni Auntie Norma, kay Rambo, ayun ng Mario. Astanan una, kanyang nagpamati ka na. Si Lisby Puod, shout out man. Kanyang tatay, Sir Nis. Puod, Nanay Vicky, Uncle Odong, Taborda, Auntie Dina, una sa Barangay Barrio. Nagpamatikid. Si Pinky Nasyon na Rosa, good evening, shout out lang. Ikaw ni Nalumin Diaz, good evening, shout out lang. Mag-greet man. Ako sa birthday ni Uncle Junito na Nablo alias Intog sa alas as madalag. Happy birthday, kid. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
1: Sali, Kondranti Sonyo, request lang, kanta kay Nong Noel Turadsoy, salamat. Kay Jack, Jake, good evening, shoutout man sa mga taga-hugas, pabahay. Si JJ, Day Jake, De La Cruz, Sir Matias Tambong, at sa mga truck driver, Philippines, Aklan Chapter. Kay Julius, Kware ba, amigong kampun pa. Shoutout lang sa bagong anara idol sa bagong na seafood market ni Boss Donnie malapit sa Dimol Boracay. Wow. Thank you so much, ha. Paring Julius, po Julius. Dali yang tayo ko. Gambay pa ka. Sarot lang sa bagong seafood sa market ni Boss Donnie malapit sa Dimol Boracay. Anong Donnie? Makakaon kita na sa pilang adlaw kon ano ah. Good evening Katono Lobel pasarot man sa panipiason kay Jose Bianisto, request ko no imawit kanta nga mabugnaw ang talon ag dandansoy. Sa kanta ni Bibs Kinaro dandansoy. Pasarot lang kay Nanay Aileen ag Tatay Rosito Kondranti una sa Kuwako Baliti sa Matkid sa Estancia. Iya sa Estancia Enriquez Gabriel Mate kita sa Todo Comboso Family Sonyo ag sa Pico Family Salamet. Berahi ay dolari halin kay Ma'am Elisa. Sige balbal natin logoy.
3: Karunyang.
1: Karunyang.

0: Arcangel na sa Bondire ay paborito ni Pito Rauro yung tungaw na makatol ko na saan ng kilkili.
1: Sige.
0: Ano yun? Oo.
1: Thank you so much, Tylogs. Okay na? Good evening, Kuno Lord. Shout out lang kami iya sa Malugo, New Washington. Nga pirmigid ka pinamati. Haling kay Geraldine Gregorio. Good evening, Geraldine. Tinsa, wait na, basahin mo nga itong buhay na kay ano, message. Michael Agustino, shout out lang sa Agustino family, sa Uncle Dinsel, nung Asilo, nung Angga, nung Richard, kay Romy Autensya, nga nagpinamati kita. Thank you again. Request lang panit ni Maito. Birthday to late, shout out lang sa Aguatia, Bati ano, Bulabod Malinaw, kay Chabi Itolet, Chanabi, kay Chabi Itolet, kay Lolet Itolet, ang saanang, sa tanang nga pinamati sa Bilog, nga barangay Bulabod Malinaw, salamat git, solid git, akaming, nagpamati, shout out lang gali, kay Digot Rotano, nga pinamati, Imaw. Thank you so much ha, sa itong mga amigo na nagpamati, git kato. Good evening, shout out sa Bilog nga Aklan, no, ang shout out lang kay Jaime Javier, Mary Jane Javier nga nagasinigabong gitaraan ng radyo iya sa Dangkalan Malinaw. Haling kay Danilo Jaime Ikabanti Javier. Thank you so much. Wala na yun man. John de la Cruz Fernandez Junior Idol. Dito man ako kay nung Jojo Fernandez sa Lupit Batan. Happy birthday. Salamat. Happy birthday kita.
2: Happy birthday!
1: Celeste B. Pool. Dito man sa Kapitan Bagong Barrio kay Uncle Richard Taladro. Kay Auntie Janet Taladro, kay Uncle Ramon Gregorio, Auntie Ining Maxima Taladro Gregorio. Ay, batas ko ni Lodge Tyron Taladro. Kanamig kita, sir, pamatian, no, composer ninyo, samtang nagatagay, iya sa Barangay Yawan sa Purok 2. Sabaw, sige. Boski Boss, Raymark, shoutout lang sa Pamili Boski, Pamili Contreras sa Pram Rizal, Pontevedra. Doon na magaling, di ba? Matantan na siya ni Elizabeth. Balbal, Elizabeth! Hanutin mo!

0: Sige.
1: Good evening lang galiya ka. Tuntan ano, good evening gid kay Sir Jonathan Cabrera. Sir, good evening gid agiya sa atong mga gwapohon nga technician. Good evening. May dahil galing nga gabi na no, sa bagay kay Lloyd at kay Jumalin at sa akong apat nga kapo na. Good evening gid. Agstanan-tanan mga kakapitan namon na. Good evening. Ginatami ako gali no na ara akong pinalangga gid nga nanay sa Tinigaw. Kay Nanay Telma Kuare, ag sa akong manghod na kay Nini Ruby, Binuhar, kay Disa, kay Umar, ag kay Lori, good evening yun, kay Nini, ag kay Erwin. Erwin, good evening yun, ag inagali sa akong magugang kay Manong Albert Kuare, kanay Rosemary, kay Manny, kay Rekrek, ag kay Inday, kay Cecil, ag kay Rain, kay Noynoy, ag kay Jane, ag ina sa Boracay, sa akong gumankon kay Julius, ag kay Nini, ag inagali kay Junjun, ag kay Juliet, good evening sa tanan-tanan. Inatamyaw ko gali na sa Manila. Aro akong nga mga kaguman ko na kay Nini Maria, kay Nini Aileen, at sana mga igmanghod. Kay Manang Imbek na, good evening gid. Ina kay Beth Etora. Ne, sinsyawa katawag kay ina. Inagali kay Ma'am Annalise, Ma'am Lisa sa Germany, good evening. Kay Nini agay Jewel Balundo bawang permigid aron sa daga pinamatik sa Manila.
0: Good evening
1: gid ina kinyo ag inyong mga unga ag yagali sa kanday Ma'am Andrada. Ma'am, good evening gid. Sugang kami hon, sugang kami kay ina. Ag ina kanday Anali ag kanday
0: napa.
1: Kanay Nini Ima agay Elmer nga nagapatamyaw gid kay ina. Agay totoo ra gid gali agay Nini Lydia Roldan, agstanatan ng mga unga kapuhani. Good evening gid na kinyo. Kay Manong Dole gali, baw. Minumugo kita magugang.
0: Manong Dole.
1: Saan ang TV kita kabugbaho imo pinamati.
0: Agi ako na mga pia ko babaho gali.
1: Good evening gid nong agpabaskugang pirmi ah. Siyempre na kay Toto Jimmy kay Ma'am Mendoza, kay Ma'am Analisa Mendoza, good evening gid ag sa mga unga ag ito gali sa may bye-bye nga to kay nung pabling ag sa anang pamilya. Mate. Good evening gid. Abo kita nga pagamati ari kato ag kay Jenny Dayok gali ag sa anang nga asawa kay Merlin. Kay Lydia gali Albasino, good evening, numugo gid aron. Kanday Inday Anthony sa bye-bye. Tanan-tanan sa dato, good evening. Salamat nga po.
0: Kasamas Nanay Elizabeth, Rex Pilayo masaot ako mag atagay request lang dayang-dayang. Sige na ano laksi kari, good evening sa Adotman pa sa Marcelino family sa Alfonso Dosi, Ante Ruby ag sinong Otol Atol ag si Jomjom ag si Benji ag si Lalab, salamat gid sa pagret. Jovelin na isto Orbista, good evening sa Adotman sa Orbista family, patamyo man sa lahat ng family isto Orbista una sa Holita sa Uyang Libakaw Aklan Pemingit Sanda. Kami naman sa komposo nyo, abog inyong salamat sa Nobeliches, Quezon City. Salamat din nga abo, ay dolari. Talagang kay Ma'am Elisa. Rose Jean, good evening sa Dotman, isa pa ni Piason. Amy Donato. Amy, hello po. Katodong lumin, magandang gabi po. Julius Quarry, wagit agakupas si Auntie Roboses. Wow, galing na yan. Idol Bet, hiningal ako. Diyos. Neil Nakar, good evening sa Rotman, sa Tatay Antonio Tony Francisco Nakar, Barangay Huyaw, pinamati sa Komposo, kay Pulding Asahaya Kolots na request lang makiro ang Karabaw, kahoy ngalawaan, masaot kita kung si Tay Tony Bawa. John Reyes Ibono sa Rotman, kay Jason Samar, ang Metsi Samar, ang sa akon nga lulo sa Mos Manuelito Dodong Restar, pamati kita sanda. Adason ta na si yan na si Nadason at Mel, yan na, pasok. Sarot lang sa umano, sige, sa mga Abuno, Ibuno family. Bawa. Maria Victoriano Nazarino Alarcon, sarot lang sa Barangay Union Abbas, Larcon and Nazarino family.

0: thank you. Kala ni karon. Ay na no sa barangay Tamalago no. Sa kabahan mo ng security guard na sa Gonzaga Pamsap no. Kay Amigo Aldrin, Agustin, Aguilo, family. Mega melang gabi man ona kay manoag sa kay Jason Dumalanta no. Guys kay Tayro no, si kay Sir John Taladro ina sa kabatang Makato melang mamati kay Sir Dodoy Mansayon, Sir melang gabi man kay moag ina kay Nanay Valencia no. Kay Tatay Gonzalo de la Cruz, ay Frank Gomer Valencia, sa kids no, Paul Iban, Tiffany Shane, kay Baby Kali, kay Mang Joa no, Valencia, kay Karing Rubin de Asis, kay Mamay Bilang Gabi na una kay Apon, sa Masangya Pamili, ay na sa Kanong Dilong, Kanong Boy, na si Giban Pamili no, kay Prinonoy Carmen, ina sa Tinigo, kay Amalia Cinto, kay Benji Miguelirmo, Bonos ng Kapis, at sa Kato Art Biray, kay Priharlin at Tomas no, ng Inday, kay Ronald Harold, kay Ron Rono, kay Pre Harley Di Tomas Mano, kay Play Rey Navarra, Nuno Ambito, kay Ruel Alin Patron, kay Pre Buboy sa Baliro, kay Nong Romeo Plinario, at sa mga pamilya na nung malingang gabi lang una, kay Pre Carding Nualis, kay Nong Johnny Fernandez na Manaliso, kay Ray Lucero, no, kay Richard Plinario sa Nasmubo, Arthur Imok Fernandez, kay Bunis sa Tigayon, kay Johnny Bertonio, kay Pre Ibong Gregorio, no, kay Gimuro Family, kay Joey Belinda, no, kay Pre Jomer Constantino, kay Toto Swe no, pervert dila una kay Pre Joey ng ano kay Belinda. Kay Pre Elmar Labara, kay Pre Giovanni Balbino, Rafi Subiaga, Pre Edwin Avilanoipa, kay Ma'am Maria Cebuano, Ma'am Malika Gabiman, una kay Landon Felix, kay Jonaline De Felix na sa Bukaw. Umlay banay no, Malinaw, Jelly De Felix, Ayeng, Marlene, kay Pre Toning no, kay Nongboy na, thank you, din na nakumabot, ay pasensya kita na, thank you.
1: Michael Agustino, sarad lang kay nang Inda, at kay nung Ricky Silorio, nga kapilamati kita sa Linang Buwan Tanks. Idin ta Tagli, Tagala, good evening, sarad lang sa Mantigib, na Sityo Pawa, sa Taga. Tagala Family, at Dila Viga Family, advance happy birthday lang kay Nanay Ditang, nga kapilamati kita, Todo Composo. Advance Nanay, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Kagin na kay Jan Renz Ibono, sarad lang kay Galik kay Dol Restar. Sa pamilya. Sige. Dasunta na si Ate Mel. Gina kay Nang Dodoy, no? Bagong abot ko ni Mao ba? May dahil nga pagkumati na Nang Dodoy, kay Nang Inday, kay Nang Pino, sa mga grupo tada sa katakihan, na nga nagpupumati sa makaroon nga pang orason. Ag, you know, shoutout man sa Talimanok, request lang Martin Agugma, ag baby, salamat gid sa pagbasa, halin kay Nang Erlyn Quintes. Sige. Okay, da sige. Okay na. Handotin mo na, Pre Noel. Practice pa. Mapintas ang damgo para kay Lotto G. Request kita.

0: Well, belated happy birthday kay Nanay DC Rasky sa Maglilang.
1: Okay, thank you so much kay Ate Mel. Kamog hire a tracking, no? Doon ka mo sa series tracking, namtang sa City Liptong Instansya, Kalibo Aklan. Kamo mag hire a tracking, text nga mo, no? Kay Boseres Ritolin, may 6-wheeler, may 10-wheeler, may prime mover sa 0918-451-5869. Kamo man maghapit itinapay, magpamahaw kung nagahawon, at doon ka muna sa D&J Bakery, sa Dimo ang Gregorio Bakery, sa may City Baybay Andagaw, sa mga asawa nga mahugod at mabuot, kay Nung Darwin ng Marlin at Dimo. Ako yung nakaman sa may inyo, Buswang. Di ka mo mag-adto sa iba, kundi iya kayo ni Karasa, Bambis sa Bikiri, no? Kay Nang Lini at kay Nung Cesar Pigirua. Sa mag-asawa nga, si Nung Cesar Pigirua, no? Kay Manang. Kinang Lini, no? Pigirua. Good evening, man, no? Kinang Lerna, no? Kinang Lina Gallego, nga nagapamatigid. Kay Nuno Bindongo, nga nagapamatigid. Good evening, man. Inaman kay Nanay Elsa Bilyante, no? Nga nagapamatigid. Inaman kay, sino nga, sino pa ina nagapamatigid sa may inyumuswang, na kanay, si atong amigo na. Agi naman kay paring Engineer Dick Talatro, kamo magrenta it video okay. Ato kamo na sa Kabatangan Makato sa Dick's Video Okay Rental, no? Kay amigo Engineer Dick Talatro sa mag-amang gwapohon kay Lodge Tyron Talatro, no? Mag-amang mahugod. Aga nagparinta man sa nakaraet lamisa ag bangko, no? Kuyang kamo sa gamit atong kamo na sa Kabatanga Makato. At kung kamo man magrin, magpagwapo, magpagwapa, hindi ko magkato sa iba pa, kundi sa Katkat at Glory's Barber Shop lamang sa Makato Public Market. At kung kamo man maggrocery, hindi ko magkato sa Magayo, naon ka magkato sa Krusing Tugbungan, sa AAA and G, Wholesale and Retail, Sari-Sari Store, owned and managed by Migo Jirlin, Migo Arlie, Relator, may groceries, may bugas, may soft drinks, na saring klasit bugas, mantika, agasukal, may 10 po rin pa. Na naglindaon na Tatay Roger, nga sige tagay, may dahil nga hapon, gabi igali. Agin ang aming una, inong Andres, agin ang Tresita, kito pera, inong Aaron, kito pera. A Francisco gali. Agay Pilipino Sidor, agay inong Tony Quadrante. Sa itong amigo man nga barbiro, no, na sa itong Ray Street, amigo Gary Alvarado, sana ang asawa, Melanie Estoban, agay nung udong, ina, agay nang baying kapamati man. Sige. Inusunta na si Babes sa naman nga komposo. Balbala na Babes, si mga ambahan nun. Aba, si El Babo, tagalitis babaw.

Pastor Greg, sarot lang sa Mercedes gabigit sa kay Tatay Guno ag na Nanay Mary Atol Eric Kisa Isay-isay ag Laylay Salamat kaya Maika Sistorias Nagalis Shoutout kay Nanay Marjorie Tatay Unoy Galicia Madalaga

0: Wala na. Ah, kanong tutay mong sayon, gali, nong. Ah, good evening, bago kang abot. Late ka. May ano ka, may violation.
1: May sisyon, ima, may sisyon.
0: Ah, may sisyon, ikaw na. No?
1: Kasi may giste, ah.
0: Ah, naobra. Ah, good evening, anak niya.
1: Ayos ko, no? Bueno, Dudoy, Ate Mel, ayos, babes. Ah, yan ang mga tirada ng Dudoy. Ay, good evening sa lahat lang kay James Tebutar at Jomari Mirano Katagay Itanduay. Iber Ikayan, Iratagoteya. Sa lahat lang man, Ikayan. Ha? Aginamak, Implika Irabon, Iratagoteya, Family San Roque Malinaw. Aginamati kita todo komposo. Great haling kay Iber Ikayan. Jerry Suarez, good evening sa lahat lang sa inyo tanan. Kalantaw kami din sa Sigma. Bawa, tingin sa mas, ha, mga amigo. Sigma Kapis, tingin sa mas, mga amigo. Tada. Donato Amy, ang ganda ng boses ni ma'am. Ba kay Cas, no, Lobel, tamiyo man ako man ang ako asawa nga Chi Vista sa happy birthday. Happy birthday, ah, Chi.
2: Happy birthday sa amin.
1: Ay, ang ay, tatay lugoy mo. Ang kulutiyo lugoy mo. Kag kay Papa Nunong ikawalo, kag si Mama Fili ikawalo, kag sa kag kay Sam Bibi Vista. Ina kay Miriad Anasario, no, sa kasinda. Dira sa may mahanlod kapis, mga Nasario Familia. Maraming salamat po, Idol Mineros, Ma'am Elisa Rupagpanamya. Good evening, mga kuno. Jos Neil Nakar, Idol Bakiro, Sang Carabao, Kantaha, Bimahulat-hulat si Tay Antonio, Tony Nakar, at si Pulding Asaot. Mga nangan, marumba kita ho. Kantahon ta na, dali na lang. Ang taon ta na, ipanit kami ito. Marikris man nilang Dodoy Mansayon ho. Kagsanan nga nagkris mga maitom lovers dyan. Rizel Morales, sunod man sa Pinamukan, Washington, iya sa Puok. Sa akon nga pabili sa Marquez Peralta. Salamat again. Para sa mga maitom nga pres kakon, saan maitom ay magilakman kung may mantika at niyog. Sa mga katangkihan na, mga maitom lovers.

para sa grupo na dito sa maskina sa pagpamati. Sa kalibo ko, no? Tigayon kalibo kay Rose Amsel, Maria Elfa Armstrong. Pa-request lang, idol. E, Totoy Bibo, masaot ako, idol. Ba, naton ma-paktis. Request lang, idol. Ikaw ang dahilan. Kamusta ka, aking mahal? Request by Iber. Ronel Dalmasio, good evening. Salot lang sa Placido Dalmasio sa Mercedes Madalag. Nagpamati kita. Request lang ko ipaglalaban ko. Marilo Rips Agodis. Idol, pasarot lang kami iya sa dito sa Barangay Loktoga. Sige. Mark Tiopas. Tiopis, sarot lang kay Renel Tiumpo. Agmika Tiumpo iya sa Barangay Tamalagon. Katagay-tagay, adlaw-adlaw. Pa, pinamati kinyo. Tanan. Balbala, Idol Babes. Salingi Pamelesa. Imelda Fernando Fernandez Onyo. Mayra Ngagaika. Ano? Mayra Ngagaika Todolobel. Sa Ot lang kami iya sa Ganson. Sige. Jinalin na Talatad Nazarita. Good evening, sarot lang sa istansya kay Jubil Talatad. Ibanghod nga si Init Talatad. Dating gitarista ang Talatad Taiko Nazarita family sa barangay istansya. Diyos mo rin niya kwari, sarot na sa e-track driver sa Boracay, Gatagay-Tagay, Makara. Aha, sinunod na din na si, ano, sinunod na Sonta, Elizabeth, na to. Para makadaiwa siya. Aha, Vilma Bargat, good evening sa ano, sa kibahan naman si Anara, sa bagay nga si Angie Bulisig, Fernando, sa anang asawa, yan, Adrian Bargat, salamat kayo sa pagbasa. Kay Frank De La Cruz, hello po, great man kami iya sa De La Cruz family, iya sa Andagaw, ilang salamat, idol. Si Anara, request lang puti ang buhok ko, boss. Remark, request lang sang puti, sang buhok. Si Anna Marie Nalangan Solina, sadat lang sa Edwin Solina. Gubog-gubog, pamati iya sa Dagao. Good evening. Antonio Vista, good evening. Request lang, Man Bugoy, kanta. Arin ako ng mga angkol ko na si Paddy Ikawalo, Angkol Tan Ikawalo, Kali Ikawalo, kag King Ikawalo, Nini Ikawalo, Ari, kami Gatagay Tanduay Sabalay. Gilda ni Pedro Valencia, good evening, sir. Sige, pasok na. Sino na dyan sa labas? Mga amigo. Good evening, man, nasa atong amigo, no, sa Botongan. Aha. Kay Georgie Ventura, Jilly Ventura sa Botongan. Agi naman, no, kay Mini Medina, Jocelyn Salazar. Agrina Jean Octavio. Thank you. Sige. Balbala na, Tay Doming. Ano, rasada mo? One more chance. Sige, hanot. Oh, no, great ko lang isa pa. Makahilig pamilya, no, sa Barangay Sipak Malinaw. Sanday, Doming, Nanay, Angging, Salito, Agnang Nining, pinamating kita. Kada Domingo, namin, si Ining, upag panamiyaw.

0: sang tanan sino na sang nasasagawa. Aha, marumba na kita, alam pa, sige. Pasok din na si, sarad lang ano, kay Nanay Rading Ino sa Barangay Mercedes, sa pamilya Ino. Sige, good evening sa mga taga Ino, Ino da. Aha, Ino Baran. Aha, kay Ruel Makabinta, shout out aga din ang kita kay Ina Maluika, Hilda Di Pedro Valencia, good evening, shout out. Aha, kay Ruel Makabinta, Makabinta family, sila Wad Pamilya, Lola Diding, request ng idol Dayang Dayang. Test ibabaw sa ilog yaman sa Galicia, sarot lang sa ilog nalauna ni Miss Nagalis family, request maumugon ako. Good evening, sarot pa sa Tagalpon sa Dulce, Libaco, Aklan, sa inyo family sa Saulda, sa Barangay Arusal.
1: Sige.
0: Rumba? Maghirupay lang. Lasing lang, lasing.

0: sa ilog, yaman sa Galicia, shoutout lang sa ilog na Lona Nemes, nagalis family, request lang, mamumugon ako. Sa Olda Sonyo, MJ, good evening, shoutout man sa Tagalponso Dosi, Libacaw, sa Sonyo family, ang sa Olda family sa Barangay Rosal. Ang Rowel Makabintas, shoutout lang sa Marianos naman siya, pamilya Makabintas, Ilawod sa pamilya ni Lula Diding, Makabintas, request lang idol Dayang Dayang. Antonio Vista, happy listening lang sa ikawalo, sa Tambuan, Malinaw, Aklan. Pilayo Duni, good evening, shoutout lang ng Duni. Rose Elias Rodanti Sapwes, good evening everyone. Okay, Antonio Vista, shoutout lang sa Vista family. Sa bisita ko nga si Makaron sa bagay sa most specially kay Uncle Paddy Nining at Papa Nunong Mama Pilia. Sige, good evening da. Rowel Nakabinta, shoutout lang sa Sitio Centro Marianos Team. Alaon kay Nong Nals, pirmigid kapinamati, kanday Nong Fanny Bunoy, Uming Agnong Nelo. Watching live from McKinley Saint. Gabi-gabi kid sa naga-celebrate it. Birthday, Mary Chris Ikawalo.
1: Happy birthday!
0: Sige, dasunta na si Ate Bel. Pasok na, Rom, bahanay na. Nag-greet ko lang gali sa akon nga amiga, ina sa Enriquez Road. Sanday nida ag floor gatagay tagay itanduay lid ano light nga maandra na nga maabit Natalio ag Tobias family. Sige, aha, sige, balbal para Noel hanortin muna kamaling dina si babes ang aton nga live show.

0: pag mag-asawa na champion sa kumpo.
1: Tayo lagoy, tulad soy na, hanutin mo, palbala habang mainit pa.

0: Ay, di kasama sa ato ng mga lods, ng mga haranista, gitarista, nga nag pasundayag sa makarayang gabi. Di kasama sa gid sa inyong pag-karing. Kasi sa ato mga viewers, di kasama sa gid sa nag-request, nag-padat mensahe sa ato karang pag-aratsada sa ato ng komposo kalingawan naton. Kung Domingo, may komposo, may harana, pakita. Sa gihapon, no? Di kasama sa gid sa mga aton nga mga amigo nga nagasuporta katon sa Tudo Komposo. Thank you so much sa Series Stacking. Salamat man no kay nang Dudoy Mansayon sa grupo, kay nang Inday Mansayon sa nang Pino de Vicente. Thank you so much man sa DNG Bakery kay nang Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much man sa Bambis Bakery kay nang Lini ng Cesar Figueroa. Thank you so much man kay AAANG Hollinger and Retail kay Miga Jerlyn Migo Arli Arrelator. Thank you so much mana no sa Jake's Video Care Rental no kay Engineer Jake Taladro kay Lodge Tyron Taladro at siyempre kay DNG Bakery kay nung Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much. Agi naman sa Bambis Bakery kay nang Lini kay nung Cesar Figueroa. Thank you so much. Aga siyempre naman no kay amigo Gary Alvarado atong Marbishop nga ina sa may Tuting Real Estate ang sana asawa kay nang Melanie agastanan nga nagapamati sa makaron nga panyimpo. Next Sunday magkita magkililita same time same station sa Gayapon ako ni Abyan inyo kakomposo katodo level 480 ng Radyo Todo kay partner technical katodong Reggie Plasio dito lamang sa Radyo Todo ang kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Sampon Gold Coffee Sampon Mix.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sampon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sampon Plus Gold. Sigurado ka dito, Sanzon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: ganyan.
5: Tama.
6: Well, marami, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun para akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Parte ako ng Indak Pinas.
1: We could use someone like you in our team, Jen.
2: Paano kung ako yung magkamali?
3: Diyan naman si Vin para sa'yo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapangayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes, Hulyo 6, dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw ita Lunes para sa bugan ita Hulyo, makaron nga dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga pinalangga nga mga suki, linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, mga followers, supporters, it programang Todo Birada nga motion mamati yun kita. Magapangalagad kita, magapanerbisyo sa sugod itdaywang oras agtunga hasta kita alas 7, makaron nga daw alas 7:30, makaron nga daw kara ita Lunes. Thanks God ha, it's a Monday morning. Salubongin ang umagang may ngiti sa ating mga labi. Ang sa permina kon nga ginabanggit mga katodo, nga rotawo nga nagabango, nagabugtaw, nagabagutbot ita timprano, ay timprano man nga ginatawan ita grasya ko aton nga mahal nga makaako. Kamusta ro aton nga mga taga temporary public market? Kamusta ro aton nga mga bulante, mamagakyaw, ha? Ro mga timprano pa nga mga nagapanindahan? Kamusta ro presyo ita mga nagapanguna nga mga bagakon? Ro baboy naton, kamusta? Ha? Uwa pa mga kita maapektuhi? Kon supply ag stock ro ginaistoryahan? Ay bangod nga ni nga harayon, hugtanay yun. Wrong implementasyon sa mga border control checkpoint, especially sa may Banwa Karait Altabas, kakon uwakat ipakita nga mga dokumento, ay pabalikon ka. Hindi ka pagpasunlon iya sa probinsya Taklan. Pero according sa OPBET, rong probinsya Taklan ko no, ay uwa pa ita kaso ita ESF. Pero hindi na may iistorya ako kinyo. May ishare ako kinyo mga katodo. Ay kahapon, nagtawag kita sa aton nga municipal agriculturist officer o kon head it mau ita Banwang Kalibo ha, kay Mr. Oriel Las Piñas. Ag maiging sugid kita kana nga mga mortalidad a ita baboy mga magagkuot ha, hindi magkaon, ginagagnat, nagakurog ag nagakamatay. Ay may pila kita ka mga manug-alaga ita baboy nga naalarma man, aging butangan dayon it mga kulambo, moskitiro, aro anda karang mga alagang baboy. Ay basi kuno kon maapektuhan man, puro yung masakit ita baboy ha, nga nagakagatabo iya sa Banwa ita Kalibo. Standby ka mo ha. Ay nakaabot yung nakahapon, ging tawag ko naton kahapon. O galing ro advice, kung siin ko nung barangay, iparecord anay sa barangay. At pagkatapos ita record, ay dayon dayon dong report sa opisina it aton karangamaw or municipal agriculturist office ita Banwang Kalibo para makandakan ita investigation

0: pag-evaluation, mga katutok. Kondurayang dahilan itababoy iya sa Banwat Kalibo ay sanhi baga o epekto itrayang African Swine Fever, mga katutok. Samtang sa pihak nga bahin nakatagana gali makaroon nga adlaw, ha, July 6 ro paglitis pagtalakay, ah, makaroon nga adlaw sa Senate Session Hall kurayang kaso, ah, impeachment, mga katudo, kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay nakapaguwa unabi itabiso rong Senate Impeachment Court, no, para sa case ni Vice President Sara Duterte. Hugot yun do mga seguridad nga ginapatuman, ha, sa bilog nga Senado, aging hugtan ging pabaskog rong seguridad sa rayang pag-umpisa itahiring pagtalakay sa impeachment complaint, ha, sa kaso karan ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa pihak nga bahin sa mga balita lokal, si Andagao Punong Barangay at Juliet Melgarejo, according kana insigida matayagi nga pagapaumpisahan rong construction it barangay market, kung inkaso por kaso nga maitaugon ang anang mapermahan rong revised program of work, ha, ko igapatindog nga barangay market. Na delay-delay ang galira ay bangod nga hindi imaw conforme, hindi sana conforme sa unang program of work, so king pa-revise. Ag kunohay taga-puson yun man, no, ag maisumiter yun. Ag kung anarang mapirmahan ay mag-advise yun imaw, nga sige, igugon. Pero pag-construct, itarayang rang Andagao public market, mga katutok. Samtang sa pihak nga bahin rong Department of Public Works and Highway agrong testa arong testa, ha, nakatagana nga magasumiter taugang ay ikumpirma naton kung nakasumiter yon, basta to akon nga panghitoon last week uwa pasanda makasumiter, ginahugat pa itasanggo ni ang bayan at kung LGU Kalibo. Nakatagana sandara nga magasumiter, ha, o resulta ko andang ginghimo nga inspeksyon sa aton nga bag-o nga Kalibo Public Market para ma-check rong ginatawag nga structural integrity kung nasambit nga proyekto. At sa akot na ginakubaan, kabuabot ang nag-iintra para nga ni nga mapasiguro ma-inspeksyon o aton nga bag-o nga Kalibo Public Market ay mayad matangani man doon nga abo ro nag-iintra ang ginapasugtan mata nga inspeksyon para mapasiguro kung ano katibay ang awat disgrasya awat rimalaso nga matabo ay hindi na kung nag-operate ang magugusuntos Diyos miyo sa tagarapa yun do makahadlok basi ba yung magugus kaya abo nga nag-intra yun para i-check kung anong ginatawag nga structural integrity aro katibay ag kamanaman do pag-ubra ba yung pulido it aton karanga bago nga Kalibo Public Market, mga katudo. Dahil sa kabo-abot ang nagkakinatabo, ha, matsa akot ang ginakubaan. Ay do revise plan man ko mga stall alin sa meat, sa fish, ag iba pa ay padayon man yan, eh, kinaobra man gihapon itrotaplex. Agroraya nga pagkadelay nga ay naging palaisipan ta kung ano ba talaga mana kuya. Inuno pa ba mana kami makahalin ka na ag ano man aro estado. It aton nga merkado publiko, matibay ba mana tungtungan namon para kamunda. Samtang sa pihak nga bahin, rong Aklan Police Provincial Office ay magahiwat it CIMEX or simulation exercise, ha, sa mga eskwelahan sa probinsya at Aklan dahil nga ni kuna tabo nga mass shooting incident sa Tacloban City. Kahapon igto ko sa Ibahay sa barangay Laging Banwa Ibahay Bukont at barangay Laging Banwa S. Agwes iya sa Numansya, ha, igtot ako sa Ibahay kahapon. asang adlaw kita to sa ibahay kahapon, mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: May report ka to nga nakaabot. Kama na idol, may sukot. Ama na di ka to sa unahan, no? May police, may fire, may MDRRMO, ag may ambulansya. Kundi uwa kita upos-upos sa iskop, tama kunda, kung minatood. Ay nakakordon ko, no, ita yellow lane. Konsiendo tawo nga nagakaya, mga katuto. Ah, sa prente ita sang kabaraka. Kundi akon nga inagtunan. Pag-abot ko rito ay may yellow lane nga nakakordon sa prente at baraka. Ang nakaposisyon do patrol car ita ibahay PNP. Agro fire truck. Agro ana ita MDRRMO, agro ambulansya, mga katuto, nakaposisyon. Ah? Sin makon di kararo nagakaya ko nga tawo ay uwagot ah nagbangon tagali gali rato hay ginatawag nga simulation exercise or simex, mga katuto, nga regular matang ginahimo ko aton karang mga otoridad para ma-test baga wrong readiness agro madasig nga pagresponde kon in kaso nga may mga insidente, ah, may mga binaril, may aksidente or may pinatay, mga katuto. Matsa natagbo lang man kita kahapon, pero makon kung naging scope to ay exclusive umata sa Radyo Todoronay. So Simex, abo matang tawo man kahapon do nag-obserba, nag-witness ang naghibayag man sa nasambit karang nga sitwasyon. So congratulations ha sa aton niya mga taga ibahay PNP, ha, sa inyo nga ron niya hugod pag-practice to test ako inyong kahandaan o kon readiness, no, ang alertness sa pag-responde sa kung ano man nga mga insidente nga nagakinatabo sa inyo karanga EOR.
1: Masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak kabahin, wrong floor plan sa lugar nga pagabutangan it mga vendors, ha, una sa may Apook ka GT Port. Makita nyo ro rayang hanay-hay nga ron nga wa pa masiminto. At ag sa prente ba nga ra ita kuanda yang smoke emission. Nag LTO accredited nga ron una, no, sa lugar ita Apook GT Port. Nga may pilagon ka mga stall nga ni nga nagaposisyon, mga katudo. Royon gali rong lugar. Aana ron ita Pueblo de Panay. Nga iga-designar, ag iga-offer, nga parintahan mataron, parintahan mata sa mga stall, nga una sanda di karon ibutang. Akon inkaso nga ma-irregulate yun. Kaya buon nga mga complaint, even kay SB member Ronald Marte, nakakaabot yun ng complaint nga paano tamana kami kara maka-walking, paano tamana kami maka-jogging, iya mana sa sidewalk nga ra. Ay puno tamanat nagabaligya. Ay makon, kinahangan yun nga i-regulate ninyo, i-pull out ninyo sanda di karon doon, nag-ibutang sa sangka lugar yan. So yun nung plano, ag nasayuran naton, gaging tugyan sa Alima ita Municipal Engineering Office, sa opisina at Municipal Tourism Office, ag sa Medo Office, ro pagbagay it floor plan para butangan it mga vendors una sa tunga, no, kung po o ka GT Port, mga katudo. Ang tanong, kailan? Ag makaya bagat LGU ron nga ibutang sanda sa sangka lugar, mga katudo, mamati ayhan sanda ron. Daya konoro resultat meeting ni Mayor Juris Bautista Socro, naging tao sa Alima at Municipal Engineering Office, Medo ag Municipal Tourism Office, ro pagbagay ita floor plan, pero kabuhay yun hasta kuno makaroon uwa tagihapon matapos, ag uwa tagihapon mapakita.
1: Masarap pakinggan.
0: Dapat siguro may latigo 50 kara si Mayor Juris, eh. Latigohon na ro mga ahensya at gobyerno nga rauna sa LGU Kalibong. Uyaya, pabaya. Pabaya, baya sa andang obligasyon. Samtang sa pihak kabahin, wrong Department of Public Works and Highway, Regional Office 6, ay naglunsar or magalunsar. It must naging pabasko nga oplan kontrabaha makaroon nga chimpo tig-ugugan, mga katodo. Ay uwagun abiro implementation ita flood control project. Wagon, ay bangod nga hindi pa pwedeng maibalik. Gani kon may ugan kara ag magbahay, antos may lab anay kitaron kon do imong lugar ay apektadot baha. Wa nga nit implementation makaron ita mga flood control nga ra, mga revetment wall mga katoto. May antos anay kita sa baha kara kon magmaura ra. Pero ro aton nga taga DPWH ay ano baga ro metodo para sa pagkontra ita baha. Ano baga? Sigopo nanda, sagahan nanda mga katodo. Good morning anay ha, kay Rosie M. Isog, kay Eric Nazario, agka man naman kay GR Narce ha, agka man naman kay Evelyn DJ, kay Nung Gido Reyes ba? Timprano pa si Nung Gido ba? Bukod siguro busy ra sa anang paglaylay ko anang apo. Anong Gido, amuok pa rin apo ay? Nakatoy timprano ka. Good morning anay kay Nining Abuno Villanueva ha. Aga kama naman, good morning kay Jacinto Turate. Ginatamyaw na roan na karanga kumpare ha. Nga si Ramel Magdaloyo, nga birthday makaroon. So happy happy birthday kay Ramel Magdaloyo. Happy birthday! Good morning man kay Mami Jo Malapad ha. Kay Jo White, ina sa Puo. Kay Kagawad, da Michael Villanueva Solina. Kay Exalto Terencio ha. At kay Jopel Carpio. At kay Jocelyn Sagibo Saranduna. At kay Blinda Taay. At kay Roy Buntugon ha. Nga nagapamati yun makaroon. Asa aton karaga pagpangalagad. Good morning man kay Midilin Bilyami. At kay Marwan. Ba sigurado akong nag-enjoy na sa kuray eh. May pasalubong abi si Marwan nga kuray kahapon eh. Good morning kay Michelle Taiko ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ina sa may area Itamabilo Kalibo ha, good morning kay Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw gidna na roana karanga mga constituent, roana ang mga sinakpan. Nga kabay pamana idol nga una sa nasa mayad nga awas, may niya sitwasyon ng mayad nga kahimtangan. Ay gulpi nga tumugpa ka ina it aga-agar ugan. Pagabugtaw tat mga pasado alas 12 ay manganangan harun yun. Bumusawa ko ni Mau. Astat mga alas 2 mga katodo, nagpamatyag kita. Ay makon, mabasa umata kita karakon. Sugay-sugayon tarong ugan nga ra. So good morning ha sa mga taga Sitio Baybay, especially sa mga taga Knitting Boys. Ina sa Arco Knitting ha, kay Boss Roy Conte ha, good morning. Inaman kay Toto Rex Di Felipe ha, nga nagamonitor man katon. Si Nong Jesus Angel, nagamonitor man. Rong Pamilya Merin, nagamonitor man, no? Rong Pamilya Magno, Pamilya Mabini, Pamilya Carpio ha, nagamonitor man sa aton karaga pagpangalagad. Una kay Nang Pini, kay Nong Nono, samtang nagakapi-kapi, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Inaman kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, agkoy nung muli, maayad-ayad gid niya agahon. Inaman sa pamilya Rilo, ginatamyaw ko gid, ita maayad-ayad niya agahon kay Nang Julian agkoy nung Merlin ha. Agina kay nung Dulpo Murado nga nagakapi-kapi yun ag nagahiyom-hiyom. Salamat gid gali sa pamilya Sablaon ha. Kay nung Daning, Daniel Daning Sablaon. Salamat gid sa imbitasyon ko Sabado. Sa ana karanga ikasitinta anyos nga kaadlawan ang nabusogin kita. So thank you gid sa imbitasyon ha. Madam Lorena, kay nung Daning, kay Ampod Apid. Nakita man kami ito ni Mr. Hel Regalado, ni Toto Boboy Laway. Nakita kami rito, no? So thank you again sa imbitasyon. Aga simpre manwa, good morning man sa mga taga Barangay Briones, Barangay Naluok, no? Agka man naman Barangay Kaano, Barangay Pook, Barangay Andagaw. Aag ka man naman sa Barangay Poblasyon Kalibo, ha? Aag sa mga taga-barangay Istansya. Kina sa Team Buboy sa Buko, ha? Nga nagapamati man. Pati man dong tatak militar ag Milgar nagapamati man katon. Maayad-ayad gid niya agahon. Si Kapitan Daisy Andrade, ho, nagatabin man katon yun makaron. Nagapamati mga katudo. Aga siyempre, good morning man sa mga taga-barangay Mubo, ha? Kay Kagawa the Junior Torre. Ag kama naman sa mga taga-barangay Tigayon, ha? Una kay Daddy Bert Tabasa. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-Linabua Norte. Ba, wagin kita maimbita ni Dingdong ba? Nahuwat-huwat ako, iging ready kung doon ako niya tarak-tarak. Ay, mako mabatsi ako eh. Ayaw galing, basi may pinutos mataimaw ah. So, good morning ha, sa mga taga-barangay Linabua Norte. Ag kama naman sa mga taga-barangay Tinigaw. Ha, kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap ha. Ay, matsa kahapon, nag-umpisa gondo. Pagbukas, itanda nga pahampang. Ha, sa nagahilapit ng nga kapyestahan sa masunod nga bugan it Agosto matsa 16-17 ha, 16-17 rong kapyestahan Desperas rong 16 Domingo kaadlawan 17 pero nag-umpis agon doon ang pahampang paliga kahapon ay kahapon kunurong parada so ana ita barangay Mabilo nga pag-umpis sa ita paliga matsa sa 12 ha, Martes Miyerkules nga adlaw ha, Miyerkules nga adlaw rong paliga mga katudo. Ah, maumpisa. Anay ka, July 11 at 12, no? Domingo gali. At Domingo ng adlaw. Pero akong tanginitinan, awabi Agosto man. So, July 12 is a Sunday. So, sa Sunday man, no? Next week, ha? Dayang masunod nga Domingo, ro pag-umpisa itaparada, ita mga player nga mag-intra sa kasadyahan, ha? It barangay sa kapiestahan. Good morning kay Malbert Bulos, kay Joe Marinerha, kay Leopoldo de la Cruz, at kay Jupiter Igat, at kay Ampod Ronald Quintana, ha, na nagapamati man, kay Nang Hilda de Leon Igos, at sa Pemilya Rotolo, no, kay Ristilin Agbinje Rotolo, ina sa Mina Leso, kay Karin Mayor, at kay Karin Amara, at kay Bayit Bautista Yamog, ha, maayad-ayad ginya agahon. Pero dali yang ay matsa naga-sinyas-sinyas yun. Roaton niya pag-asa. Good morning, anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato, ang ina sa taga Harlis Karinderia, ang Karinderia ng Masa. Roakon nga ihado, nagapabuka yun dun ko anang linaga, no? Ag manami nga sabaw. I-check anay nato si Katodong Alcesar de Aurelio, dayagan ita panyempo. Kamusta hon taro panyempo today, ha? Kamusta hon tatagratong LPA mga katodo, no? Kung datuhay naging bagyo, nag-anuro anang naging epekto. Iya katon sa Pilipinas, ha? Ag kama naman, i-check naton do baybayon, no? Ang mga katodo agro, hanging habagat. I-check naton. Radyo Todo Live Report! Report! O, katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantay natin si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mm. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon. Ang lakas ng super typhoon ay umaabot sa, o lakas ng hangin ng super typhoon malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 kilometers per hour.
0: Kabaskog
2: na. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 kilometers per
0: hour. Ay Diyos, kabaskog tagal eh.
2: Inaasa na ito'y kikilos pan-west-northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour. Kapag hindi magbabago ang galaw at direksyon ng bagyong ito, inaasahan na ito'y papasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin natin siyang Inday. Mababang tsansa na mag-landfall sa ating bansa. Itong sentro o mata ng bagyo ay lalapit sa Batanes area bago mag-landfall sa Taiwan. Ang pagbukso ng malakas na hangin ay mararanasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito, ay maranasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9. Sa ibang view, inyong makikita, malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwalas na panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update at sa ating binabantayang si Super Typhoon na magiging si Inday. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay Katodong Alcesar de Aurelio, Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Bawhay kasarangan ta, no? Although, magayo-gayo pa si Inday, aray ang super typhoon nga si Inday, ay kasarangan at mas kugruan ng hangin. Saan na nga itong gustiness or pabugso-bugso, ay sarang tang bumalikwa it binagukan. Saan ang maximum sustained wind ay kasarangan matbaskog, no? Kunding mga payag ka itong nagahilay agi ay pwede tananang patumbahon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, ginabantayan, kung uwagin it pag-ibaro anang direksyon ay may posibilidad nga masugod imaw. Pero kung umibaro anang direksyon ay bangot taklihestro anang tama sa isla ita Pilipinas ay basi kung gumapaw imaw, no? Kapanas ko hauna nga mga bagyo nga ra nga nagtagaliwan nga dumaplis yang, no? Aga domerik tarayon paagto it Japan. Ipakamuyo nato na nga mag-ibaro direksyon nga ra ni Inday ay kundo anang direksyon makaron magapabilin ay igoon gid kita. Iya sa pungsod Pilipinas kurayang super typhoon nga si Inday.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aga standby kamo ha ay mangayo kita update kay Katodong Rinald Banjola, no, sa natabo nga ra nga pagpamuno sa sugod ita Bureau of Jail Management and Penology, no? Konsiin up at do biktima, tatlo ro nagapabilin sa intensive core unit, no? Mahuga-huga, no? Samtang sa bilog ay matsa okay-okay ta, no? Nga uwa tay mo ma-confine sa intensive care unit, no? Ang mga katudo, no? So insigida man dong regional office it BGMP ay nagbutang it OIC to manage sa sitwasyon aga investigasyon kurayang natabo nga pagpamuno, no, nga konsasiin up at ka mga PDL arong naigo ag tatlo ro na sa critical ay una sa ICU mga katudo. So standby ka mo ha sa mga late tuners, standby ka mo ha sa detalye, no, pag recap kurayang nga nga insidente. Samtang sa pihak kabahin, rato ba yung mga biktima koratong mga Indiano, mga Indian National, no? Matsa nag-abot yung tayata sa mga sobra na pugo ro complainant nga nagawa, no? Para ma-finalize nga mapailan sa na itakaso, no? So hapasakaan yun itakaso, ha? Ro rayang mga Indian National nga nagpangloko iya sa probinsya Itaklan. Sobrang napugo, no? Rong nag-complain, ha? Sa nasambit kira nga mga Indian National.
1: Berrada! Berrada!
0: At sa may natao kong tiyara o lula o binako yung kaanang arangaguman kon. Ah, standby ah. Ah, sa report ni Katodong Arinal da Banjola, no? Sarayang rang binako nga atiya, no? Ah? Reka. Ah, kay katudong rolit agali, no? Dayang habakugan nga rang atiya, itanang guman ko, no? Agro na tabo nga to sa nabas, ang buunan sa sangka video kihan, ay matsa nagkaarigluhan yun eh. Kung nagtaliwan nga Sabado, pagsugod it Domingo, uwa pa makilaga, no? Rong mga sospek, agwa pa maistablisar dong motibo siguro, sa kahilungon dun, no? Ay rayang natabo nga sa nabas, ay matsa boatman, rong nangin biktima. So standby ka mo karon, standby ka mo sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera, ag ni Katudong Rinalda Banjola. Pero unahon tanay ha, report ni Katudong John Cabecilla, base may latest medical bulletin ni Mao, no? Sarayang up-at nga ra ka mga preso ita BGMP, ha mga Katudo, no? So i-check naton ha. Unahon anay naton do report ni Katudong John, direkta sa may provincial hospital, ag dispis maos-os kita, ha? Sa aton karanga temporary public market, ag mangutana kita, no? Sa mga negosyante at baboy kon, okay pa ba yung supply? Wrong source, no? Ay kun amat, may gahalin sa Iloilo, may nagahalin sa Antique, no? Matsaga banyaban sa Antique ro biyahe ita baboy, eh. Barato abirituro buhi mga katuno, ay taugang, ha? Kon makasugod ro anang baboy it Antique iya sa probinsya Taklan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, check nato si Katudong John direkta sa may provincial hospital. This piece nga mag-aos-os kita sa temporary public market.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Okay, check nato, Katudong John, pasok.
3: Daywa ka persona, katulong nga dyan, no? Sakay sa motorsiklo. Na-aksidente, ag parehas man sa nang daywa, gindagaya sa atong nga may provincial hospital. Alas 50% tabi, eh. Nagabot iya sa atong provincial hospital dahil ang mga biktima nga kanday Raymond de la Cruz 30 anyos sa palidaron kara agara ng kaibahan kara nga si Marvin Francisco 34 anyos mga palidaron kara sa agara nga daywa ay taga barangay Kalimbahan sa Banwa ita Makato nga kunsiin sa kaisanda sa anda nga motorsiklo katulong nga ginil no pagabot na nga dikaroon sa may area ita sa lugar no na aksidente sa anda man mismo lugar katulong ginil no sa Kalimbahan sandara na out balance tumumba sa nasa motor nga andag nasakya niya kunsiin ging kabuliganan masarang daywara katulong nga ginil nga gindala ay sa atin nga may provincial hospital dahil si Raymond ag si Marvin ay nakaagom katulong nga ginil mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kanangawas nga kunsiin sa nang daywara hiya pa makaroon sa atin nga Dr. Pelis Tumbokon Memorial Hospital. Sang ka 34 anyos mga tinuga, no? Self-accident na katulong nga dyan, no? Aksidente sa motorsiklo, agya magindala sa atin nga may provincial hospital dahil nga nga biktima nga si Raymond Agrabiador, 34 anyos sa pangidaron karon ng Imawit Aga Barangay, laging banwawi sa Banwa Ita Numan siya nga kung siin sakay mo sana nga motorsiklo pagkabot na di karong katulong nga dyan sa may diversion road sa may barangay Tigayon. Imaw tarahay na aksidente o tumumbay mo sa motor nga naginasakan, self na kasilindra, no? Agaray nga nga biktima, higing dala iya sa itong may provincial hospital dahil si Raymond Agrabiador ay nakaagom katulong nga dyan mga nakasari-sari mga lastro sa nakasari-sari nga party ka nang awas nga kusin. Dahil nga nga biktima, hiyam na makaroon sa itong may Dr. Pelis Tumbokon Memorial Hospital. Sangka aksidente pang itong gil, dahil tatlo ka aksidente yung nakabalag sa aton nga logbook at aton nga emergency room dahil nga nga biktima nga si Mark Lawrence Castillo 22 anos pang idaron ka na no imaro ay taga barangay Arcangel sa Banwa ita Balite wag nagkakasahid ko na kung surda na norte no nakabutang nga bislogbook ya Arcangel yang no aga sakay man imaw katulong dyan ya si Mark Lawrence no sa anang motorsiklo pagabot na di karon sa may barangay Bagto imaro na aksidente man hag tumumbay mo sa motor nga nagnasakay kung siin ging kabuliganan manimura sa pagdaya sa atong may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Mark Lawrence Castillo ay nakaaguman katulong na Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kananawas nga kusin dahil nga biktima ay iyaman makaroon sa atong may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Party katulong na Juliet no, sa ratong-atong stabbing incident na natabo na sa atong nga BGNP ina sa atong nga barangay na Luok no. Nagtingwa kita nga maano na itong likara sa atong nga may emergency o lalong-lalong sa atong logbook ay wa kita nanda katulong nga Jurel pag ilagbook no medyo mas milan siguro medyo hindi siguro magsugot ro atong nga kuha nga ilagbook na ng mga pangalan ipangutan ngayon ato na ato mga gwardyariya kaya wa na dapat ilagbok no katrong nga Julil pero kita nakabol kita at mga apelyido no kuray nga mga biktima suspect nga pagbuunan at mga persona ra katrong nga Julil no daywa ra kadag daywa kadalida ra katrong nga Julil no magmangod sa ra taga Banwas at Bangara no daywa kadalida no aga sambilog nga dihuan taga Ibaw Liso ra nga si dihuan agray nga si Lopez nga ra katrong nga Julil taga Banwa tangalan at sa ra mga may mga lastro ita pagbuunan katrong Julil nga natabo ina mismo sa sud ita BGMP ya sa ban barangay nilo yes may banwa ita kalibo ang kunsiin ina ko sandara katrunga Julil nagbuunan suno sa ato nga na interview riya sa my kitchen sa may
0: kusina. Nga,
3: kusina ita BGMP no ina ko sandara nagbuunan ra ka kunsiin ba puro mga gat-gat ra dahil naka ICU ro tatlo kara no again transfer kita nga nilo sang bilog kara ito sa may ibang hospital siguro din dagin ko na sanda ko sa Badung at Agahon habang nagabuol kita aton nga detalye aga aton nga balita gingwa taro sa bilog nga nga si Dihuan aga gindalat emoras sa sangka pribadong hospital katunggil dahil may anaw taro ito nga tubo no gitubuhan yung emoras ag naka oxygen gagin transport yung katunggil pero wala ito masayari ra kung siin yung mga hospital gindala rin sa bilog nga nga biktima o suspect no hindi pa nato masayaran ka na kung sinuro mga suspect ka na kung sinuro ka na mga biktima ito ay nga nga pagbuunan itat up at ka mga PDL ina mismo sa may BGMP sa barangay na Luok katulong nga Jules depende sa investigasyon at atong mga kalibo PNP no ay kuuna nga to abi katulong Jules siyempre nga plus report kita kaya suno ito sa atong mga kaibahan no hindi sa nakasunod dito mismo sa BGMP no nga makabuhol ito ya detalye katulong Jules video ginbawal pa no mister niya nga ni sa atong nga may area of jurisdiction sa may provincial hospital hindi kita kabuol ita detalye katrong Jill medyo patiro aton ng mga BGNP guard no ato personnel kay ginatingwaan aton na ma-interview ag mabuan gid ato kwan ay hindi gid katong nga nagalingo-lingo gid sanda no na kun si na ay anda lang patrol kara ita BGNP ato biro at Victor no ag ito sa sud abi nakita nato sa sud ita nang patrol gikargahan kurang apat kara ka mga
0: di ba katudong Jones up at balitat duro na ka-ICU. Tatlong araw mahuga-huga.
3: Oo, oh, mahuga. Tatlong araw katrong
0: adyo. Oo, agro sa bilog, huwa mata na ka-ICU, tama?
3: Oo, huwa ka-ICU sa bilog, araw katrong adyo. Galing huwa kita kita pagtaw eh.
0: Sinoro mga naka-ICU? Sinoro mga naka-ICU di kao sa apelyido lang?
3: Raya nga si Dihuan katrong adyo, dahil may agat-agat, no? Gintubuhan talaga yung maroko sa bado, no? Sa daywa, kadalida nga rang magmangod, huwa natin makuan kara, agayang si Lopez, katagabanwa tangalan, huwa ginatun makuan katrong adyo, kunay, dahil hindi gitranda mataor, detalye, kung sinuro makaroon nga ka-confine sa may intensive care unit itato nga may provincial hospital no sa tatlong araw
0: ano kunoro na tabo nga, duelo
3: hindi ginaton masairan katrong jail dahil tikong gid sanda katrong jail no bisan bisan dismoro aton mga security guard iya sa aton emergency room hindi sa nakabulit pangalan ag detalye dahil pag abot na dali sa provincial hospital duro diretso ta sa nakatrong jail sa sulod itatong emergency room no dahil tikom taro bibig itaton ra nga mga BGNP personnel no dahil medyo masilan siguro hindi ilabira agwa panandagin ako nara kung ano siyempre sambilog na itong kumpari na itong BGMP personnel katrong jail no imorong assist sa sud galing na ginawatuhat itong magwa imaw hay huwag kita kagwa katrong jail no ito imo sa sud agimorong nag-aatpan kuray nga nga mga suspect victim nga ita pagbuunan runa sa sud ita itong nga BGMP personnel katrong BGMP natin sa barangay na Luo katrong jail no basta raya sanda daywa kadalida magmangod na tagabanot banga si Dihuan nga ra taga Ibaw Liso agraya nga si Lopez nga taga Banwa tangalan dahil sa nang apat makaroon iya sa ato nga ICU ward agro sa bilog kara gin transport sa kunsiin nga private hospital dahil rato nga to si Dihuan ay medyo magat-gat ra nang tama ka to dahil gintubuhan nga gay mo to ag naka-oxygen nga gingwarya ag gin transport sa kunsiin man nga hospital katulong nga dyan nga tatlo makaroon nakapabili niya no sa ato nga may provincial hospital nga nyo mga detalye kara tanong na to kara investigasyon itaton nga may kalibo PNP saray nga tabo nga ra nga pagbuunan itaton nga mga PDL ina sa mismo sa sud itaton nga BGMP ya sa Banwa ita kalibo katulong nga agalin sa provincial hospital no madiretso ni kita sa aton nga masako-sako naton makaron nga kalibo public market no ya kita makaron sa mismo sa mala kaprinting kita nito sa kita naton no atong mga mahugod naton riya nga mga personnel itaton nga munisipyo Banwa kalibo sa pagbuol it mga ticket riyang nagasuod ng mga isda kasud itaton nga temporaryo nga may kalibo public market no ara ro mga isda ro gahotuat gid no kung ano mga isda riyaro nagabutan riya sa aton nga kalibu public market agung pilar rupesyo. No, may tiyaw kataria, kanami rutiyaw nga ra, 150 rukilo. May sultidos kita ra, kanami may sultidos nga ra, sultidos, sari-sari ng mga isda ra, no, sanggatos lang rukilo. May marot kita ra, katulong nga, Jol, galing malintok ro marot nga ra sa laingon, 120 rukilo, no. Agamay, dalinuan kita ra, 80 rukilo. May tulisan kita ra, sanggatos hasta 120 rukilo. May marot kita riya katulong nga Diyol, no? May marot kita 180 kilo kay parindudji nga ni riyo, nga marot uubos yun, no? Ginpili na kiyo anang marot riya katulong nga Diyol, yung kanamito nabira anang marot agasasa riya. Kaya as pagidro asasa, halia 140 hasta 180 kilo. May damol man kita riya katulong nga Diyol, no? 160 kilo, sap-sap, may sap-sap kita riya, sanggatos o kilo, rutamban natin riya, 80 sa sanggatos o kilo, matan, no? Dalang nga matan natin yun, no? Matang baka no 150 sa 200 kilo kaya Bradley Rimon kaya ko trana nga matan rito matang baka kaya was no 200 kilo may batuanon man kita riya 180 kilo may lawayan riya 140 kilo to aton nga blue marlin no malasugi no mga first class matabing isda 100 kilo ina sa aton nga amigo no ro bantalaan na ra 360 kilo plus man ko Bradley Rimon no may bantalaan man imo rito sandaro gasa it mga bantalaan riya susudit aton nga temporary yung may kalibu public market. May pusit rin yung katulungan nyo din, no? 200 kilo. Rugurayan natin rin, 200 hasta 220 kilo. Rumamsa rin, kay Bradley nga mamsa, no? Kanamito, no? 350 kilo. May liwit kita rin, ba? Kaiping na Marit. Kaliwa pa si Nanay Marit rin, kaiping na. Ro ato mga amiga-amigo, ba? Sa malapit isla atok ni Jupil, no? Ranang liwit, 240 kilo. Kaya agkura, no? May aloy mo, ro? 200 kilo. May danggit kita rin katulong ngayon, nakita no, 280 sa 300 rukilo. May lilak rin, 200 rukilo, baka namito no. At doon ka mo rin, des, gaya pro isda ka nag-abutan rin, siguro pilinak ka rin tatong mga negosyante no. Okay, parang judge rin, ubus sa traana nga rin nga marot, kung ano naman display makaroon ni parang judge ka rin, no. Ang anangan siguro, basi may anaw mga isda ka mag-abot no. Ang pag-abot sa bangos, no, wakit at problema, abunda, takit at bangos rin sa sudi tatong merkado publiko. Magaling ito sa printin no, kay Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Porpoise Dealer, sa atong mga amigo rin, hasta di kara kay Ma'am Nining Tolentino ara sa akong likod do sige ra nang kiniskis ita nang bangos no aba haram dato presidente ita meet vendor siya si paring Ili na bara
0: good morning mato good morning
3: kapitan oh aba sa dato kapitan it bakaw sur asi no ara si paring Ili na bara to ni mao nagapanindahan ni mao sana nga restaurant no Chamsi Replacement and Restaurant ina sa may
0: madali lang ro anang birthday.
3: O, lapit na siguro ay makangay dito si Paring Ili nga rasaan ang kabirtiyan. Ay, grupo ka rin. Ay, kabaday, ano?
0: Matsa sa unsi yata ka rin ang birthday?
3: Insukob ko ni mo today, ako no, ng Principal Gino Ambito, no? Kusang gabi, sinukob mo ko sa anda to, abo sanda rito, no? Nga ni, dito sa na nagklokasan dyan sa panimalay ni Paring Ili na bara, no? Pero ato nga, Presidente Eta, Met Bindor siya sa sunditatong merkado publiko, katulong nga, Dulo. Sa bangus, depende sa agkot bangus ha. Roma lima abong maintok rin ang bangus no. Ginakandang ginapakas no. Baka konyo ta, barato tangan eh. May kita ko nga, 120 at 140 kilo. Pero pag magkot ang bangus, ay alin na ito, 180, 200, 220, hasta 240 kilo. Kay Ma'am Nining Tolentino nga bangus, oro no. Oro, guwapa na ito niya nga nagkantad ito ng bangus no. Kaya agkot, oro bangus mo ko rin Ma'am Nining Tolentino, katulong Judil no. First class, anang bangus mo sa akong likod no. Pag-abot sa mga karne katong dil, wa kita problema, abunda matakita raro karne oh. Sa atong mga amigo rin, no, mga Romero family no, gabali isandaro naga kwan it mga nakasari-sari ng mga karne no. Karne at baka anuang, ya sa atong amigo, karne at baboy naka-display man iya katulungan dil no. Sa atong nga manok no, sa atong karne at mga manok, sa atong address chicken ra atong backyard imo matagyapon no, 200 sa 210 matagyapon kilo. Pro atong nga native nga manok 380 matagyapon kilo. Pero kung abot rin pati karit manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo, pili atak mo, no? Kung ano rin gusto ninyong pag-aakon, makaroon sa parte karne ng manok, no? Ang imaman sa karne natin, ita baboy, no? Rakasin, purchat, aglimpo, 300 sa 320 kilo, no? Pero kung abot rin pati karit baboy, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo, pili atak mo, no? Atong pangsisig doon na, pang sweet ham, pang nilaga natin doon na, pang dinuguan, pili atak mo, kamana man doon karne natin, bakag anuang. Ranang unod karat 420 pero kababo tro party karat bakal ano ang ato na mabakal niyo sa iba't ibang presyo no nagasalablay lang runa para so ana pang bindunggo ana nga oh may sikit anuang no may sikit baboy no may panit na nilaga no ana nga mga kasudlan pang nilaga katrong ajol kompletos walang problema iba't ibang presyo ro pili at kamo no kani walang wala kita problema pabot sa karne magaling iya di kara kay parek tutungon ni posisyon ni Pusino hasta rito sa pinakalikod kita ato nga mitik yon abunda ta kita ita bangus katulong yung karne katulong din pagabot sa gulay no sa akong printer ya dekara sa bansakan area mga nakasari-sari nga mga binugkos-bugkos nga mga gulay no pagabot igra sa kilid mismo ta akong nga precision ya dekara mga ginatagtad ang mga sinsin nga gulay pag-agi nato dito sa anang area aso sige lang padasig dagat sige lang nagtilinadtad sige lang nagsilininsinit mga nakasari-sari nga mga gulay no sa pinakalikod nga porsyon ina kaya ma'am malapad nga binilog-bilog ng mga gulay. Hindi ka sa akong nga gina-area, nga gina-tindugan, Ronald, ang pinaka-abo sa kompletos Ricardo Sunwa at problema kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Hindi ka rin sa printing, imaw gilang nagkaroon. Una niyo mong makita, hindi ka rin nga pwisto ay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. No. Wala ka nang hahanapin. Kompletos Ricardo Sunwa, tanan nga mga gulay, halin sa Bagyo, sa mga lugar, hindi ka rin mong makita, tanan nga panakot ngayon mong kinangan. Hindi ka rin sa kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Pagbangus yung kinanan kay Bro Jopel, ito sarang pwesto. Kompletos po di ka to, nakasari-sari ang mga sizes at mga bangus, no? Nani, mag-antol ka mo riyak, isuyagin ninyo riyak, no? Kiting ron ita, Josephine, sari-sari store. Unang lahat, unang pwesto ron kay Ma'am Bibi Magallanes ni sari-sari store. Kaya sa katunganan ka ra, kaya kay paring mong sabaliro nga drive physics yun. Ang pinakalikod nga porsyon, ito sa kilid ita ito nga mitsik yun, di ka ron doon, nagapuskos at nagapuga ita payok, no? Kumpuan doon. Mahilig gabi kita nga magyahay pinayukan katrunga jud ni gani para hindi kamo magtang sa likod sa kilid mismo taton nga mitsik yon di karon sana nakahilira di karon no naga kuskus ag nagapuga it mga payo katrunga jud no aburong ang tulungan ni kabili na no sa akong amigo na amiga no libre gani kita ta inom di katot sabaw no pagpagwa di katrunga jud no sa padot ila sa chero di na di karon mga kakanin frozen products no ba mga kanamiton mga kakanin nakasari-sari ang mga kakanin do na di karon pagpalapos nimo ito sa Michael Chocherod inaaron karon ng mga may mga gulay marunak abong mga gulay no nakasari-sari ng mga gaon naton kamote balingka saging ina dikaro kompletos no ang dikara sa aton nga pinaka main building ya dikara ro asua lug sari-sari store ro grocery section naton katrong nga judul no ag kay ban kay iping gina karon do Roy Buntogon restaurant bau kang masa ro presyo walang problema ka barato sa lasa tested ang provenyon kamuta mag testimony kung ano ka sarap ro ay Roy Buntogon restaurant. Agay Ma'am Maria Runa Mendoza Pang no, anang grocery ro sa Kaiping man di karon sa una ni karon magkulok andang grocery di karon no. Agaton nga mga bugasan no kay Ma'am Jocelyn Adok, rana nga mga bugasan no kompletos ricados. Walang problema sa katungan ni Tatod San Lorenzo Road. Prutasan ni Papa Dad sa ay Papa Dad sa Gabriga.
0: Kay nung Vincent Chua ha nga nagapamati na hidlaw utang kanang manggayon.
3: Ay naro gapag kasi gabong no ato di karon nga monitor.
0: Bagari nga bimato sa eldot mangga ko do rito.
3: Nga eta ko may mangga pe mo kara tanong tendo na.
0: May naron di nawawa nawawa tat mangga imo ron.
3: Oo kabo ra nang mga
0: pulo. Pili aro kasing kinis na na ha idi no matamis.
3: Ay wow ah gay ta nato mi tendo
0: wa na. Katodong Jon mangutana ka abi ina sa mga negosyante baboy no kon nano. Sarayang pag-umpisada at ESF ang sa mga border control nga rin o stricto nga pagpatuman nakakabatya kung baga sanda it kuhan dayang kahina baga ko ginabuan ng that supply no siyempre ito sa nagpamakay ko naman may source kita to sa Iloilo may source kita sa Antique katodong Diyon
3: iya kita makaroon sa atong amigo no atong itang spuke katodong Diyon no? Ibaw rin ka rin mag-abrigyat baboy katodong Diyon no iya di karano sa atong amigo. Sir? Sir, do supply ba at baboy riya?
0: Buhi nga, buhi, buhi, buhi.
3: Buhi nga supply at baboy, sir. Abunda pa mata. Huwa ba kita napiktuhan to rin nga rin
0: isip, bra?
3: Huwa man kuno katungan dito, lo. Ako, pre matagyapon kita riya, sir. At isip sa kalibo, sa kaklan.
4: Sir, dok, mapila, okay matagyapon.
3: Okay matagyapon riya. Nga ni huwa mata-epektuhan.
0: Dubiyahin, dubiyahin ang nanginabuan.
3: Kung mga ginabiyahin ninyo sir nga halin sa ibang probinsya kamusta? Ah hindi kuno kasudiya katulong jud ro ibang probinsya nga baboy.
0: So wa uta sanday kwan, wa uta sandat ginabuan sa guwa, iya uta ra lang sandaga maintainer sa sugod.
3: Ama katulong jud no, iya ta sanda sa aton sa aklan niya.
0: Pero wa pa man sanday kwan na batyagan nga shortage ita supply it buhi nga baboy.
3: Wa ka mo sir na batyagan nga medyo shortage kita makon sa supply baboy. Okay pa mataro. Okay mataro katulong jud wa ta problema. Wa matat shortage kita sa karnit baboy dahil ka babor yo ya sa piyako kay parang tutungo ni pumasino nga lugar no may mga baboy ta iya katungdol abot ang baboy
0: sa ano matun do mga patakaran makaron sa slaughterhouse
3: ano makaron sir do patakaran sa slaughterhouse mas stricto sa dito ano to
4: si man ya pala to
3: imo magyapon ko katungdol no nagtaliwan Mga papeles kuno matong Judel, pag kompleto kat papeles, makasudri mo nga baboy sa slaughterhouse, no? Kompletot papeles ron, try do nandaron to ano nga klase mga papeles o kinahanglan karon para ra imong baboy hay makasud sa slaughterhouse katong Judel, agud pwede tumamatansa no.
0: Pero ani wow tat baboy nga gahalin sa Iloilo ang nagahalin sa Antique.
3: Wa kuno hindi kuno pasudya katong Judel, ibang probinsya. Mga livestock nato no, mga halin sa Iloilo, Antique, o kusin mga
0: probinsya
3: nga gasalud ya sa Aklan, ay hindi kasud katong Judel, ginaharang lagi dito sa boundary no. May mga aton nga taga agriculture dito nga nagabantay ang ginaharang ro mga livestock naton nga mga nagasudya sa sud itaton nga probinsya Aklan katong nga Judel no. Aga suno sa aton riya nga mga amigo haya iya lata nga mga stock ra itaton nga probinsya Aklan. Ani haya pero wa matakuno problema no, abunda matakuno gihapon ro aton riya nga mga aggressor naton riya no, abunda pa matakuno kita ri kada baboy agwa takuno kita na Victoria it is it ya sa aton nga probinsya Aklan katulong nga Jul gani haya what problema ho kanami ro ay bro nga baboy ho si Girubinakal riya no what problema pagabot sa karne riya sa aton nga
0: no pangutana ka rajon kon hastahin uno nga masustinto masustinihan itaklanon ro kinahanglanon mataklanon. Diba?
3: Oo. Sir, mga hana, mga hinuno, hasta masustinihan ro ng mga hagraiser ro nga pag-supply kinyo riya sa sun itindahan itatong nga mga baboy.
4: Sana tatong nga backyard niya.
3: Oo. Hindi, gidma, sir, ro. Pero so far sa makaroon, no, sufficient pa kita.
0: Wapat problema. Rupang utana lang kara. Rupang utana lang kara, katodong yun, kung hasta hinuno nga maka supplies ro, supply it mga buhi nga baboy iya katon mismo, no? Yun ang pangutana.
3: Dahil lang ang katang Judel, hindi ba sabat ka itong amigo riya dahil ay sandlaon lang mata, may supply mata kung sanda, no? Dahil bukong mawat mo ng mga guan, yung mga okasyon na sa itong Banot Calibo, probinsya Tukan, na kung siya ay masyado madahog ro karne, no? So para sa makaroon, ro atong ilang mga mamakal riya, ro atong mga ginikanan, ro atong mga konsumo gila sa adlaon na itong pagpangabuhi, no? Ro gabakal riya, pero kung para sabit, may mga ate-atihan, Pasko ako na itong mga magkuan, yung mga okasyon na itong Judel, yun, ginakulang riya ra itong mga karne. Kaso dito akong temporaryo nga may kalibo public market. So para sa makaroon, suno sa aton nga na interview, ay sufficiente pa matakita it supply ita karne ya sa so dito aton nga mid section ita aton nga may kalibo public market sa so, makaroon pang orasyon sa tulungan nyo. Agwa ba, bago kita mag extra no, gina, kwan ko gid no, gina, ha, gina greet ko happy, happy birthday no, si bro Mulong Makabinta, ita Rumulo, si paring Mulong Makabinta no, ita barangay, laging banwawi sa banwat naman sa thank you gid sa pag-imbita no kako no sa ikabirthday ni bro Mulong Makabintay na sa may Alexander Tagana daya mag Tagana makon no ita Lugawan Gutuhan Batsuyan ina sa may laging banwawi sa banwat naman siya no ginamanage gid niya bro Gerson Lidisma Agni bro Romulo Mulong Makabinta adto kamo runa higop kamo sa bawo may mga nilaagay mo runa sa laging banwawi sa banwat naman siya no malapit lang runa aron di karon sa may Water District Ronda karong apwesto no inaraakon karong nga si Toto Michael Villanueva Briones nga naga bulig itlaha ro na sandaro akong nga mga akong nga agra akong mga kapo umagad ko katong Judel aga kondi katong Judel no ro presidente ita anuria ita porter iya sa sulit aton merkado publiko ay sinuani mo duwagan may naging karga nagatoy ka akong katong Judel no. Nagantoy ka akong katuloy, nagaharahara no, mapaparadyo kita ko na yung mao no. Si Romulo de la Viga.
0: Aman. Aman.
3: Ay di karon suno sanda di kato katuloy sa andang area, di karon sa may kabaan itasal na runin sa road. Inabis na nagkahilira, di karon do atong maporter, andang tambayan di karon do no. Aga, gulpit ako naman nagaharurot, kung ano nga Judel, nga sang kasalakyan, agin basa na kung ano nga siya ganto. Nga hinapit mo katuloy nga Judel no, stanya temo na lang
0: siya. Ay anyo kung siyakyan to, anyo siyakyan.
3: Ba sangka istasyon man iya sa aton nga Banwat Kalibo katong nga Jul ginbasa gid na agin dali na iya haraman ako akon ginatawag kuno nanda huwag kita nagpundo dur-diritso ako nagdawagan ita sangka service sangka istasyon ita registration man iya sa iya sa aton nga Banwat Kalibo ang probinsya Dakla no nga ni ay akon ko gusto kun tay mo nga pag-interviewon dahil nagahapo-hapo kinay mo dalagan na iya mag-report kato nga iparadyo lagi ko no. Ay wow nga ni ako ni mamakita siguro sige ra na to nga kinarga no imoro presidente ato mga porter siya sa aton nga may kalibo public market katrong Judel si Romulo de la Viga nga ni ay kun ano madana kara si bro Mulong kaya to kay nato ginturo pa na ranang sike nga hagasgasan dahil hinapit kita kuno
0: ay ipablatter maton ipablatter
3: Ay, doon lang siguro nang ubrawon
0: sa ipablatter sa pulis, no? Ipablatter. Kung mauron niya na lastruhan ni Mao, agad magatubang sa dako driver.
3: Roger, katulong nga, Julio, agwag ito kadasig, ito ko nordagan, agwag ito ko nung nagminor, no? Hinapit ako nung sandaro na, ikaroon sa printe, no? Itaton mismo nga, Kalibu Public Market, katulong nga, Julio. Ag, happy, happy listening, kaya, kay paring Junior, ag, kaya, paring Rafi, Alcaraz, no? It Barangay Tigayo, no? Happy listening, kaya, sa Pamilya Alcaraz, no? Aga, kay former SB member George, ag, Mamila Kimpo, happy, happy listening, kaya, sa mag-asawa nga nga. Akin po no nagapinamati isang dakaton mo karon si Brad George sige gratutok na karon nga programa katulong nga Dil Kakapta nila Candelario no happy listening gid kay Barangay Tagawad Jungjung Polhincio Barangay Tagawad Lawrence Pereira Flores no ag sa tanan nga mga kagawad kaya bro Christian Milgarijo ba manug kagawad bandra si imong ano no igsuon ako nga igsuon no happy happy listening gid no ag sa may kagawad naton ro na sa may barangay Laging Banuawis no kaya kagawad Cristina Dadang Turiano no gapinamati sa nama karon no honorable barangay kagawad Cristina Dadang Turiano ag honorable barangay kagawad Bernard Villanueva no gapinamati sa nama karon no sa may barangay Laging Banuawis sa Banua ita no man siya happy happy listening gid kinyo tanan-tanan ag dai ni ko tingjud mi ato daton nga balita no maghaling kaya sa amin at area of responsibility. Magaling ito sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Paagturya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June, kabisigan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
0: Abogid nga sayamat ha kay katudong John Cabicilla direkta nga nagareport no sa nakaraang area of responsibility halin sa provincial hospital aga paos-os iya sa aton nga may temporary public market may nagpadaya katot mensahe no nga taga Balete ako no roraya nga rang daywa kadalida no nga PDL nga nangin biktima ita stabbing incident no una sa BGMP arero na buo naton ng information no asagamat gid ha sa nagpadaga ita mensahe nga roraya man ang daywa ka mga dalida ay taga Polhencio Balite manasandaron okay so thank you ha aga according kay katudong John una sa temporary public market naton wa pa man as of this time sa makaron wa pa mat problema pero supply it mga buhi nga baboy no kasi iya malang man sa aklan sana nagabili no ogon eh no ay di hindi man sa nakaguwa to pa Kapis Iloilo or pa Antique no pero may nabuo kita nga information nga may mga truck nga nagabiyahe sin baga halinday sin baga halinday ang mga ginabiyahe nga rang baboy truck kuno eh between mga 2 o 3 a.m. aga-aga ginabiyahe no iya sa pasugod itakgan tao kon may border di kato sa may Nabas or may border di kato sa boundary ita Antique to Aklan no pero ato niya tangasayran abi ro iya gata sa may Altabas ang mga katudo no pero pangutana si inagahalin rayang ging hotek katon nga nagabiyahe it baboy nga truck between alas 2 hasta alas 3 si taga-aga, ginaagi. So atensyon ha, sa aton niya mga kapulisan, abi bantay ka mo ina sa may segundo distrito, no? Especially iya sa may Numancia PNP. Agiyaman sa may Kalibo PNP, no? Kanda ka mo ita checkpoint, doon nga oras, no? Alas 2, alas 3, alas 4, no? Bantayin nyo ro, rayang tulay. Bantayin nyo na sa Numancia, bantayin nyo sa Makato, no? Bantayin nyo sa Tangalan ay sa binitman it ka karsada ro inyo nga mga municipal police station kung siya nagahalin ha roraya nga rang mga baboy ang ginabiyahe ko no sa oras nga alas 2 hasta alas 3 it aga-aga
1: matalinong talangayan masarap pakinggan
0: so yun do akon nga nabuo nga information no useless malang reborder nga rakon mauron nga may pag-usot man kita gihapon
1: Berada.
0: So atensyon ha, sa ato niya mga kapulisan ha, ina sa may segundo distrito ha, sa may western side.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Arami nagpadaya pagid katon it mensahe. Yes boss, kahapon ng mga 3:30 AM I think may dumaan dito sa Makato, 3 days na po iyang magkasunod. Oh. May una ko sa Makato, ah. Mayor Langkoy, pabantayi abi Mayor Langkoy sa aton niya mga kapulisan durayang nagabiyahe ko no, no? Ina nagaagi sa Makato, hapapanuha, no? Sa highway, ah, para ma-check kung si Inda nagahalin. Ayaw amat at problema ra kung iyara sa akla nagahalin, ag may mga papilis, imaw nga igapaki.

0: Magmaapektuhan. Pero aton yung man nga mga industriya at baboy, no? Ag magkakakuman. Pero aton yung mga pumuyo, no? Ay ha-mention dumakato, gani ginapanawagan ta, si Mayor Langkoy, ah, Mationg, ag si Mayor Ogi, Iniro, ha, Mayor Ogi, pabantayin sa imo nga mga kapulisan, ay may una kunong ginadaya sa numan siya, nga mga buhi nga baboy, nga nakakarga sa truck.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa
1: iyo
0: ko nga, sa banwat naman siya, abo rin na may mga patining.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay Matsaro report, ay Halin Dubaboy sa Antique. Ayan. Halin Dubaboy sa Antique, ha? Gabi eh, aga-aga ginabiyahe idol. I think Halin doon sa Antique. Hara, arayo, nag-inabo unusugid ka ton. Kaya panawagan naton sa aton yung mga kapulisan, before it's too late, nga kita iya sa aklan, ma-epektuhan, kuraya nga rang ISF, ay bantayin nyo't mayad, ha? Bantayin nyo, ro aga-aga nga ron, ha? Ay una, kuno ni karon nag-aagi, ro na yung mga truck-truck it mga baboy nga nagahalin sa Antique.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay iya sa kalibo, may una-una kong hasayran niya barangay, nga may mga mortality yun. May mga baboy nga ra, may una nga ning sangkatangkay anom, patay. Ah, mga katudo, no? May mga nagmagasakit yun, ging pamatay lang, no? Kaysa mapuslan, kaysa obrahong abuno sa hugta, mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, no, abi kay Ronnie Villarreal, bantay sa lakay dun. Hindi, ah. I-challenge na ruwaton yung mga kapulisan, ha? Agaruaton yung mga alkalde, no? Halimbawa, rurayang banwa nga na-mention. Oh. Ro, numan siya, rong makato, no? Bantayin nyo. O, amat, ibang agyan nun. Pati ruwaton niya banwat kalibo. Bantayin nyo rin sa tulay. Tanawot akong makaagi sa andaron.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agtakpon niya, ge. Ha? Agabahala un ka mo mag-turn over kung nandun o disposition sa royong mga baboy nga ron niya ginadaga, no? Iya, halin sa ibang mga probinsya.
1: Berrada. Berrada.
0: Alasays, 16 ruwaton karaga oras. Agroray nga oras ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. Healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik programang Todo Berrada pagkatapos kinja magara.
1: El Rencillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabat

0: itdaoy. Dati, nag-vitamins ako, pilagit ang kilogram ang gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, haydo yung latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag, ano, i-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
4: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patata na vara.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung pian ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Good morning, Anay, ha? Kay Roger Losiro Nagalis. Nga permigid nga nagatabid ka to, no? Uwagid nagabugaw. Permigid nga nagamonitor sa aton karang programa Adlaw-Adlaw. Kay Liomar Nabas. Ina sa panipyason madalag ay ginapatamyaw na si Tatay Minong at si Nanay Nilda, no? Kay Francis Magallanes at kay Rosalie Bangil, no? At kay Rex Pilayo, ha? Ropamilya Taiko kuno na sa panipyason madalag, ginapatamyaw naman kay Susan Villanueva, kay Juan Magharing Reyes at kay Rosalie Bangil, no? At kay Ariel De La Cruz sa Milgarejo. Aga kama naman kay Ronnie Villaurel, kay Tom Grasa, ag kay Marilyn Alonso, no, nga nagapamantaw katon sa Silang Cavite. Oh, mga natipon niya mga balita ni Katudong Rinald Banjola direkta sa Anacaraga area sa Primero Distrito. Katudong Rinald, sabay!
5: Radyo Todo, live, report, report!
11: O, dugang mga balita, patrol, please come in!
12: Katong Jodel sa aton karga pulisa report magaling sa 1st District itatong karga probinsya Katakan may kantaran kahapon sa ginpatagayon nga drug bypass operation itatong nga provincial drug enforcement unit, no, kamalaman do aton nga Altabas sa PNP una karon sa Diverson Road, no, kasakop itapanwag at Altabas kadagka resulta nga maaresto, no, ronday karga daywag ka mga kinakabig kahay value target individual na mga pag-ayaw katong Jodel, no, kay mga taga probinsya kara itakapis nginapuan itaray karang nga illegal karang nga droga, no, nga mga more or less nagabot-abot sa 230 grams, no, nga droga nga may una karang nga standard mark standard price value, no, nagabot-abot karang katodong Jodel, no, sa 1,564,000 pesos, no, rong nga kabilugan, no, nga standard drug price para karang nga illegal karang nga droga nga kumpiskar kita anton nga mga otoridad in patagayon kahapon. Duray karaga drug bypass operation magatak na alas 3:45 itapon sa Diverson Road, no, ita paranwa kara ita Altabas kung sin na tigayon, no, ga paresto ronday karaga daywa ka mga suspect, no, sanday alias Nunoy 34 anyos, no, imorasang ka driver aga residente kung barangay Tisa Roa City sa Capiz aga Sambilog ronday karaga si alias Nunoy, no, 46 anyos nga tatubong akwartero Capiz aga todong ga Jodel, gin aresto Rodek Kragadaywa kabaga suspect na matapos nga mabaka, no, itasang ka plastic sachet ita suspected siya mo kabaylo itrek lang nga 4,100 pesos, no, nga bypass money naging gamit, no, itrek lang nga police usher buyer sa rek lang nga mga suspect, no, nagipag-transaction katodong Jodel kahapon karon nga adlaw na dugo patugang rong pila kabaga illegal nga droga kapin 35, no? Kabaga heat seal transparent plastic sachet, ita suspected shabu, katodong jodel, niya na-recover, no? Sa nasambi ka na kabaga persona, kayo ibadi ka na, na-recover, no? Sa sagakyan, katodong jodel, particular sa rekara nga kulay violet, nga sedan, no? Katodong jodel, nabuo, no? Iba ka na illegal ka na droga, may nabuo man, nga weighing skill, katodong jodel, cellphone, iba pagigkaroon, no? Kabaga, na-recover at kung nagbaga pulis ang particular dumanan drugs sa items, no? Katodong jodel, nga nabuo ito kung nagbaga otoridad sa rin kanagay dahil wakabag ang suspect na taga-provincia kana Itacapis ang katodong jodel. So, mga posibilidad nga rong katuyuan, no, itry kanagay dahil magawas nga may anda karong katransaksyon kahapon ay mag-deliver gitron, no, ita illegal kanagay droga. Iya sa ato
11: kanagay provincia. Iya gisaklan, no, kung siin doon anda. Siin ko, no, kung tak dapat do destination kana according sa taga-PDEA.
12: Actually, PDEO talaga operate
11: na katodong jodel. PDEO, no? Siin kontak ko, no? Siin kontak ko, no? Destination.
12: Una ro, meet up na tasagwan sa
11: Altabas.
12: Katodong jodel, no? Ina karon do transaksyon abi, no? Itang police posher buyer, no? Nga gigamit, no? Itang kagabaga ka polisan, katodong jodel. Siguro kang panty mataro, dahil kagabaga pangayaw nga rin, karong katransaksyon gali, isa ato na karang membro, no? Ita akapulisan, no? Particular, do ato nga provincial drug enforcement unit katodong detail kay Dayan norong ginakabig makaron sa Rekra Gadagon norong pinakamabahon no, nga na-recover nga illegal nga droga particular do ato nga provincial drug enforcement unit sa Rekra nga madrag all traga operation kahapon una karon sa may Diverson Road no ita Banwa kra ita Altabas no may gani nga maswerte nga hakong piskar lagi ran no na nabuugagit aton kagabaga otoridad antes man ang madistribuer katodong detail sa pila kabaga gid supplyan no iya sa aton sa probinsya Katakan no particular no sa rekara gadaywa kabaga suspect ang ginangin subject kahapon sa rekara gabay basta operation no ita aton nga makapulisan particular adto aton nga provincial drug enforcement unit katodong jodel no sa rekara gadaywa karang mga suspect karang
11: sa katodong Reynald sa history it droga ra pinakamabaho no
12: o parang dayarong pinakamabaho no iya sakyan katodong jodel
11: ang makonsider nga mga big fish durayang nagkadakpan.
12: Oo, kay pangayo pa abi no, iya sa atong taga probinsya, no, particular no, de kada si Kevin Bascos, no, alias Nonoy, agar de kada si Nolan De La Cruz, alias Dudoy Katodong Jodel, no, taga Atisa Rua City, ag Sambilo, kay taga kwartero sa probinsya man kada Itacapis, no, runggit aresto nga ra, ita aton kada mga kapulisan Katodong Jodel. So, makaron no, ginapahaom na tong pila kalaga dokumento no kay syempre iga paidaom sanda sa drug test no right after kahapon no una karo sa Altabas aga syempre ro dekra nga mga illegal nga droga nga kompiskar ay paidaog manda ka to jodel sa laboratory test no ro right nga mga illegal drugs nga kompiskar tato nga magkapulisan sa rekra nga daywa kabaga suspect nga git aresto kahapon sa rekra nga drug bust operation ita PDEO una sa Banwa ita Altabas. Samtang sa piyakabahin, update katodong jodel, no, sa karangang tatlo ka mga Iranian national nga suspect, no, sa pagpangsalisi sa Panwakra Ita Balite, ginkompirmar ka to, no, ni Police Lieutenant Sibulanon, ita aton niya Balite PNP nga ginfile na arong kasong theft, no, kung nagataliwan karagadlaw ita Sabado, again, sa karangang tatlo ka mga Iranian national katodong jodel, nga ay karangang suspect, no, sa ray kalaga pagpangsalisi pagbuo ita kwarta nga nagabalon ita 19,000 pesos or 20 plus asa sang ka negosyante ita baboy una karon sa Banwa kara ita Balete katodong jodel ko adlaw nga Biyernes ita hapon aga may gani no nga naitim biyage sa ato nga makapulisan timing man nga may una kara nga simultaneous sa checkpoint no gani dapat gayon ro ato nga mga kapulisan katodong jodel that's why nga insida nga gintimbre no sa Banga aga Banwa kat Altabas ang ito na hold no sa Altabas sa PNP no base sa kay Lieutenant Rizzi Bulanon Katodong Jodel nga Rodek ra nga sakyan kumpirmado nga ginarintahan gid man no itry ra nga mga Iranian national kidtot ana no sa may part kra ita Luzon no kung siin ginasugid mga daybang daguna no nga sanda hay kliyente itry ra nga threat akar Katodong Jodel ag 6 man pa Rodek ra nga kontrata no kung sakyan pero rung kontrata ay dapat into gat ano sa area Karaita Luzon akatodong jel gamiton roray kraga sa yakyan pero nakibot man nga iya taro gintabok sa Visayas ag naimbulbar nga ni sa ray kraga kontrobersiya partikular dong pagpangluko sa pinanaton ka ba negosyante iya sa aton sa probinsya Karaita Akan no based sa pagpabutyag itaton nga balite PNP nga indi na no magnaba sa dapugo kabaga persona ro nagdangop sa balite PNP nga nagkumpirmar no nga dayaman karag mga tawo rong responsable kan ano nga nagpangloko nagliligad karag mga binugan iya sa aton sa probinsya kra itakan pero git advisean kita aton nga balite PNP nga kun sino tabo ro ray karang insidente hay ito no e-refer sa natungdan nga municipal police station agud sanda magaplastar taga kaigo karang kaso pag-file no regular filing against no sa sambit karang mga persona nga git aresto itaton ang balite PNP so ro gin recommend ang piyansa 30 mil pesos katodong jodel against no sa rekay nga tatlo ka mga persona sa kaso karang theft best basement sa papabutsag ni Lieutenant Rizzi Bulanon rong hepe itaton karang balite PNP ang sandara nga tatlo una para makaroon no sa paginakop kita balite PNP kay hindi sanda no makapiyansa no katodong jodel kay wa sanda no ita lehitimo nga ID nga gida presentar ag address abi no sa Metro Manila kay kinanganon dag katong jodel dong mga lehitimo nga ID nga presentar akong kinahangan no gabaga piyansa aron na sambit karang mga suspitsado so ginawa tala karon oray karang remittance order no itray karang tatlo ka mga Iranian national para nga igarimit no sa aton nga Aklan District Jail sa barangay Naluok sa Banwat Kalibo sandig sa kumpirmasyon ni Lieutenant Rizzi Bulanon kung balete PNP. Samtang sa piyak gabahin no katodong Judel iya sa aton karaga Kalibo PNP no kahapon nakatigay na gidman no nga makasuod sa aton karon nga BGMP ro personnel kita aton karon nga Kalibo PNP no para nga magpangusisa kung ano gibagaro matudtuod nga naguntad no sa ray karaga pagpamuno sa apatanan kang biktima nga gindaga no iya sa provincial hospital ang Sambilog sa sangka private hospital katodong Judel matapos nga makangkon ita pila ka mga tama ita pagpamuno no sa anda karon nga nagkanyain karon nga party kara ita gawas no kay halin itadlaw karang nga Sabado right after nga manabu ronde kang insidente awa gid no ita may makasuod sa BGMP ang makakuha ita information bisan tong investigador ita aton karang nga Kalibo PNP katodong Judel wa gid it mahimo no kay una lang gid astan no, sa liwan wa ka man itmabuan nga information sa pila ka mga duty nga mga jail guards no sa sambit karang pasilidad kay gina-refer man no sa andakron nga ward din per the time abi pagkatabo insidente si jail chief inspector Hanagap akato to del hay ito ana sa Iloilo that's why nga insida nga nagbalik iya no sa probinsya Katakan bangon sa rodek nga insidente no nga natabo no una kang karang pasilidad pero kung mga kitaw-tao ng itato ng mga information, katodong detail, ay runay ka nga mga biktima sa hospital, daya sandara, puro biktima, no? Katodong detail, kay runay wa ka mga suspect, ay una tanan nung isolate na karon kita at mga BGMP.
11: What at mga ninaro mga suspect? What at ninaro mga suspect?
12: Wa mat confirmation halin sa aton nga mataga BGMP katodong Judel no kay limitado masyado ra dagang information nga gidatao laban ya ban uwa gid no kay ina sanday wa sa gidaga
11: sa nakahold asan da sa BGMP makaron no
12: o ina sanda gin isolate sanda no sa iba karon nga pasilidad nga daywala ta sa katodong Judel
11: wa tat plano ra nga itao abi sa pulis ay bagod nga krimen da o BGMP lang bahala.
12: Actually kahapon na nigin istoryahan abi kun ano bagaro pando plastada no that's why nga nag pangayo kay ita legal opinion sa dama taga legal counsel so nag advice on dakro nga bagad abogado nga dapat itrataron i cater ita to nga Kalibo PNP although nga may andam at nga sipado nga investigador ka to del pero sa part ita pamilya abi nga inkaso nga magreklamo magfile kay ita kaso ay dapat yung mag-cater ro aton karang nga Kalibo PNP no that's why kahapon ita hapon nagbalik ito no ro aton karang nga Kalibo PNP ang kahapon ito sandano naka asud gid man katong del o galing wa abi makaron iya si Staff Sergeant Andrew Andrade no investigador ita aton nga Kalibo PNP nga imo kahapon ro nagmusisa ito no sa aton nga BGMP katodong nga del pero nagligad sa initial nga pag-istorya namon nanday Chief Jail Inspector Hanagap nga rong ginggamit karang hinaniban ay tag mga improvised karang katodong del no nga hinaniban dong gamit parang ginagamit andara sa anda karon nga mga livelihood program una no sa nasambit karang pasilidad arong information taga na baton rong daywa di karat na daan mo tag magmaganghod nga mga dalita sa may party
11: balite taga pulhensyo balite takunura di ba?
12: O pulhensyo taga katodong del magmaganghod nga to tag sa may bilyaran nga tubagang natapong insidente nga may ginbuno man ito tandara rong daywa no katodong del ag Sambilog di kada nga magmanghod rong iya sa intensive care unit no katodong del pero Sambilog ay medyo okay mata no rong sitwasyon, agrusang bilog, ay taga-banwa kara itatangalan, no? Kasado nyo no? Kaya nagigat, nag-abot rong pamilya sa BGFP, no? Kadlaw taga-Sabado, nagpangusisa, mana kung sinugid, baga, rong dahil karang mga preso, kay nagkahawag sa kasado nyo nga may una karang insidente na tapo sa BGFP, kuha masandag information, wa masandag yung timbrihan, or gintawagan abi, nga mana, reimo karang pamilya, isa sa bilog sa mga biktima. So nagpakasakali, ro anak ko yung maginikanan, ang pag-abot sa BGMP, mga siguro mga alas 11 at odradlaw, no, na kibot, no, ang naging emosyonal, rundi karang nanay, matapos nga, na-confirm na na sa duty karang BGMP personnel, nga, sa bilog, no, sa ruan na kong nga, biktima nga ita pagpamuno, katodong Jodel, no, nga, iindaga ni sa provincial hospital. Wala kita information kung sinodi krakanda, no, rugin transfer sa sangka private hospital. Uh-huh. Matapos gani, nga, makaangkon ita, may kumakabig na to, no, na, last roman kay Sambilo kay di sa information sa kay Dalida parang sa ubos na Iloco no ro anak ron nga nang kon karang nga lastro katodog jo del timing man abi nga kakagawa lang man sa silda it anak ron nga manghod ag nakita na, na rung ana magawa nga nga Dalida nga mo jo del agi nabuno no that's why nga rung gitubrat anang manghod hay nagbulig man don ay galing syempre wa mot armas ag ronto karang daywa may una karon nga hinaliban based pa na sa mga information nga gintao ka to, no, kay kung taga BGMP, wa pagid, no, itgagin pag-uwa karang statement ka to, Don Judel, may kantana, no, sa Lasambi karang insidente, kay naligal karang adlaw Sabado, ang Babilanda, randa ko nga spokesperson, dumagatao karang ita pagpahayag, o randa ko nga regional director, nga mag-aadto, no, iya sa probinsya Katakan, pero negative man ka to, Don Judel, no, kay ro nag-abot, iya sa probinsya Takan, dong assigned ana sa operation, no, kung European Management and Federation.
11: Regional office.
12: No, o sa region, no, nga para punta nga magpangusisa, aga siguraduhon dong rung safety, taton yung mga PDL, particular, no, si Jail Senior Inspector Woody Palmihar, ugaling taton yun, dahil pagkahapon, automatic, nga ginpapanaugan niya gimot order, no, nga imaw anay, rung mag-aakto, nga officer in charge, kung nga Bureau of Jail Management and Penology, katodong nga Judel, no, while nagpadayon, rung investigation sa Raykaraga insidente, nga natabo no sa Lasambi karang pasilidad may kantana no sa rekranga insidente nga naguntad Sabado ita agahon sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Naluok sa Banwa it Kalibo katodong
11: Sinoro hepe makaron it BGMP no nga ging buslan anay temporarily ko ging assign nga OIC it regional office
12: rong dating hepe isa si Jail Chief Inspector Francis Hanagap, no?
11: Inamata si Hanagap? Inamata si Hanagap?
12: Wala kita information kay
11: order o kung ging relief imaw? Ging relief imaw?
12: Wala kita information kasi may order abing mag-okat o dahil dong mag-acto nga OIC is si Jail Senior Inspector Woody Palmihar Jr., no? Kung ga-acto magkaroon nga officer in charge. Okay. Kung galing siyempre sa partana, limitado man doon ako nga information ay gatao kay siyempre that time buko man imaw rin nag-acto, no? Nga jail warden kung nga BGMP, no, aginatugyan na, no, sa andak ko nga spokesperson, investigador, nga para maging tulid, no, pagkatao itang information ka to, Don Gadel, the same man, no, naligat, kay nabutan pa natin si Jail Warden Chief Inspector Hanagap, no, sa Bureau of Jail Management and Penology, o galing ima mismo, wa man, no, nagtao itang information, no, ka to, Don Gadel, kung ano gid, no, rong matutuod niya nagkagadapo between, sa rekraga mga PDL, nga matapos, no, nga magunta, doon tayo kagapagpamuno, kasod mismo no kung Bureau of Jail Management and the Penology katodong Jodel.
11: So, katodong Rinald, ano rin posibleng motibo?
12: Negative eh, basta ro biglaan na kita biro ka ni.
11: Di ba sa kitchen kung saan na nagkagulo ra? Sa kitchen?
12: Oo, sa may kitchen, no? Sa kitchen niya area, no?
11: So, uwa pa ma-establish ro posibleng motibo?
12: Dahil nga kung taro, gusto na ito niya mabuugid, no? Sa tagdumagahan, ita Bureau of Jail Management and Penology katodong Jodel. Galing siyempre wa pagi sundari ka pagguwa tanda karon nga statement no kung ano kita bagarong nagawa no sa investigation pero mainisal nga mga information nga wa gid man ita sayuran karang nga mga kuan gid abi nga dumot no katod del pero may mga information kita nga lead mata sa nakasugisugid katon sa miyembro kata pamilya nga parang sambilog ni kara sa mga biktima no katod ang del I mean ko dayal pirmi no ginapaintan no ginapainitan ba katod del una karon sa Nasambi ka nga pasilidad, that's why ka nga tama ka importante nga dapat magtao no, ita pagpahayag tong management, ita BGMP, agot nga makurihar ka to Judel, tong pila ka mga information makaroon, ka nagagapta no kay bisan kung pamilya abi magkaron nagamuon-muon man katotoy dahil kung ano gid bagarong madagom no karason sa roday kag insidente agron taga BGMP gid da man karon dong makatao no itatul-id kag information sa madagom no nga arason basta rong nagagawa man kag information gid pangutan na itatul kag bag-o kag nga OIC ita BGMP paman gid no ita ginambay nagpangayo lang ita sorry pasensya roray kag nga daywa kag suspect at todong jadel pero wa gid gintuan kung ano rong madagom nga rason saray kag nga insidente pagamno una sa suod kong Bureau of Jail Management and the Penology.
11: Ang tanong, sino magkaroon doon ka-shoulder at hospital expenses?
12: Diyan pa gani, ro...
11: Kondong pamilya ano? Or do tagatapan ni BGMP, ito na tabo ro insidente?
12: Diyan pa, katotin din, noong pila ka mga gusto man nga masayuran, ita tayo ka ng mga membro ka ta pamilya. Kaya siyempre, kung sa part ita pamilya, siyempre dapat sa ito rin sa BGMP rin kay una, santa ko nga pangidakop katotin din, natabo ro dai kang insidente no may kantanan sa try ka natabo kahapon or naligad kag adlaw ita Sabado nga kinpiyasa no itry kag mga biktima nga mga PDL ita kapwa man no PDL una sa BGMP kabay no nga mag
11: rong nga management no pero aton nya kalibo PNP nakakandakid mata it investigasyon.
12: Oh kahapon katong Judel no gin
11: confirm okay. Katong gin pangutan. So kung nakakandak sa nat investigasyon ro mga siyaw nga gin gamit gin turn over sa PNP.
12: Negative kita information pa katong Judel basta gin confirm
11: dapat lang may turn over da sa PNP kasi magaserbi ra nga ebidensya no. Kasi agro disposition it investigasyon kon may turn over man sa police or do BGMP gud lang kasi I think ro BGMP nga rin, dita pwede sa nakapile kaso, raro police tana kasi this is a police matter.
12: Oo, kagina, ro informasyon na bulaton sa kalibo PNP nga pag once nga magreklamo rong pamilya, hay rong magkakiter, is ro ato niya kalibo PNP.
11: So kung wala, no? Kung wala reklamo ang pamilya, wala investigasyon. Wala sang wala, manabat sa insidente.
12: Ay sa BGMP, ro yung dato nga kasi para dumatang administrative case katodong dito, no? Nga posibleng pagkapangatubangon, if ever nga magagawa noro nga resulta kung pagpangusisa nga rin nga kapaltahan sa part it mga duty ka lang mga BGMP
11: personnel. Sa part it mga BGMP personnel but the point is the crime kung sino kararo in charge sa pag-investigar aga pag-file it na kaso kasi nakakommit sa natak krimen eh although bilanggo sanda bangod ko ginalitis pero anda nga mga kaso ma-consider pa lang manaton ng mga inosente sanda kasi hindi pa sila guilty beyond reasonable doubt, no? Uh-oh. Why pa sila mapamato? Eh, but the point, ang crime nga ging himo sang duha ka suspect nga una magkaroon nakakustudiya sa BGMP kung i-turn over ng dara sa polis.
12: Pero ato nga siguro nga kalibo PNP, that's why kahapon di pasugtan sa nga magsuod ka to, Dong Jodel, no? Nga nagpangusisa, nag-imbestiga ro galing magkaroon abi, what duty, no? Si Sub-Sergeant Andrade, wag kita magkaroon mapangutanaan, no? Iya sa itong karaga kalibo PNP kung...
11: Kuan mo lang ha, no? Kay Andrade, ipangutan na maton, sir, sa inyong investigation, na-recover ba yung aging turnover maton do mga siyaw or ano tong ginggamit sa pagpamuno, no? Agro-disposition maton, para sa pag-file it kaso, it's because nga raya ay police matter, kung iya man gihapon maton sa kalibo PNP.
12: What problema ka tanong din, no? Kay ina, nagkadagan na kita mensahe ka na o galing, no? What response kay basikon incoming man yung magkaroon daw nga agahon, no? Katanong din, agad nga makabog kita ita dugang information, no? Kung ano kitong plastada kahapon sa anda kong ipangusisang investigation sa suod, no? Kung Bureau of Jail Management and Penology matapos daw gabagong tatong day kaga insidente niya kinakaimbulbaran itry kaga mga PDL katanong nga today.
11: Okay.
12: Turong pila ka mga development tugang no may kantanan sa nasambi kalaga incident no pantayan sa pila ka graduation public affairs program it radyo at todo direkta lang naga report live yas ato ga kalibo PNP sa Gapon para sa todo birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
13: Radyo Todo live report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo
11: abogit niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nag-report no sa anakara nga area of responsibility sa una distrito kuaton nga probinsya Taklan. Pero ako nga ginapunto nabudlayan paro pulis eh. Ging pinaduhong pataga BGMP no sa guwa hindi basta maka basta-basta makasugod, no? But ginarespeto naton ruandang protocol, no? Di ba? But duraya nga rang insidente, this is a police matter, no? Agang-agang matanga rubijiin pero mag-investigag sana magpailit ka. So, hindi tapoy di ron. Kung sa investigation sa natabo, sa administrative and criminal aspect, ay pwede taro tagatapan it BGMP para mata sa BGMP personnel. Pero sa raya nga mga preso, ay dapat anakunta ma-turn over do raya mga preso nga sa polis. Although nakakulong sanda, but nakakomiter sanda it bago nga krimen, agarong mga mahuga taro hapamuno nga nga iba. Ha? Una ta sa ICU makaroon ang mga katuto, no? So, i-establish na ito, na, kung may na-recover nga siya, waging turnover do siya nga ginamit, mga katudo, no? Ag, kumbaga, may turnover it BGMP, pero rayang daywang ginaaligar nga suspect sa pagpamuno. Ha? Agro police na ito, ay magahimo yun it pag plastar, it nagakaigo nga kaso, no? Nga may file, ha? Sarayang daywa ka mga sospechado. Daya malang manduhaton eh. Kasi raya nga nga mga hapamuno, although na preso sanda, ibangod nga ni nga may kaso, but, uwa pa sanda na mapamatod eh. Kung sa katon pa, ro pagiging inosente ay una pa. Why? Ay uwa pa sana mapamatmati it korte nga guilty beyond reasonable doubt, kuha nyo.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: Kung hapamatbatan kung ta sanda, ay, no yun dun, ha? Guilty sanda sa krimen nga ginghimo nila, no? So, daya nga rasanda ang mga biktima, gakinahangan man dat justisya, gakinahangan man ni kinamatarong, ha? Anong ginahugat ang pamilya nga magreklamo, ha? So, dapat ang BGMP magkonsulta sa higher management or sa legal. Nga ro, rayang mga subject person nga nakabuno nga daywa, i-turn over sa polis. No? Ang pabayan dong polis nga mag-conduct it investigation. Ang rong polis ro mag-file it criminal charges against sa rayang nga mga suspect, no, ay nakabuno sana itanang kapwa preso. Ang mga katudog dapat to kustudiya kara ito sa Kalibo PNP it dayang rang daywa. No? Ro BGMP mag-conduct matat investigation for disciplinary action kung may dapat nga manabat ang mga BG personnel nga haman nakabuot siya ro raya nga mga suspek aging pang karis ging pang buno ro apat ka mga biktima.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: Okay, i-check ane nato si Katodong Rolly Boy, naka-standby yun.
13: Radyo Todo Live Report.
11: O, tag-boatman nga tong habuno, matsa nagkaarigluhan. May tiya nga binako, Sos Maria Kagosi Propanyim po makaroon na nugot na nagkakinatabo. Good morning, Anaya. Kay Roosevelt Herman, ginapatamyaw na una sa Monlaki Ibahaya, sanday Ronel Batoy, Arvin Magluyan, ag Edsel Herman, no? Sa Magsa El Family, ag Herman Family, good morning kuno. Kay Ampod Benito Rintilio at Quezon City, kay Ampod Flore Rintilio Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia, ag kay Marita Silvestre Almero, ha, nga nag-monitor man makaron.
13: Todo Berrada.
11: Checka na natin si Katodo Rolly Boy.
13: Radyo Todo Live Report. Report.
11: Direkta sa may segundo distrito. Patrol, please come in.
14: Yes, Katodo nga, Jidel, no? Nagpapilin sa makaron. Nagpapilin sa makaron.
11: Go ahead, go ahead.
14: Yes, yes.
11: Go ahead, okay. Go ahead.
14: Okay. So hindi na ako mabatian. Nagpapabilin sa magkaroon wrong suspect, no, sa pag pangbako mismo sa nang sarili nga tiya nga ginkila kay John Anthony Ciprian 35 anyos ang residente sa sitio Ilawood sa barangay Bubog sa Banwa Etnomansya nga kung sinatabo wrong incident mga pasado alas 8:55 rong oras gabi pero ginrespondihan ko atong mga kapatid alas 9 rong oras gabi nga matapos nga makabatot information nga may natabo sa sugod ito ni Magay o ginatawag nga ancestral house it pamilya Cipriano nga kung sino kumplenan ka na mismo ro anang tiya nga si Mylene Cipriano omnes ang ka 59 anyos sa Paligon ag residente mat nasambit nga lugar nga kung sino samtang inasanda sa sugod ito ni Magay diba no anang dalawa ka mga unga no nga rayang si Carl ag si Jaden rayang sangka twin brothers ay nag-abot rin anang kumankon nga si John Anthony nga inas na influencer pagkahilong ngayon nun na may natabo na medyo mainit nga pag diskusyon sa nag-abot sa punto nga habakuan na naroan na karangatiya nga si Mylene Cipriano Omnes ag imaugin respondihan ko ato nga mga kapisan agin aresto agin daerya sa ato nga naman siya polis nga kung siya makaroon na pabilin nga detinado ang ginawat lang kung ano rumangin disposition at complainant kung baga anang pagkapasakaan kaso ng physical injury o kung anara nga ipalaon sa areglo no o nasambit nga insidente po dahil kung naman lang ay mag pamilya aga sang kalabagay sa nasambit man nga barangay katodong Judel. Sa pihak nga bahin sa aton nga follow up na tuhi sa natabo man nga stabbing incident no, sa Bugtong Bato Video Kibar na sa Barangay Union sa Banwat Nabas. Natabo rin ako nakataliwan pataanang Hulyo 4 alas 2:30 rong oras agahon nga konsin rong suspect no, gikila kay Ricky Ascanio may mayor ng edad ay ang si Presidente Chicho Banglid sa Barangay Argao sa Banwat Malay samtang rong biktima gikila kay Alan Magbanwa 26 anyos may asawa sang kaagwat o kon single aga sang kabutman Presidente Chito Laguna sa Barangay Union sa Banwat Nabas. Sa investigasyon inisyal ko aton nga Nabas PNP alas 2:30 ng oras yung suspect binuno na nanonasambit ka biktima gamit yung sangka matagong mga kutsilyo na nag-igong sa nalikod ka portion at nasambit man nga biktima nga kusin matapos labunan sa bisis dumagagan palayo sa nasambit nga lugar yung nasambit nga suspect sawa naman nga sairan nga direksyon anak ka rin nga pagpalagyo samtang yung biktima matasing agidaya sa Malay Municipal Hospital para man mabugong ron sambit nga nina at nasambit man nga biktima samtang ro aton nga nabas sa pulis nagpatigayon maghihapon at kada hot pursuit operation sa posibleng nga pagkaresto at nasambit nga suspect pero kahapon nga daw ay mahimo kuno nga ma-arrego rin por dahil gawa mag-file at kaso agwa nag pasayod yung pamilya at biktima nga sana magpasaka at kaso kakunta sa nasambit nga suspect ginahauman it aton nga nabas PNP nga posible nga mahahugog rin sa amicable settlement rung nasambit man nga incident ka todong
11: aman may initial talk kunay
14: yes may initial talk na kuno according sa kay Master Sergeant John Sulina it nabas municipal police station
11: pero wa pa mapile dong kaso.
14: Wa mapile, wa sa tatang pakita at interest nga magpahit kaso kato doon si Del.
11: Ay anda mataron eh, respetuhon mata na ito, nag-respetuhon mata at polis, no? Pero decision ni both parties.
14: Oo. Pero yun ang pagkaintindi man, ito ato nga nabas PNP. So sa pila ka mga municipal police station is segundo distrito, wa man mga reported at the incident na girespondihan.
11: Kato doon Rolly Boy, ruaton lang kararo yes. Panawagan. Kasi several times yun ko no, nga may mga namataan nga mga truck-truck nga mga baboy. Allegedly, halin sa kwan, halin sa antike, no? So siguro, i-call na lang natin, attention it aton yung mga kapulisan para ma-intercept at ma-investigahan, no? Kung do border control yung baga sa Altabas, pwede takasugod o taga-antike iya sa Aklan. Ha? Aka to nung Rolly Boy, no? Aga kon ano, maghimoit investigation do mga taga ro mga kapulisan nato nina sa may segundo distrito, no? Magmata, magkandak i-checkpoint.
14: Well, with that information ka to nung Judel, no? No? As a reported man na nasa ato nga broadcast center nga may namataan niya sa Manua Ita, makato well, siguro noted ron, no? Atong nga mapaabot nga concern, no? Sa atong nga Makato Municipal Police Station. But, yes, atong nga naman siya police, no? As information nga nag-gather natin with the OIC Chief of Police, Police Captain Yulurillo Pano Jr. Nga wa pasanda it report. But, alerto sanda. At same time, may mga advices na kanda ang mga information na to sa ginatawag African Swine Fever. That's why alerto man ang nakaraga pagpatigayon at tinatawag nga checkpoint, no? Surprise checkpoint sa nakaraga area of responsibility katodong Judel, no? ay nakikita man ganyan ato sa mga posting sa social media na everyday ay nagkakandak sa surprise checkpoint sa nagkarangatag sa mga area of responsibility. At the same time, kapag taot mga information pinagi sa mga visual edge nga ginapanagtang na sa ato ng mga individual.
11: Oo, pero dapat makahambat ko nga ni seryoso hondo kampanya nga ra, kung seryoso gidmando ato ni gobyerno iya sa probinsya Taklan, no? Nga i-intercept ro ray mga nagabiyahe nga between 2 to 3 to 3:30 in the morning, no? Dahil kung nulang nang inubiyahe. Yes, ha? Madali man lang may. Maharang ro makato, maharang ro numan siya, no? Katodong Rolly Boy, no? Magharang man do kalibo, no? Di karon magharang ro makato sa may diversion intersection, tanawon ta kon makaiusot. Di ba?
14: Oo. Correct. Katulong
11: panawagan natin kay Mayor Langkoy, kay Mayor Ogi, no? Ang iya sa Kalibo, no? Kay Mayor Juris, kasi iya sa Kalibo, may mga reported yun ako nga nabaton. Ang kahapon yan, eh, ging tawagan ko ro atensyon it aton nga mau kay Mr. Oriel Aspillas, no? O galing rana nga advice, ipablatter ani sa barangay, agro na to nga blatter, dahon dayon sa anang opisina, agro makakandak sa that investigation, kung durayang mga baboy nga nagamasakit ang nagkakamatay ay biktima baga it African swine fever.
14: Infected it. So, yun pa. Wapat may na-confirma na biya sa Aklan katulong Judel, no? Unlike in Capiz, may na. No? So, rason nga, yung temporary ban na yung pag-transport it baboy alin sa ibang probinsya nga masulia sa ating probinsya ng Aklan.
11: Ayaw galing, waman ba kung itapos, no? Pag temporary ban, useless man. Kung maroon may nagasinugot malang man iya sa western side na gaagi.
14: According sa aton nga provincial veterinarian, may inaatana inform yung taro aton nga provincial command para magkandakit kila tawag mga border
11: checkpoint.
14: Border checkpoint, no? Para di gin makasigurong pag-transport ita sa kasapatan iya sa aton nga provincial Taklan, no? And of course, kapatid kita, no? Sa first district, may inaot ang border checkpoint nga ginakandak. And likewise, yeah, sa aton nga segundo distrito. But as of broadcast time, kita na intercept nga reported nga may na-intercept rung aton nga mga otoridad sa border checkpoint. Itanda nga tagsa ka responsibility, particular first and second district, nga mga baboy nga infected at African swine fever or ASF katulong din.
11: Okay.
14: So doon na siguro initially ato ang mahatong yung mga information nag-report. No? Halina sa ato yung area of responsibility particular sa segundo distrito live nga nag-report. Yes, ato naman ang presisyon para sa Todo Miranda. Ako naman si Katodong Herrera.
13: Radyo Todo Live Report bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
11: Abugid nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report, no, sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito kuaton karanga probinsya Taklan. Good morning anay kay Edna de la Cruz, no? Aga ginapatamyaw na ro guwapa kuno nga naga-birthday makaron nga si Florina de la Luna. Tabanera, no, sa Los Angeles, California, nga naga-celebrar itanang kaadlawan ang nagapamati gid kuno sa aton karang programa. So happy birthday, ha, kay Florina de la Cruz Tabanera, no. Good morning man kay Bingay Almanon, kay Salome Sorilla Solina Villanueva, kamanaman, no. Good morning kay Wilmina Aquilisa, no. Aga kay Chelly Timpurasa, no? Aga kay Mary Joy Ruiz, ha? Nga nagapamati, ina sa City Hardware. Aga ginapatamyaw roan ang tatay. Sino rong aga ni tatay mo para matamyaw na to? No, wagit abit pangagan. Ay roan ang tatay kuno ni Mary Joy Ruiz nga ra. Ay idol nga idol, gid kuno si idol. Kompleto ha man, butang it pangagan, ha, para matamyaw na to. Tatay, grabe. Basi kung kaabot ang tatay ba, di ba? Okay. So good morning, ha, kay tatay ni Mary Joy Ruiz nga nagapamatigin sa aton karanga program.
13: Komentaristang walang sinasanto.
11: Oras sa Pilipinas, may 3 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 7 tagahon. Agroray nga balita ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
13: Comentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang
7: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Tapos, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Okay, balik kita banwa ha sa aton karanya pag ililimaw ag sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
0: Todo Berada. Berada.
1: Tawag yung abidong si Kuan, SB member Ronald Marte ay may chimpo pa man kita ho. May 29 minutos pa man nga nabili no. Ay gusto naton nga masayuran yon. Kung nakasubmit yon do Municipal Engineering Office, kasi tatlo sandang kahensya ra eh, no? Roging tigwitugyanan nga magbagay ita floor plan. Madumduman nyo kat dayang bakante nga ging butangan ita karnabal anay. Madumduman nyo to kat ging butangan ita karnabal. Si Prixie Totong Hiradora nga taga Malugo. Taga New Washington gali, no? Okay, now balikan ta. Madumduman nyo tong lugar nga bakante nga ging butangan ita karnabal. Di karon banda. Di karon banda. Ruging identify. Although, anata ita pueblo di Panayron ha. Pero gina-offer ha. Kita nyo ha. Offer. Gina-offer nga. Siyempre, rentahan mataro mga space di karon, no? May rate matasanda di karon dun eh. O galing do rate ko no, ay matsa ginatugyan yata sa Mido. Nga rumido, sandala ro mag-determine kung pila ro rate, no? Depende siguro sa kabahol. Ko imo nga pag-aupahan nga

0: kahit yun, doon mga vendors, ay nagasamok, abi. Abo nga nagareklamo sa minatood yang, agmat sa I think nakakaabot yun yan ira kay SB member Ronald Martin, no? Nga may nagamugo-mugo man ka na nga. Hindi ko tama na kami ka-walking itmayan, hindi ko tama na kami ka-jogging, ay puno ko tama na ita vendors ro kahabaon nga ron ita from Kaano to Pook ka GT Port paagtoriya sa may Beach Boys, no? Although di ka na sa may paagtot Beach Boys sa mga katodo, ay bukot masyadong abo. Di ka na kita sa way, paagto kita ita Kaano ro kabo-abo, di ka ron niya mga vendors, mga katodo. Ag, nagaserbi ko tabi, di ka ron doon niya kwan eh. Fitness and wellness area, una o taga exercise, una o taga jogging, una o taga walking ro mga igmanghod nato, no? May mga pangayaw uta ha, nakakabot yun niya ro mga taga Altabas, nakakabot yun niya ro mga taga Capiz, no? Para baga makita gid aro aton nga nga lugar, no? Ang mga katodo. Okay, si SB member Ronald Marti sa piyak naton nga linya. SB Ronald, good morning.
1: Yes, good morning lang Kimo, katulong niyo din. Good morning lang sa pamating mga rin sa Tudorino.
0: Okay, so sa aton nga initial toko siyang adlaw, according Kimo, ging tao sa Alima ita Municipal Engineering ita LGU Kalibo, kaibahan do aton niya taga Municipal Tourism Office Agro Medo, no? Para sa pag-drop, pagbagay ko ginatawag nga floor plan, no? Para butangan niya ni itaton nga nga mga vendors agot sang kalugar lang sanda agot hindi usan na magsamok, no? Magkilinalhit sa lugar nga ginakonsider makaroon nga wellness and fitness area, no? Rurayang sidewalk, no? Bago ro siwol na SB Ronald.
1: Yes, tama ka rin karoon, Katulong Judel, no? Mabuhay na mo yung istoryahan do mga dapat ubaho, no? Ngaro aton yung mga vendors ay yeah, ibutangon sa sangka lugar, no? And na abo na bin yung mga reklamo man, no? Nga, especially sa mga nag-walking, nag-jogging, ay nag-pamasyal sa lugar, nga kung naman abiro, ato yung mga vendors mo na ay ginakupahan yung the whole esplanade, no? Nga kung siin ay hindi yung takaagiro ato yung mga mga mainunga, no? Mga maintokoonga na gusto mong bubisklita, mga taong nag-walking, nag-jogging, mga senior citizen nato yung nag-exercise lugar, no? Ay muna bihay na nabarahan yung taan, no? Huwag matakita kung ta nag-bawal man, no? Sa mga vendors nato. But galing ko naman, di ba man ay medyo huwag man makaintindi, bro? Randat ay basta kumita, balaw ta ka muna. Medyo mo man, bro? So dapat abi ay obrahan ko natin karon ay ibutang sa nasa sangka lugar, no? Kung siin ay may kina-identify din kami ng lugar. And ginahugat lang natin karon do floor plan ko aton ng engineering, no? Kaibahan karon do Mido Agro Tourism Office natin, no? And kung manabi ka to ay nag-support mo taro tagaan na itong lugar, no? Nga, depende man na ron sa LGU Kalibo, no? Kung ano roon na nga plano ay masunod niya man na kami. And gintugyanan nga ni kita karon niya, ito lang man na ron mag- represent in behalf sa amo niya kumpanya, agad to ay...
0: Sa Pueblo de Panay.
1: Yes, agad to ay kung ano matalo yung istorya na i-direkta mo ang kakon man na. But do si UAB is Pueblo de Panay ay ako man yung amigo. At the same time ay pwede kami na communicate ni Daiwa or pwede kami ni Kasita, no? So that's why nga nagsugot imaw and may mga, actually, kung wala nga nagbutang ng mga tent nga to, nga puti, no, na sa lugar. And, it will happen na be at that time nga to, ay medyo may klaboto nga bagyo, ay medyo ginpagos imaw, halipatan nga ta, wow, mataan ma padayo, no. And, ro CR nga pag-oblahon naman, no, nga isipirid do bayi agro-raki, agad to ay hindi malistan do mga pumuyo na to yung nag-aagod at lugar.
0: Oo, sa bilog pa ro, no? Nga problema kasi ro, nag-aservi makaroon ay tag-anat ang CR itaton nga terminal building anay, no? Ko dati naton nga Port 1, Pier 1 gali, no? Ita provincial government, ina nag-sugod ro mga kababayihan, no? Gaban, nga

0: nagagamit si R.
1: That's correct. Roon nabi karon katulong ni Judel, no? Uy, sa gawa nga rin, ginpaobra ni Governor Joel Miraflores, no? Mm. Sa request na nato, nga para may gamitan man doon mga pumuyo, buwan nga nagpamaster una, no? Nandang iyaan, no? Or may kung kinangan ginandang may ano ba no? Kung kinangan nandang magto sa kumpuetong. Rekla nabi sa terminal nga rin, nandang mataon na sa suhod nabi ka rin, no? May una rin nga daywa man nga si Aruna Bayaki. So, aron doon, and muha ni Rondo, may unang napagabantay ka rin gamitinan sa lugar. And yan, matabi sa rin yung terminal, naging like, parintana di rin sa may nga Aklan Cooperative Alliance doon yung lugar. At yan, matasapya ka rin ay probinsya matakaran nag-maintina. But anyway, ay siyempre nakita rin natin yung kahaba o lugar, no? Maaaring niya sa Bicara Campi sa may corner gin nga lang kung siyan may mga vendors nila, no? Pagtig to sa Piedos, no? Kay Lusitan niya itong property, no? Ano pa tabi mo ron, katuloy niyo dahil part doon niyo mga ipagbungan puok, no? Bukon pa tayo magkaano ron, magayo pa tayo kaano. Then, ay nayang rabaon din rin, mangyat ang dagaw po o kay rin tulay man. Mm-hmm. Yeah, sa may lambingan, no? So, doon nga ni gusto rin nga ni the plan na di ka ito, kanodong Judel, ay ibutang ba na sa malamig, no? I-separate man ima.
0: By sectioning.
1: By sectioning ima. I-separate man do para sa mga dahil mga baligya na rin mga kakanin or pananoon na mga burger or whatever.
0: May nagabaligya man it called ag hot coffee, no? Yes, Isber Ronald. May una nga nang nagabaligya utat mga kwan ay ukay-ukay, gabaligya at mga kayo, no? Una?
1: Yes, ay mo nga nilang duplano ko at hindi kalibo no, sa pagkulan ni Jesus. Ay ubrawan ni mga parang night market katulong ni Del, no? And doon nga nilang isipirit man dahil nga rin mobile cart nga rin may mga rebound na kami, mga multi-cart, may mga try, ano nga nila, nga mga manami matatanawan ba isipirit.
0: Oo, mga movable matanga, ginpaobragin matanandang manami, no?
1: Pero doon nga ginpaobragin.
0: Pero propunto abi, ay according man niya ni Kimo, sa initial naton nga istorya ay nakaabot yun man Kimo nga ni rumuwo-muwo, no? Nga hindi uta masyado makahugag. Aro mga gustong gumamit yung esplanad nga ron, no? Ay puno utat baligya, no? Nga kabuhay yun doon ninyo nga ginaplanuhan nga ma-regulate, maibutang sa sangka lugar, ina sa tunga, no? Hambay ko nga ni, di karon doon sa area nga kung madumduman, taging butangan anay nga to ita karnabal, ag mga stall unay, manami gin matangani man tanawo, no? ASB Ronald, pero rupang utana ka na siguro, pinaagi Kimo ay sa milog kaabi sa nagatuto ko development ka na, ita puok ka GT port nga, ma-open it uman, aruraya nga plano ay matsa nagkatugugot ah, Isbe Ronald?
1: Yes, una pagin man doon, mga nga nilon, dumaten sabi nga pagagamiton ka ron, no? Gusto dayo mo nabi ro LGU ka to, nga, nagkambay mo nabi ro LGU nga kung pwede ro gamiton ng Pueblo ay katandala sa uniform, no? But na yung kunin mo ya po na ay sobrat adi sa sanggatos sa mga vendors natin nga
0: pagabutan na nimo. Pwede matamatood ro rayang ano ro nag-offer Pueblo nga sandala ro mapatukod para uniform. Mas manami kung mauron.
1: Yeah, aga nagkipagita ka to pa ako si Mr. Ong sa Katarawas. Ginlibot abin na ako to ginpakita na nakakulong yung mga testan. Actually, nagindahan sa mga napumbilog, no? Kaya lang, kulihin ka nga to, kat nagbagyo, tabi nga to.
0: Sa may buhawi ko, no? Nagkagawasak na to?
1: Oo, nagpilo. Mga pusti ka to. Ito to nga itong stage nga nga to. Mungkin buha na ay base mawasak, no? Gawa man, gin-script abi mo ron, gin-tambakan ni mo, gin-script ni mo, para pinugid. And balak pa ni ka to ni Mr. Ong ay roanang CR to kampi sa may na yung emission testing center nga ron ay anang ayuson, ipaayos ka sa kilid na sa likod. Iba mataroya sa may emission testing mismo nga siya, ay iba mataroya sa may likod banda. Agad to ay ro, tao ba may pagagamito ni Mao? Doon do plano na.
0: So pwede ay ha, nagsaligan naman SB Ronald nga buksan mo rurayang plano, no? Ituman. Kung ano gedro decision it local nga ahensya it aton ni gobyerno ina ka ba nagarepresent agud sa mas timprano no ay maaksyonan yagi agud hindi un maglala paro sitwasyon
1: ay yes tama ka dingit mataro plano katulong si Del no gusto na naton nga magutara sa insakto do lugar because nga ni nga adlaw gabi nga ginabo nga ginabo ro mga tabo na no ang mabaho kita nga niya akong pasamat karon kay former Congressman Lito Marquez and former Governor na Congressman Julian Murat Dores no, na ayos ang lugar and of course pag dumarama ka ni Governor Joanne Murat Dores no, at of course si Mio Joris naman na nag-assister no, mapanami o dulugay man. So, umuha nyo nila, si Kung Jess Marquez, may mga balak man mo nga niya i-develop ito sa lugar nila.
0: Okay. Sige, agad. Para pa-i-absuelto at abaga sa tao, no lugar nga raya sa may seawall nga ra, no? Para gata sa pag-enjoy-enjoy na nandarkaw niyo, wawot at nagasagabal ng mga baligya SB Ronald, no? Although, makaroon, na-realize man yan it ibang mga sector like ro ana ita Eagles Club masa nagdonar man yata ita mga garbage bin no ag may aton yun do na nga mga sweeper adlaw-adlaw pati nga ni si Kapitan Lodi nakita ko gabulig mat at panilig man yan ni SB Ronald no siguro dapat i-appeal man ako brahat lay eh di karon nga hindi sana magkilinal hit no kung sana gabaligya dapat to anang hiko imuso nanda para at least baga may manami nga resulta pagkaagang wa nagkagalhit ro andang mga pinutos-putos una no ang ginagamit nga butangan itandang paninda SB Ronald.
1: Yes, tama ka karon dito rin Judel no and pasabot mga nero kay Governor Joel Mela Flores no nga nagbutang mo it tawo man una nga mga sweeper man no nga
0: ana tagalit probinsya ron.
1: Ah yes, ang may ay may jurist man nga ginbutang tawo na. And aro nag-spread kang daw na karon ay si Kagawad Lari, Subiaga.
0: O, pati si Kapitan.
1: Kapitan Lodi Pino.
0: O, hands-on mas si Kapitan eh. Naabutan ko si Kapitan, gabuyot mat silhi, yes. Gabuyot mat garbage bag.
1: In fairness, ay sa barangay ka sila po, si Kapitan man, panguna-una karon Lodi Pino, o pag-mintina, o lagay nga ron niya pisanura, at the same time, mayroon pagpalimpyo na sa lugar.
0: Okay. Sige, no? Ay,
1: hello?
0: Kimo, nakaabot man yan ro reklamo kon, di ba?
1: Yes, that's correct. Tama ka.
0: Okay. Di sige, no? Amon lang ahugat-hugaton kon mabuksan mo ituman durayang haunagon nga naging plano, no? Para sa pagplastar it maayos, no? Ang uniform, no? Manami pagamasyaran niya mga vendors, no? Auna sa Puok at GT Port. Now, SB Ronald, kung madumduman, nag-conduct it inspection do DPWS sa Grotesda, no? Para nga sa structural integrity ita aton nga kalibo public market nga bag-o, no? Mag-uta na ako kung nakasubmitir kung sandara o nakinyo sa Sangguni Ang Bayan o sa LGU Kalibot ang nga report?
1: Well, so, makaroon nga ni, no? Na yung ginahulat namon do report ba? Is pag
0: DPWH.
1: Rotoplex. Na mag-submit sa dahil ito ng revised nga floor plan, no? And kasi ginpunta naman last time at last naman nga ito ito kay Bana ako si the chairman at committee infrastructure si SB Merson at si SB Rex Bautista, no? Nga kung siya nag-inspection kami ito. And nakambay ro andang engineer ito nga may ginobra ko no ay sige sinamon paki-submit lang gusto ay may present namon sa mga vendors no.
0: Aha.
1: Kaya lang that time nga ning last season namon na to ay wa kami na i-present sa mga vendors ay because nga may nga ano abi mo ho na yang wa pa ma-submit sa mon.
0: Etro Taplex.
1: Hello?
0: Etro Taplex.
1: Ito tablex.
0: So. Pero ro akong ginapangutan na ay matsa may separate matanga inspection nga ginghimo ro DPWH sa Grotesda. Nakasubmit yun sa Dalmat report ni kinyo?
1: Actually, ay, yes, ma'am. Actually, ko last season nga to ay kaibahan sa nanamon nga gin-invite namon sanda sa amon nga season, no? And gintawa na namon sanda kung ano ro mga andang observation, no? During sa inspection namon. Dato ron, paabot nanda nga may paabot abi man na sa raya nga rang steel frame, no? Nga structure ay bukod gid man na kami expert abi ko ng barko taga DPWH, no? And dapat abi man na karon ay ma-expert kita sa mayang raya nga rang steel frame nga structure, no? So anad abi man na kami ay kadaya nga rang RCC, no? At gira concrete ba na ra? Mhm. Danda and according man sa test da pagid sa pag welding ay okay mataman na ro.
0: Pasado ro welding.
1: Pasado mata kay lang man na ay hindi kita kasigurado sa sugod ay because man nga welding unta abi dapat unta man na kat nag welding pa ay di ka to na muno kita kun bagaro pag welding ay intakto ang welding ra nga gamit anda
0: intakto man. Mhm.
1: So, dapat abi man na karon ay x-ray naton para sigurado naton sa sugod.
0: Aha.
1: Uh-huh. Kasi may pintura at abi man na ni naman ma-determine. Pero kung yes, sa gubwa, ay intakto mata manaro pag-welding. Makaramat ang manaro pag-welding. So, matibay mata manay maron. So, man doon iron nga, kaya lang ay may additional abisanda na to nga dapat man na ay man doon nga x-ray pag yun para makasigurado kita.
0: Okay, pero DPWH nagpamalibad nga hindi sana makakomento, no, sa ring steel structure kasi hindi sila masyado knowledgeable pag-abot ni karon.
1: Ah, yes, that's correct.
0: Okay. Sige, daya man lang mando ako, no, SB Ronald, nga gustong ipangutanag. Salamat gid sa timpog sa oras.
1: Thank you, Bang Kimo, patutong niyo, Del. God bless lang and mapawala sa station sa
0: tutuloy. Okay, so, sige. Nabatayan natin si SB Ronald Marte.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Inagagaling padayunon ta ro aton nga diskusyon ro pag-analisar it iba nga mga isyo. Kung kita't oras banwa sa aton karaga paga ililimaw, makaroon niya adlaw karay ta Lunes. Ako man kita nga magakililita, magahilibate. Inaga Martes nga adlaw sa aton niya pang Martes nga edisyon nita programang Todo Birada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Junjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Todo. Rayaro inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya samat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo. Komentaryo. Komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentarista. Walang kinasabihan. Sa lumana ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo.

0: Pagkatapos ng mahinang ulan, sumikat na ang araw. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit, mahidaito, nagmahilwayon nga gahon bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay. Sa Islat Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsan nakabugtaw, nakamukat nung matag nakita rong kanamit kalibutan makarungad daw. Dapat tangay ang bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Adlaw na naman kitang Lunes. Unang Lunes sa bugan it Hulyo, pizza size kita. Mangin ka partner sa technical side. Pero nag-birthday ko nagtariwan Banwang Adlaw. Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa paghatulit mainit nagabaga, nagaaso-aso pa. Nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jeff the Jet Reyes.
0: Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Basta no hitting below the belt ha. Walang susuntok ng mababa sa baywang. Kung sa boxing pa. Kung wakamot landline. Wakamot pantel ko, kamin una ka mo sa mga punta't bukid. Magayo nga mga sityo ag baryo, wat pantel ko. Basta importante, may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno. Mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng kapotohanan 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa, lokal. Unahon ta na idiagat panimpo. Ay kumusta huntarong mabaskog nga bagyo sa Guwat, Pilipinas. As of 4 a.m. kaina, dayang mabaskog nga bagyo. Makaroon nga ni Super Typhoon Imaw. Ngagin na pangaganan Bobby, doon ang international name, ay sa Guwapat, Pilipinas, pero pagsugulit Pilipinas, pagatawgon si Babing Inday, sa distansya makaroon nga 2,355 kilometros este, it southeastern Luzon. Daga ni Babi rong hangin, nga nagaabot yuta sa 215 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagaabot 266 kilometros kada oras. Kagayo pa, pero mabaskog na ang ginexpektar banwa nga base kung umabot na ng puwersa kara sa puwersa ni Bagyong Yolanda Anay.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Si Bobby nagahugag west northwestward sa kanasigun nga 15 kilometros kada oras. Samtang magayo pa si Bobby sa par Reds of High Pressure Area nagaabot sa extreme northern Luzon. Dong panyempo sa bilog na pungsod, mga kagaka ng mga pagunganugan doon itong eksperyensyahan, magagumon nga kaingitan, may mga pagdugdugdug epekto, it localized thunderstorm, ag posibleng hapon ng mga pagbahag landslide. Samtang nung hangin nagbaybayon sa binog gapungsod, mahina pa hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, gahanot sa 33.3 degrees Celsius.
1: Todo komentaryo.
0: Yakaton sa Aklan, kapingiliya sa kabisirang Banwat, Caliboraton nga temperatura, gaabot man sa 31 degrees Celsius, mainit man. May silak, pero may porsyon nga magagom, aga posible rong nga pagdugdugdug sa pilang partit kalibo. Dong temperatura hindi ng gabi magamig-amig 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43 sa itong temperatura, 26 degrees Celsius na. Hagi naguyop pa west southwest 4 kilometros kada oras ang bugsog nagabot 11 kilometros kada oras. Air quality ayos ayos pa man.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Imasila katon nga panyimpo hasta alauna pag abot alas 2 alas 3 may posibleng mga pagpangilat. Pero expecta ho na tondong mainit nga sang adlaw sa bilog Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Magayo pa man si Bobby, pero rong Metro Manila, dong Luzon area, nagaprepara na sa posibleng mga epekto kurayang super typhoon.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal. Ay mga nangan, base kon makamanumanur tap, Jail Chief Inspector Johnny Ben Ray or attorney Johnny Ben Ray Umad Ahay. Abogado ra imaw ag nagatindog makaron nga tagpababa ita Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Si Hanagap iya pamangali pagdumdum ko gin relieve na si Hanagap bakod ko natabog insidente nga hamakon mo alas 10 agahon timprano pa natabo rong pagpamuno sa sugod mismo ta prisuhan ita Bureau of Jail Management and Penology sa Naluok, mag-alas 10 na, sobra ng alas 10 banwa, si Jail Chief Inspector Hanagap, wagi hapon sa District Jail.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Ag ano, rong dagagan it investigation, it BGMP, ag kalibo PNP sa natabo o insidente. Ay tatlo sa apat niya biktima't pagpamuno. Makaroon una pa sa intensive care unit ginaobserbahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte Banwa. Hopefully, iyagon sa Kalibo. Or iyagon sa Aklan. Si Assistant Regional Director. Aga OIC District Engineer Gutierrez Banwa kung a Department of Public Works and Highways ay balikan natin doon naputo natin nga diskusyon natuhoy ka mga proyekto nga ra nga may sangkiring kapalpakan pas kurayang project nga ra sa makato asa makaroon ha doon porsyon nga rutina nakatiwangwang gihapon, bagas gihapon, wa gihapon, makongkreto rong porsyon. Dayang project gagin kan sila, bawod gani, garong contractor banwa, haya construction company, it mga diskaya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo.
0: Agrayang daywang kaspan nga ra, it National Highway una sa Tagbaya Ibahay. Magapit Banwa sa Ibahay District Hospital. Hamaan Banwa. It Bingaw dong Karsada. May porsyon. Daywagid nga porsyon Banwa at Highway. Bagasman dong binuhos. Bukot konkreto. Agkan o kan o para. Ano ang natabo kara?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dayang nag-os-os, ha? Nag-un-un nga tulay't balete, nga kanugang natapos. Hamaan nag-un-un da. Ag iba pang mga proyekto, nga may una gid nga kapalpakan agdaya sa idagom tanan kung supervision kung Department of Public Works and Highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa mga kaparte, rayang ginexpektar nga pagbukas ko no Itkalibo Public Market sa publiko sa mabot nga Agosto. Kahapon na konfirma naton nga August, nagpromesa gid man si Rotaplex Construction and Development Corporation. Sa inyo si Construct, si contractor nga ra, si Rotaplex, dayarong contractor man, it mga Marcos, contractor da, ni President Bongbong Marcos, paborito man nga contractor da, ni presidential son, Congressman Sandro Marcos. Agos dahil nga nga, construction company ni Ryan Oy Banwa, represented by Lolita Javier. E doon nag-representa rin sa mga kontrata, rayat ang si Lolita Javier. Pero nung tag-anagid, doon presidente at kumpanya, at Rotaplex, dahil si Ryan Oy nga nakabase sa Quezon City, sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdaya gali nga si Ryan Oy, paboritong kontraktor ni mga Marcos na. Ah, paborito lang nga ka? Kontraktor it mga Marcos na yung kontraktor makaroon Itkalibo Public Market na nakatiwangwang gihapon ag according sa ato nga local government unit pagabuksan sa Agosto pero portion lang ground floor lang dong pwede ko nung ihingagaw it kontraktor hindi ang bilog Itkalibo Public Market nga 300 milyones.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, makaroon nga daw may nakaschedule nga nga blessing. Una sa Banwa, it New Washington. Blessing da, ita pipilang ka mga proyekto nga ginpunduhan kong Department of Education. Pinagi Banwa sa Department of Public Works and Highways. Siyempre, national dong pondo halin sa DepEd dong implementation Banwa haya ginapaagi gilang permeron sa Department of Public Works and Highway ay makaroon nga gahon nakaschedule rong blessing of construction project and Thanksgiving lunch. Aba, may Thanksgiving lunch pa ha. Kura yung project ko na sa poblasyon New Washington. Dayang 3-story ag 1-story nga school building nga ginpunduhan it Department of Education. Ag dayap panahon para ni dating Congressman Carlito Samson Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: To be specific, blessing da ito Washington Comprehensive National High School. 3-story ra, 6 classroom, ag 1-story, 2 classroom. Do kantidad kong proyekto, 31,142,490.28. Agdayang Tomas S.M. Bautista Elementary School sa Barangay Patima. Ngarong kantidad, 4,969,527 ag may nakatagana pagid nga blessing man ita seawall kara sa may likod it Sampaguita Garden dayo mga seawall man nga ginimplementar da ko mga panahon nanay ni dating Congressman Carlito Samson Marquez agrong dinapit nga bisita nga mga deliver it manaming mensahe, what iba? Natural, lulagapong ko nga First District Representative Itaklan Congressman Jesus Papa Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Imaro magataot inspirational message. Pero sa natabo baga sa Kalibo Elementary School. Ha? Tapos may turnover. May acceptance speech. Siyempre, rong principal, aga cutting of ribbon ag blessing the unit building. Now, may sabon kon mag-react ko man ka na si Congressman Jojo Ang. Ya? Kore nga rin nga ginablisingan nga rin nga mga school building. Aga kuon yung manit oswag Ilonggo Partners nga andang man nga proyekto. Pareho ba ako natabo igto sa banga ko nagtariwan nga mga inadlaw. Mga Daywang Domingo nang nagtaliwan. O wa pa nga ni Daywang Domingo. So sobrang sang Domingo nagtaliwan, may natabo man nga blessing at turnover ko no. It's called building. Nga anak ko no, oswag Ilonggo. Pero sa kamatuoran, pondo it Department of Education na. Pondo it Department of Education. Agdong nagpatikasog banwa ko blessing aga cutting of ribbon pero oswag Ilonggo man. Nakibot man nga ni erong taga Department of Public Works and Highways. Hamat oswag Ilonggo taro nag initiate andat ang inisyatibo doon nasabit nga blessing ag cutting of ribbon. Agwa man nga ni magatinder si Congressman Jojo Ang. Ay doon nagrepresentar ka na doon ang paralegal at communication officer attorney Tiffany Somes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Toto. Ang dating Congressman Ted Harisco nga abo nga ni nagapangutana ko naman ni igto ta si Kong Ted Harisco nga iyat mo sa 2nd District. Dating representative 2nd District hamat hagtot mo sa 1st District. Ang bisita man mo igto sa inaugurasyon aga cutting of ribbon it Aguinaldo Ripidad Integrated School o nasa Banwat Baga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, kung mag-question na naman si Congressman Jojo Ang, hamanit si Kong Jess Marquez dong bisita ag mag-deliver it inspirational message, ay dapat hindi na siguro pag-question ni Congressman Jojo Ang. Ay kung matandaan ninyo na interview ta si Engineer Niljan Torres. Itaton nga Department of Education, Engineering and Design. Nga naghambay nga bisan sino pwedeng imbitahon nga mag-deliver it inspirational message. Bisan bukol nga ni politiko, bisan nga ni civilian, pwede. Ha? Pwede gwa, it dapat nga mag-ako sa mga proyekto kapingin ginpunduhan tana it DepEd. Halinta sa alokasyon kong Department of Education, hanlinta na sa andang annual budget. Kamana ko na yung BEFF ka ginatawag. Na yung BIP, New Infrastructure Program.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At na-implementa rabi na yung mga proyekto nga panahon da ni dating Congressman Carlito Samson Marquez. Ang nakibot ka ni kita ay masyadong mahipos si Congressman, former Congressman Carlito Samson Marquez. Huwag hindi mo naghambay nga anagaling ang mga proyekto ra. Anagaling nga distrito ra. Nga sa anagaling nga paghimakas ra. Nagahinipos siyang huwag hindi nagpaipal do dating Congressman. Pero nung kamatuuran gali, aga hindi kita mangawa hamanit nagadinaog mata sa New Washington. Si former Congressman Carlito Samson Marquez ay haragali mga taga New Washington do mga proyekto nga ginparag ko dating Congressman una kinyo nga nagahipos siyang si Kong Lito Marquez. Wagi di mo nagasangag. Wagi di mo nag-ako it mga proyekto. Ha? Kung panahon nga imaurong nagapungkong representante takkan sa unang distrito. Aga, dahil nga nga may pagpasagamat ka na. Dahil saan ang pagpatikasog, natigayin na yung mga proyekto na yung 3-story, 6-classroom, ag 1-story, 2-classroom school building, it New Washington National Comprehensive High School. Saan nagali ng panahon? Dahil yung 1-story, 2-classroom building, sa pati may elementary school,
2: Kana man da. Dayang seawall project una sa Tambak section kay Congressman Lito Marquez manda. Dayang seawall project sa Dumlog section saan naman nga pagpatikasugda? Harap pagid another seawall project sa Poblasyon section ana pagid nga ginpatikasug manda. Harap pagid seawall project karon sa may Sampaguita Gardens galikod phase 1 ana manda. Dayang seawall project Sampaguita Gardens phase 2 imaw man nagpatikasug kara. Dayang seawall project sa Pulo section imaw man nagpatikasug kara. Dayang New Washington dayang nga ay uswag ko nora. Dayang New Washington New Legislative Building. Ah, matsa kay Uswag Ilonggo, daya. O, oh, kay Uswag ko nora. Pero, pundo ka ra, matsa naghaling kay Senador Bong Revilla. Ag doon nag-construct may ngani ka ra, matsa Greenland Builders man nag-construct ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Ay, siyempre, dati sa nang partner eh. Ah, halin pa ba sa Palawan, no, anak nga, partnership daywa close abi sa dati ra eh. Reng Otsando Road Construction. O daya pagid. Panahon man na ni Congressman Carlito Samson Marquez. Dayang widening at Jaime Cardenas in Abinyo sa Tambak section. Panahon man na ni Congressman Carlito Marquez. Ara pagid. Widening of Jaime Cardenas in Abinyo, Dumlog Tupulo section. Kay Congressman Marquez man ang inconvince. Widening of Jaime Cardenas in Abinyo, Kawayan to Lumagit section. Kasayod mga kamo. Ah, nga tiyempo mala ni Congressman Carlito Samson Marquez. Mga taga Mibilo, Tambak, Patiba, Dubagit, Kawayan. Ang mga multi-purpose building project. Kasayod mga kamo, Mibilo, Tambak, Patiba, Dubagit, Kawayan. Ah, nga panahon man da ni Congressman Marquez. Nga imaw, representante at aklan sa 1st District. Inagahipos man ang animanimaw. Nakabati kita nga nag-accord dating congressman. Ah, nga during ko na nga inconvince as congressman at first district. Natabo rin nga mga proyekto nga ra. Wa gid kita nabatian. Halin kay dating congressman Carlito Samson Marquez. Nagahinipos siya nga animaw. Nga ni dapat yang. Nga pasagamatan manimaw isa ng pagpatikasog na tigayon. Dayang dagag ko ga mga proyekto nga kon sumasumahon ginatos milyones dong pundo kara. Ha? Nga ginalukar kong gobyerno nasyonal. Pinaagi banwa sa aton nga dating Congressman Carlito Samson Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Never ginimaw nga nagpaipal. Ah, never ginimaw nga nagpaipal banwa. Mauron yang kasimple si dating congressman. Nagahipos yang. Ah, pero na nang inubrahan. Kunatong usisaon, nagapagangapaw mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Hindi ba nga Engineer Nestor Victor Rodriguez, sir? Agdayang nga mga project ra, mga mapag-on nga mga proyekto ra, mga seawall nga ra, masaroy lang nagatingindog nga mga seawall makaron, nga rong contractor ka ra, Greenland ba yan eh? Grabe ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Agmat sa sipar nga ni Kararokwan eh, matsa ikaw par karon nga project engineer, kagabanan ko mga project ka ra par. Matsa ikaw gid par ko nung project engineer ka ra par eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Karon, ha? Ito na ay mamashare kita ito sa New Washington. Ha? Mamashare kita sa New Washington. Hugaton natin kung mag-react kuman dong kampo ni Congressman Jojo Ang. Ay dong bisita ito na nga ma-deliver ito privilege speech, inspirational message. Ay siya, Aklan First District Congressman Jess Marquez nga nagapamati ngayon makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Akong magagtawagan man ng principal kara, ag si Dr. Benape. Ay kamay pangindi, ha? Agin klarot dip ed yun. Wata dapat niya mag-ako, ha? Kung si Dr. ang ginaimbita ita dip ed, nga mag-deliver ita inspirational message, bahala ta, ha? Judgment call yung taro ni taga Department of Education at principal, ha? Iti skwelahan kung siin una rong proyekto, agin na turnover kanda para magamit na it mga estudyante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: At syempre, ay ginagamit mga estudyante, dap